0: ang Ginoo nga tinubdan sa gugmang walay paglubad, sa hustisya ug sa pagkamatarong dinhi sa yuta. Kay niining mga butanga ako nahimuot, nag-ingon ang Ginoo. Mga katropa, ang Diyos mismo nag-ingon nga kun adunay angay ipasigarbo dili ang atong kaugalingong kaalam, gahom ug ingon man bahandi sa kalibutanong panghunahuna, ang tao mag-isip sa iyang kagulingon nga mas labaw sa uban tungod sa iyang nalikom nga salapi, gahom o kaalam. Apan sa mata sa Diyos, kung adunay angay ipasigarbo ang tao, kana tungod kay nakasabot siya og nakaila sa Diyos nga nahigugma kaniya. Diyos nga gikahimutan gayud ang pagpakanaog og hustisya og pagkamatarong. Higala, wala sa bahandi gahom o tawhanong kaalam ang tinuod nga kasiguruhan. Ang tinuod nga kasiguruhan anaa sa kasayuran og pagsalig nga ang Diyos nahigugma kanimo. Kinimaoy maghatod ganato sa pagsinati sa tinuod nga kadaugan o kalampusan.
1: Kasikas Express Balita.
2: Thank you.
3: Sa atong labati ang pulong skluwasan. Iba na nga, di katulog pa Sir Paul Gino Lopez. Huwag ang pulong skluwasan. May nagpupo sa mga naglangkob na itong balita. Karoon ka buntaga, mga kahigalaan. Ha? Og sa ato mga katropa nga suki na kay sa XFM Cebu 88.3 ato nga mga balita nga naglangkob sab sa ato mga balita nga naglangkob sa ato nga Express or Kasikas Express Balita ning adlaw nga Miyerkules, mga kahiganan. Mga balita hatod kaninyo ang makatabang aron sa muhimsog ang pamilya og panglawas kanay ang paginom sa produkto sa Yasuat Incorporated, Santo Plus Gold, Santo Plus, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee, Santon Gold Coffee Mix, Turbo Men Enhancer, ang Premium D3, Vision X Plus, Sopzil Capsule, ang kapsulas pa atog mata, o ingon man, ang Clear Skin, kinipog Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, o uban pa mga produkto ang kinama si Yaswell Incorporated. Sa kitbog ang persa sa XFM Cebu 88.3, Pinalo Association Manager Katuman Jelly Minchabis sa Biking. Sa mga nag-message na lang nato mga kailan, din na ginagawa mabasa kaya pikin na sa oras. Sa sunod lang po higayin sa mga station ng TAC na adlang sa si Baran ng XFM Cebu 88.3. Ha? Alang sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako niyo po sa kanagat sa kanginan, katropang Eric Amparo o kiniag Kasikas Express Balita.
1: Kasikas Express Balita.

0: Inyong nadungog ang Kasikas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Sini ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
0: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Na kung gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una.

0: kape nga herbal. Ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og acid ba? Ako gisulayan ang Sampton Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na ug enjoy sa pag-inom sa Sampton Plus Coffee Mix.
1: Sampton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sampton Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Sampton Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C.
3: Kung ano yung mataag ka, oy, sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
4: Ah, mas bogo si Papa Maki. Nakanungog ko niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kay kutobre ko gusto lo. Kutobre ko gusto lo.
3: Ay,
5: exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras ay XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:16 na sa Kabuntagon. Ano time check mga katropa, hatod ka na to sa Sanfone na plus coffee mix. Mga katropa, ang Sanfone plus coffee mix, kini ang kape nga para sa tanan mga katropa, mabata ka man, mahamtong, o guban pa mga katropa. Ang ato ang Sanfone plus coffee mix, walay kontra sa tuwang kalawasan, bisan pa kung ikaw o saka diabetic patient mga katropa. Adunay taas imong sugar o baka kontra nimo ang kape. So ay mga katropa, pag tilaw ang ato ang Sanfone plus coffee mix, gumikan kay kinima oy kape nga walay caffeine mga katropa, apan ginama gikan mga katropa sa malunggay. Ingon man mga katropa, ang ato ang base product, ang ato ang golden product katropa, ang Janley nga mao ang mangosteen o ang soya mga katropa, gikumbuya aron usab makapalagsik, makapa progress ato ang lawas mga katropa, ingon man makapaabog sa mga balatian. Ang ato ang Sanfone plus coffee mix available sa tanan nga mga pharmacy, o ingon man kun wala diha sa inyo ang nimutangan karon, duawa mga katropa ang ato ang Yes to Health store nga nimutang diri mga katropa sa ground floor diri sa tuang sibianan, diri sa Z Plaza building diha ko sa Lam Street tapad sa Barangay Hall sa Barangay Zapatera. Then available ang tanan produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-anay nga panghitabo, sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
0: Bullseye! Natukula sa eksaktong mga balita, programang YG Pinig, YG Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan! Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
1: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw? Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman, katropang John Lay Viking o katropang Philip Peruano sa Bullseye!

0: Quibus libertas, data populi, nesese nunese.
1: Bullseye.
0: Mamahimong waipos ang kagawasan sa pagpadaya. Kung ang gihatagan ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dini sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga naabot nini nga tong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa atong pag-ubanuban nining atong tulumanon ang Bullseye!
1: Bullseye!
0: Nining adlaw kita karon nga Miyerkules! Pitsa 20 sa buwan sa Mayo tuig 2026!
1: Bullseye!
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman! Ako niya is katropang John Layman Chavez by King.
1: Bullseye!
2: Libertas expresiones non solum est lucindi est, sin itsam ius odinde.
1: Bullseye!
2: Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya, kundi dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, may buntag ganyan yung tanan, yung katropa niya yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
3: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye.
0: Kama kape! Nga walay sagol nga kape, kape nga makapaigmat yun nato katropa.
2: Of course.
0: O niya gawas ka pa kapaigmat mga katropa, na kung kining tabang ning kape, hasmikan kay makahatag pod o kaayuhan sa itong pangluwas.
2: Alright!
0: O niya kamo diyang namina ron, hala, tara kape!
2: Kumusta?
0: Yes!
2: Nakatimpla na ba mo diyang Sunthorn plus coffee mix?
0: Mm.
2: O baka ang ato ang Sunthorn Gold Coffee Mix? And the other one, nga maoy kinaham sa katropang Janli ang premium D3 coffee mix mga katropa. Kaning duha ka kape na to, kaning Sunthorn Gold Coffee o kaya man ang premium D3, ano na sila sa goal nga gamay lang nga kafe. Pero ang atong Sunthorn plus coffee
0: awa gini kafe
2: only completely caffeine free.
0: Yes, di yung ka magpalpitate ni katropang Philip, di maghilab ang imong tiyan mga katropa. Muna okay kayo
2: kanya arita sa atong Sunthorn Gold Coffee o sa premium D3. Although adunay caffeine but very minimal mga katropa. Para lang good man imaho sang kape. Pero di sab na makapalpitate because ang content mga katropa, it does not trigger the palpitation katropang Janli. So gawas ni ana ang ato ang sangkap mga katropa sa premium D3 kay basing nalimot mo di ang premium D3 mga katropa. Naani siya sa goal nga virgin coconut oil. Kala bitong murag lana sa
0: Visio, kana.
2: Nya, sus, katropang dyan, Lin. Sao na, nami pamation.
0: Ngayon
2: nun na mama og lana.
0: Yes, katropang Philip.
2: Kinaanak
0: ka mga katropa. Kung na anti-flu po na katropang Philip, grabe na magkapaboost sa atong resistance. Good morning. Ana na ba'y nag-views Facebook Live at itong ikuan?
2: Ay, sus, basta mag-online na ta, mag-live na ta ang atong mga viewers. Maghinam-hinam!
0: Ayaw! Napo, rama ni Kabo?
2: Napo, naghahal pala, Runoy!
0: Wala.
2: Napo, pala. Kaya ang nagtanaw, ako, ikaw, Rap, si...
0: Ang kalaayan ni, no? Itang luhal, hay atong kita naon niya, si Rap, tuwa pag ilang istasyon, ha? Nanay, viewers, na Rap, nanay, gamay, Rap. Ang nanay, gatos pa mang kapin. Eh, sir, murag, waka mo, sir, no?
2: Di ba?
0: Nay, sir, na di, Rap.
2: Eh, hinambugay pa ganita, mula, gahan man, basta mag-garat na doon,
0: Good morning. Salamat kanina to mga security guards by Z Plaza building. to ang mga kasangkayan dre Katropang Philip. Salamat jud kay ninyo. Kay mo na pinakalaay Katropang Philip nga naa ta dre nya tuan namin na online.
2: Ay ay ay ay. Rihan ka dito sa lain si Bianan nga naa na minaw sa tong stasya do sila.
0: Ay nako. But anyways, basa ta greetings una Katropang Philip. Good morning ni John Cheryl Arcaya Evangelio. Onias bagataga Pandayan uno dias may balirong.
2: Oy!
0: Si Benedict Arias nagsigi ko nog yaw-yaw ron samtang naminaw. Kaning Pandayan naminaw,
2: may kontra na to, may duandungan na to. Samtang nag yaw-yaw ta, yaw-yaw sab siya.
0: Wa sa takibaw ko sa iyang yaw-yaw pero kaning Pandayan Katropang Philip. Ako ani nako mga suruyan ni nako niya sa high
2: pandayan?
0: School
2: bago. Pandayan sa
0: pangani sa sitio ni dito sa Balirong. Daghan mo kog mga classmate diha kaniya to.
2: Kapan ni mo pa panguhag bayabas wala?
0: Adili sa high school na ko, retire na kong panguhag bayabas na eh. Ah, kung ko pag panguhag bayabas, kani silang papa, dyan na si Lige. Tapos na ako, si Arnel Palarion. Ganun mo comment, di ba?
2: Kinis Jeffrey Carlom. Gikan sa Unisoft. Gikan Unisoft manager. Ikaw
0: ni, eh, ang
2: gigon. Basin mo. Gigan Unisof Manizer. Right.
0: Karoon pa ko nung naka-views Facebook Live si John Cheryl Arcaya Evangelio. Salamat
2: ano,
0: kayo.
2: Anong karoon raman?
0: O niya, ingon si Brad Vincent Laran. O na, anong bata ni Brad Vincent? Kami, wak may magkadungag pangagbiyabas ni Brad Vincent. O, abroad raba ko karong weekend. Bo, larga ko budjol.
2: Budjol. Ay!
4: Ay! Ay!
2: Sige, sa asam katukar?
0: Adili, may ma'am. Sorry na ko.
2: Sorry na! Abi na kung kuan ba kay si Mayor Babaya pa yan, butar bitog ka ng yesterday.
0: Nabiya, nabiya kung niya. Si Kuya na itong Joey Bicoy. Hippie biya diya sa...
2: Alam ito nga dito si Kuya Joey.
0: Tagbilaran ba si Kuya Joey?
2: Ang tagbilaran ron, murag dili siguro ito si Kuya Joey. Gila, atong i-clarify. Pero ikabantay, kakabi na ko o pag-addo ni mo. Eh, may suggest mong ka, mga politiko! Katong may butar o yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, labi na mga kongresista, ay magkabala ka, malimot na ang mga constituents. Pagpa-concert mo! Sabi na kung mag-concert ka dito, dede. Nasaan yung itong tubag?
0: Bako yung chat, importante kayo.
2: Oy, si Katropangistat, aninog? Hindi na sa Atlantic Hardware. Tanang Atlantic Hardware.
0: Salamat din kayo kay... Kung ano yung mga soke sa ginina ko. Pero kasagaran na dinagana kong orderon online na lang ko.
2: Online, yeah,
0: pero alam ka nang ginagmay lang Katropang Philip.
2: Manara man na si mong BYD.
0: Ay ka nang gamay. Gamay, raman ka nang gamay. Pero to, raman tao na itong skinan.
2: Katropang Joey Nunez.
0: Good morning, Katropang Joey Nunez.
2: Aban, ang iyang asawa nga si Mami Ling Rilien Nunez. Deha, sa lungsod sa Cordova.
0: Good morning.
2: Magkakapi na mo, deha, Katropang Joey. Kay...
0: Magkakapi sa tanin niyo, ito.
2: Kanis, Katropang Joey, tagsanik plastic ang kumprahon din Katropang Janley, kining Sanzone Gold Coffee Mix. Kone, iya.
0: Grabe, grabe siya na yan. Buwa mo siya manindas, ano?
2: Ayaw, konsumo na lang. Good morning, Katropang Jesus Canete Celestial.
0: Good morning. Ano niya?
2: Naapon si Katropang Chang Sifo.
0: Matay, naghana din sa'yo ng matay. Si Katropang Ken Ilarcosa. Good morning. Na. Bagataga Astrotel de Escolon.
2: Good morning. Good morning.
0: Paayo mo mga cellphone. Ari mong Katropang Ken Ilarcosa. Kaya napigilibring numero. Si Sir Ronnie Karen Tude. Salamat kayo. Katropang Alex Comendador.
2: Hoy, Alex. Good morning.
0: Nawa ha. Giduminar na kita sa mga taga-naga ba? Ikaw ha.
2: Hindi man nadungog dito.
0: Di man, di ka rin madungog sa...
2: Ang aki, kusong magkay mong internet. Libre ka internet dito?
0: Bayad ko, ano yun?
2: Libre ba ka ba?
0: Pero na ay, na ako yung internet kagilibre. Si Bypre din ako. Tulok ka.
2: Mina ba? Tulok ka router?
0: Tulok ka internet provider. Kaya sa among balay o siyang mama, kung buya naman na. Ang duha bayad, ang sa wala.
2: Astang hiligya.
0: Wala niyo pa. Public ito. Wala. Kagika man sa mong silingan. Hacker yata.
2: Tinakabi na ko mag money mong ipagamit kay hapit na ba yung eleksyon?
0: Di mo sana, di mo kumdagan. Now, sana, last term na ko. Pwede na kumanaon.
2: Wama na, amang kagihapon. Di ka na mawagtang. Bisan pa mag last term na ka. Ano yung mawagtang din na ang pagtatax pa ka ng biking diya sa...
0: Pero, di na magamit sa eleksyon.
2: Di, wapay siguro.
0: Di, eleksyon or di, ngiladyo kong batasan. Ano naman na question?
2: Onya, si Gino de Bukol, kuani, matun pa niya, main buntag, katropang Janli, katropang Philip, shout out. Siya sa Pinoy Basura Corporation.
0: Hi, good morning.
2: Sila si Rodmel Dulieno, Brian Tobilia, Gino de Bukol, Rondrel Lariosa, Rolly Lariosa, yun man si Robert Lariosa.
0: Naminaw po doon katropa ka Philip si Jeffrey Carlong.
2: Oy,
0: shout out sa Arsenas family. Dagan salamat. Onya, good morning ni Chang Sifo.
2: Oy!
0: Onya,
2: good
0: si John Cyril. Karon pag siya kita. Agyo ko no katropa ka Philip. Salamat yung kayo. Ha? Salamat, salamat. Onya, shout out nga sa nabasa na mo Pinoy Basura Corporation.
2: Si Bonnie Jakayan Gumapak. Good morning, Dabon. Dina sa Kuan, live watching from USA or Upper Suran Association, Kinasak and Cebu City.
0: Salamat, good morning, good morning. Ingon si katropang Alex Comendador, sundon ko niya akong style. Ako, di naman kumudagan ron.
2: Kumudagan?
0: Ako, mungumpan niya ko, Alex Comendador.
2: I-endorse na si katropang Alex.
0: Hindi, permiro na kung dagan katropang Philip. Ang body you gain ako sa kanyang pagpangumpan niya. Kami niya si Alex Comendador.
2: Kanya?
0: Oo. Ako gidi boy nas ko katropang Philip. Ako niya, wamay tugot si katropang Alex. Alex.
2: Abasig sa sulod.
0: Why siguro
2: ang imo mga butante, ngawa ni mo pabutara ang katropang Alex.
0: O sa'yo wa pabutara!
2: Mata ka siguro!
0: Nanggaw ka siguro pabutara.
2: Na aramay, tignay-tignay ka. Bisag partner tap. Siguro alam ko na yan, bahala na akong
0: kawin. Release ko yung nana eh. Release ko yung nana.
2: Kaya, maninood sa'yo.
0: Diba? At, sa uban. Nagi ko nanay ako. Say, kadaghan ako ni dagan. Imagine na kadaghan ako ni dagan.
2: Nagi ko ba nito no?
0: Pirmiro na kong dagan. Common eh, pirmiro na kong dagan. Pirmiro kong dagan, independente biya ko.
2: Independente, oh.
0: So, wag ko problema. Kaya mo anak, yung nga, siguro ala ko niya, kaya ako namang usa.
2: Okay, kaya nasa, pag ko yung katropa ka Alex.
0: Pag light, katawa ang Alex Comendador. Dili, pag dagan ako pirmiro, independente, kuyog ming Alex man. Independente, mami puros.
2: So independente, nag-iusa.
0: Sus, katropag Philip, pag dagan ako ikaduha, kanang line up naman ko. Sus, lagi may kaoban eh, kami ngon. Siguro, alam ko. Na, karon, speaking of barangay election, wala na may hugon-hugon nga posible ko nung i-extend, but until it became sa law,
2: correct.
0: Di pa gina-final.
2: Di pa gina-final. Sus, what is final and what is definite is na-election.
0: Na-election. Nag-election ka trabang Philip. Uning, akamong mga ngilad o batasan, panagad na mugsugod.
2: Akala. Ikaw, samot ka kagarbuso na rin. Di na kamdagan.
0: Wala na. Og niadto katropang Philip mga bli ko sa akong bintana
2: karon
0: sa
2: kinan na
0: karon los inyo dito mga bli
2: kaya di na may rason sa una pag primero ni mong dagan wa pa ka aircon karon bisag asang sok aircondition niya
0: ikadohan ikadohan akong ikatulong dagan na ano mong ko aircon mga bli mong ko ato
2: mga bli ka
0: mga bli ko ang eleksyon ko hunungan yun na ako na nemagya mo padong sa kan ay nung yun bisag nagdagis na ako ari
2: bisag baho bisag
0: balag baho
2: bisag lang siya
0: sas kapuya lagi pagkaros pero ito magkwentahan dagan na ta
2: pero karon
0: pwes impas mo na ko
2: impas mo
0: basa ka bisa pag way daddy yung gumagpasakay
2: ay ayaw sa danay
0: pagkanton ako dito sa
2: pagkanton pa kong Kuya Ben atong Biyernes dito sa airport. Mata naman ni para na ko katropang dyan ligi ka. Airport bita nga way naman sa hero.
0: Di para ni mo. Bye. Arangan og now. Nag-short lang.
2: Dili ayaw sa kayo mapatay.
0: Ay, patay. Katropang rin na.
2: Gika sa airport, yan ang nag-exit na to.
0: Sama na. Ano nga driver na malaban?
2: Di ba
0: kami na ba? Di ba, mga lagi na mulag. Di ka
2: magsul... XFM akong ginaang patrol. Salaga. Takka ka malang.
0: Pero kung dilaan na sa kanya, nagsulob na sa katong lago-lago.
2: Mga unom ka buhok. Unom. Kamahan dito sa airport. Nya, o kompleti sila pa doon, di-risk ka ng highway sa...
0: Ipasakay ni mo!
2: Para man!
0: Oh,
2: of course. Ako ang parahan, mga unong kumusta.
0: Arangan sa now.
2: Ay, wak na ko nagtanaw, kaya nga ako, kamaniho ko din rin nga luwas yung ako mga sakay.
0: Aka na, hosto ka din mo. Kamagi ka mamakak.
2: Ayaw!
0: Ingon, skin nila ko, sa mo, nisaktong politiko, prangka. Kaya ako, pagpangumpanyan ako, isa, niya na,
2: ikaw na. Ika na sa magkasunod mo kable?
0: Asa?
2: Ito.
0: Depende, wak man na kitao, kamagamudagan. Basta ako lang iklarohon nga, karon mga silingan ako dahil hutak, naghan magiging gabi yung address Facebook. Karon og makabantay mo nga di na kumanagad kay bawa na mo ko sa rason last term naman ko
2: last term katropa ka Alex pero kitawag ka maton pa na mo ni maton pa na bitaw sa Sir Philip no karon
0: di wala
2: ana mong Alex ba amina ba kamot ni Alex
0: pamina wala naman ni mudagan si Alex kumidador last time
2: wa mo ta kabaw kay wa may last term ang kapilihan
0: ayoy
2: kulay wala.
0: Ah, mo na saka, pero last time mo laman mo dagat sa tropang Alex.
2: Ang imong kay Enquintrong, direct ni mong competitor.
0: Gilupig sa akong kampanya.
2: Di naman makadagat.
0: Gilupig na ko sa kampanya na ko. Si katropang Alex Comendador. Kay, ang iya, daugon manis na akong ugtingog. Guwapo biya na kayo.
2: Guwapo niya, panindot ay tingog.
0: Niya ako.
2: Ang imong saman?
0: Di magkukuingong guwapo, pero may tingog sa akong kamay. Pero, lupig siya, may, mo ko mo may.
2: Ah, diha, yam pa mo'y poy.
0: Pag ingon ako, ha, tanawa ha, dyan li biking. Gabarog pa lang na, nakatabang na. Samot na makalingkod pa.
2: Matan pa katropang Raybox ay nga muli. Muli ni si katropang Raybox.
0: Muli si katropang Raybox karong June katropang Philip.
2: June. Ang ikas Las Vegas, June. Ang ikas Texas, June.
0: Si brother Shanyu karong June. Yandam na niya akong sapatos nga.
2: Sana all.
0: Ikaw, sa taga, magkagsabatos.
2: Hindi lang ko magsabay.
0: Si katropang Raybox, nagsabot na may mag-reunion me.
2: Yay.
0: Reunion sa mga buhaya. Katong duwag basket ni kay Masa.
2: Ano kay Masa?
0: Ikaw, di
2: asal. Ang akong, mupuntos kong mga 12, 16 or 20, akong asis, anak, katong nga yun.
0: Katong nga yun. Tira.
2: Oh, normal lang.
0: So, kumao ka mupasa na eh.
2: Kabantay katong dako kay kag-school. Puntos kay 62? Wala ako kasi sa to, mga 3C!
0: Wala na mo kayo mahinumduman. Bitaw ay, good morning ni Darth Jason. Salamat kayo. Muli ko na siya si... muli ko na si katropa Garibak. Ngos katropang karon lagi mo tanaw nako nakadungog na ba kong istorya nga nagsugod na ko og print ni Alex Comendador og Tarpolis.
2: Ako, pag Raybox ba, siyok kan gano'n niya yung emong kangke, si katol-tol ah, inyo, ha?
0: Di, yung kakasiyok
2: lang. Wala, ayaw. Updated katropang Raybox, BYD. BYD. Kita kag BYD des lutak. Mauna, des ka lang gaman, mauna?
0: Na, masay, BYD sila si Brad Boy Ubas.
2: Basta
0: damit. Ng BYD des sa amo.
2: Sa kurbadahan, anya.
0: Kurbadahan, anya. Ang atbang sa amo, na, masay BYD, duha ka buok na, ha?
2: Napits to o.
0: Ang wala, na, asan? Dinaa si BYD among mga silingan man katropang Philip. Ibo, lahit man ako dias amo ka lang gaman. Na ay magbiwa, na ay mag, for example, na maninda niya tayo diag barbecue.
2: Ninda sa barbecue na.
0: Sunod lang, ninda ka saan. Mabita ako, nga mong silingan, ipalit ang BYD.
2: Palit sa ka.
0: Huwag mo ko ikapalit, nangutang lang ko.
2: Saya ko, di rin
0: lang. Masuya, and dahil nga, masuya ako, malipay. Kaya ka, malipay kay kog na mga silingan ako nga mo asinso ka tropang Philip. Gumikan kay, na at least nanay solicitan. Dito sa amo, or nung napadong pista, daga na kami magamutamot.
2: Makatabang ni mo.
0: Hindi, daga na yun. Kanang daghan man siyang mas grabe pa muhatag. Muhatag man sa go, pero... Tuang ako ani ang pagkahilas ramay na anak ko sa kwarta sa tinod lang murata ka rangan taon pagkabutang rupatig yung pabrihan mo sa amo. Ito lang pag-istorya.
2: Wagi ka, watang.
0: Pero katropang Philip, wala may pobre nga di makahatag. Ganagin si kasing ba na. Pero sa akong paghatag, dili na libre. Utang ka bubuto ni nag-election mo, tari ko.
2: Katropang Arlin, Artaho, good morning dia, ma'am.
0: Ay, nako.
2: Kamusta katropang Ma'am Arlin? Aray na si Gita na natoy?
0: Ayaw, mag-aakansa ta, jam-jam na ta.
2: Ang bugel ka po ta. Mamiya ni ka itong mga viewers.
0: Ay, mamiya nga na, naghan mag-inaon. O, ganiha, o sa gatos, karon, hapit na mo 300.
2: Basta mag-gambog na dire. Daghan mag-inaon sila.
0: Uy, ang mga nag-view days, YouTube yato nga tanahon.
2: YouTube na to, good morning.
0: Gamay pa si YouTube, sinto ni si YouTube ba?
2: Ay, gamay na sinto ni si
0: YouTube. Aka mga YouTube, seryoso mo gulang rin napita? Seryoso ni Ignacio YouTube?
2: Kuya Carl, amiga, good morning, Kuya Carl.
0: Morning, Kuya. O niya, si Rice John Sato. Good morning, sir. Mamista ba kuno ko small? Mamista, possibly. Wa pa ko manang head ni Kati. Aray ko onir manang head.
2: Asa ka manang head sa onir?
0: Onir! Manang head ba ko katropag, Philip? Kaya, nag-iingo ni Alex Comendador. Ay, nanag-apila-pila di akong papa. Ay, nako, si Arlene Artaho, good morning. Daghan dahil ko nung langgam sa amo. Wa man ko langgaman man amo. Monay pa nga
2: sa amo sityo. Daghan naglanggam, pero daghan na mo yung lupad langgam.
0: Doon ay posibilidad, karon sa arway, siguro ang naades, ubos, gamay ra, inyo nakita. Gamay ra kayo. Ang daghan, tas babaw. Oh, ganagam yun ang amo. Morning nga.
2: Makalit man na tag-hotoy ni Moy.
0: Siya ba? Pistas amo.
2: Pistas inyo.
0: Karong Pizza City.
2: Imitar ka.
0: Pero, ay mo pag-expect, ha? San? Karnes hayop na.
2: Uy, ikaw ba? Ikaw ba? Oo, ano ay? Nalagay mamista na sa inyo, ha? Ikaw ni Nugdan. Ha? Mabaho ka nila yung musudaan dito. Alas na kayo. Ang magdaan siya kagdaghan.
0: Basta giwarningan tamong daan. Mag-imbitar ko, pero dipindi na lang.
2: Lipat-lipat lang sa hay.
0: So, bahala na, Basta ka mo, prakanan tamo. Ako, taga-naga ko. Ang pangan sa
2: mong sitio kalanggaman. Sweet Tokos Kalihokan.
0: Sweet Tokos Kalihokan, dyan. Ang pangan sa mong sitio kalanggaman. Pistas amo.
2: Pistas inyo.
0: Masa gani, Krosa? Pizza City sa June.
2: June 7. Okay.
0: June 7, fiesta na sa amo.
2: Okay.
0: Wapa. Balihin ito kong tinuhaan, pero huwag mo na yun.
2: Huwag mo na yun, kaysa huwag kang ginawa, Pastor.
0: Karon, kuanta, option B na.
2: Option B,
0: pista sa amo, pero katropang Philip, bawal lang itong daan, nga di kong pasaling nga karninas baboy.
2: Kasi baka.
0: Basta rin na hayop.
2: Kaya mo ito nga rin sa inyo. Kala yung mong biduang magpasulog yan pong
0: mahino nang way manunga na on sa may
2: tao. Wala niyo mo nito. Mag-iaw ka nitong tulog ka baboy kung sa kabaka.
0: Diba? Pag-prank ka mo, di mo mga tongan ng hadlock mo para di ko madayon o glow ni Pete. Karon, humas programa mo. Fill up ko glow na. Kaya ba, nabiyak ka na to, mga Pilipino. Aron ingnon nga na ate kwarta, mang luntas pista. Nabiyak mga tao ka, sus, purte, diya pinig, karang nahidagang kahikay, nakukuyo kayo katropang Philip. Karan yung mga video na gan, ganyan picture. Mga matay. Yaya ki Philip, yan lang. Nagtumpag, wow ka baboy.
2: Wow, baboy.
0: Sus! Ang uban ang loan katong ang loan ako pagpista la sir hikay mo kung gamay
2: pas
0: hanto karon na sige mo gat di ba hey og na ate okasyon o koto blas may mo dili na po hindi nga
2: klaro ang ta karne magigala
0: ay karne at least karne pero ako nagpaibaw ko siya ng karne ha kamo na lang dalawa lang yun naman na isuot naman na mga label
2: sa catering no catering
0: ay nako
2: nalabre.
0: Walay.
2: Kasi kang imong ibutas ang label in NSYNC.
0: Bitaw ka ng last year, nag-cater me, naka-loan lagi ko ato niya. Karo, wapang mga impas.
2: Sila tiloan mo, 120.
0: Dili sa day, walay gamay ragot. Pero niloan ko ato yung tano niya. Karon mga katropa, usay, makapinalti pa ko. Di mo maluoy na ko, no?
2: Ayaw na lang mo, Katos. Ayaw na lang, mo, Katos, silang gaman. Luoy tang manager.
0: Ay, nato. Okay na daw. Larga ta.
2: Oh. Manatag hambog!
0: Di ka na ito palabian. Kapasig muda og. Kapasig wako muda agad. Ay, nako. Ingon si Brother Jesse Tiham. Nga mamista ko no. Kadagang ko no kay Miga. Naayag ko no sa pa.
2: Nakatang bulawan.
0: Naamami. Ako, pobre mi. Pero...
2: Namayagan.
0: Naisapa. Namisapa.
2: Akayagan.
0: Pasa ko'y ayagan. Kidako pa na dito sa aga. Anyway, sita paglangay. Arita sa ito kapag ahiskutanan. Now, update na katropang Philip.
2: Sa
0: kaguliang mga katropa Dresinado.
2: Grabe ha.
0: Gumikan kay Galibog, kukusay na aining gobyerno ha. Ilang mangyong barugan ang ilang pagpamutbot. Gahapon, namutbot na pod with PowerPoint.
2: So mo ito hinilas yung pagpamutbot.
0: Katropang Philip, nagpa-presscon yun, ambot na kag... O sa mag-i rason, ganong di naman lang yung mumuangkon nga ni adto mo sa NBI, sa Senate Building. Ganong di ba mumuangkon nga nagkupot na dihag armas? Di positive naman as paraffin. Unsa pa may inyong gipangita?
2: Sayon ra man kayo.
0: Unya, og pananglitag tinuod nga gikuyogan ni Robin Padilla si Senator Bato de la Rosa nga nigawas de Senado. Di ko nigamiton ang term nga ikyas kay until now pending pa ang petisyon nga to sa Korte Suprema.
2: Wala pa yung final arrest warrant. Di ka, Andres, ato?
0: Wala pa. Naay arrest warrant. Di ka sa ICC. Di ka sa ICC.
2: Naada na yung jurisdiction sa ato sa pagkakaroon. Og dili na nawato sa tong gobyerno, wala yung kwenta.
0: Now, nga nung ingnon man na ninyo gidakop, o niya nga nung isuhon man na ninyong nigawa si Bato. So what? Og nigawa siya diha? Wa, pa may desisyon sa Korte Suprema. Now, gahapon, nagpa-preskon.
2: Anti-clear.
0: Claire Castro, ang guwapak ayo nga presidential spokesperson.
2: Wait. Si Ante ba, Ante? Maano man sa naitawag ni Senator Bato? Gala ka man duminaw?
0: Wala. Gibe naman na. Ante Claire na mag-itawag na isang naroon, Ante.
2: Even Senator Bato. Nangangispin sa Senator Bato nga, huwag kang magalit sa akin, Ante. Iyo si Claire Castro.
0: Now, sunod katropang Philip, naadid to si DILG Rimulya.
2: Ang gwapong Rimulya.
0: Ang gwapong Rimulya dito. Teka na bang nanawagan ron nga, ilisan ko nun ni siya.
2: Ayaw lang, sad.
0: Kay... Sunod, dito ang pangu sa PNP, nga si...
2: General Milencio Nartatis Jr.
0: Kay matod pa sa OSG, Office of the Sergeant at Arms. Sa USAA. Matod pa sa USAA. Di ba, nipadag suwat ang... summons ang... Office of the Ombudsman. Okay. Ang Ombudsman! Nga, tigay may kopya CCTV, huwag mo hatag ang usa. Ang ilang gitigaan ng PNP.
2: PNP.
0: Now, karon, na sila'y presentation ron nga, dunay mga CCTV, o niya, kamo na lay hukom, paminaon na to, atong himay-himayon, o katuhuan ba, or, samot kita makaingon nga, dakong hinanggap. Basta tigaan tamog background, niingon si Rimulya nga, I confirm. Firm, ha? Firm.
2: Gayo. I confirm.
0: Nga, the Senate is not under attack.
1: Bullseye.
0: Now, anong nakaingon si Rimulya?
2: Ipakita
0: ang salida katropang rap-rap.
1: Bullseye.
0: Tibok press ko, ne.
2: Sakripisyo na ba itong John Wick ni Addo siya rito, ha? Limang kagdiunta siya mo.
0: Gatakiang itaw, John Wick.
2: With kuan ba? With affirmative...
0: Bahala na lang ang gout.
2: Natagaan tani. Yung guwan siguro, santon plus gold.
0: Ambot, umuinom ba ka rin mga santon plus gold?

0: pong Arimolya og sa Pangos PNP, ipakita nilang CCTV. Paleograph!
1: Makakasama natin ngayong hapon si DILG Secretary John Vic Remulla, DOJ Secretary Frederick Vida, at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr.
0: Labas!
1: Sa update sa nangyaring investigasyon sa naganap na gun-related incident sa Senado noong May 13. Good afternoon, Sec. John Vic.
2: Magandang hapon po. Andi kasama
0: may hapon, John Vic.
2: Secretary of Justice.
0: Musta itong gout?
2: Chief Nartates.
3: Oh, no.
2: Para sa ang okay, okay. Nangyari noong May 13. Unang-una po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate.
0: There was no attack on the Senate. Conclusion eh. Pero iya pa ninyo i-explicar. O sa man hitabo. Ice to the ball kita ron. Kay ipakita marong mga CCTV. O niya naasag ko yung mga pangutana nga wa man good gi pangutana sa media dito.
4: So, nalimtan.
0: Basin. Or di, pwede ba kang nabay briefing ha? Okay, kadira inyong mga pangutana ha. Nina na, basin. Kay ako, dogay na sagot ng trabaho ha. Sobra, almost two decades na. Samot na ka.
4: Ako, nagsugod ko pa.
0: Doon ka dekada na ka.
4: 2000.
0: Ah, ganun sa
4: 2008.
0: So,
4: 2007.
0: Almost two decades na ka. Pariha ta, pero una-una magkada ko gamay.
4: Naka 2 years ni mo siguro.
0: Basta, di na ko iskutan kay... Abi palang guwang na kay ko. Basta, linghod pa kay ko. Hirdugay na ko sa kalihukan.
4: Okay.
0: O na, wagi ko ni undang na may uban nga sayong kasugod.
4: Pero
0: di pa huway. Kay, ang uban.
4: Ang tao mo tayo putol.
0: Ah, di ba?
4: Katurang, naputol, katurang...
0: Wala.
4: Kinsika adlaw.
0: Wala.
4: Suspinso ta.
0: Awala, soldado mata to.
4: Soldado ka pala.
0: Hindi lita kaingon kay pag humana ka mga bisibaynan mata.
4: Okay, okay.
0: Wala, wala ka bukin si Kadlaw kay huwag man ko ni tiwas.
4: Huwag tiwas o.
0: Ibalhin mo ko. No, partner di kita. Sukad pa sa una. So, parehas tang way putol.
4: Way putol.
0: Nami uban nga, hugay na, gunan, una na to. Pero, wagtang sa na.
4: Putol, huwag pila ka to eh, balik sa
0: na. Oo, gana, kaya naman, wagtang kay.
4: So, kini ka to, continuous ni.
0: No, straight niya to, ha. Okay. Katropang rap-rap, itiwas palihog. Kana.
2: All evidence points that there was no attack on the Senate.
0: No attack, ha?
2: The following will be a preview or will be a chronology of events starting from the pronouncement of Senator Bato when he said that he would be there, when he gave warning that he would be arrested, up to the time that Senator De La Rosa escaped the Senate premises. I turn over the mic to General Nartates.
0: General Nartates, me.
4: Pero katropang dyan, liba? Sari pa ni may place katropang General Nartates. Nga nung tawagun mo na nag-escape? Nga wak man tawag
0: doon na lagi insinuation nga ni-ikyas. Pero pra...
4: Diba? Diba na lagi yung tawag nung escape?
0: Mga ka ni...
4: Wak man ka ni dakpa ni Secretary John Vic.
0: Katropang Philip.
4: Si Senator ba to?
0: Ani ba? Ultimo...
4: Ganong hili malainon nga when Senator De La Rosa leave.
0: Left. The Senate. Katropang Philip, mabita akong nalibgan. Doon na insinuation nga ni-ikyas. Diba niingon mo nga dili dakpon?
3: Okay na.
0: Bulls! Kanya karon, mura mag... Sa na inong batong nilakaw ko siya dito. Di ba kamu mismo? Ikaw, Remulla, di na to dakpon si Bato. Si Matibag, di na to dakpon. Si Nartates, dili pa dakpon. Why so go? Kaya na pending sa Supreme Court. O sabay niyong gusto mag, sige, nagnganga di has Bato.
4: Hindi, ang nara ka siyon, sinado.
0: O ganiba, sayup ning termino, ultimo national media. I don't know. Basi, madugayan ang mga tao mo, tuo na ganyan nga. Nakadawat mong malita.
4: Diba ako, lahi man good nga, imong inon nga ni Escapo,
0: mi escape.
4: Nga naman, ang inyong pag-adto dito sa Senado, dakop dito.
0: Dili. Wama mo, ang kaon nga magdakop.
4: Si Presidente Bongbong Marcos na ingon, nga dili dakpon si Bato.
0: Okay, wala pa eh.
4: Eh, wala pa eh, final arrest warrant.
0: Yes.
4: Si Secretary John Vic Remulla, mingon,
0: di
4: ang iyong pag-adto, dili dakop kung dili ang pag-secure

0: ka ng kinabuhi.
1: Nag-istorya bitaw mong bato dito, John Big. Wa ni mo dakpa.
2: Pero anong?
1: Nartates dito sa duwa dakpa. O niya, anong ingno man na ninyong nakaikyas?
2: Wala na ni.
3: Bulsa.
0: Ni Dia, siya sinado because nahuma naman ang sisyon. Mag-usap mo siya dito.
1: Yes. Now, atong tiwaso na saan.
0: In fact, na-advantage sa akin dito lang. Ang advantage, kabal ka gunsa? Walay suga. Paong ang sinado o si bato. Paong ang air conditioning unit.
1: Pakasip-sip gamay.
0: Sa ibang gobyerno. Why internet kay wamay mo gamit o kaya bato dito. Tanan mga katropa mo function kaya as bato.
2: At least na sa ibang gobyerno.
1: Pero ato ang tiwason sa.
0: Sige, sige.
1: Kailagan kayog baga vital information. Apil ang mga klaro kayong hinanggaw ba? Sunang kag nairason rong taon-taon nga nganong ni positive man sa. Kay di naman di man good lalisonon og nawa. Nganong ni positive man sa paraffin test. Kay og mingon si matibag nga binuang ang paraffin.
0: De.
1: Patay sun bigrimulya kay
0: kulay kan og sa ingon ni ganun lang po.
1: Matibag talaga.
0: Baka ganun. Maano yung paraffin yung pulbura.
1: Oh yeah,
0: eh,
1: yeah.
0: Na ano na nasaniban niyo si
1: Ayaw! Paleo ko na ko, Rap. Tiwason sa na to.
0: Kanang na, murag na abugan lang ganyan katropan siya
1: niyo. Di ka mo positive sa parapin o abugan.
0: Tagalog ka na. Huwag kong kabalo ka lang.
1: Napiksan na. Napiksan
0: lang ba?
1: Napiksan lang.
0: Oo.
1: Kuhan lang, nasawili ka na.
0: No. Mutuo mo kang ato mga katropan is explanation ni Director
1: Matipan. Diba, ganito ba? Sa di pa na to yung play, komersyal lang to gamay ba? Gamay lang.
0: Sige!
1: Okay, komersyal lang.
0: Huwag tama mga katropa.
1: Sa atong pagbalik, naamo ko sila yung mga drawing unya at tanginin yung mga CCTV. Abi, standby, be.
0: Oras, 6 from Cebu, Philippines. Standard time, alas 9 in punto.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
6: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santone Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
8: Darling, Bachia, nasiyot akong bumiyan. Piging nasiyot. Nang wakog, babungod. Binog akong Santone Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
6: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Senator Garcia, taga-puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning atong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Atong gisulayan, mag-inom. Mga duha kaadlaw, tulog kaadlaw, mura mag-ibaskog po gamay. Mura kong iba pa atong lihok ba. Sao na? Siyempre, naagi panahon na magluya ta. Kasi, gina kong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pungati. Katong mga karyan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga bumuang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
10: What? Narakuha mali ko sa kalibay yung sweldo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
11: Day?
10: Ni kami mo, no? Si kumpare, wala mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako?
12: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
14: di mo kailangang magtiis. Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na!
15: Abli na!
16: Abli na!
15: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9:06 na, mga katropa. Katropa ka Philip, kining maong time check. Ito, tigiri ka nato sa Sanzone Vitamin C. Ang alkaline vitamin C. Pampalikon sa itong immune system. Aron di, tadaling taptans mga sakit-sakit. Sanzone Vitamin C.
2: Bullseye.
1: Now, atong tiwason, kay daghan man ko nagapangutana nga gaon sa man ito dito kay matod pa intro pa lang daanan ni John Vic. Let me put that on record. Nga there was no attack. The Senate is not under attack. So nangutan ng mga tao. Mao ba Vic? So nag-unsa man di ay ang mga taga NBI ngadto GSIS. Kay Pirmiro, nainumdom ka suwat, nagpadag suwat, kuno, at 5:08 p.m. of the same day, nadawat sa NBI, ang suwat, gikan sa GSIS, nangabling NBI og lapas alas 5.
3: Wa man nila.
1: Bisan pag ang ilang mga, wa yun ang utana ning mga,
3: wa lagi.
1: Media ba?
3: Wa lagi. Wa man ta dito.
1: Abli na yung muri og lapas alas 5, Bek. Kanang,
3: Patibag-bag.
1: Basig hardworking. Ano ba? Lisod patrabahoon. Mama na. Hardworking.
3: No beyond what is mandated.
1: Hardworking. Lisod patrabahoon.
3: No.
1: Huwag nang utana. Pero saon taman. Na di masantaba. Huwag mantas Manila. Pero, di pang utana. Di ba na yung letter nga? Abang imig secure dire sa
3: kwan. Ni GM Veloso.
1: Ang pirmirong rason is na ay kaguliyang.
3: Okay.
1: Now, gapong adlaw. I-explain yung Junbik in total.
3: Nindot na.
1: Gitagot-tagot yung Junbik okay. Mag-explain. Now, gipangutana, Bek, gaon sa madining, ba yung tinibin din ni Kabok?
3: NBI.
1: Oh. Niya, durlak lang, durlak lang mo yung trabaho rito.
3: Ngigan. Katong driller, ana?
1: Paliog ko katropang rap-rap, ni-explain si DILG Secretary Junbik Rimulya. Og on sa may gibuhat days taga NBI. So, paliog ko katropang rap-rap, i-play ang video. Okay.
4: The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks.
3: Billions of pesos of artworks.
1: Matod pang John Vic Rimulya, katropaga Philip, nga tuwa ni sila dito kay kanang naamang ko yung mga artwork.
3: Ano ba? Ako pangutana, kinsa may manguha sa artwork kung naamang gani?
1: Akala mo yung pangutana.
3: Kinsa may makuha nito si
1: Basig,
3: General Mao Aplas ka.
1: Basig na ay.
3: Si General Bato mo ay mga awat ano-ano.
1: Osam,
3: isecure man ka.
1: John Vic Rimulya, osam na ay kanang naihulga sa kawat niya.
4: Entrances from GSIS Senate to GSIS or GSIS to Senate since early in the morning were being fortified by the GSIS maintenance. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the
1: maintenance day.
3: No. So maintenance na day? Anong nama NBI?
1: Iti was ko tong imuha katrobang rap-rap. Kato na putol rap. Sige rap. Kuan lagi, ang matod pang Rimulya, maong na ato'y taga NBI, kay gisigurong mga artwork. Pero niingon mo pag-una nga.
3: Sa may labot sa NBI, umiyong kag security of kani mga
1: mahalo. Okay na. Ato sa tiwason na, tiwason. Kanay mo pangutan na, tubago na ron. Awat sa huwa sa gani.
3: Ang NBI lang yun.
1: Paleo kurap.
4: That are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible.
5: Ito po
1: yung
5: overflow of people. Mga NBI agents at GSIS main building.
6: General Nartates ron?
5: Yes, sir. Teka muna, merong letter yon, pakitignan. In effect, their presence was backed up by a letter properly received at about 5:08 p.m. Of the same day. Okay, ito po yung mga...
1: Artwork di ay tuyo. Mao di ay lip. Mao di ay...
3: overflow of people.
1: I-pause kamay rap. No, ha?
3: I-pause kamay.
1: Diyan ha, nanggawas sa gitna, purtig yung nindot na pagkarason. Bilip, ako, og muda ka ng andoy raman ni Presidente, gukod silang...
3: Ayaw na, wag tanga na, kanya na siya nga, I am ready for the presidency.
1: I am
3: ready to solve the problem of this country. However, this country does not was not ready for me.
1: Pero nangandoy siya. Huwag matakibaw sa survey. Ako, murag mubutar na ko ning Junbi Krimulya. Kaya ako, believe ko ni mumudag senaryo. So nang sa kadaghang pwedeng irason, naaday na yung artwork ng GSIS building worth billions. Tayo naman na, paminawa.
3: Basing na, siguro. Positive na, ginadya. Posible. Pero ang pangunta na ba? Katropang dyan, Lee, if that artwork there stays for how many decades na? Apan nga nung karun raman, depend saan, NBI pag yun.
1: Ay, akong pangutan. Yan ang rason.
3: For the sake of discussion.
1: So, gusto ka, katropang ka, Philip, nga, paibawo na ko sa rason.
3: Ano man. Anong NBI may mo secure, ana? Nga, naaman din hauntay Marines nga detachment, tapad mga katropa, tapad, nagdikit lagi ng ilang building, ang Senate building o ang GSIS building. Nga, no, di na mo pwede makatawag og, oy, Marines! Padadi mo diri og gapo ka, Marines?
1: Paminawa ha, ang tubag ni John B. Krimulya. Paminawa ninyo, guys, ha? Dara, pangunta na.
4: PNP was already guarding the front of the building.
1: Muna tubag niya, ha? Nga nung dili man pulis. Paminawa,
3: tubag ko sa na to. Secretary, napaday manguhaan na dahil mga artwork?
1: Gabi, ano?
3: Kung secured na anti-book building?
1: Kanang NBI, masuod tanig din mga na yung mga investigerana na NBI, guni.
3: Pwede na ng NBI, Secretary John Vick.
1: O siradaan lang din ninyo, day.
3: Kana mo yung shortest and easiest way. Pero NBI unta, musulod na sila katropang.
1: Now, ha?
3: If the crime already happened.
1: Pero karon ra ko kay bawo nga diha day sa building sa GSIS na din ni binilyon nga painting. Matay mo ra ni salida kay no sa title ato salida abi taw nga.
3: Masing na tong Mona Lisa nga building kuan.
1: Wa si ta kay bawo billion si naga atas siya may ingon no. Picasso, Picasso.
3: Matay nang gaw nga mo ha. Picasso day. Masing na ani nga katrokan sa ni. Pero ito ka man doon ng BBM ang goan, Picasso.
1: Ay, hinanggaw na mo, ha? Hinanggaw na.
3: $190 million kaya ito? Ang Picasso. Kaya ito, Picasso?
1: Picasso, ay, Picasso, Picasso.
3: Picasso may...
1: Picasso. Kaya ningon man siya nga, naamidya, gumikan kay ingon tampong katropag Philip.
3: Billions worth of artwork.
1: We're protecting the artwork. Artwork. Artwork. Na, artwork.
3: Matuwa nga si katropang Romel Luisa Basa. Ano yung si Tikyo Angva?
1: Ato na lang tuhoan. Ato na lang tuhoan. Ato na lang tuhoan. Kaya listen, artwork na ko na. Bisag ako. Paminawa ninyo kumayo ha. Artwork di ay maudiesad kasabot ra ko by tinuybi ka buhok NBI wagi ni magdakop kang bato. Wow. Bisan pa man og a day before ilang gigukod si bato, ilang tong gigukod
3: di ang artwork may ilang dipinsaan kay basi kwaong bato.
1: Timing lang sad nga ang artwork na atungod sa kuan jes asa sinado. Matuwa ka si Bato ilang ginudahan nung manguhag artwork? Pero wala man ikidungog si Bato nga kawatan. Ang isyong Bato, EJK.
3: EJK, oh.
1: Mangulata yun ni kawatan.
3: Mangulata na!
1: Okay, paminawan niyo maayo ko isa, dala, oh.
4: All entrances from GSIS, Senate to GSIS, or GSIS to Senate, since early in the morning, were being fortified by the GSIS maintenance. They had duly informed the maintenance of the Senate
1: maintenance.
4: That there was going to be drill work going on.
1: Pero ay sabah, ningun si Aplaska nga dili ni maintenance sa Senado. NBI ni, kato hinundom kas gingon ni Aplaska, no? Kita mo, walang di naman yung naka-full battle gear yung may drilling. Bakita ako itong statement, rap ko itong ningun si Aplaska ga may drilling? Kay wala mo nawa nasad mo na group chat ingon bitaw ko gahapon. Bakit daw tinyo di mo na group chat? Di ba ningon si Aplaska? Ningon si Matibag about drilling katropang Philip. Wala mag full battle gear. Unya karon ningon ka nga buntag pa man ni maintenance ni ang taga GSIS. Taga GSIS sa to.
3: Buntag din ang tabo.
1: Tanawang kingon ni paminawa ang giingon ni NBI Director Matibag. I don't know, paspas din mo ma-download katropang rapra. Pasensya kay karapang nga. Kung ang gito, Derek, ingon na po nga, paspas ito, alert lang. Alert, sige lang, ako'y balas kapi. Eh, bago na kong gisin, ga video katropang rapra. Tanawa ang giingong Matibag, ha? Ikumparan na tos giingong Junbi Krimulya. Kay, tanawa, si Junbi, ina ko ready rap kay i-replace ako ni kang John Vic Remulla kay itampalong ko na sila mga naong. John Vic ha?
4: The maintenance of the Senate that there was by the GSIS maintenance.
1: They had duly... GSIS maintenance to.
3: Ano ba? Ang nagkupot sa tanang Yahweh. Yahweh. Sa bisan asang pultahan, sa bisan asang opisina, na sa maintenance office. Sa head sa maintenance office. Asam na Yahweh ato?
1: Kapa mo na, wasa. Ano, bina,
4: Since early in the morning, we're being...
1: Since early in the morning?
4: ...fortified by the GSIS maintenance.
1: Oh, nag-maintenance sila sa buntag pa. Buntag pa. Wa pa ning letter atong hapon. Buntag man eh. Ang mga taga-GSIS, sige nag-maintenance.
4: They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on.
1: Okay. Na ako na drill work, ilang gi-inform ang Senado.
3: Mag-drill work, pero ang luyo. Ano ba? Mag-drill work ang luyo.
1: Senado.
3: Mag-armado. Dili. Mag-armawan ang naas luyo.
1: Pero paminawang giingon niya, Plaska. Ang iyang giingon na, nga, taga GSIS ni ang ga-maintenance.
3: Okay.
1: Pero sa giingon ni General, Director Matibag. Alam ko rin, Matibag.
0: Bakit po may drilling involved?
2: Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po mga, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from that, from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon. Kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masikyo.
1: Okay. Monik kang Matibag.
3: Bakit ko? Ang iyang gingon, isara ang pinto.
1: Pero may...
3: Diba? Isara ang pinto. Katuday, unsa man today.
1: Sirado ang turan.
3: Diba? Abli ba to? Sirado man to.
1: Tatiwasan.
3: I drill itself, it's because... Gidrill, gustong ablihan, Director Matibag, sir. Dili to si Radan.
1: Ang gingon sa, ang gingon rin, tanawa-awa. Kaya ang question ani Katropag Philip, nga nung ga-full bat na may mga armas ga-drill, saka, wala man itong magdag-armas. Kaya iya mo ko na itong mga tao, ang gingon Matibag. Iya itong mga tao.
3: Pero karon na, maintenance.
1: Pero karon ang gingon, GSIS maintenance na. Ne, ingon si Rimulya.
3: Kamanuha kamay mong buwangon. Bakakunda.
1: Yun ang makakting yun doon, sunod, sunod. Ito yung play again, Katropag Philip. At least maklaro,
4: The doors of the Senate connecting, of the GSS connecting to the...
1: Basta hindi kunog na aning kawatan ni Sinado. So, nagam siya kung mga kawatan niya, mga buhaya,
4: Yan. The GSIS...
1: Mga watinig painting. Sa itong salida itong... Di ba ito, itong Tomb Raider ba? Numdum ka ito?
3: Okay,
1: numdum. Numdum, mga wasa itong mga painting man. Di ba ka? Ang akong ikuyawan, basik na adi si Mr. Bean. Numdum ka itong Mona Lisa painting ni Mr. Bean, rap? Uy, akong ikuyawan. Ay, what if, masudlan adi ang Mr. Bean?
3: Wala
1: ka Mr. Bean Mona Lisa ba?
3: De, gawas ana, og na adi si Lupin, kaya delikado gina.
1: Maosan lagi, si Pochico.
3: No.
1: Eh, maman, ipadal ang NBI nga galong firearm. 29B kabok NBI yun. O niya, ingon ang director sa NBI nga iyang gipadril, gipakuptang armas. O niya karon, ang GSIS maintenance dito. Eh, para masigurado nga di kawaton ang bilyones ka mga painting sa GSIS. Unsa man ang GSIS Museum?
7: Bullseye!
4: The Senate Maintenance Management had information that there was going to be fortification of doors in the GSIS area. So, hindi gulatan to ah. Because conspiracy theories were abounding, but they were duly informed.
5: Okay. So, there was a drilling, and the drilling sound maririnig, and they put bolt after drilling. I think several bolts.
1: Ay, butangan na bolt?
5: Naglagay ng mga steel.
3: Anong lagyan ba muntog bolt?
5: And that is in the ground floor or first floor. Take note of the time. That is 7:39 p.m.
4: Next. For the information of the body also, the GM found it better to secure the entrances going into GSIS because Senator Bato had called for a people power movement and had there been anarchy in the building, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks.
1: Billions nga!
3: De, ato rin karuhon. Ang information available from the GSIS katong Pangjanli, ang worth sa paintings nga natin na kay Kunamgo na ipakuntisay, na ipakuntisay, o niya, mao ni ang mga finalist ng mga paintings sa Trapang Jan.
1: Naa na ron.
3: O, naa. O niya, mao ni ang paintings na nasulod sa GSIS. Now, ang available information nga nag-ingon, diya GSIS, nga ang worth aning paintings, 500 million up.
1: So, kanaw sa?
3: Dili, kanitanan.
1: Billions may nag-ingon, o?
3: Di mao gani.
4: Billions of pesos of worth of...
3: Ayaw na lang.
4: The building, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls.
3: No.
1: So, gihimong escort ang NBI. Karon pa ko kabantay. First time niya in Philippine history. Daraw. 2025 pa maligini.
3: Adi mo. Nga mo sa 2026 na.
1: Mone gid display na aron
3: diha din ha ang mga available.
1: So na ako ni mga mong siguro na kay way mga aron na mga nganong karon ra man eh.
3: That is a question. So mo na mga entries.
1: Mata na kakita. Finalist. Nakakita gyud. Mata to gibutang sa letter. Katong paghuman ba nga na letter ba? Kasi nga ang giingon ra man na ako ni komisyon sa Senado. Hinumdum pagang pagita ko tong letter palayo kay Tropang Philip. Wa man ni indicate ito nga. Oy, NBI, ari amin ninyo kay naami pinting diri niya basig kawaton. Wala man as letter. Unya karon, nakakita grason na botang lang natog na agi din ng mga painting.
3: Eh na agi na katrapan diyan. Le, ako positive ko nga naana.
1: Naagyo, positive ka.
3: Pero ang pangutan na hangbay pa man na din.
1: 2025 pa kun niya karon pa din niya to nga gurja. Unya sa Pilipinas, wa sa kini mauso ning kawat-kawat painting. Kawat hinog mga diagpan murug na uso na. Kamo hinanaw ra kay mo salida.
3: No.
1: Kasi mo palit ani bustoyo.
3: No. Megi ana man gani.
1: Wa man na mauso dris ato katropang Philip although hilig man tag art. Pero wa kay ko kadungog dire og ambot lang ka address og bo na abay nas kasuway blatter kay gikawat ang painting. Kadanaw na tong letter oh. Ngano wa man nag-indicate niya?
3: Basa.
1: Palayo ko oh. Napaliyo ko. Their presence would greatly help secure individuals. So, painting...
3: Really individuals?
1: Eh, really tulo aka, kung rap, pwede mo ibahinog ka tulo, no? Ito nga ning painting, nga billions, matod pang Zunbi Krimulya. O, di, rason, matay, sakto, believe ko sa taga-NBI, kay inyong gisigurong painting.
3: Pero ang suwat
1: pero
3: sa
1: ang suwat, sa GM, di man
3: eh. Individuals?
1: Nawa, tanawa. Honorable, matibag. In light of the activities currently taking within the Senate, tungod sa Senado, ang GSIS, we respectfully request the deployment of NBI personnel to assist maintaining peace and order.
3: Okay. So, dili na kanawatay.
1: So, asa man napit niyang painting? Sunod, masinasig ang paragraph. Their presence would greatly help ensure the safety of all individuals.
3: Uy! Not painting?
1: So sa ato pa, doon na'y manuli sa painting o niya sagulan pag hostage.
3: Individuals? Is that referring to painting?
1: Basig kawaton ang painting o niya sagulag hostage. Muna asiptihon ang individual. Kay, og tinuod ning gingon ni John Vic Rimulya, why is it not included? Sa letter, sa NBI, sa GSIS, ngatos NBI. Kaya ang gingon raman dito, prevent any untoward incidents o niya support orderly conduct of ongoing activities.
3: Uy! Naan dito! Lusot si John Beck!
1: Asa?
3: Natuas Amy. Amy. Toan appeal si Amy.
1: Di ba? Kanang Amy, bisang maglinog. Arimod na NBI, kaya masing maglinog kung totoo na ba?
3: Ayaw na lang si John Beck.
1: Appeal lang si Amy.
3: Toas Amy!
1: Gihimo man talilang buang.
3: Ito as Amy, apil!
1: Gihimo talilang buang. Gihimo tang uplok ining zombie krimulya.
3: Ayo sige na, bright kita zombie ko.
1: Ah, bright lagi pero kita kita bright pero siya kita mo gihimo uplok kita imo go.
3: Kawata ka bantay si zombie ka bantay. Ya apel ang kinawatay, walang gi specify that is worth of billions of pesos. To ana bilong sa ini.
1: Ay.
3: Ini and towards incidents.
1: Kay
3: oh, di ba? Tuwa dito.
1: Bitaw sad ato sa yung protektaran ang kuwanay ang artwork.
3: Ayo. Bisan pa kung sa imong sunbik diha, that is covered by the word ini.
1: Ayaw! Now,
3: to na ka!
1: Ayaw, to lagi.
3: To as ini. Ini, o sabi sa ini. Bisa kung sa.
1: Ayaw!
3: Bisa kung sa.
1: Rap, palayog kong sunod kanina ko'y bago nga video. Katropang Philip, footage ko nun eh. Gikan isa.
3: Lairasan
1: eh. Kaya, nala... Kato ganiha, tubag man tos pangutana nag-unsamos GSIS. So, sa letter, giingon diri nga aron masipti ang mga tao. Good? Pero sa explanation, katropang Philip, aron masipti di ang artwork. Kasabot ra sa ko. NBI agents, ipadalid to para ma-secure ang artwork.
3: To ana sa ini. Ano wala naman ni to ana sa ini na bilog.
1: Ano wala naman mo ni hire og mga gwardiya. Puy di man.
3: To ala gina sa ini.
1: Pero di mo tana
3: sa suwat si ni GM Biloso.
1: Granting for the sake of argument. Kamo mo gitawag to secure the artwork. Artwork man.
3: Artwork.
1: Okay. Mga art niya sa GSIS. Ganon kamo man di man pulis. Di ay right to bag.
3: Isa na pa ko. Pabatiin ako.
1: Ah.
3: Nganong si John Big di ay ni istorya para sa mga NBI. Di dai pwedes matipag.
1: ALG siya.
3: Di man na under sa DILG NBI.
1: Dito, no? DOJ ni? Ano mo siya taga DOJ rito? Nama yung taga DOJ rito?
3: Nalagi, pero but he spoke in behalf of NBI.
1: DOJ ba ang NBI? Sakto ba?
3: DOJ. Department of Justice.
1: Pero ato, paminaon siya. Nganong basta kita, istorya sila, ana. Tawag sila matibag.
3: Ikaw nalang istorya, Dibig.
1: Ikaw nalang bahala.
3: Bahala, Dibig. Ikaw malamig.
1: Hindi sila matibag. Dibig nalang dagan sa gabi. Ikaw nalang bahala. Ikaw nalang dagan. Happy to be election barangay. Wala ko magkakitan. Atong i-play ang rason kung nganong sa kadaghang government agencies, nganong NBI man. Na kaning NBI, maghisgot ka rin kay escort may mo ay function na niron kay to secure the paintings, kinanglan kag escort. Naagay mo, ang NBI wagi dongog ng escort. Wala gidongog.
3: Bureau of
1: Investigation. National Bureau of Investigation. Wa pa man kawata. Og ikawat man niyo niya.
3: Diha tawag. Sila musulod.
1: Diha to. Wa pa man hitabo.
3: Adik kwan, kanang proactive, proactive.
1: Basin. Pero atong paminaw.
3: Inana ka, hindi ka to NBI. Wa pa kinawatay.
1: Na.
3: Na sila.
1: Mona, kura nagbintin na lang. Wapay sunog, nag-report na. Atong paminaon, o nganong NBI, di man pulis. Kay, ang sa akong nahibawaan, mag-hire ganit kag mga escort, for example, mga politiko. Tig-safety gali, wag na NBI. Either pulis.
3: Sharpshooter.
1: Diba?
3: May mga rate.
1: Katarabang Philip, ang normal yun, kanang kasagaran yun, ang practice yun, either pulis or sundao. Sundan Marines, di arapita. NBI, kay kanang mga taga-NBI o escort, pag safety imong hisgutan, di sa ko kayong export ng anuman. Kaya bawa ka ko sa qualifications may mong NBI agent. Una, abogado. Ikaduha, CPA. On sabi ko ilabot sa abogado o CPA anang karate. Kaya huwag ang imong gusto, secure the area. Of course, nagdana sila ng armas. But dili na maoy ilahang specialty. Ang banggi, ila banggi, abogado na investigation nga maligal tanan.
3: Nahadlop pa na sila buto in short.
1: Ang NBI, og mag-escort kag kaguliyang,
3: di na sila eksperto.
1: Dili na eksperto.
3: Eksperto so, din ha.
1: Unlikely kaayo nga NBI mo itong tawagon, kabantay ba kag politiko nga nangitag escort nito sa NBI.
3: Kaya na i-hold yes kinabuhi.
1: Mas may pag magpa-escort kag taga HPG, Highway Patrol Group, o kareka mo, arikas tabukas kasada, or mag-hire kag mga Marines. Pinasaldi ko ba? May utok pasaldi ko.
3: Kanin PSPG?
1: Oh.
3: Mao man yung nag-handle sa kanang mga VIP escort.
1: Yes. O diyan, napita. Pero NBI, karon rin yung mahitabo nga to secure the area, mas ako mas mobilib pa kong tanod kaysa NBI. O pag-secure las area.
3: Kaya ang tanod, pwede mo na makikilis ugnaw.
1: Ang NBI, bugado ko na. Tarawang qualifications, oh. Abogado or SPA?
3: Si SPA.
1: Oh, SPA. Ay, CPA. O ako mo'y abogadong banggiitan.
3: Uy, di ko ay.
1: Magkuhago, magkuhago na. Ako ay di lang magkuharis korte, magkiklalis.
3: Korte ka.
1: Unya, mawagi mong kwaon, unya. Mawagi mo ato sa field. Mabit ako nga, most of the time, investigasyon ng NBA, although na yung mga operations.
3: Ay, operations.
1: But, gimistikaran daan.
3: Oh, dili na sila
1: before ni operate.
3: Dili na sila pang kuan gyud kanang
1: dili na pang rubo-rubo. Wait, inong kag mga Marines, di na
3: pila. Pwede na ginilisang daw.
1: Pwede na ay mong escort. In fact, kasagaran sa escort, ultimo saldi ko.
3: Marines.
1: Kana saldi ko.
3: Marines.
1: Marines. Ni ikaw nun, na billions da. Escort ta lang tag NBA. Ay.
3: Og na igi kawat, NBA may imbestigar bilib ta.
1: Og na humanag kawat, humanang krimen, mo pa imbestigar ta NBA.
3: Kana bilib.
1: Pero wa pay krimen, imong isigurong di kawaton ayaw ng NBI.
3: Adi proactive.
1: Pero ang say rason.
3: Minawa.
1: Nagaya sa nimoy.
3: Dali ah.
1: Ayaw.
3: Excited
1: na kayo. Atong anam-anamon. At least masabtan gyud sa mga tao. Kay daghan mang pangutana ron. Nya din na nimo matarong di agsabot. So, nitubag si Rimulya. Nanong ang GSIS, dili man pulis mo yung gihangyo.
3: Abi.
4: PNP was already guarding the front of the building.
1: Ah, naanay pulis sa
3: Atubangan.
1: Sunod.
4: We had approximately 1,000 plus.
1: Ha? Kalibu ka po?
3: Ayaw sa... Eh, putla sa... Sa ato pa, wa sila sa Ligs Police to secure the GSIS. Even the numbers exceeded 1,000.
1: Ay, sabah. Ako, di kumutuong na yung mga awat. Eh, pulis sa kalibu rin sa gawas.
3: Kalibu?
1: Di ba na may tabo katropang rap-rap nga kawato na isod lang sa bulsa ng painting. Magkawat galika na katropang Philip. Uy. Either kanang pareto sa lida bang lupin nga mag-helicopter.
3: Helicopter,
1: oh. Or musakay kag mga skinan. Kunin sa gawas, nabay ito yung NBI got sick point.
3: Na
1: ay daghang mga pulis yung kaglibo ka pe.
3: Anong pulis ang daan?
1: Di kayo kumutuo nga na ay kawatan nga ingon ana gutok.
3: 1,000 pulis. 1,000 pulis.
1: Di man naman lukot. Nabi, na frame. Madamage or na, magisi na gamay. Mapariha lagi na itong Mr. Bean.
3: Kantidad ang frame.
1: Oh, mapariha lagi na itong Mr. Bean. Hinumlong ka itong kang Mr. Bean.
3: Oh, di ay.
1: Nga, katong Mona Lisa, kita, pare ka kita itong Mona Lisa.
3: Wala,
1: na ba nga, agide ni Monsas.
3: Pero ayun sa ba? Huwag pag-idea sa link si GM Biloso sa usak kalibu kabuk pulis nga naagawas mga katropas edipisyo. Lasa front sa building.
1: Huwag de ka makapantay.
3: Oye, GM Biloso! Huwag de kay sa link day, sir, sa pulis. Nanawagi kang NBI, sir?
1: Libo kapin.
3: Libo kapin ka pulis ganaan din na sa perimeter. Nanawag pagiging by Tinoy Bicabok NBI to secure the paintings GM Veloso, sir.
1: Iwas na ito kagamay. Ang dama si Mr. Binrap. Kay, mama ni...
3: De, basig.
1: Painting naman ni Ronald.
3: Ala ba? Ngayon, nasa na Intel ba? Na-Intel ba? Nga, kawato ni, lukutun ang...
1: Hinumdum ka itong salida nga na si Darak nang awat sa silag painting.
3: Darak? Darak ka itong si Kwan. Dwayne Johnson?
1: Oo!
3: Ah, okay. Nika, no? Sa ato pa, kuwang na lang si Secretary John Bic, ano ba? Kuwang na lang katropang dyan. If I may suggest katropang Secretary Handsome Rimulya. Ano wa naman lang ni mo apili, sir? Nga,
1: katong...
3: Aduna, isa! Nga aduna mo'y A1, very reliable intelligence. Nga doon ay paghihimoon nga kinawata is painting.
1: Katong Tomb Raider, to Lara ba? Lara Croft.
3: Kita ko na.
1: Kawat po sa ito. Basig inaani ba yan? Or hinanaw ni Glooping yung GM Biloso.
3: Lagi.
1: Di ba?
3: Ano nga man napili ni Secretary John Vic nga?
1: Paminawa. Nasa
3: Intel report.
1: Paminawa.
3: Kawaton ang mga...
1: Kay og tinood pa ni, katropang Philip, pag humansa, gubot-gubot siya nga, wala dito si JS, nakuha naman ito sa painting. Pero mayroong kaingon, wala NBI.
3: Di ba?
1: Sunod, wala po sir. Yan na may video.
3: Ogma.
1: Nga nang huwag maninyo yung nang media rito nga. Arita diri. Sul mo diri.
3: Kaya na'y kinabatay.
1: Kaya painting rong kawaton.
3: Ayun. Di ba? Nga nang huwag may nangutana sa media nga, Secretary John Vic. When was the time that you received intelligence report? That there will be kinawatay sa paintings.
1: Niyang ano nga man nagidungog itong adlaw?
3: Ano nga masin na nabalita?
1: Sige, nandito po tayo ngayon sa GSIS building dahil napapabalita po dito na may building na kakawatin.
3: Hindi building. Hindi mo na magkawat ang building.
1: Painting. Nakapwesto na po ang ating pagkataka NBI dahil may painting na
3: inaabangan po
1: nila yung mga kapulasan. Pero di ara ko nung suspect sa kawat. Kita, ready na ang video rap? Ready na ang video? Timpre ko ready na. Kaya gipakita ni John Beck Rimulya ang suspect sa kawat.
3: Agui.
1: Kawat spinting. Pero ako sang i-play og tiwa sa Andra. Sumpay ni isa nganong NBA man di man pulis.
4: In this case, he thought it more prudent that the NBI secure the area according to their capacity. But there is no distinction. We are both law enforcement officials. But the PNP was outside the Senate building already. The NCRPO Chief Abirin was there present together with approximately 800 policemen.
1: Estimated. Ready lang suspect rap? Palayo ko pagkita sa suspect katropag Philip.
3: Asa. Man ako ay adlib gamay. Ganong niya naman siyang ang capabilities.
1: Parihara ko no. Pero kalibo ko kay okay mo tanawan magod ang requirements.
3: Asa man di ay ngilngig di ay to secure of any valuable things.
1: Kalayo oras NBI sa police.
3: Naaka sa police, NBI, Marines, apilo na to, BGMP.
1: Diba? O ako ba? Bisan lang galing million katropag Philip. Samot na din nga, matod pang Rimulya, billions? Og ako mo'y dunay billion, ang akong i-hire, og mahimo katong mga tuas bukid mo'y ako i-hire.
3: Ano ba? Ang police, taghan kay na siya og kuan katropang dyan, lisangab nga mga branches.
1: Nama HPJ.
3: HPJ, Arenas Karsada.
1: Karsada.
3: Kanang highway robbery, ilan na.
1: Butay mo, bantay sa dan.
3: Oh, bantay. Pero nga nga mo mag-request og special action force?
1: Pwede! Sap! Pero ngil ad ba sa God? Kaya ang SAP...
3: Daloy! Inuwir na ang SAP.
1: Amo, lagi.
3: Man mo mag-request o Granger.
1: O niya, nga nung nitugot mo nga na yung taga-media nitong manood?
3: Oo.
1: Kay, basig, baon, Rebecca, ako sa taga-media, o niya, og million lang, murag di kita mukawat, pero ikag billion.
3: Nga nung wakman mo mag-request o komando?
1: Oo. Ano man?
3: Nga nung NBI, manggiyod?
1: Oo. Pero di ara ang suspect, manggiyod. Palaya ko, rap. Palaya magkita, rap. Di ara, rap. Tanawa ng pinting. Tanawa ninyo, di ara ang suspect mga katropa. Oh, tanawa ang pinting. Ayoy, gidukduk na! Tawa!
3: Ala?
1: Uway, tingog-tingog. Di ara ang pinting, billions. Kawato
3: siya. Diha na sa kuan. G-size ni.
1: Mura.
6: Kusking sa ano?
1: Tanawa ang building.
6: Wala.
1: Hoy! Patay ang painting.
6: Naatsihan.
1: Hala na ko!
6: Hala!
1: Hala!
6: Yan ang kapuhan.
1: Kapuhin.
6: Mablat na ron. Tanawa na lang.
1: Hala! Patay kang matibang! Hala?
6: Yeah. Ni blat lang.
1: Lalo! Pagkontrapo! Sira ni! Kuang screwdriver! Hala!
6: Hala
1: na! Nanganas gawa silang matibang! Patay ang sao na lang ning mga building! Ang mga painting ngayon! Ikaw na!
6: Mati, anaon na ni pagkuha din. Ngigig action kita ni Mr. Mike.
1: Ay.
6: La, pusil ko, pusil. Atrapo.
1: Hala.
6: Pugya pun.
1: Hoy pe. Trapo eh. Hoy pe. Loot eh. Awa na, at least atrapohan na.
3: Hala
1: na, gumpa. Yara, sao na malang ni. Nakasin lang matipag sa gawas. Hala.
6: Mana? Oh.
1: Patay unsaon naman eh. Agoy! Aguroy!
6: Kinsa man eh nagtanong?
3: No.
6: Kinsa man eh nagtanong?
1: Kinsa man eh. No. Mga media eh.
3: Media.
1: Dagbulpin. Mga media. Sold pa. Murag lamisa. Ito na. Hala. Ay!
6: Kabi ni Gwitter.
1: Ilikay!
3: May boss, yan nga naman ito may lamesa ni Lincoln.
1: Kuha ng suspek! Mao to, sa morning nga, guys.
3: Kasabota, kasabota.
1: Ato lang sang sabton si John Vic Rimulya.
6: No.
1: Lagay, di na mo sabton katropang Pilip. Unsaon naman lang tong mga painting.
6: No.
1: Pero may tingog si Director Mati. Bagi pa i-speaker sa bag. Ingong ka.
6: Ano nung yan?
1: Wa ka, way armas. Wa ka kuputok armas. Nga nung ni positive man sa paraffin test. Kana, mo'y da kong bangutaan na sa atong pagbalik.
7: Bullseye!
1: Meron ni positive man, katropang Philip. Sari pa patubago na to. Andama na, ni Nana, di ang tubag, di ba tiba, katropang rap-rap? I-play sa na to. Kaya daghang laging pangutan na ron, nga galimin o daghang mga tubag.
6: No. Ang hangin na palid.
1: Buti kuha ni mas matibag ba o di kapag gawa ba? Kuha ni mo.
6: Kayong hangin pumunta doon sa kanya.
1: Paliyaw ko, katropang rap-rap, may tubag na sa matibag kay susimi wala na gini. May pag di na lang mo maningog. May pag di maningog. Why dagang istorya? Saka, may pag muang ko na lang mo. Mahuman patay ni di kay buangon ninyong mga tao mo. Samot in taong tagwisaling ninyo.
3: To put exclamation to this issue, Katropang Jadli, why not we accept there was a lapses
1: di
3: in magad, operation?
1: Di magid sila mo ang kongod. Kay
3: di ba?
1: Ang
3: pangod,
1: si Senator Bato, na? Dili pa na dagponon karon. Di ba lamang ang kongod? Gisawa ito ninyo kidnap. Gawad prangka-prangka pagka-istorya. Ang una na lang.
3: FBI maoy gisang una.
1: Oh.
3: NBI! Kamugoy frontliner sa national investigation.
1: Sus pa italisura.
3: Sa ligyan ganoos mga tao. Oh. Whatever actions you may be, you'll be trusted by the people.
1: Oh, niya.
3: NBI good mo.
1: Karon pinting.
3: Ay.
1: Lutsala mo, Mr. B.
6: No.
1: Palihog ko no ko katropang rap-rap. Si Matibag, ito pangutan. Sa, balikan to si Matibag. Bag, tubagin mo ito, Bag. Sige, ikaw na, Bag. Inakog ready na si Matibag na ready na ang inong pagtubig.
6: Inong tubig.
1: No. Kay, dagan mang nangutana. Ningon, biya mo nga, katropang Philip. Why dang armas? Unya, wa nakakuputog marmas? Gi-interview. Wa mo ko kakuputog armas ng adlaw. Yan yung positive nga tayo sa paraffin test. So, ipatubag na itong Matibag. Ready na lab si Matibag niya. Okay na, katabiyon na sa Director Matibag. Okay na? Kay para at least, mahatagan o katinawan, masatisfy ang mga tao. Gumikan kay kamo, mga obligado mos katauhan. Empleyado mos gobyerno. Dili pwede katropang rap-rap nga matik na nari, ha? Atong patubag ko at Matibag. Palihog ko katropang rap-rap.
8: Investigation with the CIDG kahapon galing sila ng NBI. Kumusta sa yung outcome nito?
9: 1:30 na nga po. So I don't want to preempt kung ano yung outcome ng investigation ng CIDG.
1: Ako ano lang ang audio rap. Ako'y play, ha? Si Matibag, ha? Ako na lang audio para altis ma-pause. Bag, nga nung nakuha man ang... Nakuhaan magigit siya, ni positibo mas para fintest.
10: Sir, is it possible na kahit you were saying na wala siyang dalang baril, tama po ba yun? Mm-hmm. Pero nag-test, yung result is positive?
9: Yes.
10: Help us understand this.
9: Actually, in the chain of custody, doon sa ballistic na order na yan, in the chain of custody, dapat nakukuha mo yung baril, tapos ipaparapin mo siya. So, doon mo makikita, that is the possibility na nagpaputok ng barel. Yun yung initial kagad na isipin. But, pwede ka rin nakakuha ng nitrate, ng gunpowders, in other means. Halimbawa, yung humawak sa'yo, merong gunpowder sa kamay, nalipat sa'yo, sa katawan.
1: Sa paglamano, tingali.
3: Basin.
1: Sige, pwede ba sa kamakuha sa lamano? Good. Basin, hilaman nos, gitong tawana.
3: Laman no, basic politiko.
1: Basin saan? Sunod.
9: But ito ngayon, nakita ko, when he was arrested from the from GSIS, dinala siya sa Senate grounds, sa Senate, sa second floor, itinapa siya.
1: Hemang video na!
9: Kung saan mismo nagpaputok ng nagpaputok.
1: Gipadapa siya.
3: So napa nitong pulbura.
1: Napa ang pulbura, wag ni hawa.
3: Wag ni hawa, naglutaw sa hangin.
1: No. Inani din ning, ma, wag itay ayon eh, wag naging magpa-investigar sa NBI, huwag mo nang kalagi ha.
10: Sir, is it possible? You were saying na
1: po ikaw, sa katropag Pilipo.
10: So, makikita, maraming gunpowder doon, sigurado.
1: Ah, gipahikap o gunpowder? Ano man ninyo kisulti nga? Gipahikap.
3: Saan man na paghikap ang gunpowder? Kaya alam mo ng pabuthon ang...
1: Bago ganun, mabitaw na nga accurate yun na siyang paraffin. Kay ang man to o gi. Giablihan to dito ang bala.
3: Isabiagan.
1: Oo.
3: Isabiagan nitrate.
1: O niya, o gibuhat pa siya na nga nung atong wapay migawas ka resulta. Ningon, tamudaan?
3: Matibag. Sir, ano ba? Ang NBI katropang Jan Lee, grabe na ang iyahang, ang institusyon lang daan. Grabe ang pagsalig sa tao because last resort niya ang NBI. Kung wala na gani kay pag-asa sa tanan ng mga ahinsa sa gobyerno.
1: NBI ka?
3: There you can trust the NBI.
1: But with this,
3: kana na abitong imuhang mga conclusion or imuhang mga persuasion nga mao ni nay tabo. You are not speaking as director of NBI, sir. Ayaw na in town, sir.
1: Ano lang mo, tingong tingali diha.
3: Ayaw na lang. Kana inyong mga senaryo nila ba?
1: Ano lang na, kay halata ra kayo.
3: Maghimo man kani mog senaryo. Make a scenario nearest to the truth. Kaita.
1: Pecheck ko na taga-bagabalita, katropang Philip. Napatay gamay ng oras. Unahan na lang katropang Rap-Rap si katropang Ben... Na nakasunby po. Direk katropang Benji. Gumikan ka nagprograma. Madayas katropang Eric Amaro. Kaganihan, nagprograma yung taon to. Kasikas katropang Philip. Gumikan ka... Na, yun.
3: Unahan si katropang Kisay nakasunby.
1: Na nakasunby. Bisa kinsan lang katropang Rap-Rap. Kay Conmagot birthday sa anak ni katropang Attorney Ray. Nga pong adlawang. Happy birthday. Sa tanan nga mga nag-birthday, happy birthday. Check ko na tagbagabalita sa di patahingpit nga manamilit katropang Rap-Rap. Gumikan kay sila ng hitabua in town mga katropa.
3: Ako dawat ni katropa Betas.
1: Naan na katropa Rap-Rap? Nagkaunas katropang Eric Amaro?
3: Eric Amaro. So ang report ni katropang Eric Amaro, kanyang drug runner nga wala. Uy, listen, eh, drug runner?
1: Oh.
3: Pero wala kadagan. Humalak tuhan nga naghupot og 50 gramos ng siyabu. Bullseye! Patugma niya. Rangitanir, wak kasibat. Onse, dugang detalye, katropang Eric Amaro. Live report.
7: Mayog buntag, katropang Jali, katropang Philip, mga kagilaan na shock ning Osaka 26 anyos nga drug runner. Naging lang kadagan kay atos tinunulay, ato lang po nga doon ay naagi nga ato mga sakop-sab sa kining TRMU, no? Kining ato mga tactical police personnel, mga motorcycle riding cops dito sa Mauga Dapit, mo na nga na-shock o nakuptan yun. Ogwa na ni kadagan ang kining drug runner nga si Alias Fernando, 36 anyos, way trabaho, taga kinipog barangay Mambaling Rosab siyad sa Subo na kuha. Gikan kanya, katulong Philip, katulong pagyan dyan limang kailan, kining 50 gramos sa kinipong gituan nga ginadling drogas, kining 50 gramos og ato ning ibasis sa standard drug price value nga kinipong size 1,600 pesos na gramo, mukabat ko ni sa kinipong 340,000 ka pesos ang suspensado. Kinsa mo inapusasan kaya iyang katransaksyon nakadagan man dali ning kipaslak sa selda sa Police Station 11 na Mambiling Police Station kagabi o ihikay nagkaso nga paghupot o ginadali nga drogas. So mag nga Johnny katupag Philip pangagilan mo nito kapasinong report kika sub sa Police Station 11 Mambiling Police Station mga katropa. Basta kape na Susan, di ay kape, di mo maratol mga kahigalaan, maka-function pa mo, maayo diha, cognitive function, memoria mga higala, kape nga Santo Plasco, Max Moy, Imna mga kahigalaan. Humoto me, Susan Sado pa. Arang sarili ko sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
11: XFM Report Bullseye.
1: Salamat katropang Eric Amaro sa Buga Report, samtang sa Pikas Bahin, tabukan na to mga katropas, katropang Benji Talisik. Bikan kay day taekwondo player na lumos atol sa summer camp. Naka-standby na sa katropang Benji Talisik.
11: Live report.
12: Dagan sila magkatapag, Jelly katapag, Pilip, pada pag-aghibong investigasyon sa Naga City Police Station. Kaya ba sa si kilima o ganda lumos ng sa ka-taekwondo ng babae, 8 anyos kaysa na lumos kinesa sa resort, diyan ni Mutam, sa akan ang barang iniagan sa labas lang akin human malumos letog PC 18 din buwan ang human matupag ang kinin ni Kuyong so sa kasabar kampa o kadiag hibhild ang ilang kilihukan sa kadiga o sa kresyon sa barang iniagan sa labas laga sa to pagigagawa investigasyon ka to panjali na sailan nga ang kinin maoga grupo sa mga patanong mga sakop sa Laikwado nga nagkaubang kinin sila kinin ng mga lugar na Manila na ay Davao na ay kadag Cebu na ipipilak ka mga napita ng mga players o kanyang mga team sa Taekwondo Philippines ay nikuyog sa maoga akin ni maoga kanang pagpangligo o kanyang summer camp o niya nasuto ang kanyang namatay ng 8 anyos kuyog po na din eh, ang iyang magwang nga mga isuon o gagawin sa talagawang ng impormasyon nga nasilan niya wa di ay kanyang wife parents nga nikuyog sa pagpangligo kanyang maong tulog kamabata o apiling nalumos nga nikuyog dito tungura doon na ay aganang way do ni gibermahan nga waiver nga sa akin imong kinikala sa mga bata mao to nga nga gitugutan lang o kanang kita kala o pagtugot akin imong organization galing head o coach sa mga organization sa Taekwondo nga mga ligo kini sa inisyal sa pare pagibihin mong investigation sa to kabisa sa naga kaya basta sa pagkalumos kini mong bata na seram nga nangaligo kini diha sa pool unya dunay kuyog unya uwa ba bantay nga na lumos sa kining ikaw pat kitil nga gi kuan gisugdon sa akin Paul Katabangeli dili kini dala bata sa tabalanan gani matupang nga ni-revive na nini ni nang kapili si Presidente Sotio apang pagkaugma Presidente Sotio kahapon sa buntag namatay ang kanyang mga bata kini human nga posibleng na nasudyot o tubig yung heart o yung kasing-kasing motong nga nalumos mo yung heart motong nga wag kini kisugakod akin mga bata matupang sa tagi ha sa mga resort nga ilagi mo ang ilang tahas na binapagdala sa bata nga trasab sa Agan Resort. At ito paminaw ang mamahayag ni Sir Victor at Aguia sa mga resort na Evangelic at Mabili. Pwede ko lang.
13: Parang saan ta, sir?
14: No, sir. Go, sir. Sa yung base yun, go, sir, ka lang nahita mo itong time nga ni bata nga nag-undal. O, sir, nahita mo ito, sir. Based sa yung nakita.
13: Sa Limrog, si Dinti, good sir, kay naaman sila yung duha kadagko dyan sa tupad, mga 1.5 meters ra. Puman kamatngon sa bata nga na yun na ito ba na drown siya?

0: Ona.
1: Katuwa tayo posible nga galing kita lagi.
2: Ang tipik sa mahayag ni Sir Victor Antagia sa resort. O dinhede mo ang kini paggalumos sa usa ka taekwondo player nga 8 anyos nga bata. Mao kana update report nga hipo sa patrol katropa magilimot Japan sa paghaplas ganun ay sa Santon Herbal Oil. Katong mga doon ay mga paligid sa lutahan, katong taas ang uric acid, kitakitritis, iabo paghaplas ang Santon Herbal Oil, mga katropa. Babalik kini sa parmasig butika sa iyong lugar o mga adapit, mga katropa. Gagawin ka na pang General Reblado, alas ang kasi ang Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa, Benji Talisik, XFM News.
3: XFM Report.
4: Salamat ka drobang Benji Talisik sa report na pikis oras ka drobang Philip. At tanging mo sunod nga tulumanon. Wanted Kilig! Wow! Oba ni DJ Reyna Chinica. Partner na to Dress Master Control. Banggitan kayo kasi gilag ngisi. Katropang Rafael Baring. Newsroom tapos katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako na is katropang John Lay Menchavez by King.
5: Kusap ka katropang certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
6: Katropang John Lay Biking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye.
4: Salamat sa pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo.
7: Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugunan the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud

0: sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
6: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
7: Visionex, daghan ang natubangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Visionex, sulay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 10:07 in the morning. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Synthone Vitamin C. Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C kadropa nun, acidic ascorbic acid, gamagikan dili lang sa oranges, apan anaapod ang ato ang mangustin nga queen of all fruits kadropa. Sobra, tungod sa mga binipisyo nga makuha niyo niini ato ang produkto kadropa, tungod kay dili lang. Basta vitamin C inyo makuha, kay daghan kaayong benepisyo makuha sa mangustin palang daan ha. Tugot ang mangustin, antioxidants, makatabang po kini sa ginatawag na itong papabus sa immunity. And of course, aduna po na itabang sa mga night tummy problems or sa ilang weight loss. If you're looking for a partner on your daily routine, especially sa kainin sa panahon karon, nga adunay nagkakusog ang mga bacteria or viruses nga nasa palibot tungod sa init nga panahon katropa, well, I guess the best way is to protect yourself, to maintain and drink a supplement na would help you to get your immune system more stronger katropa. Wanay laing buhaton kundi paliguno ng panglawas, labi na sa panahon karon nga health is wealth. Wanay laing kapital kundi ang lawas katropa. Magluyata aw automatic maapektuhan dili lang ang inyohang emotional, mental, and of course ang inyohang financial. That's the reason why always protect yourself against viruses and diseases. Drink Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health.

0: Itong oras, alas 10.28 na sa Kabuntagon Katropang Oras. Hatod sa inyo ng Windsor Win from Within, mga katropa. Alang sa mga dugang informasyon o kung gusto kang makaibaw, kung unsa pa pamaagi aron malingaw, o kung ikaw ana karon sa medyo dili kaayo bibo nga oras, labi na kaya nga wagi tayo buhat gani o daghan kita gihuna-huna. Tapos laay kaayo. Well, of course, adunay laing lingaw ang ato ang Windsor. Pwede bisitaon nyo ang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly, mga katropa. Windsor, win from within.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textel by Trended with Anyos, taga Marco de. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. Moto, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugugtarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ko si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Lex. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika dire sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero. Taga Butike. Itong balasakang panit at sa kumyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alas 10.32 na sa kabuntagon katropang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagwinariya nga ito ang Santhone Plus Coffee Mix. Mga katropa na ito din ha, nga very picky when it comes to their coffee. Tungod kay ubang coffee, mangod katropa, mo hinungdan nga manghapdos ang inyong ginawaan. Well, of course, acidic coffee costs you acidic also. Simple. May content na inyong kape nga mo'y magkapahapdo sa inyong ginawaan. Mao ka nang bantayan ninyo. Pilian yung mga kape nga dili makahatag ni ana. Ha, mga katropa, always remind yourself nga kung unsa may food intake sa inyong lawas, mao sad dai maabsorb sa inyong lawas. Ug mo pud na hinungdan. Kung makapangutan na sad mong am I a healthy person when it comes to my food intake. Well, I guess coffee is life na to mga Pinoy, labi na sa mga Bisaya. Dili pwedeng way kape kay nga uban diha gani, di kasugod sa adlaw ug dili kabuhat sa mga ging buhaton kung dili ka pangape. Mo nang kami dire sa Yes to Health. Ang ato ang boss Remilito Uy, Doc Remilito Uy gimugna ang Santhone Plus Coffee Mix nga ang sago lang niini, soya powder, malunggay ug mangustin. Tulo ka mga content nga makaingon kag power kayo, paldong-paldo sa nutrients. Mga katropa mo nang diha gid na katropa nga nag-inawayay sila diring duha na pod.
9: Ay!
13: Nalumog sa background. Lugana guro ni sila og Santhone Plus Coffee Mix si Ma'am Ann og si Dodong Kuan. Dodong Rafael.
9: Ay!
13: Ilugana pero di mawagol kaya namin stock sa coffee din eh. Na misplaced lang nila. Muna inaanak kanindo tang kape kay kami dire isa pud mi sa mga nagainom og kape nga Santon Plus Coffee Mix. Oo, kay of course para pud dili pud ingon nga kami-kami lang, sige lang ingon dire, dapat ipakita pud sa inyo ha nga gainom jud mi sa kape nga among ginaingon. Dili lang tungod kay gi-advertise apan giinom sad namo. Example kani oh, nakabutang sa kape. Diba? Dili pud pwede gway kape sa kuang tapad.
9: Ayaw!
13: Rafael ay minsa itlog nga gipalit ni Rafael.
6: Ay!
13: Muna kong first food intake karong adlawa. Kape na to nga Santong Plus Coffee Mix nga nasa baso nila katropang Philip Sirojano o katropang Attorney Paul. Motivated na po inong kayo. Gwapo kayo nasa baso.
6: Ay!
13: Santong Plus Coffee Mix available sa mga butika nationwide and available po ito sa mga online platform katropa ha, sama sa Shopee o TikTok sa Shopee. Aduna tay Yes to Health 2011 ay naapod ito sa TikTok nga Yes to Health Cebu.ph mga katropa. Naapod ito open daily except Saturday sa ito ang physical store ng pharmacy klinika. Naapod ito sa istasyon sa C Plaza Building from 9 to 5 p.m. Open po ta Sunday, nagapahiga yung tag free consultation and general check-up. Ato ang kape, ana po din ha, mapalit mga katropa. Sa mga gusto mong palit, pamimbasin niya, ako'y makakater ninyo, kausahin na ako din ha. Santon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, na nga pinaka, na nambal pa.

God, 11. It's 10:39. Ano ba yan? Advance naman ng DJ namin dito. DJ ng aming radyo. Ang atong oras, katropa, ito sa inyo ng King Dragon STL Suertres Result. 10:30 AM draw. 820, mga katropa. King Dragon STL Suertres Result. And that was Heart of Mine by Boz Sky. Ano ba tahang to alas 12, ha? Sa mga nagpangita din niya, Heart of Mine, pwede ninyo i-dial lang ato ang mga numero nga na as a screen. Wanted kilig na, mga katropa. O ganaba mo nga makichika-chika lang sa kwa on air. Ganaba mo mangutan na sa kwa, gnaba ko'y uyab. Oo, oh, tubago na po na ako. Parehas na siguro taan niyo, nagpangitag uyab rong orasa. Heaven by Bryan Adams right now playing next sa programang Wanted Kiling. Stay tuned in sa inyong paboritong radio. Nagkatagog lingaw o impormasyon katropa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting! Mwah.

For You I Will by Monica. That was For You. Marani mo, buhato na ako. Mo pa na? Mo pa na sa Bisaya? Tama ba kong? For You I Will. Marani mo, tawag na ko, aron makauyab na ko. Wanted kilig na, mga gadropa. Hello po, magandang umaga. Visayas, Mindanao. Pati Luzon, syempre naman. Apil ng Luzon, oy, abi palang kontra kayo natong Tagalog. Ay! Di man tanan, namag-uso mo gini sa internet karon nga Bisaya kontra Tagalog na para bang mga... Ay, nakaon ninyo, oy, ano mag-inana-inana, oy, lab-lab lang tayo lahat, ba? Diba? Walang ganun. Walang Filipino against Filipino na pala tayo ngayon. Isuda ka muna, mangita dyan mo o kaaway ay nga. Pwede naman unta nga dili mag-inaway ay kakapoy ba? Sa mga naghulat sa ito ang numero, sa ito ang caller line 0995-994-6868. Kung nangita kag ka-text mate, nangita kag ka-call mate, nangita po kag mauyab, o nangita lang ka og ila-ilahon. Pero kung nangita kag ilaron, pwede ra pwede. Pwede ra man dire. Iwal ang gaba ay na may apilang. Pwede na mo manawag sa ato ang caller line 0995-994-6868. Mga katropa, nga ito ang isa ka numero na aragya po na sa screen ha. Kung ganahan mo nga ka na ganing makuha nyo ang husto nga numero kay medyo basig-paspas ra ka iba. Ay, yung DJ, ganahan na bagay yung pinaspas ay saon naman lang ni. Balik ko na ako. Ang isa ka numero, 0995-994-6868. 0928-55-08727. Ayan, yun lang naman. Oo, magandang umaga. Maayong buntag. Maadyong buntag. Ay, bisag unsa na dinita na maupay. Basta kung okay yung buntag diha, maayo. Kung di okay yung buntag, oh, sad to say. Ano lang gid na, sometimes down the road, gid pirmi gid na, 10:51 in the morning, katropa. Naputol itong live katropang kung ayon katropang, tawag ay ni katropang Rafael. Naputol na gi-black. Kontra kay Mini kung ay. Kontra kay ni Meta ang mga kanta manggod. Oo, balik ka lang. Oo. Maluisag ka sa naghuwat ron, oy. Balik ka lang kay nabay uba dili kaya nga dili mo padayo na isa ka adlaw nga di makita akong nawong Rafael. Ayaw! Unaw na unang ang kaayuhan sa tanan. Diba? Diba? Go, go, go, go! Ayaw! Hindi sila pa iro yung mangutan na dyan. Ibalik pa ba? Ibalik ko eh. Kanina nagulat na ako. Sumbaga na dyan gusto kong technician. Ang technician din yung nagisapot. Nagin na siya sa kuha. Dili man ko na utang tao pero manungog lang yung kugang panagsa. Pero makabalos man sa da siya po. Mura siya di sakit manungog. May ubus mga itausahan. Ana na gina na. Balos-balos na ginang panahon. Kinsa rin yung makalamang. Ayan! Anyway, sa mga nagulat niya sa ato ang mga tanan na punog na nawala ko sa live na ibalik na ni katropang Rafael. Uptick pa na ako ang nigo. Wa na laing kina-uptickan. Uy, stop streaming lang. Ayan! Suko ka na ako doon. Sorry doon. Ayan pa nag-iikoan. Gi-cross pose. Hello! Welcome back! Go, go, go, go! Ayan! Balik na to sa live. Babalikan ko kayo.

0: Balik na tugsugoy.
1: Anak. Salamat day uy. Sorry kay wala ko nabasahan tong mga comment kay edit. Sumo delete ni Meta good. Balik na lang yung comment kay ako naman ang basahan. All right, 10:54 in the morning. Naghigop na magkape ang tanay. Uy, lami isugda ng adlaw kung walay kape ka, tropa. Kay pampainit, dapat na sa inyo.

Mujerah. Babashi ko ani ron. Balikon na ko itong numero ka tropa. Open na nga itong line para sa itong mga caller. Kinangita sa ilang future. Future nga higugmaon. Future nga ilaron. Depende na sa inyo. Kung gustahan mo, okay na ika-text mate, na ika-caller mate. Pwede ka ayon yung i-air in yung mga number din he. Ako na bahalag introduce sa inyo. Maningkamot na lang ko in behalf sa inyo. Ang ato ang numero na hali as a 0995-994-6868. Ito kalkol line 0928-55-08727. And I would like to ask sorry and apologize. Sa apologies. Abot, uy! Ay, pasaylo, uy! Okay, kung pasaylo kay nawata sa Facebook Live nato ganiha, tungudog alang kay adunay mga kakulian kay kabaw na mo, si Meta, medyo kuan gid na siya gyud. Oo, S-Rack ba? Nabalik ba ta, Rafael? Ah, okay. Di naman ako siya makita. Sige, i-refresh lang nato siya. Ayan. Balik ta, uy, kay Basinyag na imaguol bang ano nawa ta. Balik kita, Arna. Arna. Ayan, we're back again via satellite. Satellite. Salamat kay katropang Rafael sa kanunay ni mong pag-operate din him. Wala ta kadali, pero mabalik ra kita, uy. Ano raman na? Nawala man ka, okay. Wala ka sa... Ay, sa gahapon pa rin yun. Ay, pataka naman yung basa sa chinita. Anyways, mga katropa, alas 10.26 na. Lili, uy, alas 10.56. Magpataka lagi kung gahatang kung oras ng panahon na. Ay, noong saman is chinita na. Nag-i-diprin siyang tingog. Napag-i-diprin siya ang mata. Ay! Nagkuhan man tata na vision. Hindi kay kuhan. Daghan kay ko ginatan-aw diri oh, puros na numero na ilitra, palusot. Palusot. Pero yeah. Once again, ketropa, wanted kilig na. Pwede niya po mamanawag sa mga natingag na waan to ang Facebook Live. Gibalik na, dili mag-uol. Gibalik niya, makita niyo gibalik ang atong numero din ha. Welcome back sa inyo, ano? Ana lang. Sorry ka, ayo. Pasensyahay lang kinana, gid mga live manggod na nang actually mga kakulian. Hello, Jason De La Cruz. Good morning si Imuha din ha. Kumusta ba kay Jason? Oo, oh, hinaot ko nga okay ra ka Jason sa adlang kung ayan, adlang. Grabe naman sad pod, uy. Katunga na pod sa simana, mahuma na pod ning simana, magdomingo na pod. Okay pa ba taan eh? Lang. Sige lang. Pero ano yan sa isa katukar nga kung ihatag sa inyo, ha?

0: ito na.
1: 11:15. Bitaw, kung siya man, ano din, dili... Ako di ay, kaya ko man din. Kaya kitang mahalin.
0: Ay!
1: Diba? Ano ba yan, TJ? Ang sakit naman. Ang sakit. Ang hapde. Para akong natutulok. Hindi ko alam. Ay! Kapag sa programang Wanted Kilig, ito na ikaw sa Bigas Linya. At yung Dawaton, kung sa may tuyo, ani niya. Dawaton, sa mga kabubuton. Hello! Kaila ko ni mo. Pag alias lang.
2: Kaila ni mo. Alias na na.
1: Alias na tayo na di ay? Ay, sorry. Sige, sige. May buntag di. Uy, asa ka banda din sa Cebu man? Asa magkabanda? Silingan na ka na mo? Nakagzapatera? Or na? Ang saan sa
2: ka? Sa ronda na di.
1: Ha?
2: Sa ronda.
1: Ronda. Uy, lami ka ay yung humba din ha. Nakatilo kong humba sa ronda.
2: Ito maglas sila ng humba ni Jay.
1: Ay, sama sa mga mantika, Owen. Unurun. Ay, dili. Tambok, Owen. Ganahan ko inaano. Ganahan ko mga inaano ng mga humba. Ikaw, ganahan sa kagana ng humba, no? Aminin. Ganahan
2: ko mga inaano ng tambok.
1: Hindi ba? Ganahan ko mga inaano side. Uy, may buntag si Moria sa ronda. Uy, kumusta may nakapanglaban na ka? Nakapanghugas ng plato? Kapit na alas 12 ay.
2: Wala pa rin yun. Wala pa na ilit yan.
1: Wala pa naglungag?
2: Wala pa naglungag yun. Wala ako napakita siya ba?
1: Laguta, uy. Una ko papangita ko yun. Sige, unya na na, uy. Unya na, bahalag mga pass mo. Basta maka-uya brata, no? Tama ba? Uy, tabangin doon. Tawagin ang taon ninyo, diri akong Mads. Mads May, di ba?
2: Ah,
1: si Mads May, kay mapas mo ganis, ha? Ganyan yun, eh. Nga wala pa man mo na nguan. Wala pa man mo na nawag. Diba? Gimingo kong humba. Alang nga, hindi na ako palabi ng panahon nga hindi na ako makadungog sa lami. Kaayaw nga agot sa taga-ronda nga si May. May! Padungga mi sa lami nga ago sa taga-ronda Cebu! Isa! Duha! May o buke!
2: Na, dito!
1: Ay, nako. Anyway, me. Mauwaw ka? Kabaw nako. Asa, kanina bang kuskaning mauwaw ra ba mo ago? Dari sa akong programa, sila, pag sila lang duha, na! Tabunanan ka, igbabag udlan. Kaya di, gid, makahilom. Ala! Alam na nakin ang mga style niyo. Alam na nakin, basta ka na ganyan magpaulo-ulo, mag-ago diri sa kong programa. Pero sila-sila lang gali, tabunanan ka ayo ang baba og udlan kay pete mang sabaa. Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Uy, kasito kay Kuani, oy. Niyagi sa dek ko kinana. Abi pa lang hopeless romantic kay ko. Unsa may gipangita ni May? Lain lucky yun, sure ko.
2: Tama. Lucky yun, bye.
1: Wa man sad ko nag-ingon. Sorry na lagi. Nangita kag lalaki. Unsa man nangita kag lalaki? Para mahimong kapikas sa imong kinabuhi. Uy, nangita kag lalaki aron mo pikas sa imong buhi. Ay! Ay, kapuyan ay mo doy, uy. Oo, pilay edad sa ginapangita ni May nga taga Rwanda. Gusto ba kag daddy?
2: Awa, may medbubi. Basta bubarog pa.
1: Basta, way limit daw. Basta bubarog pa. Kung di kayo mubarog, naman may turbo dietary supplement for men para si May satisfied. Mag-turbo. Dahil sa turbo. Copy, ikaw may ay. Sige na, may sultiin ko, maybe. Sa unsay maghilig ni May. Oo. Nadi si Elmer Ugay, May, oh. Ana siya, May! Ako! Ano siya? May og buki ko. Ano siya? Huwag magpa-ugbok man si May. Sige, May. Isulti kung sa'yo may gusto ni mo sa lalaki, May.
2: Ah, gusto ni mo. Buutan.
1: Buutan.
2: Ito ba?
1: Oo, may respeto. Ana, kanang tao sa ba? Unsa pa man, May. Isulti dahil yun. Kinarabay na minaw diri o. Oh, asagi ka na nawag no sa 7. Oo, oy, noted ha. Dili daw gamay. Ang gipangita ni May. Bisag ako ay maingon sag kog di ko ganaha gamay. Oy, unsa na to na pagilok? Oo, isa na hingi. Ay, just lang. Oy, bitaw, ganahan si May og dako sa man ako. Ganahan po kog dako. Sim-same rin may maghilig ni May. Unsa pa man di ay. Ana diri maulaw kay way nakailan nimo dinhi kita-kita ra boy nakabaw pero kung magpaila ka depende na nimo. Oo, sige, unsa pa man aside sa buutan, may respeto, syempre dako ana. Unsa pa man? Gahi, ako po, ginahan sa ko gahi. Ganun, same-same tag mga hilig, oy. May natin color sa Pika's linya. Pero siguro, before na ko naipila-ila sa imo ha, May, siguro unsa gid na ko nga dako o gahi ni iya ha. Ha? Munang, diha sa ka sa Pika's linya, standby lang ka.
2: Okay.
1: No, no. Ako paminaw lang dyan sa Bigas Linya. May paniid lang. Okay. Ito nang paaguon ron kung lamay ba ni mo ago. Nang... ha?
2: Okay.
1: Ano? Paniid ra ha? O si Kiligon sa kadayon. Pogni na imong gibati. Hello, maing hap. Ah, may gabi. May gabi, may hap. Uy, nausan mo kuy kung dili mali akong orasan. Mali sad ako ang panahon. O ka na makapalinga, makapalisngag daw sa ilong. Bitaw ka na ganing pang-alimugmog na nimo ang kadako. Maeng buntag, naaman din na aspikas linya. Kahit ng imuha, dako ng imuha, diritso na. O na daw istorya, kahit na o dako imuha, unsa man.
2: Kung dako, ganyan, sa'yon na din pagahion.
1: Daka na, gina kong ganahan, dako, na sa'yon pagahion. Bilib dyan ko, ani, oy. Bahaw, gig ko, eko, ay. Pero mga tana, sa kunin mo. Taga-asa man ka.
2: Taga-Binira sa Barangay Apat.
1: Barangay Apat, uy, taga Cebu. Ya, taga Ronda man yung akong Amega. Saan man eh?
2: Ang Ronda na pipiyan eh.
1: Ang Ronda sa Cebu, malamang. Naunsa naman hindi. Tadi man ni taga Cebu.
0: Ay!
1: Sito kal Cebu dili?
2: Dili, taga Cebu. Nag-pudding house, nag-pudding
1: sa okay. Cebu. Basta Ronda. Asa gina, north, south, na asa na dong? Dong Rafael. Asa ng Ronda, north, south? Dili po ka Sito? South? South na siya. Oo.
2: Alayo rin na sa Cebu City.
1: Layo sa Cebu City. Pero asa naman ang gugma o ganang uwag? Ay, uwag! Asa naman ang gugma kung magkasinabtanay na mo? Di na na ako mag isa una. Nahigugma mang ganing kung ikan kong North Cotabato, nahigugma kong Tagamako, Dabo di Oro, yan to magigapon ako. Ano nga, bisa pag usa ka layo nag makagusto ka, okay ra gid na. Unsa pangalan ni sa kung color di ay? Kalimot ko pangatana da.
2: Ronron.
1: Ha? Asa?
2: Ronron.
1: Ronron. Sa sukod ni Ronron, unsa kadak a Ronron? Tumbler o mineral water?
0: Ay.
2: Ang dagat nga narang botelya sa Coke sakto.
1: Uy, Coke sakto. Ha? Sakto na oy. Kay kok sakto god. Diba? Sakto na oy. Hindi naman na, hindi naman alcance pod ato pangutan-o nang ato kwat. Pili nang kakatuig single run.
2: Ano, mga 7 years na.
1: 7 years? Pila na pod kayo pila na pod kayo oil imo nagamit sa 7 years nga nagsulo-sulo ka all by myself. All by myself.
0: wala ramay yun doon. Siyampo raman.
1: Kalasan ni mong sunsilk. Ay! Bantong ramahot na ni mong kauban dihang mga shampoo. Kaya ikaw rin muunay, ha? Tapuyan ni mo Ron, oy. Ah, sige lang, Ron. Importante, humot sagay. Humot mong shampoo. Da, sabon-sabon naman na imuha. Anyway, Ron, 7 years na ka. O sa may hinungdan na ganong ina nakadugay ka nga single, Ron?
0: Focus sa trabaho.
1: Dato na kaani eh.
0: Basta masakitan daw, kaya man makabubuon.
1: Ay, basta masakitan ka, dugay ka ka-move on?
3: Ay!
1: Na, at sa ako amang kudron, dili uso ng heal-heal. Kana ganing heal, baka na mag-move on, move on. May magmasakit dun, kaya araw mag-heal.
3: Ay!
1: Muwag, ditso! Char lang, oy. Sige nga nang ubang musun-suun sa ako amang. So, dugay ka makaget over, ana.
0: Mau.
1: So, ikaw, pag ikaw may gugmaron, tinod anay, dinagkuay nga handos giday imo, ha?
0: Tinod anay. Mau ganang dugay ngayon. Huwag dugay ngayon. Handos sila ka tuwig nga wala.
1: Pero karon, unsa naman dong, kanang, okay naman bossing ron, kanang, naka-move on na ka, kanang andam na ka.
0: Okay na. Magaling nangita na ko.
1: Oo, kani okay. Daara ba di si May, Basig, andam na daw siya mangita og mupikas sa iyang buhi. Pila na edad ni May? Ulap ka pangutana na. Sige lang. Pila na edad ganit ni mo? Pila ka edad ni mo, bossing?
0: Ako?
1: Oo. Dili, si Kuan, technician ako. Bahala ka de, oy. wala pa na kong interview si May. Pila yung edad?
0: Wala, 39.
1: 39, sakto. Ay, kaya pa na, oy. 39. Di, madapa nag-haplas-haplas ang batang. Ay,
3: kaya!
1: Madapa nag-hilot-hilot. Kusgan mo kayo ng 39. Promise. Based on... Based sa mga tawag din sa akong programa.
3: Kaya!
1: Napa man gani, 40 gani? Nga, ay, dito 40, 50 gani nga. Mulahos pa man gani daw.
0: Ay, magang turbo.
1: Bitaw. Sponsoran ta mong turbo. Aw, Sharo.
3: Kaya!
1: Okay, bala.
0: Haplas dahil santon herbal oil.
1: Oh, di ba? Turbo niya, haplasan. Kahumot, eh. Humot kay haplas. Humot og tiguang.
3: Ay!
1: Sige, atong istoryahan si May. Kadali ha, kung pila na yung edad ako sa pangutanon, ha? Okay, hello, May!
4: Hi, DJ!
1: Ganahan ka, ani. So, tiin lang ko kayo, mangita taglain.
4: Ay, sa istoryahan.
1: Kamu pa kana kung gadi-chudi so binay ko aday. Unsay man kana? Oo, ana.
4: Feeling ba?
1: Patri ay kiat ay na. Kaya gid mo na kung ganahan kay May. Mao na akong giingon sa inyo ha, i-comment lang inyo mga number o i-send sa ako ah, kay ako na'y manawag para ni May o ako'y nanawag. Successful ang amon transaction. Oo, kapoy kay mo ay inambito kung wala mo'y load, labi nagbabae ka, ako'y bahala nimo. Pero anyway, May, pila imong edad?
4: 25 na rin.
1: Ay, sakto ha, gininyo. Made from heaven above, giday mong doha. Oo, from above in heaven, giday mo. Kaya nga naman. Kabulo ka nga, no? Tungod og alang 39 pod ni ako ang partner diri.
3: Kaya
1: kung naaspikas ba? Unsa man, ilahos na to, ne?
4: Ilahos, baby. Nahina, ilahos.
1: Aw, madara man nagluwaan.
3: Ay!
1: 35. Ay,
4: kabuya, ay.
1: Ay, dili. Madapa din na, abi mag-ingo, mag-godo nila. Laog na daw. Di, laog. Basa, basta 30 ang edad.
4: Dili, dili.
1: Ay! Ana, may gani, nagpahibaw ka. Kaya araw makabawasan ang tanan ba? Dili lang pod ka ng... Ako, dili. Kasi nagtumutumo lang ko pa sa ilo ako. Dili pa dahil laog basa ang 30. Ay,
3: ay!
1: Uy, si May.
3: Ay,
1: May! May, tagaan tamo og oras panahon. Ni Kuan, ha? Ni tawag, ani, ni Dodong Kuan. Dodong Ron. Ron, andam na pagka Ron? Mura magkatogo ni siya. Oy!
3: Ay!
1: Ay, pagduka-duka din, ha? Palami easy, Kuan. Palami iba. Anak. Anak ba? Kapuya, uy, kapuya na big ago din ha. Ako tagaan mo time nga kamo lang daw mag-istorya ha. Ready na ba?
4: Ready na rin.
1: Mora ba ning sweldo rin? Gisweldoan na ba ko diri para sig ago? Anyway mga katropa, alas 11:30 na sa kabuntago na itong oras. Sa tun sa inyo sa Notify, your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matter most protected. Visit us at the third floor, Cyber Zone, SMC Side Cebu, and be part of the future of security. No more fearless Notify. Ayan, Ron and May. May. Ing na si Ron. Hello? Og. May, ing na si Ron ha. Para ka munang doha. Pag muingon ko, og. Pag muingon na gani ka, og May, og. Ron, og buki ko. Mutubag din ka, Ron, ha? Sabot na daan para kuan. Sige, May. Ing na si Ron. Ron, og buki ko.
4: Ron, og...
1: Oh, take ta. Run! Og buki ko!
4: Dira ko si Jem.
1: Wala rin talo man akong manok. Ay, sige go, May and Ron!
0: Hello, May.
4: Hello.
1: Me though.
0: Oo, oh, ganang... Ano ba yun niya dapit, May?
4: Ano sinda?
0: Dere sa ibang kaming barangay apa, Cebu City.
4: South naman siya, Mosi. Kasi ako pala City.
1: Layo.
0: Ano na single mom ka?
4: Ha?
1: Single mom ba daw ka, Mads?
0: Single mom ka?
4: Ah, oo. Oh, oh. Ah, single mom ko.
0: Ilay bed, ilay anak niyo mo?
4: Tulo in town, hindi yan.
0: So, ano, wala ang kaibana ka.
1: Wala ba daw kaibana, Mads? Kaya ba si Dog, matigbasan siya?
4: Wala na, oy. Kuan, patay na.
1: Ah, okay.
0: Wala ka
4: ba na?
0: Trabaho, ano ba? O siya ba?
1: Katrabaho ba daw ka, Mads? Kaya siya din mapabuhi daw siya ni mo.
4: Ay, ah! Na, nangita mo ko parang buhi. At ano na mo buhi.
1: Pero...
0: Ay, gani. Nagotan na gano'n ito. Kaya, kasi na yung sinabot ah.
1: Ala,
4: wala ko nagdabaw na. Nakagaling sa amuan. Kuan ko yung kapat.
1: Nagunsa ka, Mads?
4: Nagpantay. So, ako nagpantay.
1: Ah, okay.
0: So, sa pag... Ito na makalaga kung panahon nga ko, ano, mita.
4: Pwede mag-mita. Kumari ka din eh. Kaya wala na natin sila. Pwede.
1: Kung, ah, so, kung baga siya mo, anha diha sa imuha. May, mo na yung pasabot?
4: Oo.
1: Oo, ikaw kaya ba rin mo ato dito daw? Katropang kuan? Tropang Ron?
0: Kaya, ay, ambak din. Oo.
1: Wow, abot mong ito sa Thailand.
4: Kaya naman, maari ka o ronda. Kami ka, ari lang sa simbahan. Pakasal sa ditso.
1: Pakasal na mo ditso. May nakaroon ditso na ugbok pagkahuman.
4: Ay, ay.
1: Ay, pangimbita, sad mo eh.
0: Sana, ano mo eh. Ano, mantap mo ka, ala.
1: Ala, grabe sa... Ay, ay. Sana yung blawas ni Busukon, balok. Oh. Ay ganahan kag og kanang busok. Ron? Lami bitaw nang busok ay kanang kada ganing ko ano kanang gunitan nimo kay makumot-kumot nimo ba? Na ba? Oh sige. Pila height to nimo?
4: Pero kumputa ba?
1: Pila ni? Ala oi. Kitiw na oh. Pila ni height nimo, Mads?
4: Kuan.
1: Ugma na lang. O sa kakataas ah, mas taas ka sa ref?
4: 5 flat ka din eh.
1: 5 flat? Oh, 5 flat. Okay. Sige, ikaw
0: na. Gana, may lindot eh. Hindi ko maago itong dila.
1: Agoy, hala. Hala.
0: Uro.
1: Hala. Uy. Nga naman, mo sa day mong dila. Uy, kangilingig. Kung sa day, nga naman yung dila ni mo. Ba, diha, katro. Kulbaan ko sa dila, uy.
0: Pwede mo na yun. Pwede mo na yung mga labakara. Ay, wala, talaman.
1: Ay, wala. Iyado kang, kanang May. Iyado kang, iyado kang, lino ihado kang labar karuhon pinagis yang dila me agay magalini kalo ka gilo ka paminawon ana ron oy gilo na gigilo ka na nagbasa na
0: hindi na kung pwede kung mga is number nimo
1: oh ihatag na ko ang number ninyo niya ako ino na ko ang technician nagbasa na daw dong ron nagbasa dong ilok niya
0: kita nung lain ng istorya ba?
1: Sige, kamo na. Nahimuot ko. Anang, Ron, mga tanak ko ni mo, Ron. Interesado dyan ka kay May?
0: Oh, interesado.
1: Interesado, okay. Ikaw, May?
0: Nag-ago, nag-tawag.
1: Ito? Tinoon.
2: Manok, manok.
1: Unsa-unsa?
2: Gadok ka, manok.
1: May mot man. Ikaw May, mangutana ko ni mo May. Interesado ka ni Ron?
2: Interesado kayo kasi interesado siya na ako.
1: Kani. Dali na dyan kayong babae. Ay, dali na kayong babae ilaron. Dali na kayo. Pero ibitaw, puslan man niya nakasinabot na mong duha. Unsa man ang imong gi-expect ngayon yung buhato ni Ron, una niyong panagkita. Ha?
2: Mag-istorya na.
1: Istorya, hanay? Aw, dila na dahil gamiton yung ani eh. Dide, mag-check-in? Ay, kalubaton ka. Sige, sige. 11:37 mga katropa ha. Si Ron o si May. Kalubaton na daw si Ron. May, Ron! Andam na mo nga. Ihatag na ko inyong number. Ihatag na ko ang number. Si technician na lang. Kaya kalubaton na si Ron. Ron, thank you so much ha. Successful na inyong kuhan. Hinahinaya pagbugha na iyang... Kasi hapit ko naligas. Hinahinaya sa pagbuak ang iyahang kasing-kasing, ha? Doon na mupika sa buhi. Kapikas sa kinabuhi ni May Ogron. Nagtagpo na gin sila. Wala pa'y round one. Nalobat na si Ron. May and Ron, thank you so much. Balitae ko ninyo, ha? Kung successful ang inyong panagkita, ina lang ko, basic ako'y mo sponsor sa inyong first date. Ayan, ha? May and Ron! Katropa mo!
2: Excited!
1: Nawa na si Ron, no? Nalobat na to si Ron. Si May na lang, ihatag ang number ni Ron kay May. Oo, anak na lang, ah. Ayaw pata kag-send ya, ha? Kasi ihatag na po din mong number ako, ah. Maalaan na po kung ako na po'y panguyaban, ani. Maunay na po ang DJ, ani. Ayan, congratulations! Grabe naman. Ang atong oras na mga katropa, hatun sa inyo sa Windsor. Win from within, mga katropa. Sa mga katropa nato din ha? Ng mga nalaay-gilaay? Oo, kung wala'y programa sa Wanted Kilig niya, wala mo'y mahimo, kung wala'y laing paminawon, duwa na lang mo og Windsor. Oo. Kaya doon natin website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor, mga katropa, agyan na tong oras. Alas 11:39 na. Gihanga ko, uy. Kapoy, be, pwede mo si pangitag uyab nila, ay. Ya ako, ani, wa na lang dyan, ani. Igo na lang kumalipay para ninyo. Muna akong giingon, nga, bahalag ka muna lang mahigugma. Ako'y mahimong kwartahan. Aba? Bayi. Unsa man ang bayi? Caller? Uy, nate, caller nga bayi? Sige. Ana diri sa... Hello, Mans! Mans.
3: Hello, DJ.
1: Na, Miss M. Ay, kung ina ikaw na.
3: Ay, DM ni DJ.
1: Ay, mali. Di- ay. Ha?
3: Ang GM, Davin.
1: Davin. Taga-asa man si GM.
3: Yes. Taga, Balirmoso.
1: Asa na?
3: Balirmoso, Negros Oriental.
1: Ah, Negros Oriental. Kayo yes. Aoy. O, oh, kisa may taga-Oriental din ha. Nga ganan na mabughaan yung kasing-kasing. Ni JM, no?
3: O, GM, Davin. Taga, Balirmoso, Negros Oriental.
1: Kailang edad ni Ma?
3: I'm 40.
1: Magduha-duha lagi ka. Basig 40.
3: I'm 40.
1: Magduha-duha di Amans. Magduha-duha. Anak, ganahan ko. Nga nung single man ka, oy. Unsan na publik? Unsan na hitabo?
3: Ay,
1: ay,
3: matay na. Kung ba na matay man sa bayo, okay, Jane?
1: Namatay sa bayo, oh?
3: Pwede.
1: Uy, kadelikado mo na yung bayuok ko eh. Uy, pag marami mga bayuok niya ha, ayaw ginyo palampas sa akin. Ang bana ni Kuan, oh, namatay sa bayuok. Delikado mo na yung bayuok, Mads. Kanong na bayuok man, oy?
3: Sa panahon na, hindi. Grabe kayo init, hindi. Bayuok ko siya.
1: Uy, saba ka niya, oy? Pagod sa kainan sa panahon, na bayuok siya niya namatay? Sakita sa daan.
3: Hindi, ano yung mandi niya, hindi.
1: Ay, itinuod ba? Loy, kahadlok man din sa panahon, oy. Lain pa yung ato ni mo, diya, Mads, GM.
3: Ay, ayaw! Mag-request, DJ?
1: Mag-request ka, umangita, tag-uyab. Asa man taan eh.
3: Mag-request ko, DJ. Umangita ko sa'yo lang. Katanod ng trabaho po.
1: Uy.
3: Mura na akong di ano. Hindi. Ako lang ito, uyab, DJ. Hinaanan na ko sa mga uyab, DJ.
1: Agoy! Ayaw! Sige lang ko nang ita kag trabaho naman ko diri ko ano paminawan ni ako ang ko Andrea ayo sag hawa sa linya ha standby lang ka diha ha nangita kag trabaho di ba sige paminawa sa ni na ko paminaw sa imo ha sa mga nangita og trabaho din ha hey!

0: Smartline Local Manpower Agency. Katropang JM, napakalasa because linya karon.
1: Oh, diba?
0: Good news timing. Ka ang Smartline Local Manpower Agency, Mads. Nagpangita karon. Og laing-laing posisyon nationwide. Available lang ilang mga opisina. Luzon, Visayas, Mindanao, JM. O na, kung gusto ka mangitag trabaho, pwede bisitaon niyo mong ilang Facebook page. Smartline Local Manpower Agency. Og Mads, na ko'y chika ni mo. Paminaw sa good. Nandiri sila company benefits, Mads. Interesado ka maminaw? Smart. Nawa ako, Mads. Mads, paminaw.
1: Oh, naadiri.
0: Namadahan din trabaho on. Naadiri sila. Basta pagpangutana na ito kung unsay mahatag nila nga trabaho kung gusto ka mangitag trabaho. Naadiri sa mga katropa po na ito naminaw karon. Kaya doon na sila company benefits nga minimum wage or above. Minimum salary, complete benefits, SSS, PhilHealth, pag-ibig, 13th month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment, possible direct hiring, and regularization. Diba? Parang nag-cryptop battle ako. Napangita na kang trabaho karoon na Dai JM. Rahag manok nyo na Dai JM.
1: Para naman na sa anong DJ kung may tinatakos sa kisila. Saan naman kung sa high school DJ God?
0: Sige lang, tisingi lang good. Oy, ay din na tama mo nagpaglaon. O sa magipangita din mga trabaho, Mads?
1: Hey! Rubalay, mang labada, kamagyayang bata, kamangguna, sa garden, di indira.
0: Oo. All around si Mads JM.
1: All around ko DJ.
0: Kana. Abi man ako nagita ka gugma diri, Mads. Tabangan, takapangita gugma.
1: Wala na naroon sa akong DJ. Oh, sige. Mo naman ron. Pwede na ko nimo i-activity mo na account DJ.
0: Unsa-unta ka?
1: I-add-print ko ninyo para makita taga di sa akong account. Sure. Ma-print sa Facebook. Para mag-wa ko, mag-chat ko sa inyong live, mag-comment ko ninyo.
0: O naarito DJ Reyna Chinita i-search. DJ?
1: DJ Reyna.
0: Chinita. Sa Facebook, ha?
1: Dito. DJ Reyna Chinita.
0: Oo, wala ilaing gwapa din ha. Ako naman na. So, sa mga katropa na ito din ha. Dahan salamat, JM, ha? Subok na
1: sa taga.
0: Alright. Sa Luzon, mga katropa, available lang itong opisina din ha sa Smartline Local Manpower Agency. Sa my 5th floor, Trinitia Center Building, Arayat Street, Barangay San Martin, Dipora, Quezon City. Anapunta din sa my Davao, sa Mindanao. Itong office address din ha sa my 2nd floor, Launch Me Shopping Center Mall, Barangay San Pedro, Davao City. Atubangan lang yun sa Davao City Hall. Ato ang Smartline Local Manpower Agency office. Sa Visayas, mismo diri sa Cebu City, katropa available. Open ang atong opisina diha sa 2nd floor, RN205 Osmeña Building, corner Colon and Pelaez Street. Cebu City, Cebu Smartline. Muna katropa, kung interesado mo o napagita mong trabaho, hal na. I-message na ilang Facebook. Smartline Local Manpower Agency. Mga ka-smartliners! Ayan! Dahil dyan mga katropa, atong oras, 11:47 na. Mo to, abin ako, mangita gugman ni si Mads na ako, di man di ay. Nangita naman dahil siyang trabaho. Pero bita, kung nangita mo, huwag ka nang sama po sa gipangita ni Dai JM. Muntang kwandari mo na tag ka ng job ano diri no? Watching from Germany na ay single mom diha gikan kay Adobo Official. Ayan sa Germany di ay ka ha. Good morning pa shoutout from Cebu Mandawi gikan kay Prime. Watching from shoutout ko sa ako from Tinim ah Timanan South Upi Maguindanao DJ. I'm single. Oh may na good news. Why gasto basta single ka promise maniwala kayo sa akin. Pa-shoutout ka nga, Wincing DJ. Ana si Elmer Ugay Bugaya, gini mo DJ, oy. Ay, pag-inono, oy. Tinarong, bina ko, adili tinatrabaho, pigini ako, ay. Bahala na nagkapagaw-pagaw ta. Basta, kay, ah. Makahunat siya ko diri. Ah. Ibton ko ni tanan diling saksakan. Salamat kay sa itong karaganihan, no? Sila May og si Ron. Naot ko nga, magkasinabot mo. Pa-shoutout, okay. Ano di si Nila, nangatawa naman sila din. Ngayon ka nangatawa, manin sila sa kuwa, oy. Walay single diha, DJ. Depende kung manawag mo. Pero kung hindi ko manawag, wala kita makitan anak. Sige, tagpangutan na dyan sa comment section. Hello po sa shout out from Maragusan, Davao de Oro. Gikan kay Apyang Vlog. Morning, ma'am DJ Chinita. Malingaw, diyo ko mamino sa ibang programa. Wanted kilig from Cortes, Bohol. Ana siya, mi ako nakabi o buki ko. Da? Nauna na kang ron-ron, ay. Grabe, huwinay po kayo mo. Panawag, lagidayin mo. Pwede ko mangitag miga diha, gigan ka sa mga gata ba? Kung mangitag ka, hindi ka mo tawag, di, yung kakakita. Munang kung gusto mangita, panawag mo. Kay Mauragin na yung usulba din ha. Wato'y laing matawag sa ewa, ko'y laing matabang. Mauragin na siya, yun. Nakita ba niya kung dila, diri nga nailuas na. Kay Mauragin mo sa ako. Panawag lagi mo! Ano na ba na? Alas 11:49 na sa Kabuntagon. Wa nagkuigong oras. Oh my God. As much as I wanted to be with you up until forever and ever, dili gid na to na kayang buhaton. Pero dili mag-uol. Kay X-rated na unya. Isa ka oras nagikan karon. At isang humano na nga to ang XFM News Nationwide. Og ang ato ang Secret of Health unya. Pagkahuman ana ako na musulod balik na pud ko on air magyaw-yaw. Oo, diba? Di ko mag-uol kay unya, magyaw-yaw ko. Mas palamian pagid nato nga ato ang X-rated kay mas kung init man ang panahon, mas painiton panako na. Unsa na pud ka nga ato ang chismis? Unsa na pud ka ang ato ang problema nga atong sulbaron nga wa man tay labot sa sugod pa lamang daan ang inyong mga problema. Pero sige lang, okay na mura man akong binayran ko para sulbaron inyong mga problema mo. Nandili mag-uol akong mong serbisyo ay. Kutob sa akong makaya. At bakit naman makulimlim ang kilikili mo? Sinong nagsabi, mas maitim pa ang itlog mo kaysa kilikili ko? Huwag ako. Alam kong mas maitim yang tabadidoy mo. Ayan. Anyway, ato ning basahon di sa ato ang Facebook Live sa XFM. Kabasin niya o ka ng, ano to, XFM. Huwa naman ako nakita nila. Imang luod na ginidire ba? Ayan. Ato ning basahon sa dili before ko mabiya para walay mang luod, ha? Alas 11:51 na. Sige lang, tagal lang kung gamay oras kaya ako ma-shoutout ni Tanan. Same, 11:50. We have 33% degree Celsius here in Dawis, Tabunok, Talisay. Gikan kay Tai Sikad Bauer Max. Good morning, DJ. Shoutout ko sa ako mga amigo konsehal nga naminaw sa imuha karon, Konsehal Lorvik Maranga o Konsehal Joey Pianeasa. Hello sa inyo, ha? Pakanon ti kaghumba nga lata-lata nga makaagulo ka, gikan kay Boss D Vlogs. Shoutout sa imo, Boss D Vlogs. Among amigo nga may sikretong side hustle. Siya rin nakabaw ko kung sa iyang side hustle. Good morning, katrobang DJ Reyna. Happy Wednesday. Gikan kay Ma'am Arlene Placibe. Shout out to Charette Placibe, Donabel Placibe. Nga naminaw karon diya sa may Kanduman, Mandawi. Shout out Palawan. Gikan kay Marjune. Thank you so much, mga katropa, sa pag-uban-uban sa programang Wanted Kilig. Oh, itom niya, unya, utog man po. Baba ni mo kuan, baba ni mo tricycad. Taka ang suna. Mabasar, bagid na ako na. Ay. Sa muka, oy. Ong Lamaste, hello po. Thank you so much, mga katropa, sa itong partner nga nasa Picas Law, katropa ng Rafael Baring, and of course, atong station manager. Katropa ng John Lim and Chavez Biking. Kung sa itong mga kaubanan dito sa istasyon, sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting. Mwah.
2: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya. Bagura ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihangin ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan niya na uyun ang yun na ko. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, posibili mo ang kalami o ang aroma sa kape. Huwag ang suya, perfect.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, uri na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, giawag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya, dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port. Since

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bayo Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga bauning headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Information and technology sharing na istalakayin ni Pangulong Marcos sa state visit sa Japan.
2: May 27, opisyal nang idireklara bilang national holiday bilang pagdiriwang ng Edil Adha.
0: PNP CIDG, pinahahanap ngayong araw ay iba pang Senate personnel para questionin kaugnay sa Senate shooting.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa.
0: Senior citizen na bibili ng murang bigas patay matapos araruhin ang pick-up habang nakapila sa Kadiwa Center sa Quezon City. Department of Agriculture nagpabot na ng tulong.
2: Sa balitang regional, pagkapaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinuwestiyon ni Representative Pulong Duterte.
0: Balitang international, kilalang security guard na humarang sa pamamaril sa Islamic Center of San Diego, kabilang sa mga nasuwi.
2: Sa balitang showbiz, Rabia Mateo nag-enjoy sa Hong Kong Disneyland kasama si Jake Cuenca bago sumabang.

0: sa Med School.
1: At sa sports, mga katropa, New York Knicks, nilampaso po ang Cleveland Cavaliers sa OT para masungkit ang Game 1 ng Conference Finals.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo today ng Wednesday, May 20, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sa iba pang XFM station sa 107.1 Dagum City, 99.1 Mati City, at 106.5 XFM Rojas, Capiz.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Bryant De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, nais talakayin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang sharing of information and technology sa kanya pong state visit dyan sa Japan sa susunod na linggo. Sinabi ito ng Pangulo sa roundtable interview kasama ang Japanese media sa Malacanang. Ayon kay Marcos, ito ang nais niyang pag-usapan kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi higit sa military training at official security assistance na mayroon na anya na umiiral na agreement. Sinabi po ng Pangulo mga katropa na marami ng exchanges ang Pilipinas at Japan na hindi naman nakatuon sa military equipment. Kabilang anya rito ang support at radar system. Nakatakdang 4 na araw na state visit ni PBBM sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29.
2: XFM News Nationwide.
0: Ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Philippine National o Philippine Navy na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at patuloy na protektahan ang nasasakupang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng mga karagatan. Sa kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng 128th founding anniversary ng hukbong dagat, ipinabot ng pangalawang pangulo ang kanyang mataas na pagkilala sa paninindigan ng ahensya para sa soberanya, integridad at kaligtasan ng bansa. Nagpasalamat din ito sa walang kapantay na sakripisyo ng mga sundalo. Ayon sa Vice Presidente, hindi biro ang tungkulin na protektahan ang ating teritoryo at tiyakin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, dapat maging matatag ang bawat opisyal at tauhan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa saligang batas sa anumang mga pagsubok na kanilang kakaharapin.
2: XFM News Nationwide.
1: Opisyal lang dineklara ng Bangsamoro Darul Ifta at National Commission on Muslim Filipinos Region 9B Sulu. Ang May 27 para po sa celebration ng Idil Adha o Feast of Sacrifice, mga katropa. Alinsunod sa RA 9849 at sa naging rekomendasyon ng NCMF, itinakda rin bilang isang national holiday ang nasabing araw sa buong bansa. Layunin po nito na bigyan daan ang pagdiriwang ng isa sa pinakamahalagang okasyon sa Islam community na sumisimbolo rin sa pananampalataya, sakripisyo at pagkakawanggawa. Kaugnay nito, hinikayat ng Bangsamoro Darul Ifta ang UMA na gunitain ang banal na araw sa pamagitan po ng taimtim na panalangin, pag-ayuno, pagbabahagi ng biyaya at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa sa bawat komunidad.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinahaharap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang iba pang Senate personnel sa kanilang tanggapan para questionin kaugnay sa Senate shooting incident noong nakaraang linggo. Kasama sa binigyan ng subpoena ay ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA Officer na si Manuel Parlade, ang CCTV operator at ang iba pang OSAA personnel. Matatandaan na una nang naglabas ng subpoena ang CIDG kina dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, suspendido na si Acting Sergeant-at-Arms Mawa Plasca at iba pang tauhan ng OSAA. Tumanggi naman ang mga otoridad na magbigay pa ng karagdagang detalye kaugnay sa gagawing proceedings sa naturang insidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Philippine National Police na nakita sa isang CCTV footage sa Senator Ronald Bato de la Rosa na mabilis na lumabas po ng Senado matapos na naganap na pamamaril noong nakarang linggo gamit ang isang sasakyang nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Ayon kay PNP Chief Jose Malencio Nartates Jr., sa isang briefing sa Malacanang, huling nakita si De La Rosa kasama po si Padilla na sumakay ng puting Toyota Fortuner palabas ng Senate Complex bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, Mayo 14. Ilang oras matapos ang napaulat na insidente ng pamamaril at ang panawagan ng senador na sa kanyang mga supporters na magdaos ng vigil para harangan ang kanyang pag-aresto. Agad naman kinumpirma ni Senator Padilla na sa kanya nga ang sasakyan. Bagamat tumawa lamang ito na hindi sumagot kung kasama niya si De La Rosa sa loob ng SUV. Si De La Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court ay una nang inilagay sa ilalim po ng protective custody ng Senado matapos bumalik para bumoto nga sa naganap na change ng liderato sa Senado.
2: SFM News Nationwide.
0: Maring pinabulaanan ni Senador Rafi Tulfo ang mga lumalabas na balita na nangre-recruit o nanunungkit ang minority bloc para mapatalsik ang kasalukuyang liderato ng Senado. Inamin ni Tulfo na nagpulong kamakailan ang minorya subalit nakatutok lamang ang kanilang caucus sa magiging direksyon ng paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at hindi sa pagkaplano ng isa pang leadership coup laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Taliwas ito sa naging pahayag ni Cayetano na may mga kaalyado umano siyang nakatatanggap ng mga tawag at pananakot mula sa minority bloc. Bagamat manipis ang hawak ng mayorya ng kasalukuyang liderato, nanindigan si Tulfo na mananatili siyang nasa minorya habang binigyan diin na mas mabuting magtrabaho muna ang lahat para sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:09 sa XFM News Nationwide. Si Senator Jinggo Estrada, mga katropa, dismayado naman sa isinampang kaso ng DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Dismayado si Senador Jinggo Estrada matapos irekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Estrada, nakakapagtaka at hindi makatarungan umano ang naturang hakbang dahil wala namang record na siya ay nagpasok ng insertion sa 2025 national budget. Base umano sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office. Dahil dito naghain siya ng motion sa DOJ upang muling buksan ang investigasyon at maisama ang dagdag na ebidensya para sa patas na pagresolba sa kaso. Sa kabila nito, sinabi ng senador na handa niyang harapin ang mga aligasyon at naniniwalang mananaig ang katotohanan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos inspeksyonin ang G. Arneta Drainage Improvement sa Quezon City kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi lamang ito ng mas malaking plano sa flood control kabilang ang drainage works, pipe laying at pumping stations. Sinabi ni Pangulong Marcos na critical ang lugar dahil historically mabilis itong bahain kapag umuulan. Inaasahan anyang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying sa lugar. Tinitingnan naman ang pamahalaan kung kailan masisimulan ang permanent pumping station malapit sa San Juan River. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dave De Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, ang LTFRB naman tatapusin ang service contracting program sa Mayo 22. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Or formal nang tatapusin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang service contracting program para sa mga pampublikong sasakyan sa Mayo 22, eksaktong alas 12 ng gabi. Kasabay ng pagtatapos, mawawala na ang QR code at manual scanning, pati na rin ang dagdag na pamasahe discount para sa mga pasahero. Tatanggalin din ang mga tarpaulins, signage at iba pang materials ng programa. Bilang kapalit, ipatutupad ang 10 pisong kada litro ng fuel discount para sa lahat ng PUB nationwide. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Ibinasura ng Pasig City Prosecutor's Office ang mga reklamong frustrated murder at malicious mischief na inihain laban sa isang staff sergeant ng Quezon City Police District o QCPD na napaulat na nanulak ng isang motorista sa gitna ng kalsada noong May 12 sa Pasig City. Ayon sa pasya ng piskalya, nabigo ang panig ng nagre-reklamo na maglatag ng sapat na ebidensya na magpapatunay na may intensyong pumatay ang polis sa nagarap na insidente. Sa kabila nito, nagrekomenda pa rin ang Pasig City Prosecutor's Office ng pagsasampa ng kasong slight physical injuries laban sa naturang polis na may nakalaang piyansa na 3,000 pesos. Sa kasalukuyan, nananatili nasa kustodiya ng kamkaringal ang nasabing polis habang isinasagawa ang pag-review sa kanyang kaso.
1: Pasintabi, nasawi ang isang 73 anyos na lalaki matapos siyang makaladkad ng isang itim na pick-up habang nakapila sa 20 pesos per kilo rice program dyan sa Kadiwa Center sa Visayas Avenue sa Quezon City. Mga katropa, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga saksi, mahimbing na nakaupo sa bangketa ang ilang benepisyaryo nang bigla na lamang humarurot ang sasakyan sa kanilang direksyon. Isinugod pa sa malapit na ospital ang biktima pero pumanaw din po ito habang ginagamot. Samantalang bagyang gasgas naman ang natamo na iba pang mga kasamahan niya na nakapila rin. Kasalukuyan ang nasa custody ng Quezon City Police District Traffic Sector ang driver ng sasakyan para sa investigasyon. Labis naman kinilungkot ng Department of Agriculture ang malubang insidente. Iniyak po nila na nagipag-ugnay na rin ang tanggapan sa pamilya ng nasawing senior citizen para magpabot ng tulong. Habang nanindigan din ang departamento na pananagutin sa batas yung driver na nagmamaneho sa sasakyan.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpatupad ang China ng import ban sa mga baboy, baboy ramo at mga produktong karne ng baboy mula sa Pilipinas. Ang hakbang ay direktang tugon sa kanilang General Administration of Customs dahil sa patuloy na banta at mga napaulat na kaso ng African Swine Fever o ASF. Sa ngayon, wala pang tugon ang Department of Agriculture sa nagsabing desisyon ng China.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala po mga katropa ang pag-asa sa publiko tungkol sa mapapinsala na kombinasyon ng southwest monsoon o habagat at ng isang super El Nino na inaasahang magpapasimula ng kakaibang takbo ng panahon mula June hanggang August ngayong taon. Ayon sa State Weather Bureau, may 92% na posibilidad na magdulot ito ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa bansa. Bagamat mas kakaunti ang bilang ng mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility, tuwing may El Nino, nagbabala po ang tanggapan na mas mapaminsala at mas matitindi ang hangin at ulan na dala ng mga ito. Bukod sa banta ng baha sa mga susunod na buwan, asahan din ang matinding tagtuyot sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027 na posibleng magdulot din ng malaking dagok sa sektor ng agrikultura.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabayan nyo rin po kaming napapahinggan sa XFM Antique 93.3, XFM Kabangkalan, 106.1 at XFM Tugigaraw sa 95.7.
2: Balitang regional.
1: Unahin po natin ang balita sa Tugigaraw, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pangunahan ang pamahagi ng mahigit sa 26 million na ayuda para sa mga libu-libong corn farmers. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
5: Sa mahigit 26 na milyong emergency cash assistance ang nakatakdang ipamahagi sa 2,630 corn farmers sa lungsod ng Tugigaraw bilang bahagi ng ayuda para sa mga magsasakang naapektuhan ng pagbaba ng presyo ng mais at iba pang suliranin sa sektor ng agrikultura. Batay sa impormasyon mula sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO, bawat kwalipikadong beneficiaryo ay makakatanggap ng tig 10,000 pesos sa ilalim ng programang pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development katuwang ang City Agriculture Office at CSWD. Isinasagawa na rin ang profiling at validation ng mga benepisyaryo upang matiyak na ang ayuda ay mapupunta lamang sa mga lehitimong miyembro ng mga organisasyon ng corn farmers sa lungsod, kabilang sa mga unang isa sa ilalim sa beripikasyon ang mga magsasaka mula sa Barangay Linaw East, Linaw Norte at Linaw West. Ayon sa mga kinauukulan, kabilang ang Tugigaraw sa 5 lugar sa lalawigan ng Cagayan na unang makikinabang sa naturang programa. Nakadakdang isagawa naman ang unang bugson ng pamamahagi sa Mayo 22 para sa 13 barangay, habang susundan ito ng second batch sa May 26 at 27. Inaasahan namang personal na dadalo sa distribusyon si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Cagayan Governor Edgar Aglipay upang pangunahan ang pamamahagi ng ayuda at tiyaking maging maayos at mabilis ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa libo-libong beneficyaryong magsasaka. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
0: Pagpaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinwestiyon ni Representative Pulong Duterte. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
6: Question ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang hakbang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay na panawagan nitong imbestigahan ang umano'y manumalyang flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, nakapagtataka umano na sa Davao lamang nakatoon si Tino, gayong marami rin namang kontrobersyal na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iginit din ng kongresista na may record ang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 11 ng mahigit 49.84 billion pesos na infrastructure projects sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 na maayos at kompleto umanong na ipatupad. Kabilang dito ang mga kalsada, drainage systems, tulay at iba pang proyekto na patuloy pa rin napapakinabangan ng mga Davaoenyo. Binanggit din ni Duterte na 4 na taon ng zero budget mula sa national government ang Davao City, ngunit patuloy pa rin umano ang serbisyo sa mga Davaoenyo. Binanatan din ni Duterte si Tino at sinabing imbes na tutukan ang sektor ng edukasyon at ang kapakanan ng mga guro, mas inuuna umano nito ang pag-atake sa Duterte family gamit ang mga aligasyong wala pa umanong sapat na ebidensya. Nauna rito, naghain si Tino ng kahilingan sa Office of the Ombudsman upang imbestigahan ang mahigit 80 flood control projects sa Davao at Matina River na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022 upang masuri kung may irregularidad sa paggamit ng pondo at implementasyon ng mga proyekto. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Ito naman mga katropa, bahay ng isang sangguniang bayan member dyan sa Numansha Aklan, pinagbabaril. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
7: Na ng bala ang bahay ni Numansha Sangguniang Bayan Member Jerome Vega sa Barangay Kamansi Norte, Numansha Aklan, badala 1:50 na madaling araw kahapon Mayo 19. Ayon kay SB Jerome na wala siya sa kanilang bahay noong mangyari ang pamamaril. Kinaumagahan na umano nila na kumpirma na pinagbabaril ang kanilang bahay matapos makita ang 3 tama ng bala na tumagos sa kanilang main door. Agad naman nilang inireport sa Numansha PNP ang insidente kung saan nasa 5 basyo ng caliber 45 ang nakita sa paligid ng kanilang bahay. mabuti na lamang umanot hindi tinamaan ang dalawang binatilyo na natutulog sa sofa ng kanilang sala. Bagamat blanco pa sila kung sino ang nasa likod ng pamamaril, naniniwala naman si FB Jerome na may kinalaman ito sa kanyang trabaho at pagiging dating media practitioner. Inamin rin ito na dati na siyang nakatanggap ng threat na kanya na rin na ipablatter. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung konektado ang nasabing pagbabanta sa nangyaring pamamaril. Ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan ng Numancia PNP. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino.
0: Sa 55 anyos, patay sa pananaga ng kainuman dahil sa alitang utang. 8 taong gulang na batang babae nalunodamaan sa summer camp sa Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
2: Live report! Report!
8: Patay ang 55 anyos na si Alberto Bartolini alias Luloy matapos itong tagain ng kanyang kainuman na si Domingo Oliveros, 46 anyos. Bunsod ng umano'y alitan tungkol sa utang ng pinsa ng suspeka sa Puruknara, Barangay Portebello, Tudela noong Lunes, Mayo 18. Batay sa investigasyon, nag-inuman ang biktima at suspek kasama ang iba pa nilang mga kaibigan na nauwi sa pagtatalo ang kanilang inuman matapos mapag-usapan ang matagal nang hindi nababayar ang utang ng biktima sa pinsa ng suspeka. Umalis umano ang suspeka, ngunit kalaunan ay bumalik ito na may dalang itaka habang natutulog ng biktima dahil sa kalasingan na tinaga ng suspek sa liig ang biktima. Pagdating ng mga pulis, nadatna ng biktima na naliligo sa sariling dugo at agad na diniklarang patay. Nasakuti rin ang suspek sa isinigawang hot pursuit operation at kasalukuyang nasa kusudiya ng pulisya habang hinahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Samantala, isang 8-anyos na batang babae naman ang nasawi matapos malunod sa swimming pool ng isang resort sa Barangay Inayagan, Naga, Cebu noong Mayo 18. Kinilala ang biktima na sa alias na Mary, residente ng Iwanon, Barili, Cebu. Ayon sa investigasyon, kasama ng bata ang kanyang taekwondo coaches at mga kasamahan sa isang summer camp sa naturang resort. Habang nagsasagawa ng swimming pool activity, lumangoy ang bata sa bahagi ng pool na may lalim na humigit kumulang 4 na talampakan kahit hindi pa ito marunong lumangoy. Ilang minuto ang lumipas, nakita na ang biktima ng kanyang kasamahan na balutang-lutang na sa tubig. Agad itong isinugod sa ospital at naisalba pa. Ngunit kahapon ay idiniklara itong patay na. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente upang matukoy ang buong pangyayari at kung may dapat ba managot. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At mga katropa, pinakamahalagang halaga ng nasirang marijuana plants na itala ng PRO CAR. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
9: Nagtala ng makasaysayang tagumpay ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR sa pinaigting nitong kampanya kontra illegal na droga matapos matuklasan at masira ang tinatayang 228 million pesos na halaga ng tanim na marihuana sa lalawigan ng Kalinga. Batay sa ulat, natuklasan sa Mount Chumanchil sa Barangay Locong Tinglayan ang 10 taniman ng marihuana na may kabuang lawak na 9.5 hectares. Tinatayang mayroong 1,140,000 na nakatanim na marihuana sa lugar na itinuturing na isa sa mga pangunahing sentro ng pagtatanim ng marihuana sa Kalinga. Ayon sa PROCAR, umabot sa 228 million pesos ang kabuang standard drug price ng mga natagpuang halaman na siyang pinakamalaking halaga ng marihuana na nasira sa loob lamang ng 2 araw na operasyon sa rehiyon. Matapos ang dokumentasyon, agad na binunot at sinunog sa mismong lugar ang mga natagpuang marihuana plants. Patuloy naman ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na pagtatanim. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, sa lagay ng panahon, ulat panahon, asahan ang malinsangang panahon pa rin dulot ng Easterly sa Visayas at Mimaropa, Bicol Region, dahil may chance pa rin ng buhos ng ulan.
0: Katropang Buddy, dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bagamat mainit sa tanghali, magbaong po tayo mga katropa ng payong dahil sa mga biglaang localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya'y traffic sa mga mababang lugar.
1: Baon din po ng panyo, ha? Grabe ang tindi ng singaw ng init, katropa, dahil abot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Ildefonso, Bulacan. Habang abot naman sa 39 to 41 tayo dito sa Metro Manila. Umino po na maraming tubig para hindi ma-heat stroke at stay hydrated, mga katropa.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ang Balitang International, hatid sa atin ng Suntone Gold. Likas, subok at epektibo. Isang kilalang security guard ang isa sa tatlong nasawi. Matapos po itong humarang upang maiwasan ang mas maraming pang biktima sa naganap na pag-atake ng dalawang armadong menor de edad dyan sa Islamic Center of San Diego. Ayon sa ulat ng otoridad, kinilala ang security guard na si Amin Abdullah. Tanyag sa komunidad dahil sa kanya pong palaging nakangiting mukha at magiliw na pagbati ng traditional na Muslim greeting sa mga dumarating sa moske. Sa ngayon, mga katropa, hindi pa opisyal na sinasa publiko ng otoridad ang pagkakakilanlan ng tatlong biktima.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Suntone Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Sinulit ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang kanyang bakasyon sa Hong Kong Disneyland kasama ang kanyang manliligaw na si Jay Cuenca bago tuluyang sumabak sa med school. Sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Rabia ang kanyang sweet photo kasama si Jay kung saan may pahalik pa sa pisngi ang kanyang lalaki. Nabatid na nakapasa si Rabia sa entrance exam ng University of Santo Tomas, kaya naman puspusan na ang kanyang paghahanda. Ang expenses ng medical schooling ni Rabia ay sagot umano mismo ng aktor matapos sabihin ng beauty queen na titigil muna ito sa showbiz para ibuhos ang kanyang buong atensyon sa pagiging isang ganap na doktora. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
1: Ang balitang sports naman, katropa, hatid po ng Premium D3. Pinatumba ng New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa isang overtime sa Game 1 ng NBA Conference Finals sa score na 115-104. Pinawalan ni Jalen Brunson ang Knicks score na ginawa niya 38 points sa kanya, 5 rebounds at 6 assists para bitbitin ang kanyang koponan sa Game 2. Nasayang naman na nagawang 29 points ni Donovan Mitchell para sa Cavaliers. Muli namang mag-aarap ang dalawang koponan sa darating po na Friday. Alas 12:30 na, katropa, at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Wednesday, May 20, 2026.
0: Maaari nyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at hanapin po ang ating pong live stream ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
11: Sa magbabakika, San Hampton Gold Live Testimony.
12: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
13: Christina Salen, 51 years old.
12: Taga saan po kayo ma'am?
13: Asuncion, Davao del Norte.
12: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
13: Santon Gold Capsule.
12: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
13: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon.
12: Mm-hmm.
13: Ginamit ko ay Santon Capsule yung bago yung gold.
12: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
13: Maganda ang Santon Gold. Yung problema na po sa tiyan na wala at pati pagtulog po naging maganda.
12: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
13: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule kaya gumamit na kayo.
12: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
13: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
12: Maraming salamat po ma'am and I got this po.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
14: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
15: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
11: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Welcome, welcome po sa lahat ng mga katropa natin, ha, na masugid at tagsubaybay ng ating pong programa. Ako po si Doc Michelle Hinas. Kasama rin po natin ngayon ang isa sa ating pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, Doc Misael, at sa lahat ng ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po sa ating regular program, The Secret of Health, na magbibigay po sa atin ng mga ideya, ng mga kaalaman kung paano po natin pananatilihing malusog ang ating katawan at makaiwas po tayo sa mga pagkakasakit.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lang po sa ating hotline 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela na inyong mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan man kayo ngayon na nakikinig, ha? At para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At sa mga nais pong masubukan ang ayon po mga produkto, ay pwede kayo makabili, ha, sa atin po mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng Old DRX at Old Green Pharmacy sa mga Vista Mall po, ano? Kaya rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar, ay ipagtanong-tanong nyo lamang ang atin pong mga produkto. At tanapin po lagi ang tatak Yes to Health, ha, upang makasigurado sa inyo pong bibilihin ng mga produkto. Makaiwas tayo sa mga peke at mga counterfeit ng mga product. Pwede rin kayong order sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin makabili na ating mga product sa lahat po ng Yes to Health Clinics. Meron tayong mga special price sa ating mga visitors sa klinika, no? Lalo na kung ikaw po ay senior citizen. Kaya paki-identify lang ho kung kayo senior citizen, mm-hmm, para makakuha po kayo ng ating special discount. At kung ikaw naman po ay, syempre, may sakit or may nais itanong, may tinitiis na problema sa kalusugan, mm-hmm, pabalik-balik sa gastos, eh pwede nyo subukan ang mga services ng ating wellness clinic. O sa Yes to Health po, may mga program tayo na pwedeng makatulong sa inyo, ano, na angkop po sa individual needs. Meron tayong mga cleansing and detoxification, yeah, di po narinig nyo na yun. Mm-hmm. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, in other clinics meron tayong acupuncture, mm-hmm, meron tayong bugok buyang Korean therapy, biozapper at terahertz. Yung isa naman na by schedule, mm-hmm, yung ating Natutrad, kasama dyan yung hilot hugpungan, na isang makabagong technique po yan sa pagsasayos ng problema sa ating kalamnan, litid at kasukasuan.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga nagnanais po, ha, na masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahan lang po ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Ken. Sa araw at gabi na duty sa harap ng computer ay nakakaramdam ako ng panghihina at pangangalay sa aking katawan. Pero hindi ko hinahayaan na lumala at mapunta ito sa sakit. Kaya palagi akong umiinom ng Santon Plus Gold para manatiling malakas ang aking resistensya. Ako si Ken, alagang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang number one supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Ha? Hanapin po parate ang Tatak Years to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. Kapag nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga inflammatory diseases sa inyong pangangatawan, nakakaranas na ng panghihina ng resistensya ng pangangatawan po ninyo, inuman na kagad yan ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabihan po palagi ng pag-inom ng Santon Vitamin C at Premium D3. Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, etong benepisyo, Doc, ano, ng Santon Plus Gold para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng abdominal problems. Mm-hmm. Okay, ba ay nakakaranas ng pananakit ng mga inyo pong tiyan? Nakakaranas kayo ng mga discomfort sa inyo pong abdominal area? Ayan. Ano ba, Doc, ang kahalagahan at advantages ng malusog, ano, o functional yung atin pong gastrointestinal tract?
1: Ayan. So, napaka-importante kasi una, itong ating gastrointestinal system, tinatawag din yan na digestive system, mm-hmm, yan yung pinaka-responsible sa pag-breakdown ng pagkain eh. Pati yung absorption ng nutrients, pati mm-hmm pagtatapo ng dumi na bahagi din ng ating daily diet, ano. At ito ay napakalaki ng papel kasi kung wala yung healthy digestive system, hindi natin pakikinabangan kayo yung mga sustansyang pwede natin makuha. So yung sustansya, malaki yung papel para maging healthy tayo at dyan tayo humuhugot ng lakas, di ba, sa mga pagkain niyan. So ang digestive system, napakaganda ng trabaho niya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi just imagine, mula sa bibig natin, nag-uumpisa yung panunaw, di ba, yung bibig. Nagsisimula yung panunaw dahil yung ating pong pagnguya ay namimix yung pagkain doon sa ating laway. At yung laway, eh, may enzyme na kaagad yun.
0: Mm-hmm.
1: O tinatawag na amylase at amylase enzyme na ang trabaho niya partially i-breakdown yung carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: O kaya mahalaga, kaya pala sinasabi ng mga guru natin na ano, chew your food 100 times.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, masticate na husto kasi nga pag napahalo sa laway yung carbohydrates, mm-hmm, eh nagkakaroon ng partial breakdown.
0: Mm.
1: O, sa bibig pa lang yan, mga katropa, ha? Sunod, dumadalo yan, pag nilunok mo na, papasok yan doon sa esophagus. Mm. No? Isang tubo po na nagdadala ng pagkain mula po doon sa ating bibig, papasok na doon sa ating pong stomach. Okay? Tawag ng stomach sa atin, isikmura. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Okay. So, yung stomach naman, isa itong muscular organ na doon sa loob nun, minimix yung pagkain,
0: mm-hmm,
1: na kinakain natin sa ating mga digestive juices.
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron pinoproduce yung stomach lining natin na mga juice.
0: Mga panunaw.
1: Na panunaw, oh, na ang tawag doon, hydrochloric acid.
0: Mm-hmm.
1: O, na yun ay matapang na sapat para tunawin yung mga protina doon sa atin pong mga kinakain. So, pagdating naman doon sa sunod na bahagi ng tiyan natin, para lang mayroon kayong picture, ano,
0: mm-hmm,
1: andun yung small intestine. Ngayon, yung trabaho ng stomach, di ba, i-turn at i-mix yung food sa digestive juice at magkaroon ng partial digestion. So, yung mga katas nun, imagine niyo yung katas nun, papasok doon sa, including din yung mga sapal, syempre, papasok sa small intestine, na yung nutrients doon sa digested food natin, i-absorb naman, may mga lining yung ano eh, yung ating small intestine, yung maliit na bituka, no? Ito ay, they call this lining villi, yung parang mga buhok, ano, o balahibo, na siyang may ability to absorb nutrients mula doon sa ating mga kinakain. Then after that process, ipapasa na yung pinakasapal na, na hindi naman na kailangan ng katawan doon sa ating malaking bituka o large intestine. Where ang end ng proseso sa digestion ay doon na sa ating rectum, papunta na doon sa anus, pinakadulo na yon, na idudumi muna yung lahat ng content ng iyong colon na tinuturing na dumi kasi hindi na ito pakikinabangan ng ating katawan. Meron naman mga accessory organ katulad ng liver. O yung atay natin, ang trabaho naman niya, gumawa siya ng tinatawag na bile o apdo, ano. Na ang trabaho naman nun is tunawin yung fats, i-digest yung fats para mapakinabangan natin into energy. Yan. At yung gallbladder, ang trabaho niya, take note, ay tambakan, parang reservoir o tangke ng ginagawa ng atay na mga bile.
0: Yan.
1: Yan. At yung isang accessory for digestion naman na organ, yung pancreas, ang ginagawa naman niya, isang enzyme na tumutulong naman sa panunaw at sa pag-regulate ng blood sugar natin. So yun yung ano, picture ng mga organs, how our gastrointestinal system really works. Kumbaga, napaka maliwanag yung trabaho ng individual organs na involved sa digestion.
0: Within this system, Doc, sa mga nakapaloob dito sa sistema na ito, ano-ano yung madalas na mga problema na tumatama dun sa mga parte na iyon?
1: Marami, marami. Pero bigyan lang natin ng ilang example. For example, kadalasan yung dyspepsia or in other words, indigestion, hindi ka natutunawan.
0: Yung patso, kumbaga.
1: Oo, sa iba yung patso. Ano. Kasi ito yung ano, yung pakiramdam ng tiyan mo, laging may discomfort, laging may stomach upset ka. At ito ay dahilan sa napakaraming bagay. Pwedeng ikaw ay kumakain na mabilis. Di ba? Marami tayong nakikita, nagmamadali
0: kumakain. Halos hindi na nanginunguya.
1: Lunok na lunok. Ngayon, yung partial digestion na sinasabi natin kanina, hindi nangyayari. Kumakain ka ng a certain food na ano, na sobrang dami ng varieties. O kaya naman, sobrang bigat sa panunaw natin na nagkakaproblema yung ating panunaw. May mga pwedeng maramdaman na symptom during dyspepsia. No? Katulad po ng bloating, parang kang laging kabag. Yung iba, sobrang pangangasim ng tiyan nila, feeling puno lagi yung tiyan kahit na ikaw naman hindi pa kumakain. May mga ganun eh. Yun ang nararamdaman. At yung iba, pag minsan parang may lumalabas na likido sa bibig na maasim. So that's a sign of indigestion, mga kaibigan. Ano? At yung isa naman, yung tinatawag na heartburn, ito yung pakiramdam na parang mainit yung iyong dibdib. Dahilan yan sa acid reflux. O, ibig sabihin ng acid reflux, yung acid na nandun sa sikmura natin, na panunaw ng ating pong mga kinain, nagbabackflow, umaangat dun sa esophagus. So, nagkakos yan ng parang heartburn na pakiramdam. Ang tawag dun is GERD. Ano? Na yung GERD, ito ay isang problema na pwedeng dala ng hindi pagkatunaw ng maayos ng pagkain at hyperacidity. Yun yung nag-lead doon. Kaya, pag nagbabackflow yung acid sa sikmura mo, pataas dun sa iyong esophagus, malaking problema yan. Pwedeng magkaroon ka ng heartburn. Oh, yun po yun, mga kaibigan.
0: Yan. Sa mga kababayan natin na meron ganito mga problema, Doc, isa pa dyan, yung constipation din pala, Doc. Oh, napakatinding yung problema sa ating gastrointestinal tract, ha?
1: Maraming may ganyan.
0: Oo. Daming nahihirapan niyan, ha? At nagpapasama ng kanilang pakiramdam. Binansagan nga itong constipation na mother of all diseases daw, for some reason.
1: Talagang posible na kasi... Alam niyo yung pagdumi, mahalaga yan para manatili yung health ng ating katawan. Kasi yung dumi na yan, dumi na talaga yun. Toxin yun. Ang constipation po, dumarating yan sa atin, pag halimbawa, ikaw dumudumi, tapos masyadong matigas, masakit, idumi. Yan, pati yan ang palatandaan. Ikaw ay may constipation. Or hindi siya madalas na nangyayari sa tamang frequency. Mm-hmm. For example, according to study, kapag ikaw daw ay ang bowel movement mo is less than 3 times a week, eh, masasabi ng chronic constipation yun. Mm-hmm. Ano? Kung ang yung dumi matigas, tapos maliliit, eh, parang dumi ng kambing o kaya maliit lang, parang sinilaki ng hinliliit. Eh, hindi naman ganun kalaki talaga yung bituka natin.
0: Tama daw. Oh.
1: So, constipation po yun. Okay? Kung ikaw ikinakailangan mong ubusin ang iyong puwersa para lang makadumi.
0: Yung sabi na, kumakambyo daw.
1: Oo.
0: Primera, segunda, para lang makadumi.
1: Constipation po yun. Kasi kung hindi ka constipated, pag upo mo dyan, walang kahirap-hirap yan. Tama, kaya nga ang pangalan ng, di ba, CR ay comfort room.
0: Mm-hmm.
1: Pero mukhang discomfort.
0: Oo nga.
1: Paglabas, mukhang nakipag-yera ka. Ano? Mm-hmm. Yun. Tapos, yun, pag maduming ilabas. Mm-hmm. So, ang tawag doon is constipation. Actually, ang isang tao, normal bowel movement, depende rin sa tao. Pero ako, kung ako tatanungin mo, at least mga 2 to 3 times a day na hindi siya matubig.
0: Oh.
1: O hindi abnormal yung kanyang kondisyon. Ano? So, bakit? Kasi nga, hindi lang naman tayo isang beses kumakain sa isang araw. Kumakain tayo ng more than 3 times.
0: Mm-hmm.
1: Kalimitan. Although, dapat nga 3 times lang kasi every 4 hours dapat may pahinga yun siya natin.
0: Tama
1: eh.
0: Doko.
1: Kaya lang, alam mo naman, yung modern na mga tao ngayon, every now and then kumakain. So, at least ma-maintain nyo at least 2 times a day. 2-3 times a day. Malaking bagay na huyan sa ating kalusugan.
0: Oo, ha? Hindi po biro, ha? Ang problema na constipation at yung iba pa na mga problema na maaari pong maranasan sa ating gastrointestinal system. Kaya mamaya, Dok, babalikan natin ang iba pang mga dapat nating maalaman patungkol sa ating pong gastrointestinal tract. At lalo tigit, yung mga pamamaraan kung paano po solusyonan, ha? Itong mga problema to upang maagapan at hindi na lumala ang tama nito ano sa atin pong mga panunaw, ha. So manais pong mag-text, ha, wag pong kalimutan or wag kayong mag-atubilin na magpadala ninyo mga katanungan. Text lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan, ha, inyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Totoo lang po dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
3: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko lang ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
6: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagko-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santong Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santong Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa, The Secret of Health. At Doc, itong problema no, sa ating gastrointestinal tract, ano-ano po ang dapat nating gawin kapag meron na tayong ganung mga problema?
1: Ayan. So yung mga idea na to is hindi lang ito para sa parang pinakang solusyon, kundi ito ay prevention din.
0: Yan.
1: Pinakang unang consideration natin sa ating dietary habits, yung anong pagkain natin. So, ang pinaka the best, i-embrace natin o gawin natin practice yung pagkain na balance. Pag tinawag na balanced diet, siyempre meron niyang in a day, ha, hindi naman kinakailang every meal.
0: Uh-oh.
1: In a day, at least meron kayong prutas, meron kayong gulay, meron kayong whole grains. Ibig sabihin ng whole grains, for example, sa kanin, di ba mayroong puti, mayroong unpolished. Ang whole grains doon, yung unpolished rice. Ayan, yung mga red rice, ganyan. Meron kayong protina, mga lean proteins, and meron kayong healthy fats. Yan, yun yung tinatawag na balanced diet. Tapos, you need to consider fiber. Kasi alam naman natin na yung fiber, tumutulong talaga sa digestion. Una, pinopromote yung regularity of bowel, at sinusuportahan niya yung healthy gut microbiome, yung mga good bacteria. Kasi alam mo yung mga fiber pala, malaking tulong sa mga ano yan, mga good bacteria ng ating tiyan. Parang diyan sila humuhugot ng pagkain, eh. Di ba? Tapos ang tubig mahalaga talaga. So yung hydration is not negotiable. Kasi yung iba talaga kung i-monitor mo lang kahit nga tayo mismo. pag hindi tayo aware do sa time na kailangan natin uminom ng tubig, limot natin yan eh. Namamalayan mo, tanghali na, hindi ka pa nakainom ng additional na isang baso ng tubig. No? So you need to do something about that.
0: Minsan lang do, nagkakaroon ng problema on how they intake water. What I mean is,

0: fair yung regularity ng meal. For example, nag-breakfast ka. Kumain ka ng breakfast na sapat.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, mas healthy sa tiyan mo na hindi ka kakain ng madalas.
1: Mm-hmm.
0: Then, kumain ka ng tanghali, kumain ka ng regular meal talaga.
1: Mm-hmm.
0: Loaded na meal. Then, walang snack. Ang pinaka-snack mo lang, sometimes prutas or juice, na healthy juice. Then, pag dinner, kumain ka ng sapat do sa dinner.
2: FM.

0: balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna, uno na sa kahapunan mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Senthone Vitamin C. Katropa, sa init sa panahon, always protect yourself against sun. Especially, tungkol sa kainis sa panahon, posibleng ka mga kaniginatawag na itong kanigining subaw. Oo, kanapagsubaw, ganing katropa. Ubusipon, isa na sa pwedeng hinungdan nga, masakit ka mo kung hinangin yung immune system kaya dili mapanalipdan ang inyuhang panglawas mga katropa mo. Nang make sure to choose the right partner on your daily routine. Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health ug kini mapalit sa mga butika nationwide. Dabi na sa ato ang physical store nga available, open daily except Saturday. And yes, nagapahigayon po ta og free consultation. Pero karong umaabot nga Domingo katropa ha, karong Domingo ha, duha ka Domingo nga wala tay doktor mo nang ibutang sa inyong mga kalendar. Base niya og di mo makabantay ba mo anhi mo dinhi sa physical store nato niya wala ang doktor. So pahibalo sa tanan wala si Doc Bernie anang sumusunod nga Domingo o susunod Domingo pa. Para magpahigayon og free consultation and general checkup. So palihog o ibutang sa inyo mga pahinumdom din ha sa inyong kalendaryo bara din ha nga sunod-sunod din ano na po magdungganay o magkitaay mo ni Doc Bernie sa Hunyo. Hunyo na kay umraga wala siya og naa siya mga meeting sa kauluhan ni anak. Alauna tres mga katropa hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health Senthone Vitamin C and welcome back sa programang X Rated.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman. Even though it's
0: been so long. Bahin sa gugma.
4: Ako, gilingaw na kay Kunimo.
2: Promise?
4: Promise.
2: Ako po, gilingaw na nimo. You like
0: crazy. Kasakit.
5: Pero diba, ligit up na bang ka, diba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. Og mo pakatawa.
6: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagam sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
5: Ayaw! Ayaw na.
0: Sabon. X-Rated.
2: Morris!
7: Onya, karon! Pahilak!

morning and afternoon. Ano ba? Hello, Luzon, Visayas, Mindanao. Sabisan asan dapat maabtan niya itong pagsibya karong oras sa programang X-Rated. That was Piano in the Dark with Brenda Russell. Right now, next, playing Lost in Your Eyes by Jebby Gibson. Arani siya mga katropa na ito sa Tibuok, Visayas, Mananao. XFM Philippines! May pagpaminaw! Hangtod alas stress ta, katropa ha. Ayaw kalimot. Ubanin niya ako ha. Unsa na pod ka ang istorya sa kinabuhi ang atuang salusaluhay. Aduna ba ni kalipay? Sagulan ba ni og kasakit? Pero sure you go nga dili mawala ang atuang kalami. Anang ayaw liso ang mga radyo. Uginan yung mga silingan nga maminaw na. Ugubanan si DJ Reyna Chinita. Bilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu. Bilang Cebu, actually XFM Philippines. Mga katropa. Balik ko na ako ha. Right now, next playing Lost in Your Eyes by Debbie Gibson.

ada chismis na minyok na daw ko. Uy, pataka. Muna-muna na magita sa dirig maydi para mapansin ta sa tong crush. Diba trending ka ayaw karon? Nga, trending ka ayaw karon ang chika ba nga ka nang kuain? Katong 8 years gani nga na minyok. Di sa aran og kasal niya sa lain nagpakasal. Usa kita ato oy. Ambot na kita ba mo ana ako kita ko na sa kuan. Nagung trending ka ayo trending nga ka nang dangpanan sa mga nasakitan. Sa mga na-scam. Na-scam sa gugma og na-scam sa kwarta. Hindi ko mayon kun sa nga programa. Or trending kayo sila sa social media. Na magagibalita mga nato na di sa to ang Facebook page XFM. Actually gitan-aw na ako to. Hindi man siguro i-mention sa Raffy Tulfo. I-mention na lang na ako, pero di na sila sponsored. Ito man ako nag-ibalita diha. Itong 8 years. 8 years silang nag-uban. Yung nakakita lang sila laki o bago. Ang nag-print up pa sila niya. Ang ending din sa lain siya magpakasal. Kaya ana ang lalaki nga. Nakakita daw siya bago. Ano yung kining tao, no? Ako, dili ko mutuan ng basta lalaki, babae. Tanan man tayo na kapasidad makasalang. Pero sakit din kayo para sa babae. Nakita lang ninyo, no? Sige rin taon siya hilak dito in town. Masulubon kay akong mads sa iyahang kahimtang. Pero one thing I know, nahitabo to, for a reason nga gipalayo siya. Kuan, cheating is a choice, ingon ni Yels. Exactly. Pero mas maayon na lang po ito, eh. Gipalayo siya ito sa'yo palang daan. Sa tang bata pa siya, makita pa siya glain. I really believe ang tanang mga napasakita na yung chance nga to reach to their fullest kanang happiness in life. Manang maunang sa araw, nasakitan siya, yes. But I hope one day, si ating girl magmalipayon. Uy, may hapon! XFM Philippines, dili lang sa Luzon, Visayas, Mindanao. Apilo na kung Luzon, it's because na ako yung mga nagpaminapod nga na sila sa Luzon. O, naglanto, pinaagi sa ato ang Facebook Live. Pinaagi pod sa ato ang kuan. Ay, kalimut ko, ibalhin ako ang kuan, B. Sorry, ha? Ana, mali, di, ay, pataka ko, pirate mo lagi na. O, ayan! Ayan! Pero makita niyo akong nawong. Shoutout ko ni Dave Capio nga nagluto og shrimp from Sangi Alegria. Swerte kay mga tao nga dili gani allergy sa mga inana nga pagkaon. Ang uban nga allergy in town maglaway gito lami gid ang mga seafoods ay sa tinuod lang. Pero na po'y uban pag masubraan kag seafoods dili man sa literal nga allergy pero pag masubraan sila mangatol sila. Pero na may ingon nga pag dato raman ng allergy pag di ka dato kagid. Nabi sad mo ano eh dili sad siguro eh allergy na siya ka reaction man. Hello Charlene, may pagpaminaw dai Tommy Fruta naka Lodi Donia sure na gid na. Good noon DJ, tapos si Nympha de Losa Perito, good noon. May pagpabinaw sa inyo diya katropa. I-comment po asa mo banda ka rin na minaw. Uy, labo mo na minaw rin sa may 98.5 Canlaon na 101.7 XFM Bukidnon. Naaba ka rin mo diya sa 92.9 Gihulungan. Labo mo sa 95.9 General Santos City. Sa 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital. And of course, 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. Nandito itong dagat din ha. Grarap ko sa mga dagat-dagat nila. Kaya naapod nilang dalan nga mura og pinaisad. Nga nagbiyahe ka, imbis sa happy road trip, magka-suka-suka kas dalan. Pindutan ko sa dalan din ha. Naapod yung 102 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. Hello po. And of course, 91.3 XFM Francisco Agusan del Sur. And sa mga nakasimulcast karong hapuna, watching from Batangas through TikTok Live. May pagpaminaw ni shoutout DJ Tata Nono and Kuya Arnel. Thanks for watching from Davao City. Oy, watching ka, pwede ko nyo madunggan sa radyo.
kita diha sa may 97.9 Davao Katropa Digital. Okay, frequency pa di ba na siya or kuan lang na siya? Murag, ambot lang. Nasa Lepoy page, nakakuan mga good food meron sa Tagom XFM. Di ay na. Kanay sudog tingog diri sa TikTok og sa radio maminaw ko diri. Hello, thank you Dailin. Pa-shoutout po sa XCOM Fire and Rescue Brigade sa South Caloocan City gikan kay Boss Jiki. Ayan, shoutout sa inyo ha din ha. Maayong pagpaminaw ang ato ang X-rated drama karong hapuna. Usapang third party. Ooh. Ayan. Same-same sa story atong kungan katong 8 years relationship nga nag-trending karon sa social media. Oo. Ang buta to, liliyo na to, bigong sa story good ato niya. Basta luya sad ato, uy. Nagplano, walo na sila katuig nag-uba. Nagplano na sila kasal. Nagpa-print up na sila. Og sa dihang, hindi na makontak si lalaki o si lalaki, nabalitaan na lang nagikasal na sa lain. Nagpa-print up sa original, nagpakasal sa second. Sa dili original, oo. Gibiyaan niya iyang anak o ganyang ayahang fiancé kay ubanan ang babae pod nga na ay anak sa lain. Nagpakaamahan sa uban. Oo, libuga sad, ana raman na. Adri sa atong Facebook page, ganyan na. Nagpatabang, oh yes, Nika ang pangalan. Actually, ipanganlan magani ang balita ani kay gitanggalan og trabaho ang lalaki kay usaman siya kakuan. And in uniform. Kaluoy sad in tawon. Print up sila atong Disyembre. Sayang kay ilang baboy nga gipatuan. Tawag ani? Sayang kay ang baboy nga ilang gipatubo. Oo, Raffy Tulfo Yarn. Oo. Ana si Yura. Yes po. Kagi mo ginani, kay mura ba na nga to ang X-rated drama karong hapuna? Bahin sa mga third party, nakasuway na ba mo nga? Adunay. Adunay lain ang inyohang partner. Nakasaway na ba mo nga nasakpan yung partner nga adunay lain? O nakasaway ba mo nga tamo ang lain? Ano ba? Depende rin magunag unsagid mo ba? Sa may nasawayan ni mo, it's either kamo ang nag-cheat, kamo ang gichitan. Doon rin magunag. Kamo ang kamo tong gichit. Kamo tong nahimong kabit. Ano third party, kay tuluman ang mga involved person. Ano na siya, ha? Di na ako explain. Nakasuway ko nga nahigugma ko sa lain. Sa lain, nagmahal. Nakasuway ko nga nahigugma ko sa lain. Taro nga po niyo og type, uy, kaya para po magbasa ko diri, di isang kumakuan. Di ko malabog ba? Basta, bro, feeling ako kay nakasuway daw siya. Subkoy family all the way from Pagadian City, Killer Eye. Kung ganda diha siya may XFM Pagadian. So, yes. Pusgilin yung mga radyo diha. Ana si DJ L. Gichitan! Talaga ba? Gichitan, good mo? Nakagi, atik-atik mo ha? Atik day mo na. Hindi ka mo day nangila di ay. Pero sige lang. Ito na mahibawaan o niya sa itong programa. Kung sa bagyod ang istorya sa itong X-rated drama, siya ba ang gichitan? O siya ba ang nang-cheat? Basta kay ang atong hisgutanan about third party. Kapoy ba yung sigisgutan yung mga inani? Uy, kay nana po yung mga, tanang lalaki, tanang babae. Actually, tanan man takip na yung kapasidad. Oo, ako matukog, there's no righteous. Anak yun, there's no righteous. Bisag sa mga batasan. Hindi lang sa mga cheating-cheating. Ako kay makahimot siya kong sala. Labi nagmakahimot pong sala siya sa ako. Makahimot siya kong sala. Ragyog ko. Munang never gig kumuangkon nga mga babae ra, mga lalaki ra. Everyone has the one. We human has the capacity to do such things.
sobrang problem. Ano man na? Ano di ay, ano man gyud? Dili din yung kaya magpanindigan, bulagi na lang. Siya nag-cheat DJ while LDR me. Wala guro, sige, bijak call, wala na kaya. Oo, hindi niya nakidaya yung, sige nga, palili ako, B. Nakasuway po ani ko ni higugma ko sa lain palang nagmahal. Nakasuway ko na higugma ko sa lain pala nagmahal. Sa pag-usahon imong tama na diha imo ang pagkasuwat mali gihapon. Putngi po ng mga tuldok kuwit para magkagets. Sukuan ni DJ oy. Paglibog mong itaan, ikaw sabi niya. Yung sa'yo nagsabi ng will you marry me pero iba ang nag-I do. Oh, yung sa'yo daw, yung sa'yo nagsabi. Yan, sakita sad Ana, oy. Ay na siya, kung loyal siya sa ako, ah. Nga, nagalili man DJ pero syempre, need Jude siguro iba on Jude. Yes, namang ko nang maingon nga, o ganang, langga, og buki ko. Mo nang base ko nakaagwanta ba gusto na makaugbok. Ito no. Ana pud diri si sikat sa kuan. Ano man ilhang unsa man sa man tagian ning ani nga account uy napuros naman na napuros naman mga panguwag ni iyang mga kuan diri. Tawag ni iyang profile. Ana gina dong sakit na siya dong mawara na usahay magpakinan ka magparihab. Sa mga inaana dong gikapoy og kamot o modong nangita kag gikapoy og kamot katropa DJ maayong hapon gikan kay Cookies Garcia maayong hapon katropa beautiful and hot na hot DJ shout out watching and listening from RE Glance Kalubian latest shout out XFM Tacloban exciting Tabarara Edmond hello po DJ Chinita maayong udto. And Josephine Listones, maying hapon sin sa imo hadya ma. Shoutout ko diri sa Kidapawan City, madam. Hello sa mga kabanwa na ko dinha sa Kidapawan City, maying pagpaminaw. Itagbon, maabot na ko dinha, no? Maabot na di akong pagsaba-saba. Aramadunggan na sa akong ginikanan akong trabaho din. Kung sa mga akong tinuod nga trabaho. Ayan na ba ko sa kumama nga artista ko sa radyo. Anak man lamang. Magka-inlove man ka DJ, oy. Nice kayog tingong. Sure, oy. Mura naman kita lalaki ani on air. Taga Kidapawan City, di ay ka, ma'am. Oy, taga Kidapawan, rin town ko, oy. All the way from the Fruits and Islands and Springs, Kidapawan. A shout-out from the Polog City, Zamboanga del Norte. Hello po si inyo, ha din ha. May pagpaminaw. I think maabot tag Zamboanga. Aduna tayo, 99.5 XFM Zamboanga din ha. Kung, ayaw na lang reklamo kay maka-avail Ramo DJ Chinita. Asa may, o si reklamo eh. O si maka-avail, o si maka, o si, aha. Unsa oy? Hello na tayo 9 katropa, mubalik tataod-taod sa programang X-Rated. At tangin ninyo ha, magsugod ta pagbalik nato sa ato ang X-Rated drama. Unang, please, stand by. Okay, ato nang sugdan dayo. Nanatod yung gayon, oy, kay hapon na po maabdan ta ni katropang Eric Manait. Sayo-sayohin na ito, sugod ha. Alas 9, nga naman ko eh, kaganina pa ko. Buntag pa lang, mali-mali kong mahatag ang uras. Ito pa sabot, kasi nga sakit, uy. Alauna, 39 na, gitro pa sa programang X-Rated. Pabilin lang sa pagpaminaw. Balik na ko. Another song from Anne Marie. You Needed Me. Sa mga gusto ipaabot nila sa tao nga so gusto na sultian ba nga kinahanglan ko nimo oy ako ra gyud imong kinahanglan wala nay lain ilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu.

0: Semangat kat rupa. Exciting!
1: Santo Blasco!
2: Ako si Don sa Kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blasco! Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blasco Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amugi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. Ang mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix hapon na. Ting mga pinasad. And I'm sure nga some of you looking for the best coffee that you would partner sa kainis sa panahon. I know it's a panahon, but Pinoy, we love coffee even in the hottest day. In a hotter day. In a hotter season, hottest, ah, basta hot. Diba? Ito mga Pinoy, bisag init ang panahon, kabantay mo, mga piragyapon mo. Oo. Ang pine, isuuso gihapon sa kapi para muho mo.
3: Ayaw!
12: Makaingon sab ko nga, ma-recommend ako ang to ang produktong Santhon Plus Coffee Mix tungod kay, para sa mga wala pa nakapaniud to, tungod sa kabisi or probably wala pa nakaluto and gusto lang masudlan gamay ilang tiyan, I would recommend Santhon Plus Coffee Mix tungod kay, aduna say soya powder, high in fiber, high in protein, lactose free, and of course, dili siya low in saturated fat siya katropa. So sama na ako nga nag-monitor karon sa timbang kay ni Boss Ok og kalit. Alaan man di kog mabdos ani ay. Pero dili mag-uol ha. Kung gusto mo nga mag-loom divert mo sa inyong diet and then nagpangita mo og mga coffee nga dili taas og sugar, the only way or the only thing that I could suggest is our product. What nailain ang ato ang Santhon Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder og mangustin. Dili lang makatabang sa inyong diet journey. Again, disclaimer, dili siya pang papayat but it could help. So mga naas sa healthy diet routine ha. Dili ka lang drastic ang pagpapayat. Kanang gusto nyo lang slow but surely. And they were so careful with the food intake. Labi na sa ilang coffee game. O nang Santhon Plus Coffee Mix nang pinaka na nambal pa. Katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kayang yung bakos! Ayaw kong lata sa hanga!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa katubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatao! May sobrang katukyo! Putlon ko ni anumat sa buhay ang talan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.
4: Sugo sa maing pamatasan, way labot ang mga way batasan, maing hapon kaninyong tanan. Lain na pong adlaw sa ato ang programang X-Rated. Kung diin ang ato ang suwatampo, ang atong hatagan sa pagtagad o kinabuhi sa ato ang programang XFM. Kining usa, kababae nga nagpuyo sa usa kadapit sa tagum. Kining maong tampo karon, atong giuluhan og ex or third party mga katropa.

0: DJ Reyna Chinita. Palihog. Taguan lang ko. Tawag sa pangalang Dina. Dina. 32 anyos, kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo, mahitungod kini. Sa akong pagpakasala, sa akong bana. Yes, DJ. Nakasala ko sa akong bana. Kahibaw ko nga doon na namoy ideya, pero mas maayo nga inyo ning madunggan ang akong sugilanon. Aron gud inyong masabtan, ingnon ko ni ini pagsugod ang akong X-ray the drama.
1: Ganun karoon lang ka.
2: Oh, Zino.
1: Ganun na ako nangita ni mo. Ganun na rin sigigilak ang bata. Kaya nangita ni mo.
2: Miadto lang ko silang mama.
1: Miadto ka nga walang gali malanghid?
2: Kuan.
1: Nagunsam ka dito?
2: Nanghuham ko kwarta.
1: Unsa?
2: Pasaylo ako, Gino. Pasaylo ako nga miadto ko sa amo nga. Kawa gani mananghid mo. Pasaylo ako. Hain naman ang bata.
1: Nakatuog na lang sa pasigay kinilak.
2: Ariyon ko ang bata.

0: ko kabali sa trabahoan eh.
1: Ay.
0: Sao mo na to ini? Wala ba tayo bugas ano nung agon?
1: Ay.
0: Gisungog mong gitas kapalaran?
1: Wala ka ko, Gino.
0: Asam ka?
1: Ado ko silang mama.
0: Unsa?
1: Magdilihin siya ko dito.
0: Di na.
1: Ako rin bahala dito. Sige. Di ko magdukay. Aron magkabalik na.

0: Tangutang na may una sa ilan ng sabil? Gihangyo na ko og maalang bayran?
1: Mao ba? Ang bata.
0: Natuog na. Dali na. Mga tuog na ta.

0: Zino? Nag-hilak ka?
1: Day.
0: Pinagong natuog na ka. Nag-hilak malagi ka.
1: Oo, ano'y kaso? May kaso?
0: Kasi may kaso? Nano man ka? Sultihira god ko?
1: Asensya na day, ha?
0: Oh, ano na nga yung magkag-dispensa?
1: Nga wa kay ko makabarog ninyo isip bana ug amahan ni pamilya.
0: Gino.
1: Wa ko may trabaho. Nga sarang makahatag ug tatagbawan nato. Magisod magalita sa pagkaon katulos sa kadlaw.
0: Gino. Ayaw ko paghunahuna ana. Natural raman ang muabot ka sa pagpuyo sa magtiayon ang pagsuway ngayon ani. Ang bugtong lang natong buhaton nga maghinugtanay ta sa atong mga bakos. Magtambaya yung tanga maluwas ning problemaha karon. O di ta magpakawa sa paglaom. Haba, Gino?
1: Dina.

0: Inday, antusa lang atong kapublihon.
1: Tiya.
0: O, na kita mahimu, ana. Tungod kay nagdako man ta nga pobre.
2: Anak, kung mahimo pa lang kita mahawa sa kalison, ato na nang gibuhat. Pero unsaon ta man, kuto bra gyud ta dinhi.
1: Ma.

0: Apa problema?
1: Wah lagi. Wah. Dong. Mula kau ko ha. Ado ko silang mama.
0: Mag-usap ka dito.
1: Doon na lang ko importante ng ato.
0: Oh, sige. Lakaw. Kaligo na.

0: Saka lang mo tuyo nako.
1: Unda-unda ni natong atong pagpakabuang limwal.
0: Dina.
1: Nakonsensya na gyud ko sa kong gibuhat. Nakonsensya na ko. Gibuang kong akong bana nga wag bisag gamay nga nahimong sa. Aron mo hinungdan nga magpakabuang ko sa lain.
0: Dina. Ayaw gud kong inaala.
1: Nakahukom na ko. Natapuso na ni nga atong relasyon.
0: Dina.
1: Pasaylo ako, Lemuel. Sakit man. Tungod kay ang kunon ko. Mahal ti ka. Ikaw ang una na akong nauyab. High school pa lang ta. Pero sayop ni. Unfair kayo ni sa akong bana. Maong tapuso na nato kining atong pagpakabuang.
0: Dina.
1: Pasaylo ako, Lemuel. Pasaylo ako.

nabuhat gid na ako ang pakigrelasyon ni Nimuel o ni Limuel. Tungod lang sa kwarta. Kaya hatagan man ko niya. Pero wala gid ko mahigugma niya. Yes, DJ. Nakigilawas ra ko kay Limuel aron. Aron na ako'y mahatag ng kwarta sa akong pamilya. Kunya karon kay na konsensya naman kaayo ko sa akong bana. Maong ako siya ang gibuwagan. Panibahag siya na kung makibuwag ko niya, iyang sultihan ang akong bana sa among relasyon. Huwag mo ang kiniyang dakong problema na ako karon. Kay dili ko gustong maguba ang among pagpuyo. Bisan pa man, DJ, nga nagpait mi, dili ko kaya makibuwag sa akong bana. Nabuhat lang ko kadto tungod kay kaya wala ko ilaing kadangpan. Wala ko ilaing sulbad sa problema na mo isip pamilya. Labi na sa isgutan ng kwarta. Sakto bang akong gibuhat? Tungod lang sa kawad-on. Nakigrelasyon ko sa laing lalaki. Angay bang na akong sultihan ang akong bana? Angay bang mamatinud-anon ko niya sa akong nabuhat? Kung saon ako pagpangalikawas o paglingkawas nga to kang Limuel, ubasig iyag yung itsumbong sa akong bana kung makibuwagid ko niya, DJ. Unsaon ako, DJ RC? Unsaon manggid na ako og luwas niining akong problema? Inyong suwat magtatampo.

0: yun na nga. Hirap naman nun, Ate Dina. Lisuda sa sa imong problema, oy. Malisdan man sa tagtambag, ani. Anyway, may pagpaminaw karon. Ibuok XFM stations sa Visayas, sa Mindanao. Sa mga nagpaminaw karon diha sa may Samal, hello po. Ayan naman tayo. Eto na naman tayo. Kailangan na naman ng advice ng katropa natin. Oo, saraman sa ni sila good way. Magpadara man dilig suwat para mapublimata. Kanang ganahan na mutambag. Ako dilig sa ko mutambag. Ako sa nang istadihan ako mutambag din he. Aron dili ko masayo. I should be very careful when it comes to my advices. Kay basi niya sundun ganin niyo diba? Ako magbinuang-binuang ko din ni. Ako pa inyong pasangin nila. May nga mo nga, mama to'y gichaka. Ah, mama to'y gichaka ni Chaneta. Pero again, Miss Dina, yung ginag-iingon no, napoy mo ingon ng uban no nga. How can we judge people sa ilahang mga decisions sa kinabuhi when we don't know kung sa ilang mga choices? Sa Bisaya pa, kay Bisaya o naku, aron magkasabot yun ang tanan. Unsao na to paghusga ang tao sa unsa ilang kahimtang karon kung wak mangaita kabalo sa ilahang mga options, piliunon.
1: Ayaw!
0: Isa-isa ra magtawag, uy, kay isa ra akong technician ba?
1: Ayaw!
0: Maying hapon sa mga naminaw, salamat di ay. Pwede mo manawag o mutambag na kasubaybay mo sa ato ang X-rated. Hello, may hapon.
2: Hello, may hapon.
0: Alam ko na si James to. James, marami tayong caller at this moment sa sunod-sunod. So, ibigay mo na lahat, James. Bigay mo na.
2: Oo. Di ba nangutan naman siya kung angay ba niya nga sutihan niya yung bana o di ba?
0: Yes. Aha. Oo, mas maayo nang gikan sa iyang ba-ba, no. Diba?
2: Mas maayo good, kasi may bawa pa sa lain, iya dumagan pa good, pas yes, makamot ulit kakit.
0: Listen kay na.
2: Kaya and, mas maayo man itong siya good mismo, si Dina good mismo, ang mag-official nga to sa iyang bana.
0: Unsa may maingon ni mo, James, sa iyang mga desisyon sa kinabuhi? Unsa may maingon ni mo sa iyang desisyon nga? Nabuhat lang daw ito niya tungod sa korta.
2: Subanday, bali man tapunin nga mag-judge good, no?
0: Correct.
2: Mhm. Kay kuan man pero unta nagan man unta nagan pa man gibuto mga pamaagi ganun ta DJRC nga.
0: Katulad pinakadali para niya guro.
2: Oh. Nagan pa man gibuto nga mga pamaagi nga ilang magamit ako nang gitingon nga lamang mabuhi sila.
0: Mhm.
2: Dili kay ibaligya gyud ang mismo ang kaugalingong lawas gyud.
0: Diba?
2: Magdang mga mga legal na mga pamagi na bili na kinanglan nga ikuan pa dito to eh kadagang mga angin atong ka pangitaan og mga pamagi ala labang mabuhi lang tapos taga sa legal nga pamagi na gyud.
0: Mm-mm, correct. Anyway,
2: sampo pwede siya mga labada etcetera etcetera.
0: Mm-hmm.
2: Basta kay ang importante lang gyud magpakabuhi ta sa kanang mga butang mga kanang nagasubay ganito sa kabubuton sa Ginoo pod.
0: Mm-hmm.
2: Labi pa gyud kay imo pa gyud gipakasadaan pagyud ang imong bala nga wa gyud nagbuhat og mga butang nga makasupag sa kabubuton sa atong buhi nga Dios.
0: All right, thank you katropang James. Ang kay salamat sa imuhang kuan diha ha sa imuhang bulawan ng mga opinion og suggestion dito ngadto kay Dina. Hinaot ko nga naminaw karon Dina og katropang James, thank you katropa mo.
2: Exciting.
0: Kana, di ba?
3: Exciting.
0: Ata isa ka caller paspas aton din ning ko anon. Aton din ditsu-ditsuhon. Mga katropa. Ah, okay na katropa ang Doc JJ. Hello po, maayong gabi. Gabi. Naunsa man ko, uy.
4: Maayong
0: hapon,
4: uy. Maayong hapon. Hi, DJ Inak. Minita, guapa. Ang superstar.
0: Yes, it's me. Hello po. May pagpaminaw. Hello, Miss M. All the way from Dalaget. Grabe naman yan ako, mga listener. Oy.
4: Grabe ka, update.
0: Grabe. Sige, kay Aaron, dali makasulod ang ubang caller sa nato. Diretsuan na agtubag ang problema niya.
4: Adi, manggod, kay ang taong manggod, why kontento sa kinabuhi? Mm-hmm. Gusto sila instant money? Niya ang tentasyon ba ya? Nagsunod-sunod na to.
0: Yes, anara din, nagkunghong sa dalan.
4: Ang makuha na itong leksyon sa mga asawa nga, tagal nang kita magpa-estro. Oh, dili ko asawa, ha?
0: Bobay.
4: Magkogay lang ka. Mabot na mag-inandas siya kay ginaingan ba ya nga? Hilok tao kay tabangan ko ikaw.
0: Yes.
4: Ayaw pa kan, ah. Salin sa imong unod ang imong mga anak kay bati sid kay na labi nagmaybawat nga kung dagko na sila. Kanya,
0: pero kuan man sad to, ma'am, isa murag na uyab man gud to niya, ma'am. Dili man ngayon ang kanang nanguan siya. Uyab gid sila.
4: Uyab gid to niya.
0: Oo.
4: Mas nami man ang ex, ha?
0: Kuan man to kanang ex daw sa una ba? Gipatilaw lang daw niya.
4: Kuan niya, pasangin lang to niya. Na-attract gid siya, labi na kwartaan.
0: Pero, nagpait man gid sila. Kabaw po ko no nga na nagsagol na to ba na natenta siya. Naikwarta. Moy. Mo po yung nakabu... Actually, mo po ito yung nakatabang nila sa tinuod.
4: Mga ganun niya. Wala tayo may mana. Ang leksyon na nato ani makuha. Kung pobre taron sa itong kinabuhi, magpuyod pa. Ubanan dyan na ito. Pagtampo. Pagsimba o pagdaigilikot ta kay puros lang ta pangayon sa Ginoo nga gaikuana, gaikuani. Dapat makamot ang pasalamat bisan unsa ka gamay nga moabot sa atong kamot. Makamot dyan ang pasalamat.
0: Correct.
4: Oo, din dat uni mo, ayin mo pamilya. Una sa tanan, mag-ampuig ka sa Diyos nga. Pasaloon ka sa imong bana. Pagkaman, una pangin mo siya sultian. Pagkaman kay
0: seryoso?
4: Yoy tinaguan. Nga mapabiling tinaguan. Naging huway aso na makungkong.
0: Correct. Seryoso ka itong mga listener karon ay. Salamat kayo, Miss M. Nakulugay, naroon daghan makatawag dayon, ha? Katropa mo,
3: Exciting!
0: Basta di lagi na malimtan ang katropa mo, exciting ni Miss M. Maying hapon, Ma'am DJ, Reynald Chinita, mo maulan nung kahaponon na while nagtanaw sa live ng lingkod from Cortes, Bohol. Ayan, sabi ni Nila Carbon Tanupay. Musulti na lang ang girl sa tinuod nga naagian niya ang iyang ba... Ah? Nga naagian niya iyang bana DJRC. Naagian Raman Guru. Masabot Raman Guru na iyang bana ba? Masinabtanon di ay iyang bana. Ingon si Besa, Joel Besa man gid ni ha. Oo. Pani basahon ning ubang tambag din hibi kay ba sinya og malim. Dito kuan kanang liliw sa nako ang XFM Cebu page. Hello, maayong hapon.
5: Hapon, DJ Rina, Chinita.
0: Okay, hello. Taga-asa ni si Ma'am Zenaida, ni?
5: Ha?
0: Taga-asa ka?
5: Ang imoning amigo.
0: Kinsa man ning amigo?
5: Atong imong mga kapatay ko. Atong ako yung imoning ekwan man. Diwata o ni Kapo di...
0: Ay! Si Boss D. Vlogs! Hello! Grabe naman yung ako! Boss D. Vlogs! Oo, oh, tama bito. Nagsabay mo nila ka-Plotty. Oh. Anyways! Daan naman. Karo, madungog yun ako. Unsa mo nagtambag ni si Boss D. Vlogs. Tambagi ang ato ang letter sender, bi. Ay! Para mahumanan ni programahan. O sa maikatambag ni Ma'am Boss D. Vlogs.
5: Ako, katambag ni kita. Meron na yung tanong bata.
0: O putol-putol man ka, bossing.
5: Hello.
0: Ah, sige, ano go. Eh?
5: Hello.
0: Hmm. Go.
5: Ako, bakit? Yun na siya. Dapat yun na tuganan yan. Ano para sa'yo pa?
0: Tuganan na lang. No? Oh. Kaysa sa uban pa may bawaan?
5: Oh, lisod mo may bawaan. Mentag ka rin ako sa mga kamadag dito.
0: Sabak ka diha. Oy, mentag, palas ni mo no? Masilab tanon?
5: Dali na yung buwato niya para yung ba ng kuwat.
0: Ana, no? Kaysa uban pa may bawaan ang mong sikreto, no? Kay...
5: Siyempre, ito lahat, pwede yung kagawat na may bawas na ito.
0: O sa may maingon ni mo sa desisyon ni Dina nga nato nahitabo nga nagpahilabot siya sa lain tungod sa kwarta kay katudeng lakiha di ay kusog mo hatag sa iya ha.
5: Dili dili ko kayo nga katurgo ni mong dana na siya sa sila. Dili ra gyud yung kwarta yun eh.
0: Naagin siya natintal gyud siya. Ha?
5: Tilaw-tilaw lang.
0: Di tilaw-tilaw ra, anak siya, dili gugma, tilaw-tilaw ra. So, kuha nyo ito, natilawan, di ito kwarta lang, gusto yun sila magtilawanay. Na?
5: Oo.
0: Pero, salamat kay Boss D Vlogs, pero tugan isa ko kung sa imong sideline. Sige, matugan ni si Boss D Vlogs ba? Salamat kay Boss D Vlogs! I-post na ba ni mo ako among video, no? Sabak ka niya, oy. Ha? Mauba? Pagoon, nasad ka na niya do, oy. Sagot na lang, oy. Salamat ka, tropang Boss D Vlogs! May pagpaminaw sa imo, di aha, katropa mo!
5: Exciting!
0: Ayan. Grabe naman yung mga shoutout sa mga taxi drivers din na ha. Samtang naminaw sa ako akaroon na sana wala mo nigahi sa kainit pero nigahi mo sa akong tingog. Anak lang man. Anak lang. Tingog manggangis. Na diri si Ma'am Angie Romo, Remo di ay, ana siya nga, ang prob, masulba dira sa tarong paagi. Karon ka ng problema ni mo, imong tinuyuan. So honest lang sa imong bana, araw magtinabangay mo og sulbad, kay sa maunhan og sulti. Ah, mora rin yung advice ni Angie ni Remo, patugan na lang daw. Kaysa masakpan ka sa lahi pa. May hapon, kinsa maning na siya pigasilinya, taga Asa.
6: Taga kuha ni DJ, taga Tagum City,
0: Tabao
6: del Norte.
0: Ayan. Tagum. Di man life is here, yes. Sa Tagum. Sige na sa Tagum, sige na linya diha.
6: XFM 107.1.
0: Tagum XFM. Ayan. Hello sa inyo diyan sa Tagum XFM. Sa pangalan naman ni akong caller.
6: Tawagan lang mo sa pangalan niya, Soy Soy DJ.
0: Soy Soy! Soy!
6: From DM Rent a Car Tagum.
0: O saan nga paan? Pangalan?
6: DM Rent a Car Tagum.
0: DM Rent a Car. Soy Soy! Og buki ko! Nagpapaminaw sa inyo, Adia Soy. Sa may maingon. Soy, unsa may maingon mo sa tong letter sender? Uy, tambuyag sa niyang problema.
6: Ani man na, DJ. Natay panultihon niya.
0: Mm.
6: Ang banang bakakon, ang pamilya likon. Karon mabali na lang siya. Ang asawang bakakon, ang pamilya likon.
0: Oh! Dahil dyan, may award ka sa akin. Palakpakan natin yan. Pero dahil may award ka sa akin, Soy, hapa! Ana dai, Soy! Unsaon naman ni Soy, oy?
6: Ani mo muna.
0: Sige, Surya.
6: Hindi siya mag-expect o kung magtugantungan magaling siya, kaya binuhata man na siya nga mabalik sa original or sa dati ang relasyon ng duwa. Sana ginaguna, di ginapwede nga.
0: Correct!
6: Samtang magkuyong na sila, ikaw gani po. Ikaw gani.
0: Ayaw pamalikas!
6: Masakay ang asawang bakakon, ang pamilya ligon.
0: Ayaw pamalikas! Ma-carried away, masoy-soy! Ayaw! palungon yun ni Doc JJ automatic.
6: Wala kita yun, wala kita yun.
0: Hapin kong pilo nila ni Soy Soy. Basta asawa ba kakon?
6: Kanauban na DJ, DJ, advice, sulti-sulti. Ayaw lang, tinuod na.
0: Ay na lang, ikaw po no. Baba sa kanina. Ana man gina, lahat man tagpaglantaws kinabuhi. Masabta naman na. Ana man ang realidad.
6: Advice na ako ni Chaco ang kalugar. Basta kay asawang baka kong pamilya, mapabiling ligon.
0: Yung sao mani nga, wa man day po day sulbad ang problema kay niyang rason dito, dungsoy nga. Wa man po'y ikaambag sa kinabuhi yung ban, ha? Kaya nagpait, sad. Niya kay tunutunulan man siyang limwel.
1: Ay!
0: Moment ay nagbuhi-buhi sa ila.
1: Ay!
0: Hindi nagbuhi-buhi sa ila, haman.
6: O mo gani na, DJ, madaot pa yung pamilya. Umusulti siya, wala, mawala pa gina susilo. Wala ka man yung banan niya.
0: Correct! Monang, muna di na lang magsaba. Soyno, di na lang magsaba, Soyno.
6: Mga gani ang gingon ako, nakaroon, ang muto niya karoon dapat, ang asawang baka kon, ang pamilya magpabiling ligon.
0: Okay, masulba din ang problema, Giyot. Kung na problema sila kwarta, naraman si Limwin. Pan. Bitaw ay.
6: Praktikal lang kung takaroon doon kay at least kung makakita kayo siya o kanang stable nga panginabuhi ano yung bana di na niya problemahon ang problema niya karoon sa karoon hindi siya na problemahon na
0: paningkamot lang mas di ka mabuntis man
6: karoon yan ni kayaan pero ayaw ito katungan kuyapan ko siya kuyapan ko siya
0: una asa daw kapila day basi pa ni Soy Soy nga tagatagom hinuktok kayo daw na nganong ni Intel? Oh, pangitaan daw si Soy Soy. Dito pa kay Tambag. Ah, makita si Soy Soy sa Tagum?
6: Na, amatik, Tagum. Patik na.
0: Asa gina sa Tagum? Asa makita si Soy? Breeze?
6: Dito sa Makasiro.
0: Makasiro? Sabi ko sa Breeze ka. Sabi ko mankilam. Asa man na?
6: Sige, ang brand sa mo, magkilam ko na ako din nasa sa akong amo dito sa akoan, Makasiro.
0: Makasiro. Alright, thank you kay Soy Soy, ha? Real talk kung kayo Soy, oy. Thank you, Soy, katropa mo! Wala na.
3: Exciting!
0: Ako na lang. Wala gini magsabot, gutadaan, B. Kapag imo ay shout out sa taga-Tagum City din. Madunggan ko di aha, madunggan tas tibuok po ana ni Visayas Mindanao. Kulang na lang dito sa amo ang probinsya puhon. Para makabaw na ako ang ginikanan nga dili gyud ko artista sa radyo. Sabak-sabak ra ko sa radyo din. Ayan ha, open gapon na tong linya. Dili mag-uol atong linya di 09-28-55-08-727. Napag-isa ka linya po sa ito ang caller line. Napag tayo 09-95-994-6868. Alas 2:28 na siya kahaponon. Sabta nag-uwat ko sa inyong tawag. Ako sa tagaan siguro oras panahon ng isa ka mga gianda na kung atukar din hiyo. Sa mga wala pa nakabati o naka-feel o naka-experience nga giilad, aw, mo ni para ninyo. O, kani mga kuan pa ba? Ay, di ay. Di na ko ni patugtugon ang inani. Ang akong ibagay nga tugtog sa imuha, Dai Gina. Ay, di na. From Edel DeBarge. El DeBarge. Time will reveal, ah. Mo ning bagay si Muhammad. Kusgi gamay madza, di na. Kusgi gamay kay ako mutambag unya. Time will reveal sa programa. Programang X-rated. Balik ta, tawad ha.

0: Ayan, time will reveal daw, Daydina. Ano na ba to? Hihintayin mo na lang ba magta-time reveal at to time slap na lang ba tayo nito? Ano na? Eto na ba? May color na ba? Oo, may color na. Manambag daw siya. Ayan! At yun ay patuloy siguro kay Basinyag. Basinyag. Sinya mulayas na ni. Hello, maing hapon. Maing hapon di akin sa mani. Unsa ay pangalan?
1: Morning po, Kapalong, Davao del Norte.
0: Kapalong? Uy, Kapalong. Grabe naman ni taga. Grabe talaga ni itong taga Samur, Davao, Davao region pa. Usag, we. Tulo na kabok, ikag Davao region. Grabe ni mga taga Davao region. Salamat sa inyo ha. Dahil dyan, ikaw ang may kiss sa akin. Mwah! Loko mo may hapon sa inyo, ha, diya,
1: bay? Naabot na pugang Cebu, di ba?
0: Ha?
1: Naabot na pugang Cebu.
0: Gani, bitaw, from Dira. Sige, ka na-move on man ko. Siyempre, ka na-ilad mo kong taga-kap-taga.
1: Maabot na kay Samal.
0: O, muna, di na ko pwede mahigugmag taga-Cebu po. Kaya kung maabot kong Cebu, maabot na po kong Manila. Kaya muna ba yung nibuak sa kong kasing-kasing kay taga-Mako, Davao de Oro man. Dili lang git kasing-kasing lang ko.
1: Sige lang, kaya taga-Cebu, makakita na kay taga-Cebu po.
0: Wala, wala man so far. Papa may nangilad sa kwa din.
1: Ay, wala.
0: Ambot lang, di mag-gulong.
1: Dere, basing na ha. Dere.
0: Anak na lang kong Kapalong, Arnel, no?
2: Ay, ah!
0: Anyway, Arnel.
1: Wala ko yung nangilad si Moa, di ay?
0: Wala. Dili man taga Cebu ang nangilad na ako, dire. Taga Kuan.
1: Diba, di ha? Bati mailad na po ka.
0: Uy, mag-amping na ko, uy.
2: Ay, ah!
0: Karun, no, marama na kay...
1: Ay, napagtina nga, uy.
0: Marama na kay ko karun. Mga ganing dita ka, uy.
1: Marama, ito kay ka. Alata, mas tingog mo din, eh.
0: Kamao ba ka? Natungod sa ako ang kamaro, kay nakaagi lang kong kaisang heartbreak, nagminaro na ko ron.
2: Ay, ah!
1: Okay, nakaagi naman ka.
0: Naman lagi ko'y kaila diha, binga. Bisa kapila nag-iilad, go lang gihapon.
2: Ay,
1: ata nga na siya.
0: O na, oy, tagbag, tambagi na ni si Dina, oy. Kaya nasinuktok na sad, ay.
1: Tambaga, di ata magdugay nga magdali-dali, ano?
0: Sige.
1: Go para man. Anak ko, Didi, wala may aso makumukod, masakpan, maghihapon ang kaligayan. Sumbong na lang siya sinuod. Unahan ba? Unahan na lang yun niya. Kaya huwag masakpan pa lang siya, mas maglagot pa yan. Unahan na lang niya, total, sa kwarta man siya. Tungkol sa kapahit ni Gino, pero dili ba yung tanarason ni Gino? Tanarason ba ba? Manigamot sa trabaho.
0: Sige, istorya. Pag-istorya diha ka.
1: Para ibuwi sa pamilya, maot po kayo na makagaba po ng hindi. Mo to, makagaba, hindi?
0: Oo, oy, kinagabaan po ba ako? Tungko, oy, kinagabaan man ko. Saka, oy. Ano naman ang
1: ganaan? Nayagi naman sa Anna.
0: Diba, oo. Anna.
1: Karoon nga. Human wise ang tao din siya, okay, magkabaan.
0: Yes, oo. Human only learns when diba? They do mistake.
1: Well, listen learn, nagyod na. Munang pag-amping yun at ibu, kaya naghan pa kayo na, diha.
0: Mm-hmm.
1: Magani. Lain naman dari sa mukha, kaya huwag may mga kuwan dari. Huwag may makagaba dari. Ang istorya ra.
0: Mm-hmm.
1: Bitaw, DJ, para nako, DJ. Tutihan na lang dyan niya. Total, nagulag naman to sila. Galing lang kay na uyad, mag-uday na sila, no?
0: Mm-mm, kaniad to.
1: High school pa, uyad. Dili, uday na. Nag-uday sila relasyon. Nag-uday sila relasyon, ha? Nag-uday. Dili, uday. Tintal, uday na. Natintal, uday na sila. Kung tala ko naman, DJ, ano nga may inanang tao, no?
0: Well, dynamics mong gotong batasan, dong. Kanya-kanya tag-upbringing. Mm-hmm. Kanya-kanya po tagpagpadako, kanya-kanya po tagprinsipyo. So, it depends on...
1: Ang makaluluhoy lang yung anak, kaya sila'y anak bang bata o bana niya, kaya butan kayong bana, na nagmatara dahil kuwan di ay. matarag, buntag ba? Grabe, di ako makaungol po, no?
0: Mm-mm, dami sa kaayo.
2: Exciting!
1: Ano?
0: Ayaw sa, hapa sa dong.
3: X7.
1: Agay.
0: Ay, ulahin na kayo agay. Ulahin mo kayo agay. Sige, shout out sa diha.
1: Shout out na ako mama, nahi, huwag akong ate, nga nga, tipo karon na duty sila. Ako, Jennifer, huwag sa akong mga silingan, tarandari. Kusog kayo mo, Dere, JJ?
0: As in, kusog bidira?
1: Kusog kayo mo, Dere. Ako, yan, ito, ikas barrio po.
0: Basta, kaya mo, anha, ako niya, kapalong, hagway, makailan ni Chinita, ha?
1: Ay, dagan kayo, kayo.
0: Ay, noon, sa Mako, na may makailan ako, kaya siyempre, dugay sa kong Mako.
1: Oo, oh, taga diya, mga, Mako. Mako, dagan mga kuan diya.
0: Dahil mga kuntog mga naagi.
1: Cotabato, kasi dito yung mama, puhon.
0: Oo, sa North Cotabato, puhon.
1: Ay,
0: actually, di ko gana maabot dito kung tingog. Kay, ang ako rabang istorya nga, artista ko diri sa Cebu.
1: Ay,
0: may balaan nila eh.
1: Ah, gaya nga ni mga artista dito.
0: Abi mangunako dili mo abot sa punto mga maabot ning pagpagsibya dito sa laing lugar. So, ba anagay ko kay
1: ma. Pwede magpahir og number ang ita og friend di.
0: Mobayad ka na ko.
1: Ay. Dili man ang kwanda.
0: Manangit ta ni, manangit ang Doc JJ, musugot ba siya?
1: Ay.
0: Sige na ay. Pagita na di ay kay murag ka ko ano namang gyud ka? Katiraho naman kaglas. Sige na, oy, i-announce okay, imong number di Arnel. Go lang, uy.
1: Okay ra.
0: Mm-mm.
1: Oh, sige. Ako number, ang ita ko friend, ha? Kanambutan lang, girl. 28 to 33 years old.
0: Ayan.
1: 0912.
0: Sir, 912?
1: 27.
0: 27?
1: 34.
0: 34?
1: 011.
0: 011. Osba.
1: 0912-2734-011.
0: Okay. Ang ipangita ni mo ilan, guys?
1: 0912-2734-011.
0: Kung sa magipangita ka ni mo bilidad, 28 so hang tod.
1: 33.
0: Kung mula pas, 33. Hapit na mag-birthday kay mag-34 na.
1: Ay! Pinirigas ko na, madapa.
0: Madapa na, no? Basta, basta, basa pa. Dili pa lang basa.
1: Ay!
0: Salamat, diya, ni Arnel. Oy, sa Kapalong. May papaminaw ninyo.
1: Pag-ibaw ng bayan lugar, amping.
0: Oo, tinikaroon din rin, oy. Hindi amang gurong kuan ron. Bagyo. Salamat, may pagpaminaw. Katropa mo, oh, okay, bye.
2: Exciting!
0: Uy, kapuyan ninyo, ay. Kadaghan ba na kong problema ho nun, di ani. Asa mamapalit imong Santone Vitamin C DJ? Asa po na mapalit? Nasa mga butika, napunta din sa ato ang physical store nga naubos sa atong istasyon. Sa may Z Plaza building, katropang, saan siya? Kinsa man to, eh? Kinsa to? Jeffrey Ligis. Ana, gapaan ni mo, DJ. Oy, buyag yung tawo, no, eh. May sad, may pagkakuan sad, may pagkahulma sad gamay, madapon ni, masurisuroy sad sa SMC side, buyag yung tawo. Pero okay po ko sa G-Mall. Pwede po ko diya sa E-Mall. Bisag asa, ay, madako, ay. Basta madako sa hangyo. Okay raman.
1: Ay!
0: Mangayot raman ko pangpalit ang kanang wapol.
1: Ay!
0: Pila ramay kalipay, gintawa na ako, ay. Pwede ko burger. Tapos, human ka na. Human sa burger? Kay, burger ka sa akin. Burger ka sa akin pagkahuman. Tinood yun na DJ at tinood yun na di na unfair ka ayo ni Gino. Buutan rabak ka ayo. Hirap mong ipagtanggol. Ay na-stress si Kuan. Ay si Charlene dire. Oy, maing hapon ma'am DJ Reyna. Mauna ng kapon nun. Why nagtanaw sa imong live naglingkod from Cortez, Bohol. Ayan. So pa may mga advice din eh. Kaya mo advice na ako. Kaya gamay na tong oras o. Oh. Dapat pata caller. Napay caller nga naka-intact din ha. Wala na. O, sige, i-close na itong linya. Ina na sila, manguli sa tagsayo eh. Kaya manguli tayo, magpahuwais ako eh. Kadali lang. Pahuwais ako kay... Bising linya. May hapon DJ RC, pasyarot ko kay Brex Lloyd Barrientos and Edsel Barrientos, Noy Rogelio Delau and Napaminos X-Rated, samtang naglawig paingon sa laluan. Good noon DJ, ang akong ika-advise sa babae nga likayin ng lalaki niya mientras wala pa sila mulabulabog kagadala pa lang nag-visit mo sa mo't ginagkaliso diyan ka pa ka sa lakaman ng demon sa wede. Eh, okay, break it down, yo! Flip top. Nangabasa na din yung microphone. Ano siya? DJ, muagi ka sa akong FYB. Masangit ko sa imuha. Bahala ka din. Naraman ko na namang scroll up ni mo na. Ang ingon naman niya, diri, oh. Ano siya? Musamot daw kabuisit ang ilang pagpamuyo. Ano, musamot yun kalisod kay anaa ka nagpakasala ka man. Sa mata sa Ginoo sa imong gibuhat ana si Renante Cabiles. Ayan, Renante Cabiles, agang salamat. Bitaw sad oi. Ingon pa kay nalabas daw sa gulan daw Binuo ang pagpanginabuhi gid ang mabisit-bisit gid daw na. Pero wa man ko gibuhat ni grabe ka Binuo ang usay nakaagi pa kog mga challenges. Ana kita mga mga tao usay dita mulimot ta sa ato mga kasalanan. Sa iba yung gudang ato abay mga kahimtang sa kinabuhi nagdepende may nasa ato mga desisyon. Percentage. Dakong percentage ang impact sa ato ang mga desisyon sa unsang sitwasyon nato karon. Muna kung ikaw Mads, magpadayon ka ana, aw, naranan ni mo. Pero dilipot mi sure nga mutambag mi sa imuha nga ipadayon ni mo na o di ka musulti kay Mr. Kay Murag. Sure jug ko Mads nga magkalainay gud mo og buot ni bana ni mo. Palitan ako og burger Dayon Burger Human. Shout out ni mo diha, salamat gikan kay Boss D Vlogs. Baliktad oy ang uban man gani bago mo check in, mohapit unta mohapit daan sa burger run. Alam na ang mga pattern at mga sequence. Ay, palitan dayo unog kanang kuan. Paitag burger niya, check in in 3 hours. Pagkawan mo to imirinda. Kapoy eh, tama na eh. Mura to eh. Masakit ako tutunlan. Ako nga manan akong istorya sa imuha, day. Hindi na. Seryoso ka rin, Chinita. Dilig ang sakto imong gibuhat. Di naman ay kapatingala, day. Di naman po naipangutana o nganong sakto ba imong gibuhat kay dilig ang sakto ang imong gibuhat. Sa sugoy palang daan. Sugod pa lang daan, makadaot na gito siya. Kumungta na kag-angay ba ni mong sultian ang imong bana? Narapod na ni mo, day. Kaysa lang kung maingon sa imuha, ayaw pag-expect kung magsulti ka sa imong bana, kung gusto ni mong isulti, good, naaragid na ni mo. Ako, I'm not in the position to tell you what to do. Kaya I know for sure you know already what to do. Happy pa ko na kamali-mali. Kabaw na ko day nga, kabaw ka sa hunsay, husto o tama. You are fully aware kung unsa may dautan or dili dautan. I know, ang imuha na pangutana karon gusto ra ka o kabugaton ba? Unsa man ang unsaon ako paglingkawas ni Limuel. Musumbong gid ko no siya sa akong bana kung makibuwag ko niya. Planuha na, day? Planuha, day? Ayaw sali ka ng Limuel, day. Kay basi ka na si Limuel. Kaya kung na siya na igugma ni mo, day, dili ka niya inganaon. Ang tinuod nga gugma, day, dili magpakasakit. Ang ihaan lang, anak, kalipay nga makuha niya ni mo. Ang kalami, susama ani. Mora gid na siya dai. Ayaw kadlok ni Limuel. Hunaw na lang ang sao ni mo pag ikyas din ha. Pero ayaw pag reckless ha. Do not be reckless. Ayaw pagpataka og desisyon. Sa pagkakaroon, planuhan na unsa may angay ni mo buhat. Make sure nga di ka maunhan anang Limuel. I sure jud ko do dai. Nga kana si Limuel. Napo di mga sariling plano niya. And do not, if gusto gid nimo ampingan o gusto nimo masalba imong pamilya, think of it. Ampui. Ampui dai kay usahay Bino, maglisod betay desisyon sa kinabuhi no. Iampo God, iampo, di ba? Malamdagan ka, mas dali imong magdesisyon. Ano katawa ka man? Mora to dai Gina, sa pagkakaroon ako ilaing machika sa imo ha dai. Kay at the end of the day, unsa man among gibungat dinhi sa radyo, unsa man gipantawag atong mga taga Davao region. O unsa lang dapat magdili sa ato ang maabtan sa atong pagsibya. Ikaw ra gyud kahibaw unsa may angay nimo buhaton. Basta importante dai dina. Paningkamot nga ang sunod nimo nga desisyon og lakang nga imong buhaton makasalba sa imuha o masalba ang dili lang imuha. Masalba ang imong pamilya, ang imong relasyon sa imong bana. Dili man automatic day nga mo nay mahitabo, wala man ko ni ingon sa imo, wala pa ko ingon romanticize ang idea nga kung mutugan kag tinuod, masalba na ang tanan. The thing is, dili lang ta ang akong point dinhi, ayaw himo og butang makasamot sa imong problema. Wala ko ingon oras, Mark Iris Carloy, sa imuha, shout out kong Boss Pandi og Boss Ryan Paradero, Warren Saberon. Asa pa pamit, okay, katawa sinis fruta, katawa sinis fruta. Yung sa'yo, katawa na nis fruta man. Oh, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Thank you so much. Magdungga na ita balik og mapuhon Webes sa programang X-Rated. Same hour, same DJ, same station. Og same technician, malamang. Ana ha? Oo. Bangugat kong apilang technician na yung nga, pasignal dyan ha, pasignal! Pasignal sa budaan. Pero dito sig hilo-hilo dire. Dawa naman tayo igong oras mga katropa. Masunod na ang programang Asintado Kauban si katropang Eric Seras Manait mga katropa. Sa tong partner sa Pikas Lawa katropa. Katropang Doc JJ. O sa ato ang station manager John Lim and Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated, diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting! Ah!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3:03 na sa hapon. Atong time check, hatod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Cafe Mix.
2: Exciting!
1: Kapiga doon ay soya powder, doon ay mangustin, doon ay pagigkamunggay. Sustansyado, punos vitamina, kung nang di ka malkansi sa imong pagpangapi, mga katropa. Sunthone Plus Cafe Mix, makatabang pagpakusog sa cognitive function sa atong utok. Mapalit din nyo, diya sa inyong mga suking butika. Mapalit usab diri sa Yes to Health Wellness Center. Sabay Z Plaza Building, Dan Diha Kosalim, Dakbayan sa Sugbo. Sunthone Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa! Alas tres-tres na!
0: Eric Seras Manait, Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas non isteos, adid kwa di volumos! Sed Fatsera, Juan Dios Gomez,
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
3: Asintado.
2: Exciting!
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
2: Exciting!
3: Asintado!
2: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon, usab kaninyong tanan, mga sugitig paminaw. Adlaw, karon nga Miyerkules. Midweek. Sa 20 ng buwan sa Mayo, tuig 2026. Ako gihapos ka tropang Eric Siras Manait, pakiguban ka ninyo hangtad ta sa 5. Panginaot kong naamos mayong panglawas. Mayong dagan sa inyong pangunauna. Kapiskay, kadasig o kamaya. Gracias kahitasaan, manaa ka ninyong tanan.
2: Exciting!
1: Sa mga suki na itong taxi drivers, mayong pagpaminaw sa mga katropa, usap na itong mga mag-uma, mga mananagat. Mayong hapon ninyo diha, mga katropa. Sa mga taga-Bohol, sa mga naa Dias Negros, pinagi usab sa XFM Giholngan. Good afternoon!
2: Exciting!
1: Mga taga-Lete, kumusta og sa tibuok probinsya Sugbo? Mayong pagpaminaw, mga katropa. At hindi man maayong balita, Dres Campo, mga kaigsunan ni Senador Bato de la Rosa, kay deny man sa Korte Suprema ang iya dito karong hangyo nga mo pagawas, mag-iigala ang Supreme Court og temporary restraining order.
3: Asintado!
1: Ha? Kini ni aga di mayong balita sa abig magigala diri sa kampo ni Senador Bato. Da? Kay gi basura magigala ang ila ditong hangyo nga mangayog TRO. O at the same time kining patumag status ko anti-order pagpugong sa gobyerno, no? Nga mukopirar magigala ngadto sa ICC. Ang Supreme Court sa gipagawas maghihigala nga desisyon adunay siyam kabuk ni pabor, lima kabuk maghihigala ni supak og usa kabuk maghihigala ang ni abstain. Now, despite the denial of the interim relief requested by Senator Bato de la Rosa, the High Court said it has yet to resolve the main issues raised by the parties in their pleadings and motions in the main case. Kini maghihigala, murag Ambot og unsa pa ka ditoy ang ayang buhaton sa campus, mga abogado. Senador Bato de la Rosa, mga amigo. Nga, karon mga kaigsunan, ang ila dito karong hangyo nga temporary restraining order. Agi, deny man mga kaigsunan sa kataas-taasang hukuman. No, mga kaigsunan. Now, tanaw na to, maghihigala og unsa dito'y buhaton ron sa kampo ni Bato. Masurrender na baka lang yun si Bato de la Rosa? Or padayon baka giyapon silang magtago-tago? Aron di maghihigala ma-signet sa mga taga-NBI mga kadugo.
0: Asintado!
1: Now, kinipon maghihigala nga pagka wagtang ni Bato, tanawon po nato dito kinsay accountable ni ini mga amigo. No? Now, hibaw man ta maghihigala nga dito pa sa Senados Bato de la Rosa, mga kaigsunan, di pasalig man unta si Senate President Alan Peter Cayetano nga si Bato di mahilabtan dito Senado because he is under the Senate Protective Custody. No? Wa nila pasurindira si Bato kay nagsalig sila nga ubos mangigala sa Senado or sodya sa Senado why makahilabot ni Senador Bato. Pero tanaw po siguro mag-iigala sa kampong Senador Bato de la Rosa labi na siya mga abogado nga purag di man kasaligan ng sulting nga Cayetano mangita lang tagpagi makaiskapo. Kana mag-iigala may ato dito karong tanawon kay karon baya mag-iigala gipagawas po sa RTBM no? Ang kini mga kaigsunang mga video sa pag-iskapo ni Bato de la Rosa og ni ining Ruben Padilla. Ang atong duha ka mga senador nga matod pa mga kaigsunan sa kinini ang kopya sa in and out sa Senate Sergeant at Arms. Ang pinakauhi maghihigalang mi biya dito Senado alas 2:30 nitong Mayo 14 mao si Senador Ruben Padilla.
0: Asintado!
1: Now, sa mga nagtanaw karong hapon na akong ipakita diha ninyo maghihigala ang video nga kuha kay daghan magyud mga kaigsunan ang naguhat pud ani og unsa giunsa pag-iskapong Bato giunsa magigala pagdala ni Senador Padilla dito mga kaigsunan sa parking lot no tinuod bang istorya nga nagwig si Senador Bato de la Rosa paggawa sa Senado no tinuod bang istorya mga higala nga si Senador Bato de la Rosa dito sa baggage compartment mitago mga amigo. Aday video maghihigalang ato ipakita diyan ninyo. Mga kaigsunan, ato ang i-play ni Double J para sa mga nagtanaw karong hapon na aron nga ila po dito mahibawan unsa tong itabua sa kadlaon sa Mayo 14 sud sa Senado maghihigala dira. Kine. Sa exit na ni Padong sa parking lot tapos Ruben, itgawas, Ruben. Ruben Padilla to. Nisunod na yun maghihigala. Kining babae nga nagkao o si Senador Bato nga nagkalo. Tara. Kita mo. Tara ang video. CCTV footage ni. Karon, dera sa kuano, parking lot. Tara. Senador Ruben Padilla, nagsunod ni Bato. Tara. O ang Edicam. Yeah. Toyota Fortuner puti. Kang Ruben Padilla. Tanawa. Pila na lang ka mga sakyanan sold sa parking lot sa Senate. Tara. Oops. Tuas passenger seat. Tuwa ni sakay si Ruben dito sa passenger seat. Isa ba tong tuas passenger seat? O niya nilarga na yun. Tara. Oops. Tara. Kita ka? Tanawa mag-iigala sa mga nagtanaw karon. Mauna yung paggawas ni Ruben Padilla. No? Puti or unsa na nga murag dirty white. Ang gisulob ni Ruben. O niya, babae maghihigala. Staff siguro ng Ruben. Sunod si Bato de la Rosa nagkalo na niya nagjacket. O tara. Ang kanto na yung pag-iskapo nila sa Senado. Magkakaigsunan. No. Ambot, huwag ka na paghihiga lang uban diha, mga sakop na sa Senate Sergeant at Arms, tatas Bato de Rosso. Sa pikas nga angle sa CCTV, makita ninyo ka na. Tara. Ata? Sa pikas angle ni nga CCTV, tara. Si Bato, si Ruben Padilla. Okay, tara. Mau na. So, diretsong larga. Kita ka, mau na magka-exodan. Ang maong video nga gipagawas karon sa taga RTVM mga igsuon. Aron mahibaw-an maghihigala sa mga kaigsuonan natong naminaw og usab gyud ang pag-iskapong Bato, naglisod ba? Ang pag-iskapong Bato maghihigala kanabang guardyado ba kayo? Dili, simple ra kayong pagbiya niya sinado. Kadlaon na niya, alas dos, pasado na ni. Mga kaigsunas, kadlaon. So, makita ni mo nga, gamay lang yung tao mga higala na son sinado. Kung imong tanawon mga higala, ni babae kauban usa. Yeah, doon ay usapod ka lalaki mga higala nga, doon ay gikatabi cellphone. So, lagtod pagkasulti, kung imo mga higala ang ipon, ang nanakay sa sakyanan ni Senador Ruben Padilla, opatra ka mga tao maghihigala.
0: Asintado.
1: Opatra ka mga tao, mga kaigsuonan. Now, doon ay mga istorya nga sakyanan ko nonoy ingnunta maghihigala Alan Peter Cayetano ang gisakyan pag-iskapo. Karon naklaro naman yun nga sakyanan ni Ruben Padilla kay si Ruben ni Angkon Magyudpod nga kinini ang maura na dito'y naglahi nga sa kenan Sods parking lot sinado, Toyota Fortuner lang. Ang uban magigala mga mahalon kayo.
0: Asintado.
1: So, taliwa, magigalas ka bilyonaryo aning Binoy, aning Senador Ruben Padilla, Toyota Fortuner, mga kaigsunan, ang service ra niya. Kaya uban good nga mga senador, ngilingig na magigala kayo, basi magigala kang uban din, nakakadilak na na. Di gani, mga kaigsunan, BMW. Ang sabay uban magigala ang mga mahalo sa kyanan. So, kang Ruben, ni Angkon siyang ako sa kyanan. Ang katapusang nigawas di karon sa Senate parking lot. No? Toyota Fortuner, sa kyanag senador ko, no? Pero, di ba po na, basta-basta ang Toyota Fortuner, magigala. Kanang iyang sa kyanang Fortuner, high-end man po na. No? Mahal man po na, magigson, minuilyon man po na. So, di na, nakita na ninyo ang maong video. Mga kaigsunan, daghan ng ngita nini, nangutana magigala sa mga netizens dari social media. Masa bagay itong pag-iskapuhan ni Bato? No, nag-wig bagay ito, ingon ini. So, dira, nakita na ninyo ha? Nagkalo ras Bato, natanawa ang video magigala katapusan. Nagkalo ras yan, isunod siya ning babay. Why wig? Simple ra kayo ang pagbiya, no? Nagkalo lang, nag-jacket lang. Unya, pagkuman, diretso dito sa sakyanan ni Senador Ruben Padilla. Kana, no? Mga kaigsuonan. Why taga NBI? So, yano ra kayo ang iyang paglarga. Matod pa, paingon dito sa Manila Yacht Club. Matay, nakadungog kong istorya. Nya, doon na pinabasa na kung mag-iigala dari social media. Subject for confirmation. Ang kanto ko nung mag-iigala ang lisensyas piloto. Nga mo dito yung gisakyan, mag-iigala ang Senador Batos pag-iskapo. Piligropod ko nung mag-iigala. Nga masikwati to.
0: Asintado.
1: Iparibok mga kaigsunan. Doon ay nabasa na ko nga istorya nga ang kantong lisensyas piloto nga nagmaneho helicopter or aeroplano. Plano mga higala nga iparibok po sa gobyerno.
0: Asintado.
1: Apastilan, porbida. Huwag ikaw kapitan mga kaigsunan or ikaw piloto. No? Nimaneho ka helicopter, nimaneho ka mga higala sa aeroplano kung sa ba. Madamay ka dito sa gubots politika, pritigin ni mo di malasa.
2: Exciting!
1: Ha? Mo, sugot mo mga kaigsunan nga, kanang, ang ingon-ining mga ordinaryo lang. Nga mga, di ba po din noon, ordinaryo ni piloto, no? Kapitan baka kay unago dito ni sa Manila Yacht Club ko, no? Sakay atong yati magigala na matod pa kang Chabit Singson. O niya, gikan sa Manila Yacht Club ni dito sa Batangas. O niya, dito sa Batangas, doon ako ng helicopter nga naguwat. Abot magigala helicopter, aeroplano bag o sabagi kag helicopter gihatod bag airport pero murag tan-aw na ko magigala. Kini ni ang naghelicopter gi siguro ni gikan sa Batangas paingon dito baga tigpaminos Davao. Kasi napita nagtagos bato karon baga tigpamino. Nga naman na sila lisensyado man. Kaluoy po no. Og sila madamay unya pagkahuman mga kaeksyonan sila ra dito guknos gobyerno si Rubén Padilla magigala. Dili pod idamay mga kaeksyonan. Nining iyang pagtabang magigalas pagpatagong bato.
0: Asintado.
1: Di ba? Ang ingunin nga mga sibilyan ba? Matawag ba na nato silang sibilyan? Tandi aning mga politiko. Pero sila ray guknos gobyerno, unfair po kayo. Nga tandogon ang ilang mga lisensya pagkangaan nga sila dito karigisakyan sa pag-iskapo mag-iigsoong Senador Bato de la Rosa.
0: Asintado!
1: Nga matres rabag yun na. Pastilan, pagka di malasaw niya. No? So anyway, mauni maghihigalang video. O niya, sa pikas po nga bahin, kanto po nga video double jing ato ipakita, katong usa, sa office of the Senate Sergeant at Arms, o kanto mga Senate Sergeant at Arms, nga dito sod Senado. Ato po itong ipakita, double jing, kay kinini ang, kuan man good, atol sa press briefing dito sa Malacanang, nakita maghihigala diri karon nila ni DILG Secretary John Vic Remulla. Og at the same time magigala sa taga PNP, pinagi ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis. Ilang gidiscuss nito ang sequence of events based on the footage captured magigala sa security cameras sold sa Senate premises. Now, matod pa magigala nga kinini ang diya mga kaigsunan ang naitabo is wa yun maghihigala dito karoy bala gikan sa gawa sa GSIS building. Paingon dito Senado. No? Sa kuhay maghihigala sa istorya nini karong General Mau Aplasca nga nagpabuto po nila kuno ang mga taga NBI mga kaigsunan mao na nga nanagan po sila.
0: Asintado!
1: Makita man nga ang positioning mga igsoon sa mga taga Senate Sergeant at Arms. Ang Philippine Marines, naamagani po dito Senado. Pero ang uban magigala ningon nga, di man na dito karon gawi sa mga Philippine Marines na magpasalba, kay patayin mo ng ila. Ato ipakita, Double G, kining mo nga naitabo dito sa kuan. Sod sa Senado, magigala itong Mayo 13. Tanawa rin yung magigala.
4: Kini? Gemel Ledesma, sir.
1: Tanawa.
4: Osa personnel, yung unang-una.
5: So, boss.
1: Tanawa.
5: Boss. Oh. If you can see, pause please. Boss.
1: Oh. Ipa-pause.
5: If you can see.
1: Dito sa tumoy. Tumoy. Tanawa sa tumoy.
5: Mr. Ledesma, member of the OSA.
1: Oh.
5: Was Ledesma. Sneaking through the window.
1: Nakig-istorya or siya. Sneaking, sumilip.
5: Sumilip siya dyan.
1: Sa bintana.
5: Bitiwan niyo na konti, 5 seconds.
1: Oh. Milili, sa bintana.
5: Right na konti, 5 seconds.
1: Okay.
5: And there he is, stop, go.
1: Okay.
5: And look, he bent down.
1: Oh.
5: And he was peeking through the window kung sino on the doon.
1: Oh.
5: So clearly he saw that there was one person in the premises.
1: So, gilili dito 15 taos gawas. Dito so, side continue. Sa GSIS building. Karawa.
5: Stop. Where is Mr. Aplasca?
1: Si Aplasca? To ang mag-iigala.
4: The one being held by...
5: The one being accosted, held by the back.
1: Mm.
5: That is...
1: Kininagitom.
5: Aplasca.
1: Oh. Okay. Kininigitom.
4: Oh, holding a long firearm.
5: He was holding
1: tag-bit-bit og taas kag armas siya plus ka.
5: Easy 9mm pistol carbine.
1: Mm. Tanawa, sawa pa ni buto-buto. Niya giblihan ang pultahan. Giblihan ang pultahan na tanawa, tanawa. Oh. Giblihan ang pultahan. Tanawa.
5: Brother, go.
1: Tanawa, giblihan ang pultahan, oh.
5: He opened the door.
1: Oh, tanawa. CCTV footage niya. Giblihan ang pultahan. Nanuol ang ubang mga taga-usa.
5: At that point, I think he was asking.
1: Oh. Nakikistorya sa taga-NBI. Oh. Pagkauman, diretso nagdagan. Tanawa, na, na, na.
5: The NBI agent was retreating.
1: Oh, tanawa. Oh, op. Oh. Mo na ni.
5: At there.
1: Oh.
5: Stop.
1: Stop.
5: You could see that suddenly the reactions of the Marines.
1: Kung di mo tanaw ng mga reaction sa mga Marines.
5: Ready position.
1: Oh, tanawa.
5: We assume
1: Luhod
5: that this is the first time.
1: So, buto-buto na na. Kini. Yan, yeah, ang uban nga mga taga-usa. Pungko na.
5: The door.
1: Oh.
5: Continue.
1: Oh. Tanawa. mga higala, imo ditong imaginon, ni abli pagani silas mao aplas kaspultahan. Aning sinado pagli-li dito karon kung kinsa ng mga tao diya karon sa side sa GSIS building. Ngano'ng gipabuthan pa mang mao aplas ka, human nga nagpaila mga kekso ng NBI sila?
0: Asintado!
1: Ha? Di ba? Nakikistorya pa gani, kini, sa tanawa o, ipaw ng suga, maghihigala. Ila pa ganing giablihan, ang butong kusay sword maghihigalas o ni Mau Aplaska, nga, giablihan pa ganin niya. Ang maong pultahan, pagsusi o kinsang ng mga, nag-drill ko no, nag-bolting anang pultahan diha. Mga kaigsunan. Kung imong tanaw ang maghihigala ang video, kini, nagbuto-buto naman gini. Oh, tanawa. Pero mga Philippine Marines, wag yun mag-iigala mo engage. Kay, kini mga Philippine Marines lagi, pumpas mga sweet to mag-iigala sa gubat. Kini mga Marines, di man ni mag-iigala, wag ni maanarog salba-salba, patay mga nito. So, kini mo tanaw ng mga Philippine Marines, mga matay, sus, probida, nagamit rin mga Philippine Marines, mga exons, ha? Kalaking Alan, Peter Caetano. The Senate was under attack. The Senate is under attack. O sa may under attack?
5: Then he came back.
1: Oh, tanaw. O sa may under attack, maghigalang wa maginano diya karon spultahan padong sinado. Mr. Senate President Alan Peter Caetano. Ha? Wa magin maghigalay na nod. Diba? Wa man gid manghigala dito karon kay lahi usabay pagsabot ning attack di ba gi atake. Pero kun imong tanaw manghigala ang CCTV nga mao gid ni manghigalay ako ditong gi-post pagka Mayo 3 gabi human sa buto-buto. E ko aron wala daghang istorya i-post dayon ang CCTV. No? Aron maundang dayon ingon post jinggoy manghigala nga itago-itago yan. Kung hindi mo manghihigala ditong obserbaran, ibalik lang dito ng Bolsi ang maong video niya, kumahuman eh. Ang kining mga taga USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms, apil pa ganing mga SACOPS Philippine Marines, niadto ana maghihigala ang pultahana. Nga diin dito na dungog, kining giingon maghihigala ang nag-drilling ko ng taga-NBI yung saban na diha. Nananaga naman ni sila. Mga buto-buto na ni. Pero kay ba mo maghihigala kinsay doon ay pinakadagag pabuto? Or kinsay doon na dito'y daghan nga gipabutong armas ang mga sakop sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Kay pagkadungog, mag-iigalas taga-NBI nga nagbuto-buto. Dito pong tago ang taga-NBI, mga amigo. No, ibalik na dito sinugdanan double G. Dito mag-iigalag cover ang taga-NBI kay bala na gunang ng lupad. Oh, tanawa, oh. Kinay, balik na ito mag-iigalas, no? Tay membros usaan nili-ili dito sa bintana. Tara. Nya si Mao Aplaska kanang gi na, kananay kwasluyo. Ah. Oh. Kananay kauban magigala nagre. Karon nagbitbit og taga sa baro ni dool siya dito sa pultahan. Kada lang tanaw ninyo mga higala, relax raman kay sila. No, relax raman kayo. Even ang mga posisyon sa mga sakop sa Philippine Marines, relax ra pud kayo. Oh. Kung imong tanawon lang, wag yun. Dito rin yung mga kaigsunan na usap ang ilang positioning, human nga unang nagpabuto kinis Mau Aplaska. Ha? Maurigin yung mga higalay pangutana, puhon sa investigasyon, pangutana. Nga nung nagpabuto man ka, human ka na hibaw nga ang kanang naas Picas building taga-NBI. Nga nung ipabutan man taga-NBI. Ha? Nga pong rabas taga-NBI, mga kaigsunan, wa na sila dito. Makahigayon pa dito sa pag-isas ilang armas kay nagbuto-buto na gikan diri sud sinado. Unya ni ingon mas maoplas ka nga nagpa-warning shot siya. Unya pagkauman ang taga-NBI matud pa niya ni saka pagkuros armas mga kaigsuram rogdang tion. O na nga gipara ka nila pastilan. Unya karon maghigala mo ingon si Alan Peter kay tanong gi-attack ang sinado. Karon no tanawan ni Angkos Mau Aplaska manghihigala nga ang iya ditong sakop may naguna pabuto. Kanaw kada lang ona tanaw daghan kay nili-li dito sa pultahan kay giblihan man pultahan. Diha pa lang daan nga nung wa man na dito magkasinabot. Oh. Tanaw kada. Tanaw tani lilian ni tutukin ninyo oh. Giblihan ang pultahan oy. kada kay istorya pas mao plus ka sa mga taon tuwa dito sa gawas nga gidura ang mga taga NBI. Onya, sa ilang pa nag-istorya, nga nung iabot mas punto magpabutos mao, aplas ka. Ha? Nga nung iabot mas punto manghigala nga magpabutos isang armas after knowing nga kanang tuas picas building taga NBI ra. Onya, taga NBI manghigala, wa man yun mga kaeksyonan mo, hana pun. Ugso diya karon sa premises sa Senado. Gani, kanang pultahan ha, ilaunta dito mga kaeksyonang lakan. Ha? Kay nakahibaw mga igala na kadawat og information ang presidente sa GSIS nga kantos President Veloso nga basin mga igala kanang pultana gamitong exit mga kaeksyonan sa pag-iskapong bato. O na nagpuyo po sila diha pero wagin manood ang NBI saan mga igala sa Senado. Ah, kay niingo naman dito sa Alan Peter kay tanong nga di mahilabtan si bato within the Senate premises because bato is under protective custody sa Senado. Ah, so unsa may mahimos NBI na? So why mahimong NBI na? Pero unsa ni tabo? Bato pod magigalang way salig ni Kaitano ni Skapo gyud.
6: Aya.
1: Ang kinilang mga kaigsoonang ilang drama diha nga pabuto-pabuto. Mao na i-question gyud. Pohon magigalas ilang ipahigayong investigation. Isuspenso na mas ombudsman is mao aplas ka. Pero kinahanglan gyud mga kaigsoon mahibawan. Kisa may nagsugo ni Mao Aplas ka magpabutos armas? Ha? Oo. Pinaingon pas Mao Aplas ka sa wapan ni Mahitabo na kinomdom yun ko. Giingnan niyang media mga igala. Okay, kamo mga sakos sa media nag-cover. Atras mo, atras mo. Nga naman sir, nga naman sir. Unyab, ang mga taga Philippine Marist, nanaga na. Ha? Nanaga na, naglumbay na ba? Atras mo, atras, atras. Nga naman sir. Sa to, gin-English to yung sulti nga. We will arrest somebody. We will arrest somebody. Unya, pagkahuman, nagboto-boto, wag inadakpan. Nagboto-boto, wag inaigo. Wag isamaran, mga higala. Pastilan, mga kaigsoon ng drabaha.
6: Ayaw!
1: Libog ta, mga higala, at itong hitabua.
0: Asintado!
1: Alas 3:30 mga kaigsoonan sa atong pagpadayon ng atong tulumanon karon. Maing hapon sa mga nagpaminaw karon maghihigala. Alas sa atong tulumanon. Ingon si April Dublin Ortiz, kamo ba daw kunoy sulungon sa nakadala, nakadala og baril? Di ka warning shot? Make sense or listen sabton? Wa man sila sunga. Wa man sila sunga. Gisong ba na silang wa man sila sunga dito Senado? Ha? O gang NBI, di ba buto magkipinusilay? Gipangita nila sa bato. Ang problema lang nga nung magpaboto si Mao Aplas ka after knowing nga gobyerno rapod manghihigalang naas palibot. Sold Senado. Ha? Pa-warning shot ka kung palita gantuas gawas rebuild eh. Anong imo man pa-warning si warningan shot o mag-warning shot magka dito karon sa kaoba ninyo sa gobyerno? Oh. Kuwa man to sunga o intawon nga makigubat unsa ba? No? Ang kanto magigalang itabua ni request ang presidente's GSIS to secure the building after nakadawat og intelligence report ang taga GSIS nga basig adto mulusot si bato dito sa Picas building sa GSIS mga higala ba itong dito ang taga NBI? So dito ang taga NBI. Gili-li mga kaigsuna ni Mao Aplas ka. Anong ipabutha mga Mao Aplas ka? Pagkaibawan niya ang taga NBI. Ipabuthan man niya. Kanyahantod mga higala ni Abos Punto ng paarak ng armas. Perteng naghanan na pagawas magigalag bala ang taga-office of the Senate Sergeant at Arms. Ang NBI manggigala, nakapagawas ng pilara kabuk basiyo. Nakapabuto to sila. Pero nanagang yun bail sa kuha po sa CCTV o sa mga cameras media. Kita magito niyo nga ang mga taga-NBI pagkadungog buto-buto perting dagan hasta mga sakos media.
0: Asintado!
1: Maingon magigalas Alan Peter Kaitanong under attack. Ha? Under attack to? Ang mismong taga-Senado may unang nagpabuto. No? O niya pagkauman, mag-iigala. Huwag ginakit ang mga kaigsunan nga. Balit trajectory nga dunay bala paingon sod dito Senado. Ang mga bala mag-iigala, gikan sa Senado, paingon dito sa gawas. O niya, asa marapitang under attack, anak. Kung under attack pang Senado, naghanong takig mga bala, nga tuwa paingon dito sod sa Senado. Karon mag-iigala sa pag-check sa suto. Asoto, pag-check mag-iigala sa suko, scene of the crime operatives, nasuta sa taga-suko. Nga wagi bala mag-iigala ni sod, paingon dito Senado. Asa mang under attack na, Senador Alan Peter Cayetano? Inyo na pong bugoo ng mga Pilipino. Patuhoon na po niya mga tao. Ha? Mga kaigsunan nga giatake ang Senado karon. Ano'y nakaparat aning ubang mga politiko? No, okay. Yanoyanohon lang nila dito karon. Istorya ang mga tao, patuhoon ang mga tao. Nga na, di ba na mao? Na may investigasyon. Eh? Eh, kung ging na, di mo tuo ang mga tao sa suko. Kaya di ganita mo tuog suko, aambot lang. Depende na naging nasa mga tao kung sa inyo tuuan. Mauni maghihigala ang gipagawas nga video, no? Kining gipikpik sa baga, manas bang oplas ka kanang itom, mga kaigsunan. Nilili na dito, nakig-istorya na dito, kay giablihan nila ang pultahan. Ha? Mauni na kumasabtan, mga profesional man sila. No, mga profesional ni sila mga tao, Office of the Senate Sergeant at Arms. Di po na basta-basta yung tao na sila, oy. Nga, kininiya karong mga tigbantay sa Senado. No, niya, tagi-NBI, no? Profesional po na sila, saga diya, mga abogado. Well-trained po na sila diya, pero nganong niabot mas punto mag-unay? Kining yun ni, di ba? Mag-unay mo, puros munas, gobyerno. Ha? Di man na magsilbi yung tao ang Ginoo, sus probida. Nga ako, gibang higalang gusto nga ipaklaro, kining giingong Alan Peter Cayetano, nga kininiang ingon ta, muingon mga higalag under attack. Mingon magigalas ipatuhop sa alimpatakan, no? Ngantos mga tao, kining mensaheng Alan nga, we are under attack, the Senate is a katong pagpapresko niyang pinabundak-bundak siya siyang kamot. Pero tingin uwi, ha? The Senate is under attack, was under attack. Di gito under attack. Karon nakita, magigalang CCTV, tanawaw. Mga kaigsunan, doon na ba'y mga bala gikas gawas nga niso dito Senado? Wa, yun! Ang taga-sukong niingon. Ang sagad sa mga bala, mga higala, gikan sud sa Senado, paingon dito sa gawas. O niya, under attack. Eh? Di punta ng bugo, siguro mga higala mga Pilipino, Mr. Senate President. Alas 3:36 na mga higala. Niya inigbalik nako di ako gianda mga kaigsunan pod nga local issue kay nita gyud ko magigala local issue nga kanang masumsoma na to karong hapon nga kanang di pod kayo laay mga kaigsunan kay magsigim lang taghisgot aning mga development dito sa national na usahay malimta na nato magigala nga address local na putay mga problema samas gihambi ni Mayor Nestor Archibald nga naputos na sa pagsaway gumikan kay basura naglaundok na si SRP. Karon deres probinsya magisgota. Kay nitingog magigalas kani Gobernador Gwen Garcia sa akong pagbalik. Oras, alas 3:36 na. Time check, hatod ka na kanato sa atong Santhon Vitamin C.
0: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Digital mo nindot, tanggi ni mong buhok bay. Oy, wig na bay.
5: Sa wig, original yun akong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
4: Nge! Ayaw!

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: System Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sist the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sist the Pain.
3: Sist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sist the Pain.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhol Plus Gold Coffee Mix.
6: Santhol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
9: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
10: Ug matag Domingo.
9: Libre na
10: magpakonsulta sa doktor.
9: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
10: Ug mapalit nimo dinhi
9: ang mga produkto sa Yes to Health.
10: Yes to Health Clinic.
9: Dinhi lang sa may Sapatera Bilid.
10: Ilid sa Barangay Hall.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Ora sa XFM si bo alas 3:43 na.
2: Asintado.
1: The time check haton kanakanato sa tong Sandton Plus Gold. Sandton Plus Gold do na magigalay ahos na pagikamunggay na pagipalia na pagigbagigalay ispirulina, mangosteen. Pagkakaigsunan, magkatabang usab ni pagpaubos sa blood pressure, magkatabang pagpaubos magigala or pagbalance sa blood sugar level sa lawas. Aron sa pagigalang di tamamligro dito karon sa diabetes, di tapaingon dito sa dialysis center, di tapagigala madisgrasya sa stroke. Sandton Plus Gold, ina, matag adlaw nga tanan. Sandton Plus Gold, kaigsunan pang maintenance lang. Food supplement kining, so duwa kay angay kabalakan. Probados FDA, tag 14.50 lang ang book nini. Sandton Plus Gold, mapalit ninyo sa inyong mga suking butika, sama pa ng lit niya karon sa South Star Drug, Mercury Drug, DGP Pharmacy, Majestic Pharmacy, Diddings Pharmacy, o guban pa mga butika nationwide. Sandton Plus Gold, it supports your health.
2: Seras Malait, asintado.
1: Resultas King Dragon, alas 3 gabula, 290. Ito background, maghihigala si... Kanhi Senate Sergeant at Arms, Mau Aplaska. Nga, kiniko no baga kaigsunang gipagawas nga video sa DILG o sa PNP, splice na. Ah, at Thomas Corte, pagtigi, ana. Ah, ipagawas ng inyo dito karong video nga tinuod o kinipo magigalang dire sa pikas, ipagawas po na o unsa ng inyong gipa presentar sa media. Ay, di a magigalay ambos interview. Karon lang mga kaigsunan, si kanhi Senate Sergeant at Arms Head Mau Aplaska ni ingon nga kinini ang giatake gyud kuno magigalang Senado o kanang gipagawa sa DILG mga kaigsunan, gi-edit ka na. Sige, isin lang tag inilaray ani. Ah, depende lang ni mga higala dito sa Maylan o sa ba? Magmaunin klasihan pang gobyerno, pastilan, purbida, mga kaigsunan, gubuta. Kanya, by the way, mga higala, si Kuano, si Pia Cayetano, may mipuli de mga higala ang Pinglakson isip chairman sa Blue Ribbon Committee, mga igsoon. Tangil ngiga, God. Pia Cayetano, although bugada po ni, mga kaigsunan, tanaw na to mag-iigala o kung sa dito'y labok o niyang Pia Cayetano, ano yung paghupot sa kining committee ba sa Blue Ribbon mga higala. Maura ba din nag-imbestiga na sa flood control, mahinta mag-iigala ga. Si kaso nigbalik mga kaigsunan, impeachment ni Sara, flood control po maghihigala, ingon ana, no? Aron patas mga kaigsunan, o niya, tanaw na tungkol sa dito'y ending. Mr. Bane, magsigilan tagtanaw, maghihigalag salida, o niya, wa dito'y klarong ending. So kinanglan doon nag-i-ending. Ha? Karon si Pia Cayetano na inipuli ni Ping Lacson, isip bagong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Sige, impeachment mag-iigala sa hapon o niya investigation mag-iigala sa flood control magpadayon sa buntag. Marcolita, manutang ito gusto suban pero si Pia Cayetano may gibutang diha mga kaigsuunan. Sige, ato na mag-iigala dito karoga atangan. Alas 3:47 na sa kahaponon. Diritas lokal. By the way, mag-iigala ang kapitolyo ng hatag og tag 10,000. Pero mag-iigala kadako. Akadako, pretty kadaghan ang mga taong nitambong dito sa Medellin. Ato ipakita rin ko ng video, Double J. Atols, pagpag-apod-apod ka ng odlawa o tag 10,000 pesos ngadto karos mga nabiktima sa linog na ito September 30. Oh, tanawa. Oh. Si... Gobernador Pambari 4 na nagtingog na bitness microphone. Oh. Oh. Tanawa, perte naghanang tao mag-iigala na ngayon, naghuwat sa ayuda. Tag 10,000. Oh? Oh. Oh. Nahimo ng crowd control ang gobernador.
3: Ayaw!
1: Saan tamo na yung mga tao gusto mamaguna? Oh. So, mau ni ha? Ang naitabo ro dito sa norte. Oh, naghanas tao eh. Mga tinguang kayin taon, anak. Di ba kayin taon makuyapan? Ha? Sige, so, mauna pag-iigala ang activity dito sa Medellin ng hatag og tag 10,000 pesos cash assistance mga nabiktima sa linog. Ito, September 30. Murag walo ka buwan. Una na pagawas kining kantidara kay igsunan. Na? Ambot og nakabangon na bigay ka singpit ning mga taga Medellin, taga Bugo, taga Daan Bantayan og ang mga taga San Remigio. 10,000 para sa mga taga probinsya, dako-dako puno, pero kanang 10,000 di man makapatukod og balay. Direta magigala sa atong topic. Kay nagpagawas batag balita bahin aning gobernador Pambari 4 Kuala Nobulje. Kay direta pag-iigala sa kanhi kaatbang ni Pam nga si Gwendolyn Garcia

0: Kini ni ang gubwin. So, matod pa niya diri bagi higalang. Kini ni ang... say tawagan eh. Kini ni ang... notwithstanding supposed reports and speculations. No? Kanang mga nanggawas ng mga istorya o mga panagna, mga hugon-hugon o unsa pa na diyan mga espekulasyon. I am not leaning towards supporting any individual interested in running for any position. So, ato ding sabton mga higala, tinambas pagsabot si Gobernador or kanhi Gobernador Gwen Garcia ni paklaro nga di siya mo suporta og bisan unsang kandidato nga mudagan sumabot nga eleksyon mga higala.
1: Asintado!
0: Timailahan na ba kini nga mo distansya na si Gwen sa pamulitika? Ha? Timailahan ba kini? Di naman kuno siya mo suporta og bisan unsang kandidato. And likewise, matod ba diri? I likewise have no political plans to announce whether for myself or for anybody else.
1: Asintado!
0: Matod pa niya diri, ha? Ako, sa pikas gabahin, likewise have no political plans. Anya, di ta kasabot o no political plans. Meaning, wala siya planos politika. Sakto po ni makatabang po ni magigalas panglawas ni kanhi Gobernador Gwen. Hibawa naman po magigalas si kanhi Gobernador Gwen nga grabe ka stressful mga kaigsoon ng politika. Da? Kanto hinoon magigalas anhing Sunny Osminia magluya tog dito mo sols politika. Lahi man to magigalas Gwen, lahi man po to magigalas si Sunny. Da? Pero wa po ta mag-iigala mo ingon nga kining politika mo'y makapaluyang Gwen. Niingon lang siya nga wa na siya'y plano. I likewise have no political plans to announce. No? Matod pa diri mag-iigala Gwen. Sa ikaduang stansa, sa ikaduang paragraph. I likewise have no political plans to announce whether for myself or for anybody else. Bisag kinsa pa diha, wa ko i-announce. Huwag magpa-endorse, awa. There are more urgent matters that require our attention and energy. Doon na pa kunoy mas mga dinaliang butang nagkinahanglan o dugang atensyon o enerhiya mga igsoon. Ha? Right now, I believe sa pagkakaroon, ha? Ako na gato, my focus should be on how I may able to extend assistance to those in need during these times of crisis, economic and political. Ang sama niyong pasabutan, ikatulo mag-iigal ang paragraf. No? Doon na pa kunoy mas mga dinaliang butang na pwedeng ga hatagan itong atensyon. No? Mag-iigal ang focus. Right now, siya nagatoo nga ang iyang focus magigala should be on how I may able kung unsaon ako pagtunol sa akong tabang ngadtos mga nagkinanglan. Pado, mag-iapanis politika, Gwen.
2: Exciting!
0: Ha? Gawas na siguro tingali dito karong mapariha ka ditong kininiang ignonta magigala. Kasabutin nga na itong imong amiga kaniyan itong imong na kontra. Matod pa? Kato magigalang philanthropist mga kaigsunan nga si Madam Salimbangon? Marikita? Kato? Pero, kining imong giingon diri, my focus should be on how I may able to extend assistance. Napagig kay plano din itong mutabang, no? In your own capacity to extend assistance to those in need. Kanyag mo ingon dito na po ang mga taga-Sogbo kanhi Gobernador Gwen nga nakinahanglan minimo. Pero dili daghan. Okay, sao na bitaw magigala ni ingo magka ditog Toledo, I love you. Napildi magas Toledo.

What if mag-ingo na po nito ang taga-Toledo? Nga, si Joy Pirales de Toledo? Para ba siguro gini mag-iigal ang mohorar gantos kampong Pambari 4 sobrang naapa ni mag-iigal as Wansibo? Nag-ingo na po nito, Joy Pirales nga. Kani, Gob, mag-happy tawag nilang Gwen. Gob, tabangi mi dire. O niya, napil dira ba mag-iigal as Gob diha? No? Mo extend pa ka kanitong assistance? During these times of crisis, economic and political. Ingon pa si Andre, politics can wait. Ang politika makahuwat. Responding to the needs of our fellow Cebuanos cannot. Huh? Kini ko nung mag-iigal ang pag-respond sa mga gikinahanglan. No? Nga tabang sa itong mga fellow Cebuanos mag-iigala. Cannot. So, kini ditong linyada nga gibuyan karong hapuna ni kanhi Gobernador Gwen Garcia mga kaigsuunan. Mura man yung mag-iigala dito karong

0: badi els. Ni bisan kinsa dia. Anya kapleta dito karo mingon si Sara dito nga. Gob, tabangi ko di asogbo.
1: Ayo.
2: Exciting.
0: Og ikaw dito karoy. Kohiton ni Vice President Sara Duterte. Mingon ka ka dito. Wa mo kay political plans, Vice President.
1: Ayo.
2: Exciting.
0: Sus paita. Ha? Kining ingon ining linyada ba? Sakto na oy. No? Kanang kana bitaw maghigalang gusto ta nga osmo na ang estilo karaan na maguni sa una pa man ni maghigalang boy pa si Yoyoy Villame mingon si Gwen Garcia maghigalang I am not leaning towards supporting any individual interested in running for any position. Now nagpasabot ba ning di ka mo suportang Sara Duterte nga karon maghigala mo iunang nideklarar nga mudagang presidente karon 2028? Ha? Kani Gobernador Gwen Garcia? I am not leaning towards supporting any individual. Ispoko mura. So kung imo maghigalang sabton mga kaigsunan, kini pamahayag ni Gwen, wasay sandigan ni bisan kinsa nga mga individual nga doon ay interest mga kaigsunang mo solds politika, sumabot eleksyon mga higala. Ha? Final na na siya? Ha? Kani Gobernador Gwen? Nga di ka mo sandig ni bisan kinsa? Di ka mo sandig ni Sara? Winnable ra ba Sara?
2: Exciting! Sintado! Ha?
0: Masino niya dito karong magmahay ra ka? Although, murag di naman po siguro ka dawatos kampong Sara kay hindi mo mag-ibit-bit dito karos BBMs dumanhog.
3: Asintado!
0: Ha? Oh, nagpaka-BBM ang ka. Diba? Kay tanaw ni mo nga, Tertiga, kininia karong kusugas Bongbong Marcos. No? Maunang nibali ka. Nag-away ang mga Duterte o mga Marcos. Tuagyo ka dito karon sa Kang Marcos. O nakita yun as mga subuan nun. Kay, 30 man ganyan mo ang pagmangapan niya ang Marcos dito sa Dumanhog. Pero ambot lang, dibangan baka po kang Marcos.
1: Ayaw!
0: Pero ba magkatabanging Marcos siguro sa nakalabay ng eleksyon? Nakita magiging po na sa mga subuan nun. Karon, niingon ka diri, ha? Kani, mugawas ni Siusmay Pirogma. Ha? Timanin na ninyo. Mugawas ni Siusmay Pirogma. Kining, tagsara maguni. O niya, kibaw ba yung Gwen Garcia? Former governor of the province of Cebu. Ha? Mga kaigsunan, pinakaunang babae nga nahimong gobernador sa probinsya Cebu. Anang every time mo tingog ni Gwen, ikot yun eh. Karoon na yan, tingog. Gipick up media. Nagpost ba ni mag-iigala dito sa iyang account? Ingon siya din mag-iigala, I am not leaning towards supporting any individual interested. So, kung imo po di magigalang sabton sa pikas gabahin, meaning muragwa na iganas politikas Gwen. Pero remember, politiko ni Gwen. Nga, ang ubang politiko, ingon ini ditong diskarte. Ingon ining istratehiya nila. Nga nung niingon magka, ingon, nga nung nagpagawas magkag-statement nga, ingon ining klaseng tunada kani Gobernador Gwen Garcia. Aron magkumpiyansa sa pambari 4.
1: Ayaw!
2: Exciting!
0: Aron magkumpiyansa sa pambari 4 onya ibutang onya dito sa alimpatakang pambari 4 nga ha. Hayahan na kay ko. Pwede na ko dito karog mag kinini karog lingkod-lingkod lang dres kapitulo. Magkikontras
1: 2028.
0: Ingon na ni? Ha? Ang estilo manghihigalang Gwen nga di sa dito karog maghihigala dito mo na wasay plano nga muda mo announce political plans, wasay plano maghigalang mo sandig og bisan kinsa mga individual nga dunay interest nga mo appeals politikas 2020 tingon lagtod pagkasulti mo rag iya ba mga kaigsunang sa kumbasa lang ni kanang ang iyang kaugalingon mo rag iyang ipalayo sa politika kaya ang iya lang kuno dito karon maghigalang focus is matod pa unsaon pagtunol sa akong assistance ngadto sa mga mas nagkinahanglan nining pag-igo sa krisis, ekonomiya or political. Ingon ka dito, gwa kay political plus, o niya nga nang imo man nag-i-insert dito nga, pwede kag mo extend assistance, ganto karo magigalag na kinanglans, economic o political. So,

0: Kung imo ditong sabton mangigal, ha? Nagya po dito karong pamulitika. Gas-gas naman ang istorya, ha, Gub?
1: Ay, ya!
0: Gas-gas naman kayo ni? Kanhi Gobernador Gwen Garcia? Wa kay political plans, pero ganahan kang mutonol og tabang. Assistance? O sabi ka, himuon ka dito political advisor? O kira ka, anak? Di ko kumuto. Kasi Gwen, di maningun, anak. No? Sa atong pag-ila, manghihigalang kanhi Gobernador Gwen Garcia, siyagi babaw. Siyagi nas babaw. Hindi magsilbi, manghihigalang, mapaitoy-itoy lang, oy. Ha? Pangutana ng inyong mga amigong mayor. O taga-Cebu mo. Di na yung unana, manghihigalang personalidad o karakter attitude ni Gwen. Mahimo lang siya dito karong political advisor? Ha? Ginalan babaw gina siya. Now, mabito na nagka-away na silang Pablo Jan Garcia.
1: Ay,
0: Ingon siya diri magigala, politics can wait. For how long? Kanhi Gobernador Gwen? Ha? Politics can wait, yes. Pero ang imong edad, makahuwat? Ha? Politics can wait, yes. But what about your age? Tinood gini? Final na ni? Ha? Kaya ato na ditong idigang braha, huwag mao naman ganin yung desisyon ni mo. Okay, sa mga kaigsunan tanga nagpaminaw karon. Kay mayo man ni maghihigala nga ato mga kaigsunan ipagawas po ning mga ingonin ning kalambuan sugbo ba? No? Mga tigpaminaw, politics can wait, yes. But for how long? Labi na dito karon sa imong pangidaron. Nga considering si Gwen maghihigala, kinini ang nagkataas ang pangidaron by 2028 muabot na ning edad 73 anyos mga igsoon. I don't know og okay pa ba kay katubitaw po magigala sa ni Osbinya, no? Bisan pa man tuon dito karong idaran na punto. Labi pa pagkahimog Mayor Stolido, murag nalagsik mga punto kay doon na may doon kabuk matan o magsigiga. Kugos-kugos po niya.
1: Ay, exciting!
0: Dari sa kang Gobernador Gwen Garcia, abot lang. Di lang po kumuingon, mag-iikso, huwag doon na po dito ko rin mag-agbay-agbay matan o. Pero...
1: Ay,
0: So, kineng kaya pa ba? 73 years old by 2028. Pero maulagi na, di lang, detsyonta na lang ni. Kinibang, ingon ini, kanhi Gobernador Gwen, no? Nga, ang imo ditong tunada sa imong gipagawas nga statement karon, ingon magika, at this time, I would like to make it clear. Gusto na ko nga ipaklaro ning tanan. No? May labot mangigala anang mga istorya mga kaigsunan nang gawas nga mga balita nga unsa pa na diha etc no taliwa ning mga hungihong no taliwa dining mga hungihong. I am not leaning toward supporting any individual. Nabasaan ninyo. Kung sabi pasabot na ng I am not leaning, meaning, musandig ko, ngadto ni Bisan Kinsa. Ha? Mauna'y pasabot niya. Wako'y plano nga doon ako'y kuyugan, sandigan, suportaran, nga individual. Mayingon kag individual, apil na na manghigala dito sa nasyonal. So meaning manghigala, kung kinsa ning managan pagka-presidente karon 2028, why pakis Gwen Garcia? Salamat lang po, Roy.
1: Ay!
0: Salamat lang po, Rugmauna. Pero, mao po di mangigalay atong gatimanan. Motuo ka ba og ingon ning istorya gikas politician?
2: Oh.
0: Ingon pa niya diri mangigalas ikaduha nga paragraph, I likewise have no political plans to announce. Wa ko ditoy political plans nga i-anunsyo, ipahibaw. Whether for myself, no? Sa akong kagalingon or baka ngadto ni bisan kinsa. Hingpit na bagyod ni mong gitalikdan ang politika kanhi Gobernador Gwen Garcia? Kaya uban raba dito mga bright nga mga Subuanon, mingon po sila rin siya, padogar na sposta.
1: Aya! Exciting!
0: Kini na ba yung mga igala mga Subuanon? Kamauna mo, timbang-timbang politika. O saan lang mga igala, mabuta, labi nagmakadawa itong kwarta.
1: Aya!
0: Paita, no? Kung mag-ato ng blansiyon ba, makadawat mo diyan ka tag 5,000, for example, sa kininiang matag-eleksyon, 5,000 sa probinsya lang eh, Sugbo. Ato lang ibutag 5,000. O niya imo ng itams o pila ba kabuwan ang usaka, pila ba kabuwan ang tulo katuig? Ang usaka tuig, 12. Plus 12, 24. 36. O. So, sorry. 5,000 times mana? Adili. Divide. 5,000 divide 36 months. Sus, ginoob ko. 138 pesos. No? And 88 centavos. Sakto ba ko? Boss Raker Albarico, Sir Gade, ngutana tas taga Asia United Bank BK.
1: Ayaw!
0: Ang 5,000 imo maghihigalang i-divide og 36 months. Good for 3 years. Kay ang usa ka termino, 3 years man. Oh. So, 138 pesos ra. No? Ang per month, 138. O niya, i-divide na po ni maghihigala ang per month, i-divide, 138, divide 30 days. Sus, 4 pesos na mag-iigal ang kantidad ang...
1: Ayaw! Exciting!
0: Ang adlaw! Ha? Sakto ba ni? Oo. Oh. Mungutahan na ko na tas taga Mom's Pizza o taga Asia United Bank. Taga guwapang tailor na to niya.
1: Ayaw! Exciting!
0: Kung imong kwintahon, mag-iigala ang 5,000 pesos na madawat sa politika. No? 138 pesos ra mga kaigsunan ang buwan sa souls tulo ka tuig. Per month, 138 pesos. O niyang 138, i-divide paginan mo 30. 4 pesos ang magigalang adlaw sa mga butante.
1: Ayaw!
0: Mora na'y balor ninyo? Ha? Mora na'y balor ninyo? Inyo magigalang pagkatao, bayaran lang mo tag 4 pesos politiko everyday?
1: Ayaw!
0: Pahita. Sus, niya karong krisis. Pakita ko na mo mag-iigalag asa na pita, mapalit na natong 4 pesos.
1: Ayaw!
0: Ha? Hasta mga badyaw, di naman ganyan mo dawat mag-iigalag 5?
1: Ayaw!
0: Diba, Sir Gade? Sir Gads? Oh. Ako lang ang gikwinta. Aron nga pagpamataba sa mga tao. Sa padayong mo dawat o kwarta. No? Oh, ingon Sir Gardi din, sakto kay Sir, 138 ang buwan. O niya, 138 mga higala. No? Ang 138, mga kaigsona, 138 pesos per month. Imo pa ganang i-divide o 30 days. Kaya kung sa kabuan, 30 kaadlaw man. Oh. So pila may pirde sa matagbutante, sa tanaw, sa politiko. Diyan ninyo, 4 pesos kapin. 4 pesos o 60 centavos. So, kagamay balor.
1: Ayaw! Exciting!
0: Anya, mao na mag-iigala, panahon dito pangampanya, panahon dito karugun sa panadya, mulaban-laban tag mga politiko. That's why, mga higala, gusto kitang manawagan nga kining mga politicians nga nalambigit gani o bisan unsang iskandalo, ato ginang patubagon. aron di ni magsunod-sunod kining mga issues kinawata is gobyerno mga igsoon. Ha? Anong kaya masuba mga nasod nga musilot ngadto sa mga politikong kawatan? Unya diri sa Pilipinas, di man gyud kaya. Ha? Mamutar pa ganit tagbalik magigalag mga politicians kakawatan. Kada balanggo na kaniadto sa bilangguan. Tungod lang kay mga bulok nga mga botante gisayaw sayawan. Yan daba. Pagkauaw lang ng uban. Oras, alas 4.14 na. Itong time check, hatod ka na ka nato sa itong Vision X Plus.
3: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
4: XFM.
5: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Textel by Trendelfish Anyers, taga Marco de. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
7: Sundown Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Disulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
7: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
9: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
7: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
10: Di ay Amerikano, baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
11: Oh, thanks.
10: Grabe ka sa nimo Joe, tihik ka sa nimo. Iwadyo kay kwarta, kay imo mga utagon.
11: I said, oh thanks, dili utang.
1: Ayaw!
12: Exciting!
5: Vision X, daghan ang natabangan.
13: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28, taga Cotabato.
5: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Sip on. Kahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Turbo.
16: Pakusog.
15: Turbo.
16: Pagdugay sa away.
15: Turbo.
16: Doble ang kalipay.
17: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
18: Murag exciting ning turbo ah.
19: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
18: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
19: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas.
4: ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Abli na.
20: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, alas 4:19 na sa hapon.
3: Eric Serras Manait, Asintado.
0: Ingos Macdo Tabuad, address Facebook Live, good PM, Oplan pakilala rana kay hapit ng 2028. Awa niya, sunod-sunod na ng iyahang mga milagro. Gawas-gawas. Okay. Si Douglas Manon, ingon, magamit ra ng 4 pesos sa piso Wi-Fi. Ma'am Mary Sindrihas Lamuste, Dias Mantalongon, Sagbayan, Bohol, maing hapon. Og sa akong silingan sa silangan, si Nang Basyon Aligrado. Si Kuanpod, no? Mag-i-greet po ni Mag-i-galas, Boss Jofring. Dias may busay mag-i-gala. Basta busay, kapyod. Kapyo de Sanchez. Boss Jofring mag-iigala always. Atoga, suki kayo mag-iigala. Huwag ka na pong boy bangs nga pungko-pungko. Diya mag-iigala sa busay. Tune in po na mag-iigala sa atong tulumanon. Asintado og solid impact dito speakers mag-iigsoon. Ingon po mag-iigala si Lorna Margarita. Di kumudawat og 4 pesos. Ever since as a voter, di kumudawat og kwartas eleksyon. Astang biliba. Yadari mag-iigala sa kinig YouTube at mag-iigala ang masahol. Si Bucket of Prayers Kapoyas Politikas Pilipinas, Sir Rick. Kayong ibalin sa Switzerland. Pertininduta na. Switzerland. O di ba ka dito sa Ireland? Pertininduta yun na. Kay si Las Bus mag-iigala dito gikan sa Europe. Dito Germany, dito mag-iigala Paris, dito Switzerland, dito sa London, pastilaga. Larga-larga nilang buhos dito. Niaging buwan. Switzerland, pertinindota, matod pang mamiluna. Nindot bitaw gin po dito. Kay, wa man, ang mga tao dito, gamay rin gini kay, wa magsiguro yung krimen gani dito. Sorry, si 73 Marmot, sorry, I'm for Cayetano. Way problema. Of course, ang investigation, pabor nila. Siyempre, under na sila's executive. Na'y video, Rick Oy, na naghangak taga NBI na ni Solti ni Balo siya taka lang sad ka nana po na maghihigala yung inang tagtaka wapa ko maingon dito ng NBI wa mo baos ni baos ang NBI ang gipaklaro na ko nga way bala si Gon Pasoko nga gikas gawas ni Sol dito sinado ni baos mang NBI no pila to maghihigala ka butos NBI ano mo ingon taka lang sa ka di po kung taka di rin no? Sa mapunta may patagparehas uban. Karon niingon magigalas aplas ka nga gi-splice ko no gi-edit ko no okay present ang inyo hapon nga video kay adto na magtigi magigalas korte no kun kana moabot gani gani dito sa korte pero ang presentation magigalas DILG ug sa PNP mao na siya ditong video ha magakaigsuonan ang NBI nagpaputo man pod wa man kumingon ang NBI wa magpaputo ako naman nagisulti kaniadto pa. No, nga, ang NBI magigala na kapabuto po. Ingon ko magigala sa aplas ka nga. Kinini akaroga ni Tion ang nga, taga NBI. No, muna nga. Kanang nga, giingon mga kaeksyonan nga naghangak ang NBI. Yes, kita po ko na. Sa video mismo mga media. Magigala. That's why ang ombudsman, Mimando, nangita naglista sa mga pangan, sa mga media nga ni cover adtong hitabua. Mga kaeksyonan. Boss Perper Flores, may pagpaminaw niya sa lungsod sa Sagbayan. dinala ning uban kay usahay magigala siguro malito pagpaminaw na to ba. Si Frankville 198, good PM, sakto jud ka, di na jud madawat ang bad, di na jud kuno madawat ang badjaw 5. Si Edel Clark Ibarula, may jud ingnon Gwen ang politika pirmi nang naa nya imong lawas pirming na pirmina sa imong usana sa imong pagidaron na anak kay apo sa tuhod ug apo sa Sunday anang mga idara. Okay, pagkadimao ba dok. Si Wiso 223, kung mutabang, tabang. No need na mag-announce, announce. Okay. Ilin Antulia, dito sa Pardo, nagpaminaw na sa nato dito sa YouTube. At oras, magigal, alas 4.23, standby sa mga reports ka ng taon-taon. Bonnie Gakain Gumapak, nagpaminaw sa nato ron, o si Aida Anggub. Di na mahimo og way manubag anang flood control kay daghang kinabuhing nakalas plus bilyon-bilyon ang nausik. Tinooda. No, di ni pwede mag-iigala nga kineng magpakailom ta ni. Abi pa lang, nibantok na ni nga itong una-una. Nga di na takahinom-dom anang maong kawat mag-iigala. Di na pwede eh. That's why mag-iigala from time to time magbalik-balik yung kuwa na nga. Kinahanglan yun mga kaigsunan na agi manubag anang maong kinawata sa flood control kay Apil Gunsibo gi dagdakan og binilyon nga pundo. Unya, maingon lang ta dito karong congressman, oy, hapit namang election, pikpiko na nga baga. Unya, kininga, iniga, pikpik sa bagas, kongresista. Maingon rito sa magigalang, wakay pang tuba niya kong.
1: Aya!
0: Sos, Mariusip. Na balik ta, maga kaigsunan si Gwen Garcia. Kining iya dito karong pagpakitag balik, pagtingog og balik ba? I don't know, og ikalipay ba ka sa mga Subuanon? Ikahimuot ba ka sa mga Subuanon? Ikatinga ba ka sa mga Subuanon? Considering nga gikulipa na Russia, ni Anto nakalabay ang eleksyon. No? Masurprise pa ba mga taga-Sugbo? No? Or hingpit na niya dito karong lubong sa kalimot si Gwen Garcia, mga amigo. Kay, baliko na ko sa post, mag-iigalang Gwen, ipakita ko balik, double J. Ingon siya dari, mag-iigalang nga, wa na siya planos politika. Mag-iigala. No? I likewise have no political plans to announce. Kining, pwede mag-goodi mag-iigala nga, kuan? Kining, si Christina na ipadaganon, in behalf, mag-iigalas inahan. Diba? Pwede man mag-iigala si Christina. Why siguro mga kaigsunan o mudaog pa? No? Nung doon na yung mga sipyat sa Pambari 4, mag-iigala o niya, tanaw mag-iigala sa mga Subuanon nga matay purbida, wa mamadeliver ni Pam ang among expectation. Anara na sa mga Subuanon. Naaragi na mag-iigala sa mga butante. At the end of the day, na idako kayong tatak sa Kapitolyo, makakita mo niya, the authority of the government emanates from the people. Gikan yun sa katawhan. Gikan natong tanan. Maghigala. Gikan ninyo, gikan nila, gikan natong tanan. Kaya di ni mabutang ni sila sa tagsatag sa kaposisyon ng ipanghuptan kung dili pa kagustuhan sa katawhan. Na? Kung ang kita mo'y hari, kung ang kita maghigala hari nga nitila pag lubot sa politiko.
1: Exciting!
0: Manang mo dimanta every time nga Donna dito'y magpabadlong mga higala. Di kay mo tilap tas lumot nila. Balay mo na! Noon sa kunitaw, kanusa pa sa una pa panahon mga higala nga wagi hari. Hari gani ka, hari yun ka. Luhod yun ni mo mga saop ni mo. Luhod yung mga tao ni mo. Nga karon naon sa naman ini mangigala diri sa Pilipinas, kita dito karoy haring lungsod. No? The authority emanates from the people. Mga kaigsunan, kita mangigala magbuot. Pero kung sa manin pagkaunsa nga imbes nga dirigika na to mga kaigsunan. No? Ang authority aning mga naa di across pangagamanan. Kita na mahinoon dito kore kung mayor, oy, kaneng kunsihal, kapitan, congressman, board member, so
1: ayaw!
0: Kita nagsweldoan na nila o niya ikay mauwaw. Kita yung nagsweldo na nila, magigalaw niya pagkauman, kita ay singkasingkahan. Ipakita na. Undangan na, uy. Ang kana maghihigalang magpa... Sana uto-uto kay sus probida. Gilingaw-lingaw rin mo maghihigalas ayuda.
1: Ayya!
0: Mga kaigsunan. Di yun ingunini unta kahinay ang kalambuan sa Pilipinas o di pata magpa-uto-uto o mga politician. No? Na Facebook, na social media. Demand yung taga-accountability. No? Transparency. Aron di magpasulabi sa pagpaborot sa bulsa kining mga politiko. Ilabi na yun kining mga kiriwag kamot, mga amigo. Per tempo ganahan po ta mamutar bagay galag dynasty.
1: Ayya!
0: Naaman po maghihigalag yung mga Pilipino nga sus, butar tas bana. Uy, nidagan yung asawa, butaran po na to dito kasawa kay mahirap ka na yung asawa mo tagad. Onya, inigabot rin sa ato. Sus, probida, muling ko diri karos lingkuran nga buling. Onya, pagkauman, di rabag yun magkinusara, magkinamot. Sus, pariag yun na to. Drama man na! Sus, atong butaran si Kwan, kining ma'am kay... Sus, inigsayo na to, magigilas pista mo. Anto po nito, niya muhatag naman, Kwan, 1,000 nga ka nang sponsor.
1: Ayya!
0: Ayya! Nighoman, magigila. Butar, daog ang bana, daog magigilang asawa. Ito na po, gigrom na pong anak. Pasodlo na pong anak. Padaganog konsyel sa lungsod. Padaganog bisi mayor sa lungsod. Padaganog bakag mayor sa lungsod. Kining mga di, for example, kining atong House Speaker magigalas Boji di. Dito si Isabela. Tanawar ko magigalas si Boji di. Kongresista sa iyang distrito magigalang gidaganan, to'y igsoon nga kongresista po sa iyang distrito, to'y asawa nga mayor magigala dito ko sa Picas Longsod, to'y anak nga mayor po sa Picas Longsod, to'y po magigalas sos Ginoo ko.
1: Ayaw!
0: Sila rin na nga dato, mga politiko. Onya, ang mga botante, padayon maghihigalang pobre. Resulta, panahon maghihigalag mga sakit. Antos lang tag-public hospital, kasab, anpatas nurse. Pero mga politiko, mga sakit, lupad paingon dito sa Amerika ni mga kanahan. Onya, kisa man ang kwarta, darigi ka na to, mga kaigsunan. Onya, magsigi ka dito, yango-yango politician. Sige kag tilaps lobots mga politician. Kay dako kay kaditog utang kabubuton. Ay sus, Mario Sep undangan na nanging una nang mindset oy. Oras magigal alas 4:30 na. Reports na Double J. Oy, may pagpaminaw des mga taga Piskeras Angels, des may Aurelio. Ay 471 kabagataw na dagpas PRO7 at silang week-long operation. 10.6 million nga balor sa siyabong na sakmit sa atong kapulisan. The reports Eric Amaro.
15: XFM Police Report. Police Report.
21: Ay, hapon ka itong Erika, mga kinilaan ang gihigusgan no, nga anti-criminal operations sa Police Regional Office of PRO7. May resulta ni sa pagkasikop ni itong Erika, 471 ka mga malapasun usab sa balaod at ulit sa saksiman ng kampanyo batok sa illegal usab na drogas, wanted person loose for arm, o illegal gambling, gipsigdahan ni sa pagkasakmit sa ginaban ng Jess Potosize, milyones ka pesos ng kantina sa Shabu, sa Diboga Central Visayas din sa mga kampanya ito mga Erick mga kinggalan batong sa illegal nga drogas ang PRO7 kasi ko 214 ka mga individual kung nakasakmit yung pinabana 1.5565.91 grams sa Duaga Shabu standard drug price value synthesized means 600 Korean o 100 milyones no? 10,648,188 pesos at only sa sunod-sunod gante illegal drug operations sa tibuok Central Visayas samtang nagpangyarihin sa habis sa isungan ng manhunt operation ng bisanto police pagasikom sa 19 ka mga wanted person 20 nini mga most wanted person kung sa 19 ka mga other wanted person ang mga wanted person nagtumungpod ni sa mga individual ng list ng busa party target list tungkol sa kabukas ng ilang mga sasala balik-balik na pagkalambingit sa kriminal kung ingon man standard or standing warrants sa mga hinyus kan high impact ng mga krimen ang gubang wanted person mga individual nga adun lang po yung warrant of arrest sa lain-laing criminal offenses upon wala mapil sa priority wanted list sa ginusgan po sa PRRCB ng kampanya Batok Loose Firearm resulta nis pagkasikop sa 26 kama individual pagkasakmit o pagka-recover sa 53 kama armas usa ka explosive device usa ka kabala dugang pa upatusap ka mga armas ng voluntaryong ki-surrender at ulusap sa kinipuga Oakland Katok sa habig po sa illegal nga sugal kang Eric ang mga operatibal kasi ko pinigsin to 22 ka mga kinipong individual niya na po yung bakawi na kinipong 20,442 ka mga kinigituan na kinipusta sa illegal usab nga sugal. Ang acting director sa PR7 Police Brigadier General Arnold Abad ang mga operating units ng ilang mga personnel way hunong sa Japan sa pagsaling ni sa pagpatunhay agresibong operasyon aron mahapsay magmeldown ang tibuok Region 7. Kapag ngayon mga tukasigasgi ka sa PR7 mga katropa ba sa kapinsutan kape nga kasaligan gilmas yes recorded mawag ito kape ming kumnon kini kape magkano magawa po sa mga balitian sa ngantig cancer problem dito sa vitamin C mga kahigalaan kana mo na itong Gasato Plus Coffee Mix. Ano yung sa Pilipino para sa Pilipino sa Katropa Hel Camarong XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa di patamo pa dayon, ipaliwag pakita double GN ang video. Di naman po ilaeng nahitabo magkaeksyon sa Senado. Kana sarang unang video nga akong ipada double GN paliwag. Kay purbida maghihigala, wa pa may human-human mga kaeksyonan ng mga kasikas dito sa Senado. Tara, ipakita ninyong video. No? Usas mga senador ni Barog Bagigala o niya mura magda di maayong tunada Bagigala sa gisulti na ito i-play double G na tanaan ninyo kadali lang kay usapan niya mataksimanan lang yun yung dunay ngunin ini tanawar ganin yung video sa mga naminaw karon ato ipakita ni Bagigala na yung mga video sa mga naka tune and run dress atong tulumanon sige sige kadali lang ha. Kining bago pa ko niingon mag-iigalang Spia Caetano napili isip Chairman's Blue Ribbon Committee puli ni Ping Lacson o niya naon sa ba ni mag-iigalang pagkausaan na tanawa ninyong video dara oh tanawa nga naman eh tanawa oh. Oh. Ganun, naghilak naman eh. Oo. Oo, oh, si Lauren, nasluyo. Pick, pick. Ganun naman eh. Ganun naman eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo.
6: Oh.
0: Oo.
6: Wala ko sinisisi.
0: Naghilak? Ha? Oh. Naghilak naman po niya. Atong, sus, Ginoo. Punia. Oo. Oh, oh, oh. Nga again, nagpunisilay. Nagkaroon, hinilakay. Naghilak naman po niya, Spia Caetano. Kay.
6: Yes, I am very ready.
0: Huh?
6: Share my story. To ask questions.
0: Naghilak yun, ha? Naghilak, naghilak. Ngayon, saan ni? Nakita sa akong talikod mo guni. Pero...
6: Kailan dito kami. Kasama ng staff. Staff namin.
0: Oh.
6: Staff.
0: No, okay.
6: I respect that. But please respect.
0: Doon na mag-manifestation, mag-igala si Senador Risa Ontiveros. Kalabot ato na itabo sa Mayo 13. Nga mura, gwalang kuno dito ako rin as if nothing happened. No, mga kekso naman ang responde diri bagay ni Barog si Pia. Kanang usa ka video double G na? Ato i-play ko na kadala.
8: Walang nangyari. Oh. Yan po ang statement ng ating putihing Senadora Risa Hontiveros.
0: Oh.
8: Siguro po, para sa inyong mga wala dito.
0: Lala.
8: Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari.
0: Oh.
8: Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko.
0: Oh.
8: At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan.
0: Oh.
8: Yung staff ko na si Claire.
0: Oh.
8: Na 20 years na sa akin, nandun siya
0: may
8: sa
0: luha,
8: labas.
0: May luha.
8: Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin,
0: Senador,
8: na tumatanggol yan.
0: May luha, Senador.
8: Saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari.
0: Oo.
8: Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan.
0: Tinuordin mo yung hilakila ko, may luha
8: media,
0: niya.
8: Yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So, dear colleagues, napakarami nang nangyari.
0: Okay.
8: And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
0: Ay, ginawa ko. Jesus,
8: some of you I've known for 20 years, 10 years.
0: Kasakit sa dughan.
8: And I didn't even hear any of you say,
0: naghilak
8: kita ako si
0: Jesus.
8: Napakasakit mo sa akin.
0: Naghilak in town si Pia.
8: Sobrang sakit.
0: Nah, may...
8: So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito.
0: Okay,
8: dahil
0: sige.
8: Nandito kami kasama ng staff. Staff namin. Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story.
0: Okay, Pia, thank you, Pia, Mr. President. Tana, mo, Pia, kay tano mo hila, kaya wapay aluha. No, sige, sige.
8: Ayaw!
0: Sige. Tuwa na po maghihigalay, naghihilakay dito si Nardo Gikan, maghihigalas, pinosilas, maging simana. Hinilakay, ugba sa sunod simana, ani. O saan naman po may tabo, si Nardo?
8: Ayaw!
0: Arita sa lang report, maghihigalas sa itong kaoban. Kuan yun, kineng naatgitay sa agad at tanga, no? Dito mag-iigala sa Senate every week. Detrack ka na hog sa bungaw. Upat ka mga sakay mag-iigala ng angol. Reports Benji Talisik.
9: XFM Police Report. Police Report.
22: Salamat sa mga bayit ang anahipo sa lungsod sa Cebu nga upat ka mga tao lagip na. Ang driver ang nangaangol kineng mamadagag ang Osaka Isuzu Forward cargo truck sa bungaw nga nabit dito sa barangay Cambado sa lungsod sa Tabukon, Cebu Province, nisabon sa sayo sa buntag sa Adlong Martas, Mayo 19, 2016. Ang mga nangangol nga sila si Rafi, 30 anyos, taga Bugo City, Erwin, 22 anyos, nga taga Cebu nga Antonio, 20 anyos, nga taga lungsod sa Cebu nga Langyapon, og ang driver sa truck nga si Melvin, 32 anyos, nga pulos, taga Cebu nga og nagangkon kinugbunog sa kalawasan og mga sama duman matagak ang truck sa bungao. Sa game investigation sa Tabugo Police Station, nasusta nga kining maong cargo forward truck may karga nga mga sinagong nga feeds gikan kini sa ilang plantasyon sa ilang mga baligya nga feeds dito sa Dagbe Sanaga. Paingon na kini sa barangay poblasyon sa lungsod sa Tabugo apan pagabot na dinha sa barangay Cambado o Cumbado sa gingong kurbanahon garabit ang maong daan dugang ang pangawa mo gana ang brake sa sakinan maong nahangtod nga may lahos ang kining gimaneho nga tlag nini sa buong rabita ang 62 anyos nga driver nga si Melvin nga tagalungsod sa Cebu nga wa na magkakontrol sa iyang nga gimaneho nga sakinan maong nahulog kini sa bungaw tungod sa maong nga pagka tagak sa gago forwarder nga sakinan ang tulog ka mga pahinante sa maong tlag nga sila si Rafi, Erwin o Antonio nga angol usaba ang mga nangangol pulos ginigipan dala sa responding ng mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office personnel kung MDR mao sa lungsod sa Tabugon ngadto na sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City. Mga baitangan hipos sa Tabugon PNP Katropa ay magkalimot gyapon sa Baga Plus Gandunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabag yun nilabi ng katundunan ng mga panahon sa lawas. Santone Herbal Oil, hinimo sa Yes to Health Incorporated, mapalit sa parmasyag botika sa iyong lugar. Alas sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM News.
9: XFM Report.
0: Alas 4.42, mag-iigala. Sa Pikas Gabahin ay lalaking nagpalit og barbecue. Giposil, angol sa liluan. Suspek pa dayon pagipagitas ka pulisan. The report's June 14.
9: XFM Police Report. Police Report.
10: Yes, usa ka lalaki ang naangol human gi pusil sa wa mamaili nga suspek samtang naghuat kini siyang gi-order ka barbecue dito sa Purok Tambis Barangay Lataban lungsod sa Liloan alas 6:50 ni kagabi Mayo 19, 2026. Ang biktima gila nga si Neptali Cardoza hamtong ang panuigon residente sa maong lugar sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Liloan nga matud pa samtang nag-order ni naghuat ni siyang gi-order ka barbecue kini nga biktima kalit lang mitungha kini suspek nga nagsulob og bonnet, jacket o itom, nag-helmet, dayong pusil nga to si biktima makaduhang higayon. Human sa pagpumusil, daling nisibat kining suspek sa kay motorsiklo kag parking duol sa baog crime scene. Girespondihan dayong sa kapulisan ang mong insidente o kining biktima gidala nga to sa Barangay Lataban nga to sa Mindoro Hospital aron kini madambala na recover sa kapulisan sa crime scene. Kining duha ka mga basiyo sa kalibre 45 ang armas samtang palayon pagkaroon ng ilang hot pursuit operation o follow-up investigation aron mailhan usab kining suspek o batino usab ang motibo sa pagpamusil. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nakaiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14.
11: XFM Report.
0: Alas 4:43 na. Tiningon diri Alan Cayetano, ayaw naghilabte kay di manakurap ang kana si Bangag BBM atong giampo nga unta mamatay na intaw ng BBM. Helter Bran Ranile. Di ko nung pahilabtas il Alan Peter Cayetano kay di korap. Ma'am, og sir, palihog ko Google og unsa dito ko riagi ang nakarong Alan Peter Cayetano. Regarding atong PDAF, regarding magigala atong ubang mga isyo. Api ka rin asawa na nagatuba mga kasong Graf's Ombudsman. Dinino ang korap. Dynasty ang nagituko dito sa Tagig, ambot lang. Mga Cayetano? Jesus, Mario Ship. Anyway, di lang ko musulti na kay basig doon na po yung masakitan. Sa Pikas Gabahin, maghihigala, di Argao MDRRMO. May warnings publiko, may labots bukya sa Ilangga, Baybayon. The reports, John Limin Chavez, Mikey.
11: Live report.
13: May pagawas og advisory ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kun MDRRMO sa lungsod sa Argao may labot sa nasigpatang bukya o jellyfish. Hilabi na ngadto sa baybayon sa Barangay Lawis o sa may PR area sa naasoy nga lungsod. Una nang nagtrending sa social media ang usa ka Facebook post sa usa ka inahan nga nagpasidaan sa ubang ginikanan og mga beach goers nga magbantay pag-ayo human makasinati og grabing pagpangatol sa panit og hilanat ang iyang mga anak human nga maligo sa maong lugar. Hinuon gipahibaw usab sa inahan nga padung na maayo ang kahimtang sa iyang mga anak human nila gisunod ang home remedy advice gikan sa mga concerned citizens. Sa Pikas Bahin, ang kagamhanan sa lungsod sa Argao mi abiso usab sa publiko sa mga posibleng masinati sa mga ligo kuno galing adunay bukya sama sa sakit nga pagpaak o stings, pagpangatol o iritasyon sa panit, allergic reaction labi na sa mga bata o mga sensitibong individual. Giawhag usab niini ang mga residente sa ilang lugar ingon man ang mga biyahero nga i-report ang mga apektadong lugar aron mapahimangnuan ang ubang mga ligo hilabi na karong panahon sa summer. Mga katropa, aron mas muligon ang immune system pag tumar og Santhone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Biking, XFM News.
11: XFM Report.
0: Sa laing balita, Mayor Nestor Archival, diawag sa publiko sa pagdaginot og kuryente. Adi ana, pagdaginot na tag-kuryente. Tungos pa na yung nasinating yellow alert status sa Visayas Grid. The report, si Crystal Joy Filerca.
11: Live report.
23: Gipaubos na usab sa yellow alert status ang Visayas Grid sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP. Kaganihang alas 8 sa buntag, moabot na sa 2,438 megawatts ang demand sa mga konsumidor samtang ang capacity anaara sa 2,691 megawatts. Subay ni ini, giawhag ni Mayor Nestor Archival ang publiko nga magdaginot og kuryente tungod kay nagkanipis na lang ang power supply. Sulod sa City Hall, naghatag na siya og mando nga aduna ray oras sa paggamit sa suga og air condition.
24: Ang City Hall, ako giningingan sila, please, 12 o'clock to 1, paong na itong aircon. From 4:30, paong na ginang itong aircon. Ang atong mga lights, mangkuan ng una ta, kanang magsakripisyo tagamay. Yeah, in fact, na-blagan ita nga itong City Hall mula kunong Mindoro. That's fine with me, but I'm trying to do the best I can, being an electrical engineer, nga atong gitanaw ang worst scenario. how much more unya nga magsigitag on they would give aktahin nga wa nagyutay suga.
23: Nakita niya nga aduna may nisunod sa maong direktiba apan dili pagihapon ang tanan mga empleyado. Gihimugatan usab ni Archival nga kinahanglang magtinabangay ang mga gagmay og dagkong konsumidor nga magtipid og kuryente. Usa na sa simpleng pamaagi mao ang pag-ibot sa mga charger kung wa kini gamita. Samtang nibutyag usab si Archival nga tungod sa posibleng masinating brownout, gipaandam na niya nga daan ang mga generator sa Cebu City Medical Center o Guba Community Hospital aron nga mabalikan dayon og kuryente ang maong mga tambalanan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
5: XFM Report.
0: Sa pikas gabahin, Vice Governor Sokog ba Board Member Mondigo nangos pagpagapurpos medical devices o mono black chairs sa mga lungsod sa Bourbon o Tabugon. At i-check ang report gikan ni Greggy Magdadaro.
5: Live report.
14: Yes, may gahin og pagbisita si Vice Governor Glenn Anthony Soko uban ni 4th District Board Member Nelson Bodigo sa mga lungsod sa Bourbon o Tabugon nito Martes, Mayo 19, 2026. Kiniaron personal nga panapod ang medical device o monoblock chair sa mga barangay gikan sa lungsod sa Bourbon o Tabugon. Una ni ini giduaw usab mao ang barangay Laaw sa lungsod sa Bourbon din personal gid nga gidawat sa mga opisyal sa barangay ang mao mahinabang gikan sa Kapitolyo. Midiretso rayon si Soko sa pagpagapanapod ngadto sa barangay Kamubuan og libho sa lungsod sa Tabugon diin personal sab nga gidawat sa opisyal sa mong barangay ang mga grasya gikan sa Kapitolyo nga makatabang sa pagpalig-on sa serbisyo sa pagatiman sa panglawas sa barangay og mas makatabang sa mga residente panahon sa panginahanglan og emerensiya. Matod ni Soko, ang tinutunay nga serbisyo publiko mo'y labing mabati kon ang tabang maabot gayod ngadto sa katawhan. Sa ato magkatropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom ganunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kinikompleto sa mga phytonutrients nga mapriktar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ganyang katropa Greggy Magdadaro, XFM News.
5: XFM Report.
0: At ay gumuras sa itong pagpanaguban ni Katong Tulaman. Kaoban ng Kondris Mastery Controls, Juben Jimenez. Sa Diyos Roms, Almi Mata. At ang manager John Limin Chavez, Mikey. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Atos katropang Eric Siras Manay. Salamat pa dayon ninyong pagpaminaw o pagsuporta. Katropa mo, exciting!
17: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala.

0: Nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pa-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5:02 na mga katropas kahapon na itong time check natin. Sa Sanzon Plus Coffee Mix, ang kape mga katropas na tambal, tingod kay Pampalagang ni Chatuag, palagang sa mga sagit-sagit. Hindi yun ito booster na kape. Sip unog ubo mga katropa, balik una ang resistensya. Samtang nagkape ang mangustin o malunggay na ilhan nga makatabang sa itong immune system sa matagtasa, alagang yun ang panglawas mga katropa. Pwede nis mga bata kaya walay caffeine, hindi isog na kape. Magkapalpitate sa mga itong mga dughan. Mag-insomnia kay normal gini nga kape mga katropa. Kape nga tambal, adun yung mangustin, suya o moringa. Kape na, gamot pa!

kaawan ng mga ex-spinner sa XFM. Exciting!

0: Ora sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5.31 na makatrapas ka po nun. Ganun tayo, check na hindi ka nato ni sa Sunphone Plus. Boom! Manalipon mga tropa na dilipaspas sa pagkadaot sa ito mga sales. Ang Santon Plus Gold kay Mori Kini Kalaban mga tropa sa ito mga sales team, mga toxin, no? Free radicals, ipupan pa ang mga viruses nga musud sa itong lawas. Manang paliguna, ang ito ang lawas mga tropa, pinagira po sa pagpaligon sa ito ang mga selula. Santon Plus Gold, mori manalipon na ito mga tropa sa ito ang niniang lawas. Mga toksin mo rin ginihinungdan sa pagkadaot sa ito mga cells, no? O ginihinungdan sa pagkadaot sa ito ang mga internal organs. Parang makalikay, tanyan ang mga igala. Tumarog sa Zone Plus Gold. 1 hour after meal! Tukar na, tumar na. No? So mga nag-maintain na niya. Ay, magkalimod hapon, ha? Sa mga lulo o lula din, ha? At mga tiyo o diya. At mga nanay o tatay. Huwag kalimot sa pag-tumar ninyo din na, ha? Tanawa ang mga stocks kung naapa ba. Wala pa ba yung stocks? Kung wala na, wala gin, palit mo daan mga katropa. Para tuloy-tuloy yun, no? Wala'y palta ba? Paspas ang kaayuhan sa mga doon ang karabihay mga balatian. Hindi gin paltahan, no? Sunzone Plus Gold, ikaw ang pirming una ang bulawanong proteksyon. Support health. Yes, on the mix, right now we got DJ JR! Thank you! And back to back with DJ Turbo, and of course, your captain, DJ Boo! Yes, make hapon mga katrapa, happy, happy Wednesday! Wash day ni nanay. Okay, grabe kalago ni tatay inikuli. Ikaw kayo, bitaw, no? Nanay ginang mga nanay. Ano yung nanay, DJ JR? Po nalang ganang lapabita, tagsaksako. O sa kasako niya, ato po mga tatay uban kay ilang mga uniform na, tagsakasimana. May pili nila sa trabohan, yung nabagas nila yung karoy dito yung mga barak. Inala ko sa ano, kasuhay, biya ko na, construction. Tagsakasimana, kasuhay. So, dinilambahan o dili na ka na yung ighobo ko, mulihok naman eh. Ayaw! Inighobos, kasuhay, matay, mulihok naman eh. Ako na yung palabang mamay. Mubarog nag-iya ha. Hindi mga ganang istorya ha. Karsone sinighubo, mubarog nag-iya ha. Yan, inana na itong mga nanay. Karamihan ka ng mga nanglaba. Noon niya sa mga nanghay-hay kagarina, nanghalay ba na? Oh, sa bitawagan na. Ay mo kalibot maghimpos niya mga inay-hay. Kinarapin mo singgit nga. Ayo, ayo, patos, payong, kawat, hinay-hay. Hey, hapon na sa mga nag-comment na. Hello! Kinsa may nag-una, dinabi, may ugboy na rapanin. Hello ni Raymart. Remix ko no, no? Asa may napita. Glito na kuro, tami fruta, boss. Hapon, wadyo tika na great, boss. What? Nataligaman, yung tugot, strong ka busy. Shout out din na, boss, tami fruta, DJ Tams. Katrobang Lars Jason, no? Joseph Dinopol. Nakulod niya sa may kagudoy, basak kagudoy. Randy Santisas. Josephine Bacolaba, good afternoon. And ako no siya diha sa may seaside resort sa Bulhoon, amping na. Kibawang kakamulangoy. Amping-amping mo bitaw, no? Sa mga ligo bitaw. Kibawang mulangoy. Ako bitaw, asa ko gabihan sa ginsu ko kumao. Wow! Sa Argao po ko nun, ako nung dagang bukiya dito mo, ninatliguan. Hindi mo kinaliguan, eh, bukiya ba? DJ Leonard! Nabunal yung gano'n, naminaw din na sumay dumandog sa buk. Chang si Fuka niya kung iwat. May hapon din ha, magandang lalaki ni Jebuch, JR, Turbo. Shout out din sa Island. Kuyo gini ya, Island of Crocs. Johan Elsa, Mactan Island.
1: Exciting!
0: Nagagising katawa din. Chang si Fu, may hapon bito ni mo din ha. Dili kita ni basahon, tanan niya mga chat kay Kadok. Kamailan ito masahod. Para mas
1: exciting
0: Lorina Gabato, may hapon na ito nila. Aris siasatan DJ JR, no? So, nandulang ni balik ang uban, mga katropa. Break, bati.
1: Oh, may hapon sa tanan, sa namino sa XFM. Mm. Oh, sad, this, katropa, this coming May 23, anata sa lower, Kinasangan property, anata niya, powered by GRL Disco Mobile. Kanara, bro.
0: Yan. Kumusta sa tama katropa? Mabalik ba itong programang Sad sa katropa? Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.37 atong time check. Hatid ka na ito sa Premium D3 Soft Gel para aduna mo din ay instant energy, mga katropa. Sa mga dali kayo bitong mahurot ng kusog. Naiikong kusog, lalike maluya, matuog na iniguli. May daghang buhaton nga giplanuhan pag Premium D3 ang instant energy.
2: XFM.
3: At tayo sa in English, unggoy tay.
4: Ay, kasayo na na, anak.
3: Amo! Batak ka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay Monkey.
4: Kung laki.
3: Nge!
5: Ayaw!
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay daugaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Basta tila gito'y uli akong sinilas na. Magpinarihas gikong tatay ba?
5: Oy, Butch, naon sabag ka niya?
4: Ay, gikawat akong sinilas ba?
5: O, naray mo sinilas, o. Naon sabag niya mo tatay?
4: Eh, gikawat ang yan sinilas ba? Tunyan ni Alicia, nagtiniila lang.
5: Ay, ay, ay.
6: Ay, ay.
7: Exciting!
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
1: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Turbo!
8: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. Alas 5.41 na mga katropa. Itong time check, no, hatod ka na ito ni sa Windsor. Win from within.
12: Halian na ang programang Muhatag ug Lingaw. Kana gumpo

Last na to, sparing JR. Kika ni DJ Leonard Remix. Alabiya sa mga music mo, pre. Mila Carbon, tanong pa, Dinas Cortez Bohol. May hapon na to din, ha? Yeah, shoutout ko no siya sa iyang ikagaw kasi sigura nga naminaw, naligaw sa inyo mga tokar. Nito kayo, magkakilig yun. Kilig-kilig siya. Wasa panintag, ikilig na siya. Oh, grabe, from Cortez Bohol, gika ni katropang Nila Carbon, tanupan. Ya, Lorna Margarita, di Arras. Kalimta ni ka. Ano siya? Ininiang, dali, may ubos siya, may ubos. Okay, may hapon, di biya, lalima pagtaya, Pidgey Turbo. Maying hapon, asya diya. Maying hapon, DJ Butch. Nice to see you back in live. Sad-sad sa katropa, exciting with DJ Turbo and DJ JR. Ayan, salamat kayo sa pag-like, mag-share. Katropang Lorna Margarita. As katropang Cookies Garcia, Domingo Bugansiso, Jello Kiyopix. Shout out ko sa kong friend sa Buncan, Tubicon, Bohol. Especially ni Nicholas sa Pudador. Margarito Picolados, happy Wednesday. Kika ni Maluluon sa Tanang Mga Mahirap. Eskatropang Snakes Carpina. Shout out ko siya siyang lula turning yung siyang manghon. Kaya nagbuhat ko nung silhig din na. Salamat sa pagbasa, Dol. Tropang sa ni Hello Git Git Mulyena. A shout out there is my Upper Riverside in Ayawan. Sa kong page ko ni DJ Butch, hello ni Banyo Krios. Shout out din na boss Jordan Lipasana, may hapon. Unay ko nung naminaw din na sa may Bakayan.

0: Salamat nga sa mga tagalapulapo. At of course, ito mga taxi drivers sa mga puna. Nakuha na sa abang, hala, hinahini na ka riyan. Tatay pa sa una, hala, diskanso na daw, diskanso.
1: Sa mas matibay na katawan at buto, mag-premium
2: deep. Alihani at abonga, mag-cha-cha-cha, at ang kumay niya hawak.
0: Kalagi ay yun ang tanaw Mandres Idol DJ Paul J SMC. Tanaw niya sa Idol JR niya.

Dai. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. Malang sa stress na mga tropas ka gabi o na to time check. Hindi na to sa Premium D3 Soft Gel. No? Mga kanunay kanyang mga tropa ka pambikugan, problemas ka onoran, pwede, no? Premium D3 resolution na na. Tumat mo mga hikala ni ini. Mga kanunay, mga muscle cramps. Depende sa mga kababayan na to din, ha? Sa mga ubay, panahon, pito ka nang nila karoon. Kanang dugon sila o sahay, sakit ka nilang puso. DJGR, ganun, sweet to, mangka. Isa, sa unsa, panung, tani, ha? Kita, joke lang, no? Mga, mati natin, no? Mga kababayan na natin, mga cramps, kanila, mga puso-on, sakit tayo. Premium D3, unya, mga, kuwan po, nagluda na, kuwan, kabukig kabukugan. Makapaligo ni sa ato ang kabukugan, ang Premium D3. Pagawas usab niya ang mga excess fats sa atong lawas para dilita ma-problema sa diabetes, mga katropa. Okay? Premium D3 ang instant energy, hindi mo ang ginama sa Yes to Health.

0: ni ingon tiri si Joyce sa maka pa uyog yun tas atong sampot ani ba. Hello DJ Butch, good afternoon. Sa yawi gid ha budots budots. Yeah, chat chat amoy sa yawi DJ Butch sa idol. Ikan diga drop ang Lorna Margarita. Si kuan DJ Danza. Ginaw ko no siya na adri sumay apay-bay. Shout out on there is Kamigin Island. DJ Dance. Ano ta DJ JR pre? Kumbate pre, ospito imo mga pluggings, readings, go.
1: Oh, may gabi rin sa tanan sa namino sa XFM. Oh, kuwari. Ako rin i-sad sa Diskatropa this coming May 23. Ano ta sa proper kinasangan, pardo. Powered by GRL Disco Mobile Beats by ako niya. DJ Blokoy niya. Sa kuwari pre?
0: Mungkwan,
1: 24-25 pre sa Tubo Duguan, Sitio Campo. Powered by CNM Pro Audio. Kanarabi.
0: Dumanog, yes. Mga tangatangin ninyo ha itong mga guwapo ng mga DJ sa XFM. Mga katropa. Okay? At sa komersyalan, para inigbalik na ito, si DJ Turbo na po. XFM Cebu Philippine Standard Time alas 6:05 na atong time check. Adit ka na ito sa Sis the Pain mga katropa mo. Ani mo wag tanggin sa mga pas mo, mga nangabugat ato dihang mga inahan. Yeah! Di kinalali mga katropa mabugat atong inahan. Pastilan, wala naging mulihog sa toa. Pagyoy usahay nga atong inahan mo origin na. Wala ito, gamay rin kinatulgan kay dugay matog. Kayo kanin trabaho sa bali, wala kahumanan. Nasaya pag yung kaing mo mata, kaya maglungag pa. Para baunon sa mga bata or sa ilang mga bana, mga katropa niya, mga pasmo mo din na, mga bugat mo. This is the pain, mga katropa. Pain reliever plus paracetamol. Tanggal ang pain fast and safe.
2: XFM.
3: XFM.

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Magbuwag ito yung sika ka. Tihikik ang dako. Maboy ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
5: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: System pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugi na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa system pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: XFM.
17: Oras XFM Cebu Philippine Standard Time alas 6:10 na.
18: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata araw-araw.
19: Ania na ang programang mohatag ug lingaw. Kana gumpo

0: Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, usa ka lang nga ma'am. Ibukadlaw dyan ko ang gapainit kung niya magsige pa dyugog dyoko. Kung gibate po dako ang paglabas sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana na wala na dyan ang paglabas sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3.
4: Ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Turbo Supplement for Man.
7: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
6: Turbo, supplement for men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Bayon sa tanong oras sa bay.
10: Oh, wag kong ibaw bay. Nagbakasyon mo lang ko din eh.
9: Ay, ay, ay.
11: Ay, ay.
12: Exciting.
13: XFM.
14: XFM.
15: Oras sa XFM sa Buong Philippines Standard Time. It is now 6:32 in the evening, mga tropa. Galing atong time check. Galing na to sa Premium D3, no? Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Safe di alang sa mga naglikay og tamis ng mga pagkaon. Intake og mga asukar sa lawas. Ay, ipatamis na ni Kapiha, mga katropa, sa Stevia. Okay? Stevia! Ang nagpatamis na ni. Ano doon ay vitamin D3, mga katropa. Tingnan ito ang Premium D3 Coffee Mix. Pagtimpla na sa mga mahadlong niyang magka-diabetes, mga katropa. Premium D3 Coffee Mix. May kapi ka na. May Santhone at vitamin D3 ka pa.

0: 6 FM sa Buffalo Philippines Standard Time. Alas 6.46 na magatrapas kagabiyon na itong time check. Anong ka na ito sa Sunfoon Plus Gold. Manag pa nga on din ha. Manag pa ni hapon. Eh magkalimod ha. At mag Sunfoon Plus Gold mga katropa. Anong bulawa noon nga protection. Anong nalipod din sa ito ang mga lawas. No? Kailangan protektahan ang katropa mga sales. Hindi paspas ang pagkadaot mga katropa. And of course, ito nung mga katropa nga doon ay mga bukol-bukol, ha? Doon ay mga cyst, doon ay mga bugon sa ilang mga kuso, kukuban pang pahin sa lawas. Kaya kayo ng hilison mga katropa sa Sunfoon Plus Gold. Silang hilison, kundili iyang ibalansi ato ang mga hormones, kundili naging tamataptan pag-usabong bukol. Sunfoon Plus Gold, ikaw ang terming una sa Pulse Health. Aritas tong final greetings, DJ Turbo. Hello ni Eljan Humida. Shoutout ko ni Tio Damski, ang pinakaligon nga driver from Iloilo, Kibaras, Dagbiyahe sa Sipukol. Damski, ang malakas, Bunalkol. Have a dinner, DJ Butch. I love before going home, ang Bing. Salamat ka, tropang Lord na Margarita. Jan Gonzalez, may kabihin din ha. Arita, DJ Turbo, boss. Kompati, boss.
1: Alright, akong final greetings sa high days akong mga parintinas may tubigon. Tubigon Bohol, just may Inabanga. All the way down to kuan siguro ni Inabanga, Hitafe, Binabista ug Dennis Talibon. Sa akong nga parinti diha sa mga Jimenez family, Pacquiao family, Labinidas may Binabista Bohol, mga Mingito family, ug Torrijas family, Diaz may Hitafe Bohol, Pacquiao family. Akong ba usbon gyud ako. Ug mga Jimenez family ug sad-sad sa katropa dai May 22 Friday 2026 at Barangay Tinago Tomas Opo Southern Lede with DJ Chris Scorpion, DJ Apache, DJ Bert ug DJ Jinx Lagaro powered by RMD Electro Sounds. Lordo, DJ Butch.
0: Yan, nandiyan si DJ Butch karong Friday na ako din na sa Maray Barangay, Pangdan, City of Naga. Yes, na din na ako sa may Antoinette Hardware, no? Silang compound, mga katropa. Southside, yan, one exclusive party. Yan, alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
2: DJ Butch.
1: DJ Turbo.
0: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Exciting. Sa tropa, mga katropa, exciting!
2: Santo Basco!
4: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana, ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
2: Santo Basco! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco Coffee Mix!
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigo ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong

0: times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Hoy, tunyo ni ulit siya. Nagtiniin na lang.
1: Ay, ay, ay.
2: Ay, ay.
3: Exciting!
4: Lupig panimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
4: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Seven Plus Herbal Soap.
9: Para sa maputi nga pani,
7: mahamis nga kutis.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na!
12: Abli na!
10: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: XFM.
14: XFM.
15: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
16: Marino, sorry sa akong acne bro. Marino ko na sakit. Dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong puson. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
17: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
15: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
18: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
19: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
18: Ano man?
19: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuon akong kuto-kuto.
18: Mali na nga kape ang imong giinom.
19: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
18: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
20: Hey.
1: dong. Ganong nagtibaw mo ka?
2: Oh, hindi na ko patutuyo ni mama pa.
1: Natural, hindi din ka patutuyo. Kinakop ka na.
2: Oh, ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang mama.
1: Nge! Ayaw!
3: Exciting!
13: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
14: Available sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
10: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
1: Yes to Health Clinic.
2: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapat.

0: XFM. Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako,

0: especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anyos at Tagad Jensen.
1: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilo. Gasukasukan ako. O gatalpitiit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong acid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, dili makuha na kong uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ay, unsa man ito?
8: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot ng atas kalibo? Dari ko uton ko na imong brani, ha?
7: Ito ang kagilog.
8: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
7: Kagilog ka na dong. Ay, dong kung kanahan ka dong. Kuota dong. Nas ubos dong. Naichiki niya. Ay, ah!
9: Exciting!
10: Balanced diet?
11: Check.
10: Regular exercise?
11: Check.
10: Vision X Plus?
11: Check.
10: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Mapalit na sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for men.
14: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, gasiyok. Ako bumong piging gasiyok. Nang buwa ko babungog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Felcher Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa. Kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Bili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni bastog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
0: XFM.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:14 na mga katropa. Ito ang time check, hatod ka na to. Sa among labing bagong produkto ni mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga adunay glutathione, adunay collagen, mga katropa. Makapanindot sa atong panit, makapaputi, at the same time, makalimpyo sa atuang atay, mga katropa. Tumikan kay kining maong Santon Gold Coffee Mix nga mo ang gipasigarbo rin, mga katropa. Labing bago na mong produkto, muna'y maghatag og igong kapaskog sa iyong paglawas. At the same time, musamot kag kagwapong kagwapa na inay gumikan kay adunay glutathione o collagen, mga katropa. Muna'y giingon nga nangapin na ka, musamot pa kagwapog kagwapa katropa.
6: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas Veritates es Fundamentum Prinsay. Ang kagawasan sa pagpariag, maoy pundasyon alang sa kamaturan. Headshot. Sugbo kabisayan og Mindanao, may gabi kaninyong tanan. May gabi hurod sa itong mga suking tigpaminaw at mga katropa niya. Sa kahanginan, may katropa nga naminaw. Sa tagstagsag ka mga monitor sa radio, Facebook o bagkaha sa ilahang radio app, may katropa. May gabi hurod kaninyong tanan. Sa gyapon o sa ngalan sa ito ang regular partner, may katropa. Nga nagpuli na punmin ni mga tungura. Kini si katropa ang Greggy Magdadaro. Mag-umanubantahan to sa alas 8:30 ang takna nini karong kagabion. Sa adlaw Miyerkules, may katropa, pizza 20. Sa bulan sa Mayo, 2026, may katropa. Kumusta ito mga kaigsaunan diha o gingon ta, you miss me? Ito mga nasigig pangita na yung asa ko diha. Oh, na, malipay na mo nga nakita ko rin sa ako ang barugan o kanya akong gilingkuran. Kaya may ubay po mag-monitor ito na inrelay nga. Ang asa ta, nawagtang bataron. Ano ba? Nag-live ta diri. Kanang na kung sa itong kakulian sa kinabuhi. Ano ba? Kung mas bahay po na yan, ubay-ubay, mangita na to. Sa Gyapon, may gabi. Kanyang tanan, mga katropa. Dayon kamo sa mo ang sa atuang panagkuyog o panag-uban na yung mga tungura. Katropa ang attorney Paul Gino Lopez, wala karong gabi na gumikan kay. Agos lang i-greet, mga katropa, o happy anniversary. At ayan kapikas, gumikan kay mag-celebrar si Raya. Masabot, matana, kinsa, mantah, para di masabot. Hype lang ko na, matag pa ang katropa ang attorney Paul Gino Lopez. So enjoy mo na, attorney. And sige lang, ako rin bahala rin. Sama niya itong wala po ko, gumikan kay na ako yung mga ipangatiman. Come on, mo'y bahala. So mo ni purpose. Anong duha ta? Kaya kasog doon ay kakulay kong sanay, usag yapon. So mo ni purpose na yung katropa ang mas jupit. Pero dili na, inaana ang kuan ha, relasyon o gugma ha. Huwag na yung usag, kailan na po yung usag. Di na mahimo yun. Dapat usag na yun, sana all. Muna, may gabi, Rod. Kumusta man ito mga suking tigpaminaw na yung mga tungura, murag ipanglaay na ito ang mga listener lagi, Rod. Nagtuo silang wala siguro ko, o magkahaway programa si Chat, Rod. May pagpaminaw, katropang Lorna Margarita. Good evening, Sir Greggy. The handsome Winis Dimple, matod pinyang, welcome back sa chat. Exciting, miss you na. Be safe and God bless, sana all, Ma'am Lorna. Yes, may barangay Sambag Uno ning Dakbayan Sugbo, Puerto Aros, may Australia. I don't know, nakauli na ba ni siya karon? Kaya di apod si Listat Pia Dinog, aanhin ang pangatwiran kung ito'y puno. Nang kamalian, mga katropa. Puro bangayan nang nagmamalinis, mga marumi rin naman. Bainis mga senador siguro na to. Kayo mo itong topic rin taon-taon, katropang Listat. Yan ang biglang linaw ng Dimpolis ng bayan. Champion sa kapugian, Cons Greggy, exciting. Sana all, katropang Listat. Ayan, pagkaman, happy new haircut, Sir Greggy. You look so handsome, oy. Nagpatupin lang ko kay nag-aningwan ito. Nga muna kong hapit may ermitanyo itong buhok ba? Ayan, pagkaman, maikog po katropang attorney Paul Gino Lopez. Dere niya, timing po, wala man siya. Murang ako may na-highlight ron sa kong buhok. Dere yung mga tura. Katropang Chang Sipo. May gabi niya, Sir Greggy. Solid, Aminaw Dres, may sige pa G-Cash pa concert. No one else, Bakchan Island, the legendary ang family tree, City of Crocs, matod pa niya. May paminaw, huwag may gabi niya, katropang Listat. Karang katropang Chang Sipo. O niya, si Listat Pianinog. O niya, pagkauman, huwag kayo, nag-comment niya yung mga tungura. Ikuan, siguro sila, murag, nagluon, sabay, sagot, pagluon mo niya. Nga, huwag na may magparapol, Dres, ha? Pero anyway, sige lang. Palayogya po ko. Unungi ko. Like, share, comment, o follow mga katropa sa ito ang XFM Cebu 8.3 nga Facebook page. Kumikan kayo magparayatas ito may sikutanan. Karon, hilabi na. Nag-isigot na mas katropang Listat dire. Hindi ka rin ito ang mga opisyali sa gobyerno. Ambot o ngano ni mga katropa. Murag na himo naman yung circus o comedy ha? Ha? Sa Senado ni mga tungura. Gumikan kay karon ni mga tungura. Wa na. Kining ibutang ta nag-ihay, nagpasa. O kung saan ang Senado, gi-attack ba yun? O baka gi-attake or wala? O sa mga itinunan eh? Basabta kuno ang mga yanong mga tao na yung mga tura. Yanong magbubuhis nga nangita o ingon man gusto o accountability. Nene karong sitwasyon. Kaya mismo sa may Senado. Kaya gumikan, kamo may gipang buto niya, ipakita ay minri. O sa mga itinunan nga taras niya? O sa mga itinunan eh? Kaya maingon nga, under attack lang kita. Mo na. Kawan, apa yang mengingat dengan usaha untuk menggut dengan kawan ini? Kening hasilan mungkin aku nak undang di itu. So, sama dia tidur dah ni. Lam dagi kuno ang mga yanong Pilipino ni mga tura. Lam dagi kuno o gano ni hitabua diha sa tuang mga lidere sa Senado. Gumikan kay nakagubot ni, gumikan sa usaka senador o membro. Diha mismo sa Ubos by Balaoranan o diha mismo Senado may katropa. Nga nagatubang o dunay nalutsan o warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Nga dunar bagay labing bagong ipakanaok. I don't know kung gali man ganing. Di yun makaoyon ani ang ato ang mga supporter ni Senador Ronald Bato de la Rosa may katropa. Gumikan kay diha ang Supreme Court ni pagawas o hukom. Pinagi sa boto nga 9-5-1 ba to? Katropang Bus Juven, ha? Gaganiha o karong hapon lang? Ang kining arrest warrant ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mga katropa, balido, mga katropa. So, di na kinhanglan pa o daghang mga hokus-pokus, di na kinhanglan pa niya o daghang lalison, mga katropa, balido, so pasabutin eh. Pwede ma-serve anytime. Ngadto sa Senador, so muna'y rason nga nog yun nga si Senador Bato din yung mga tungura. Ni si Batgud may katropa na mismo Senado. Doon na yung mga istorya ro bago nga basig. Wag yung Senado ko no. Basig na arag yung Senado yung grupo niya. So asam nga ni Senador Bato na yung mga tungura. Pero akong Senador Bato sakto po. Nga ni si Bat siya gumikan kay Dia ni pakanaog na maghukom. Ang kinay Supreme Court may katropa di inipayas ang petisyon nito nga pugnan ang kinay karong pagdakop nga to kaniya. Pag turn over nga to kaniya sa International Criminal Court may katropa pinagi sa arrest warrant sa ACC may katropa. Apandiya, di pagawas na mag-desisyon ang Korte Suprema na yung mga tungura. Ang Supreme Court ang pinakalabang hukmanan rin mismo sa tuwang nasod. Di pagawas naman o hukum mga katropa nga balido ang nasigutan nga arrest warrant o warrant of arrest. Gato kang Senador Bato de la Rosa. So di natang hibulong anong nisibat o nihawa yun si Senador Bato di mismo Senado gumikan kay kun o galing ni gawas pa ang kining maong desisyon sa Supreme Court, mga katropa, o niya pagkahuman, naapas si Senador Bato, di mismo Senado ni mga tungura. Posible yun siyang pugson o dakop, pugson o sikop, mga katropa, sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kung NBI nga mo'y gitahasan sa Department of Justice kung DOJ. Pagpatuban, nining nasikutan nga arrest warrant, sumuna, gani, na-confirmar mag nga di gawas ka Senador Bato. Gani, di may CCTV footage, mga katropa, nga nakita. Ipakita ito katropa mo si Ben. Sari pa na ito i-zoom o ingon man ipakita dito sa kining ato ang mga suking tigpaminaw na yung mga tungura. Ang kinipong desisyon gikan mismo sa Supreme Court karong hapon may katropa nga nagtumbok. Sa Senador Bato, Ronald de la Rosa o Ronald Bato de la Rosa may katropa mahimo o posible yun nga madakpan. O mahimong ipadakop sa ato ang mga otoridad gumikan kay balido ang arrest warrant sa International Criminal Court may katropa. Pone ang kining gipakanaog nga hukom karong hapon. Gumikan kay si Senador Bato, naingon man ni atong miagi nga di lang di ko mo surrender, di ko magpadakop. Gumikan kay di atay korte diri sa atong nasod. Ang Supreme Court mo hukom ni pero di hukom naman. Pero di ang kining video. Mo ni ang video kuha ni atong Mayo 13 sa kadlawon. Kuha ko masayop. Asa man auto mo to ni kaud jud tinod. Ni gawas jud tinod. Ni gawas jud tinod Senador Bato. Gikan sa iyang opisina may katropa. Ani gawas ko tinod? Mone, sa parking lot, atong tanaan, murag ni kuyog ni itong Senador Ruben Padilla, kuha ko masayop. Be, atong tanaan? Naagyo tinod. Ang kining maong, kuhan, ibutang ta CCTV footage ni mga tura. So, Mone, nagkumpirmar nga ni gawas ko siya. Alas 2:31, may katropa. Ni atong Mayo 14 ni. Umani sa ganin ni mga tungura pag lakaw niya o pag sibat niya mismo diyan sa parking lot Senado mga katropa nagkagubot pa sa babaw. Nagkagubot pa dito sa babaw mga katropa gumikan kay di apay panagbangi na apay gitawag hapit magka friendly fire mga katropa. Ang kining ato ang Office of the Sergeant at Arms o SAA pagingon man ang ato ang mga sakop sa National Bureau of Investigation kung NBI kalabot sa ilang gamay misunderstanding gamaog karo'y sintro sa diskusyon o debate mga katropa ng Senado kung galing ang Senado under attack pa or delay na ni mga tungura. Boy, rason mga katropa nga si Senador Rapi Tulpo si Senador Rapi Tulpo si Senador Erwin Tulpo ang Tulpo Brothers nga dugay niyong gihuwat nga mo tingog kabahin sa isyo. Ni tingog na kalabot ni may pagawa na og statement may pakita na mga katropa og ni bungat ng mga pamahayag kalabot sa naisgutan nga nitabo. Ya mismo sinado ni atong Mayo 13 sa gabi eh, hangtod na naabot sa Mayo 14 ka daon magkatropa nga perting gubuta. Tinaputang ta sa headline sa atong nasod nga pagawaman perting black eye magkatropa gumikan kay perting gubuta. Tato ang ubos bay balauranan ni mga tungra. Hangtod karon, nagalis ang mga baruganan. Managlahi ang baruganan sa kini karong ato ang mga senador nga naglingkod karon diha mismo sa Senado mga katropa. Ah, kay ganay si Senador Rapi Tulpo tanawa yung pamahayag kalabot nini. If you look at the military perspective, kay pangutan naman gini, ang Senado gi-under attack ba? Doon na ba'y pagpangatake sa Senado ni atong nisgutan nga perting buto-buto diha mismo sold sa ubos bay balauranan? So, ang sulti ni Senador Rapi Tulpo, if you look at the perspective, for me, walang attack doon, matod pa ni Senador Rapi Tulpo. Mumaingon niya. Kasi nag-warning shot, sabi ni Sergeant at Arms eh. Tapos ngayon, gumanti itong isa. So, sabot niya, NBI. Although, di man ito ingon nga ilahag yun nga tao. Ilahang tao, pero di ito ingon nga organic pa. Murag driver ba ito sa ilaha or something, inana. Ang katong maong sakop sa NBI. Murag volunteer ba? Murag volunteer, inana. Pero volunteer nga armado. Okay, kanyang mga volunteer-volunteer usay. Mura ba ni armado po kaysa organic yun? Tapos gumanti ito isa. So sila nag-away-away, dalawa. Walang kinalaman yung mga senador. Tinuod, bagayon, way labot ang senador na ini. Pero ang nakaingon po na is kagubot, gumingkan kayo na yung senador nga lutsag warata pa rin sa ICC, na nag-stand up, diha ako nagaling dakpon o mahimo bang dili dakpon, diha mismo sold sa ubos Bible oranan, may katropa. Headshot. Muna ay rason, pero ang bahis ko tag pagpangatake sa senador, tinuod yun nga dili, tinuod may katropa, nga senador mo'y punto, huwag mo'y hinungdan, huwag mo'y gipuntirya, may katropa, ang anong nilusob ang mga NBI o magkahapit magka did you happen? Nagkapinusilay yun. Di amin sumusun Senado. So sila nag-away-away, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators matod ni Senador Rapi Tulpo. Tama lang yung pagsuspinde doon sa Sergeant at Arms dito. At din dapat pati yung taga-NBI na gumante, pareho dapat silang parusahan. So muna, naman investigasyon kalabot ni itong kapulisan. Doon na naman gitahasan pagsubay ni ining maong hisgutanan. Pero aray po si Kuan, si Senador Ruben Padilla, lahi po niyang pamahayag. Kaya managlahi mo niyang baruganan, kaya maghisgotag baruganan niya. Lahi baruganan sa nakapusta din sa admin, napoy baruganan sa oposisyon mga katropa. O, ina na ba? Aduham gini ang kining habig. Kung parang pahinay sa usak legislatura nga ahinsya o legislative body mga katropa. Naamagay oposisyon, naapoy majority. So kani si Senador Rapi Tulpo na is minority. Sumunod yung pamahayag, kalabot na ining maong o nahitabong kasikas, kagubot diya mismo sa Senado mga katropa. Kaya pagkauman, isa lang ang batid ko na katotohanan matod ni Senador Ruben Padilla na ining mga tora. Si Sergeant at Arms Mau Aplaska, kani retired major na mga katropa niya, classmate po ni Senador Ronald Bato de la Rosa, monang dunay mga istorya. Doon na yung mga hugon-hugon nga gitabangan si Senador Bato na ining nesgutan nga si Aplaska mga katropa. Moy istorya. So, ma-find out ni, kung pasuta ni, atol sa ipahigayon nga investigasyon ining mga tungura. Kung nagpadayon nga investigasyon, kalabot ni hitabo, di mismo Senado. So, ang warning shot niya at warning shot ng NBI ang nagpakalma ng sitwasyon at nagpatunay na friendly forces sila. Pareho sila at nang kulang sa tamang koordinasyon at komunikasyon ang kanilang mga pinuno. Sakto po ni, ang pamahayag ni Senador Ruben Padilla. Gumikan kay kung wa pa ito mag-miscommunicate, wa pa magkalandrakas, magkatropa ang ilahang mga kinaing pag-coordinate sa usa, di po ito minato ang hitabo. Di po ito minato ang hitabo, magkatropa. Subo ni, hindi pinairal na lawang panig ang combat high. Sabot ang katugyong binutana yun ba? Binusila yung mayon ni mga tungura. Nauwi sa mapayapang pagtatapos ng kaguluhan. Alham Delayla, walang nasikripisyo na buhay sa kalituhan na ito dulot ng mga dayuhan. So, sabot niyang dayuhan ang katong mga nisulong dito mismo sa kwan, Senate ni mga tungura. So, moni ang kining mga pamahayag. In fact, moni rason mga katropa nga si Senador Erwin Tulpo po niluwat o pamahayag kalabot nini. Naghihimo ang speech ka ganiya, di mismo Senado, at least natingog na po ni mga Tulpo brothers nga nahulat-hulat mo. Ano sabi sila matingog? Tingog to, basta na yung mag-away, mag-asawa niya, matingog na mga Tulpo. So karon, wala yung problema. Gumikan kay Adia, atuang tagaan o pagtagad ang kineng maong pamahayag. Pag-ingon man, pagpakita mga katropa ni Senador Erwin Tulfo po siyang habig. Nining nasigutan nga, asa naman yung uban na yung mga kuhan? Adi, mawala man ito ang chat ring. Ano man yung inanim ng messenger? Kining, mo na ron ang kining maong asam to, katropang po si Ben. Katong kang kuhan, Senador Erwin Tulfo di katropang po si Ben. Nadia, murag mo man eh. Ang kining maong video ay sa akong tanawon ha. Akong i-click katropang Boss Juben ang kining maong video. Gumikan kay nag-speech siya kalabot nini. Ngano lagi ko ni? Nag-speech siya kalabot nini ng isgutan nga hitabo may katropa. Asam ni. Adi ni. Mhm. Kabahin ni Kwan, Senador Robin Padilla. Si unahan sa si Kwan katropang Boss Juben si Senador Robin gumikan kay gipangutana si Senador Robin kuno gali man ganing attack bagyo sa Senado ang kining maong naitabo. Kani iya pamahayag atong gipakita tingog niya og tingog ni Senador Rapi Tulfo mga katropa. Pakita na to nga murag medyo playing safe po siya gamay. Di kayo siya maingon nga gi-attack, di po siya maingon nga dili. So in short, nakatun po siya Senador Ruben. So kani, gipangutanan gyud siya, giambos gyud siya sa kining mga sakop sa media. Pero ang iyang tubag mga katropa, murag playing safe yun gihapon. Mas maay na yung playing safe ta kaysa ibutang ta magpataka na ta dihag butyag o asa ta napit nakabarog kalabot nini. Diya, kinayin mo pamahayag ni diya, kanay katulong mo si Ben. Diya, dre, ang kinayin mo pamahayag. Gipangutana si Senador Ruben. Unya na ingon siya nga di ilang ko kay mo kwan. Wa siya mo ibutang ta kumpirmar kay ba? In short, murag di po ko di na, nabasa nako nga medyo murag basig ba piki po siya gamay ba. Adi.
1: Sir, your comment lang. Sabi po ng NBI sir, the Senate was under attack. Sir.
2: Ma'am, hindi na lang po tayo. Okay.
1: Sir, your comment lang. Sabi po ng NBI, sir.
0: Wala mo, Kwan. Wala mo ibutang ta komento kayo. Nakasabot po ko, gumikan kay basing mapikip po sa Senador Ruben o sa Rabanis Gitumbong ng Persons of Interest at mga siyakop sa National Bureau of Investigation kung asa na si Ronald o Senador Ronald Bato de la Rosa na yung mga tungura. Wala, nakasabot po ko. Kung nagaling magandang lihay kayo na yung mga tungura si Senador Ruben Padilla. Okay, usap po rin siya sa mga gi-investigar ba yan? Ka comment niya, magsingi ka kwa, samot, kadumtan niya sa mga nag-imbestigar. Ha? Pagkauman, kabao naman ta ang kuhan, ang kining maong pag-imbestigar. Di magiging sa pag-unsa, pero mugawas o mutuma mga ginawa pagduda. Ganun na, ipawor-pawor rin yung mga tungura. So, muna nga si Senador Ruben, wala kayo mo kumiter. Wala kayo mo kuminto. Kalabot sa mga pangutana sa mga sakop sa media. Kaya pagkauman, pero si Senador Erwin Tulfo, kan kay sige kay ngon ako maramig circus ron mo nagingon kada circus continue ni des Senado ni nimong tungura. Ipakita ka tulba busbe na katong privilege speech usab ni Senador Erwin Tulfo kalabot ni mo makagubot ni mismo Senado. Pingkan kay pasangin lan po ni mga sakops minority may katropa ang kini mga minority senator na po ni sila kabok abra dusin ni sila ron kini appeal na nila si Senador Kwan kini nga Mig Subire o si Senador JBR Sito ni mga tungura. Dusen sila ka mga minority nga mga senador. Giduhin kila pangalan. Kani na pa toy mga naingon nga oy nanguli na ni mga tawhan na wa gi ayo ni ilahang baruganan ngadto sa katawhan. Kay nanguli atol gar kagubot ang Senado. Which is ako pong punto, pwede po sila manguli tinuod gumikan kay human ang sesyon nila trabaho di man ang pagdupa-dupa ni agud sa imo sulong ni Senado ni mga tungura o ni atong tungura. So, mo ni ang kining mga katawanan utang ta makapaaligre ang mga kalambuan mga katropa. Di mismo Senado. Human nga usa ka semana nga nagsige og isgot, nagsige og ibutang ta kining lales o mugna. Debate kuno galing ang ayan ba si Senador Ronald Bato de la Rosa nga mo surrender, mutahan mga katropa siya kagalingon kadto sa to ang mga sakops NBI. Karon nga wala na si Senador Bato. Gumikan kay na kumpirmara di mga katropa. Nga tuwa na ni Legawas gyud. Kadlaon sa Mayo 14, di rin napunta naglalis kung o gali mangganing ang kini mga pamahayag sa toang mga otoridad o ka toang mga senador may katropa. Tinuod ba nga under attack ang Senado o baka kinsa may dunay kalambigitan ini ang majority ba o ang minority? So, ari, ito pamilang na pamahayag ang privilege speech ni Senador Erwin Tulfo ni mga tura.
3: Mention
2: to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident, around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority, who were the longer part of those internal deliberations, eventually went home, Mr. President. Great confusion. And even more disturbing, her allegations attempting to implicate the minority just because Mahawina po kami. With all due respect, Mr. President, on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident, around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority, who were no longer part of those internal deliberations, eventually went home, Mr. President.
0: What? So, moto kay gi pasupot o gi ibutang ta ang minority group. Kaya sila, Senador Erwin Tulpo, Rapi Tulpo, ginalaan, naulim na sila, basig doon na sila yung kalabigita atong kagubot, may katropa, dari sa kwan. Gining doon ay kagubot, dari sa Senado. Which is ako po sa akong habig. Duwa po siguro na sila yung labot. Oy, kay, normal nga, mauli sila, gumikan, kay wala po sila yung role, diya may katropa. Normal po nga mapabilin ang itong mga senador nga naadapig ni Senador Raul Bato de la Rosa. Gumikan kay ilang maginang labanan o panalipdan si Senador Bato, may katropa. Isip ilahang kaanib o isip ilang kauban, may katropa. Naisip mga minority, unsa sa magdupa-dupa sa niya. Buna karoon, nagpanayin mo ng investigasyon kalabot nini. Nagkalalis mo gini kung nagali mga ganing unsa gitinood. Gi-attack mag yun ang Senado. O baka, wala. Doon na ba'y miscommunication ngayon tabo? Hasta ang mga baruganan sa at o pamahayag sa itong mga senador. Panaglahi, gumikan kay doon ay maingon nga yes, attack. Gi-attacking mo doon eh, ang mga senador. Doon na po'y naingon mga katropa, particular yung mga nanguliin taon. Ano nga pilapilon mo yung taon, media? Ang aming labot, nanguliin mo kay gumikan kay wa na may agenda niya. Ha? Kuma na ang mataksisyon, usama na, aray mo puyo niya. Ano na ba? Kay, o mag-isko, tas investigasyon, kalabot nini. Ang otoridad din ng mga tura, ibutang ta ang NBI, mingon gyud nga, why na itabong attack dito sa kuwano eh, sa Senado, ho? Ina na ba? Kaya pag mga doon ari, buta sa Office of the Sergeant at Arms, kini si Mau Aplaska, mga katropa, nga gi, usas mga gipaubos sa kining investigasyon ng mga tura. Mingon mo siya nga, kanang gisulti din sa kuwan sa NBI, kanang video na, gikuwan man, gi, putol. Giputol, which is mo pray kamaturan di malubag kalabot nini. Kay in fact na manay pamahayag niya. I-play ko to katropa mo subet. Kato pamahayag pod ni Aplaska. Ang Office of the Sergeant at Arms na diha. Di na ako puno galing di maglisod kag kita kaya kung i-tag o ako ang i-mention. Kay matod pa niya para sa iya attack yun. Although pilar ko to usak kuno ka buto ra iya hangi pa buto. Niya pagkauman ang pikas po di pa buto pero mo lagi naabot po itong pilam itong ka ibutang ta empty shell ang na kailap yung man na kitan dito mismo sa crime scene. So baka ingon kita ang kaning insidente kalabot nini ang pagsubay nini may katropa at tumakitan kinsay nagpabuto o nganong naabot sa punto nga nagpabuto. Muna yung sintos investigasyon. Na pagkauman ato mo otorad na ingon naman nga kanasikuan ang usaa Office of the Sergeant at Arms mo, ginaunang ni pabuto may katropa. Unang hapit yun sinuklaig bala ni itong mga tura. Pero ang usapon, maingon nga, normal nga kami, muriak. Gumikan kay under attack man ang sinit. Mo mani ron ang ipalutaw sa ato ang investigating body. Nagitahasan, nining nesgutan nga kaguliyak. Kaya mismo sinado may katropa. Kasi ilang tanaw, wala magkano gi-attack. Gamay na miscommunication, pero mo lagi. Doon na yung mga tao diha nga ni pabuto. Ni-discharge sa ilang mga armas mga katropa na may resulta giyod nga hapit giyod mag-circulate bala ni mga tura. So karon nga nanamagay ibutang ta kining batumbok nga mga gibistigar kalabot ini nang hinauta nga unta mo gawas yung kamaturan ini kung ang pag-ibistigar po duway sagol bias ba kaya kinirba usahin pag-ibistigar ni mga insidente. ingon kaligayan may katropang nga naagay personal bias labi na kontra o baka dili na naman.
3: Wow!
0: Mamo gini? Ha? Ah, di ato paminaw pamahayag sa Office of the Sergeant at Arms. Si Mao Plus ka may katropa diin iyang gisurrender kagani ha. Ang iyahang kining ibutang ta armas aron mapaubo sa ballistic examination. Kung pasuta ako no galing duna ba ni kalimbigitan sa isgutan nga nahitabong insidente. Shooting, di abis mo sinado ni mga tura. Di ato pamahayag ha.
4: Bisitahin ko lang yung mga bishop na bisita natin.
5: True, the Senate was not under attack, sabi ng DILG, sir.
4: Well, it's their own version, but officially the Senate will.
5: The Senate will?
4: We'll answer all of these questions, but I have no authority, the Senate President will do.
5: Pero you maintain, sir, you maintain that you were under attack, the Senate was under attack.
4: You saw the videos?
5: So you maintain, pinaninindigan nyo yan, sir?
4: Yes. We'll show you.
5: Sir.
0: So mo to'y pamahayag po ni Aplas ka may katropa. Gumikan kay sayang habig mo kuan gumi. O mabutumi sa mong armas gumikan kay under attack magin ang sinado na ito mga tungura. Ipasangin siya nga ang kanang video ang ipapakita-pakita niya sa NBI. Ipakita sa CIDJ o kanyang mga otoridad karon nga nag-imbestigar kalabot niya ni mga katropa. Nagingog, wala may nakita nga violente nga pag-atake, pagsulod, paglusob, pagsulong, maroon diya sa Senado. Nireact na yung kalit kuno kanining Office of the Sergeant at Arms. Usaa may katropa. Pero matod pa sa usaa, kuan mo kuno, kini si Aplaska. Ringon nga, kanilang video nga ipakita niya, puro man mga kuana, kanang ibutan na putol-putol. So na ako sa ipakita ang video niya, may ipakita ko na. Although naingon siyang ato sa proper forum, nang hinaot ko, kung galing mo galing, mag-imbestigar ba nila nito? Asa niyo sangpot ang kanyang imbestigasyon, mga katropa? Ang hinaot ang unta, magawas ang kamaturan, kalabot din eh. Pero kaniba, di lang ito magpalipat ng unta ang itong mga opisyalis sa gobyerno. Ato ang mga kining senador, di lang po mag-focus ng trabaho kayo, magsige nag-iskot, kalabot din eh, maong issue niya mismo, ang kining nahitabo ng kagubot niya senado.
3: Wow!
0: Kay base nung muna ni atong atimanon diha which is tinunong po noon nga mabutang ta in a bad light. Mabutang ta og ma-headlines na mga katropa sa why kining hinungdan nga mga panghitabo.
3: Wow!
0: Panghitabo nga sama ni ini. Gumikan kay online the Philippines pa ni mga katropa. Kita mo mag-laing naso diha nga nagagubot pero sila isood sa Senado nila.
3: Wow!
0: Suod baga sa ilahang kining balay, balauran mga katropa.
3: Wow!
0: Wala! Dirira! Og nagagubot ta gumikan usab sa mga imutang ta doon na gyapon ni sagol politika gyud. Kay kining mao si Plus ka do na poy ingon nga kining more or less normal nga mulaban gyud siya ni Senador Bato kay classmate sila ina ba. Na poy ingon nga normal pod nga mo himo siya sa iyang function. Muhimo sa siya hang kining imutang ta trabaho. Nga mo ang pagprotekter isip security personnel diya mismo sa Senado may katropa. Kanya pagkaman, naingon po nga, kanyang mga NBI po, musulod po nito, gumikan kayong agenda po nila. Mga po, dakpos ba to, gumikan kayong maulagay, doon ay order niya. Di po kayo sila ingon ta, kalyado, ilan na ba? Kaya ang kining, ato ang NBI, ato mga otoridad, under maginay sa present administration. Kanaman saan, kung mo tahod ni sa previous administration, o baka sa umabot administration, dili man. So, maunay ang kining mga kasikas karon diya sa Senado, may katropa. Ato lang yung gisubay o gibalik-balik, gumikan kay ang punot dulo ni may katropa. Murag yun ang arrest warrant nga nahimong sentro sa diskusyon o debate. Kung galing ang ayan bang i-turn over o ayan bang ipadakop si Senador Ronald Bato de la Rosa. So karong hapon, di anay miguwa nga kineng ibutang ta hukom. Gikan mismo sa Supreme Court may katropa ang pinakatasko kumana sa tuang nasod nga nibutyag nga balido yun. Kining ICC warrant ni Senador Ronald Bato de la Rosa. So kamo mga otoridad nga mangita ni Senador Ronald Bato kung galing na abay si Senado karon o wala depende ni inyong tuhuan diyan ni mga tungura.
3: Wow!
0: Sige ipatuman niyo na kung galing ganahan mo gumikan kay na may hukom kinsa man ta para ma question sa Supreme Court. Although ang uban maingon pud gyapon nga wa na gyud sa Supreme Court ni tuis ta pod.
3: Wow!
0: Kaya ito na, kalikayan, gumikan kay lain-lain sa opinion yun na yung mga tura. Patang isyo, matay, lain-lain yung baruganan ang mga tao, kalabot nila. Apan, ito paminaw na pamahayag ni attorney o ate Claire Castro. Wow! Ito ang tigpamutbot, ha? Kalabot nila, hadiya.
3: Moral Tavares ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida.
6: So, can we consider?
3: Sa ayon, nasasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida.

0: So, moto, ang kining opisyal nga pamahayag pod sa Malacañang. Kalabot ni karong ibutang ta desisyon. Ikan mi ipakita ko tong kuan katulong posibel na ba toy numero niya sa graphic. Numero sa ang kining boto niya katulong posibel. Murag 9951 ko ako masayop. 9552 ba to mga katropa. So pasabot yan ha. Sakto ra po di ay. Na si Cedro Ronald Bato de la Rosa. Di sibat pod gumikan kay di siya musibat aw. Murag depend sulungon ko siya diha mga katropa. Ya, mas musamot pa nga magpaduguon ang sitwasyon. Gumikan kay ang office of the Sergeant at Arms. Usaa mga katropa, kabauta nga mo dipinsa og barog pod sa ilang katungod. Mubarog sa ilang pangsyon mga katropa. Gumikan kay ilaha pong mandato. Muman ang pagproteher diha mismo senador. Pagproteher sa mga senador. So, ang katong pagmiagi kung nung galing mangganing naapay opinion ang Supreme Court, kalabot niya to. Ito mong kagubot niya itong Mayo 12. Ako nagtuo mga katropa nga murang delikado yun. Nga mas maduguon po ang mahitabo. O masamot po ka black eye mga katropa. Nga tos upan ng mga nasod at silingan ng mga lugar. Nga ano na ng Pilipinas, inana na kagubot sila niya. Murang mga yabag ng mga kuwan niya. Ano na ba? Ha? Which is still on basad. Gumikan kay perting. Perting gubutan mga ginato. Perting gubutan mga katropa. Kapao bitaw ta. Murang kanadlaw. Come on, nagsunod mo. Murang mong nagsunod ng teleserye. Murang mong nagsunod ng teleserye mga katropa kanadlaw. Na yung mga kalambuan. Arit ang executive department. Kalabot sa hapon bitaw. Press kontong kuan. At mga otoridad kagitahas ang pag-imbestigar sa kagubot niya sa Senado. Nga pagkaman, apo yung mga statement nga makakatawa ta o nga makakomento ta nga murag na kong pinuang. So karon ari na punta sa Supreme Court, di apoy komento ang Malacañang. Ari punta sa kagubot sa senador, di apoy komento ang matang senador. Patay ikon ana na gina itong nasod ni mga tungura. Untap pa na, sawa pa gani mahuman. O nagpadayon pa karon nga pa proseso. Kalabot sa impeachment sa atuang vice presidente. Muna usahay ang atuang mga kaigsuunan. Labi na sa uban mga katropa. Ingon yun, kapuya na yung style katropa ang Greg. Ay, ha? Ano ba? Parang wa magay mapili. Ano eh, muna ingon nga, if I know pa lamang, I never gayod. Ha? Ano po yung ingon uban mga katropa nga matay ako. Pasalamat ko nga wadyo ko yung gibutaran lang diha. Kay murag circus yung kayo. Gawin ka kay tinuod ko din yung mga tura. Pero karon, nala po yung nanggawas. Nga base nung si Senador Ronald Bato de la Rosa, naarpo ko niya sa Senado. May usap ko niya tinunan eh. Gumikan kay D.I. ng gawas ng picture. Ipakita ko ang katropang Pusyuben. Nga nakabutang ang 6th floor mga katropa. Diin dito, unang nahibawan. Nga dito si Senador Ronald Bato de la Rosa. Wala ko na yung mga sakops media maka abot dito ni mga tungura. So, usap ko niya asa mo yun, mas video nga nakita. Nigawas ko nito sa kining office of the Senate. Mas video na mas CCTV. Pero di ay nagawas nga kuan. Oh, na mga CCTV. Makita mo CCTV ni gawas mo gyud. Bisakay man gyud sa sakyanan ni Senador Robin Padilla. Si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero ang pangutana pod, ngano pod lagi ang 6th floor karon sa Senado mga katropa? Di ni chismis, pero mahog ni chismis mga katropa gumikan kay gipalutaw man ni social media. Ha? Gipalutaw man sa tuang mga ubang media outlet kauban mga katropa. Naaman lagi kining ibutang ta Pascal. Nga no media allowed na dito sa 6th floor, mga katropa. Ika-unom nga ang dada sa Senado, nga naman. Headshot. Nga naman nga wala o gina pwede. Gikapoy na ba mo nag-entertain sa mga tigbalita nga samo kayo, samo ka ng media, marag mga ok-ok na sila sige lang dot-dot-tri. Ayaw po rin taon, gumikan kay kami, muna mo ang trabaho. Ang pag-hatag o impormasyon. Isang day mo ato ito, magkang vlogger mo saka na ito sa 6th floor sa Senado. Naghuwat naman nag-i-upload video o i-upload ng mga news clip. I-upload ng mga reels. No media allowed mo lagi niya. Kinay mo ang mga buhatan na ako niya. Ang buhatan ni Senador Jinggoy Estrada. Senador Loren Ligarda, mga katropa. Muna karon ni balik o disibo na po ang mga istorya palutaw. Kapasin ko si Bato na alam po ko niya. Pero sa akong tanong, ragwa na yun siguro niya. Eh, naa siya niya. Matay sa'yo na kaysa pagdakop yun. Wasi ka na ganan, mga katropa. Hilabi na karon. Nga nigawas na desisyon gikan mismo sa Supreme Court. Korte Suprema ang pinakataas ng hukmanan rin mismo sa tuang nasod. Na balido ang warrant of arrest nga iyahang giatubang. Balido ang warrant of arrest nga ipatuman o mahimong ipa kining ipakita o ipadakop. Nga to kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Kung galing man ganing dunay no media diha nga nakabutang. Ako nagduda nga kanang mga senador diha. Murag ikapuya na kay base nunyag na may istorya nga ba sila mo balimbing na pod. Normal na, gumikan kay inaanaman na diyan sa Senado, mga katropa. every now and then, pwede gina mo bali. Atong sumabitaw sa una, si Sotong si Lakson, murang kampante ka sila nga di mabali niya, abtag pila ka, segundos minuto ra, nabali mo niya. Sumuro po na si Kaitano diha. Unya karon si Kwan mo'y napuli. Kisa tong napuli ni Kwan, pampil Lakson. So ina na ba? Normal po na. Unya, pagkaw man ang mga media, mo po'y magsigig, penetrate niya. Kalaman sa noong ang mga vlogger mo'y makasulod niya. Ang mga vlogger, ang buhato na maghuhat na mag-reels. Video niya mismo sa media outlet. Kauman inig, kauman og butang may katropa niya sa kwan. I-re-upload niya. Pagkauman, sila may nakag-follower. Sila po'y mas nakag-like may katropa kaysa legit ka media. Mura yung nakapait din yung mga tumura. So ako, kana sigurong punto og istorya nga kining basin krog nas bato niya. Mura gamay og less chances para sa ako. Kaya nga naman nga mubalik si bato niya nga unta. Mas luwas man siya dito sa kwan. Kining ibutang ta mas luwas man siya. Dito mismo kuno galing siya, mugawas diya mismo sa Senado. Mas luwas man siya may katropa diya sa Senado kuno galing man ganing mulakaw siya. Kaya kung di siya mulakaw, sayo na siya pag bunlot niya. Hilabi na karon, igawas ang decision Supreme Court. Wala! Sayo na siya pag bunlot niya. Hindi na siya magkapasilong. Although, di ba tihunon, pero mo lagi. Doon ay mahitabong kagubot. Doon ay mahitabong stand-up mga katropa. Kalabot niya ng maong hisgutanan o baruganan pagpatuman sa iyahang warot abari. So ang kanang maong no media diha para nako murag gamay ra ang isyo. Gamay ra kay ang isyo may katropa og usapon ni ana. Simple ang kining maong mga senador kana diha di na ganahan masig pa interview. Kay si Senador Loren Bitaw pag unang adlaw humanto nay tabo nga pag ilis ni Kaitano ngadto kang Senador Tito Soto isip Senate President. Abot niya, gisugas mga media, wamang gisingisir naman, hindi kayo matubag, I've got lots of works to do, ano na ba? I got lots, daghang po kong trabaho. Ano na ba, so likay-likay, so karon, mas paano, butang ano ginag no media niya, kaya hindi may magpa-interview. Ano na ba, warang allergic sa itong mga sakop sa media, which is mo po'y trabaho, yun. Kaya gumikan kay mga tao, nagsulon mo po nung sa'y kasikas karon. Kaya mismo sinado may katropa. Kaya grabe mag yun, ang drama o senaryo. Action mga katropa na yung mga tura. Para kada adlaw na ay twist, kada adlaw na ay panghitabo, kada adlaw na ay pagbaliktad mga katropa, o kada adlaw dun ay kalambuan diya mismo sud sa Senado, which is mo'y nakapaligre na yung mga tura. Oras sa XFM Cebu, Philippine Center Time, alas 7:57 na mga katropa. Ito ang time check atod kanato sa mga gitawag rin mga katropa o King of All Food Supplements. Ang Santon Plus Gold mga katropa. Kompletos Ricardos ni adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, adunay garlic, espirulina mga katropa. Din ang kining maong mga sangkap mo ni maghatag nitong igong proteksyon sa ato ang panglawas mga katropa aron malikayta sa mga sakit uban pang balatian. Kumikan kay tunawon nini ang mga toksin sa atong kalawasan. Gamoy maghatag nato nining mo mga sakit o mga balatian mga katropa. Ang kining Santon Plus Gold. Baka kontrolar sa atong blood sugar level, baka kontrolar sa atong blood pressure mga katropa. At the same time, magkapaubos sa sakit nga inflammation. Agining maong Santon Plus Gold, mga katropa. Iagin ni sa Yes Health Incorporated. It supports your health, mga katropa.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Now, put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga sigig ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawa.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo, food supplement for men.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka apoy, always argi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time. Alas 8.04 na mga katropa. Ito ang time check hatod ka na to. Sa mong laing kape na mga katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy. Magkapa ligon sa to immune system. Di magbilang itong tiyan. Di ikot-kutong itong tiyan mga katropa. Kumikan kay safe ning inumon. Bisag, waiso na itong tiyan. Kay ginigina sa mangustin. Soya powder o malunggay mga katropa. Ang ginig mong Santon Plus Coffee Mix. Makapakontrolar sa itong blood sugar level. Man, makapaligon sa itong immune system mga katropa. At the same time, makapabata ato gumikan kay kini. Adunay anti-aging compound mga katropa. Ang gineng mong Santon Plus Coffee Mix. Unigingon mga katropa nga nangapin na ka, na nambal ka pa, katropa. Ato rin, King Dragon STL, suwerte si Salt, mga katropa. Mayo 22, 2026. Alas 7 nga draw, mga katropa. Ato ang kineng imutang ta. Resulta, 5

0: Ben Por 574 mga tropa. Ang ato ang resulta sa tong King Dragon STL Suerte Result mga tropa. Pagka pagkahuman, arita dire sa ato ang mga kining greetings. Ato ang mga commenter sa di pa tamo post dito sa to mga balita ni mga tungura matay murag nakabatay ko. Wa dai mo gimingaw nako dire. Wa dai kay mo ganahi nga ni balik ang partner ni katropang attorney Paul Gino Lopez ha ni mga tungura. Wow! Katropang hinuma pa Sir Greg ang office ni Senador Bato o ni Senador Padilla nasa fifth floor sa Senate building. Dinoda katropang Hill pero naamo tayo nga istorya gon atong pagkitabo o pagkagubot may katropa kay sa kasi Senador Bato dito sa 6th floor which is mo po'y istorya ni Bato gikumpirmar atol ni atong una siyang natulog dito sa Senado nga dito siya natulog sa buhatan ni Senador Jigo Estrada kay matos pa yan daghang kong pagkaon lamig kong pagkaon dito ba? So one more restara niya. Pero mo nang nigawas ang mga istorya nga basig naras Bato ko dito sa Senado pero para na ako murag wala murag minus jugay na nga chance ha? Kaya nga nung musulod ba siya dito nga posible mo siyang bunluto nito sa ato mga otoridad hilabi na karon nga doon na nai kineng opinion ang Supreme Court may katropa nga balido kung mahimo siyang mapadakop pinasikan ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC may katropa katropang Remutike Gilie unsa naman ang atong nasod katropang Kunsel Grigi wajud matiman ang problema sa krisis puro kagubot na lang mawala ni puro na ta kagubot unsa na kay kwa dia ha sige unya na ko mabasa sa inyong ubang greetings ni mga tungra may gabi ninyo salamat sa pag-unong o pag-comment sa ato ang parangkuyog karon pinkan kay DI Isuso forwarder may katropa og tricycle nagsungag usa ang patay dito na may tabo sa may asa may dapit. Ato ni Siron, pinagin sa report ni katropang Benji Talisik.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang Benji.
2: Yes, mayong gabi ko na magagregi patay ang usa ka na sigur driver ni Ginuman Kumbaga. Sa aking katulad ni usa ka Isuzu Forward kaka inang alas ikontag na sa akin ng kontag ko sa Kumbaga. Mayo 5, ito spell design dito sa sitio akin ng Tapol Barangay akin ng Bagasawi sa Tumuran Cebu. Kaila akin ng mga bigyan mga namatay nga si Brian Jane Gabuya. Pedro sa Diyos, Onya Dunay, Agapoyo, o presidente sa barangay, Pugasyon Size, Tumburan Simo. Samtang ilang kanyang namatay o kanyang malimaniyo sa Gilgabanga, kanyang maudlak nga si Junre Ponteras at Tileron. Pagpunta sa Diyos, Dunay, Kapoyo, o lumad nga taga Bauswagon, Binoy, sa Buwalo del Norte. Sigur sa Pugasyon, sa Tumburan Politician nga nagbiyahe kini mo na sekunder pagkikin sa barangay Pugasyon Size, sa Maulusot o kapayuntang ini sa barangay Bagasawi Tumura Cebu samtang ang truck nagbiyay o sa gikan sa Agenay Galusun sa Carmen paingon puno tag ini sa dagbayan sa Toledo apan pagabot na sa nasgutang lugar matot pa sa truck nga driver nga iyan nga kasugat ang tricycle driver nga kusog matot pa ang pagbalagan o kagani matot pa kami magiging nga nagsiksak agenay dagan ini paingon agenay ahunan sa agenay pagkabangga sa duho nila ka mga sakiran na gumigas sa kanyang kakusog sa impact nalabay kini motorcycle driver din nagkakusog sa oga traffic kanaut sa iyang lawas o kanyang ulo oga sa iyang nagkanyang parte sa iyang lawas delikating kitala sa agenda balanan nga sa responding mga aking rescue team sa Andam Tumuran rescuers apang kanyang nga kaling dito rival sa 10 division sa Tumuran District ang kinimaon nga biktima. Samtang ang truck driver, ikatanggron sa Tumuran Police Station Detention Facility o nagatubang o kaso magatubang o kaso ulitas everyday resulting to homicide and damage to property. Mga report update, lapas ng informasyon sa Tumuran Police Station. Katrama, ay magalimot yabon. Sa mga plus, ganoon na sa Town Herbal Oil. Magatabag kini. Labi na katundol yung mga panahot sa lawas. Santo na balawal, hindi mo sa Yastu Health Incorporated mapalit sa Parmasek Botika sa iyong lugar. On board, karoon sa patrol, kaubalik ito pang genre. Rito ba doon? Kung ito si oras sa trabaho, alas sa kaosang Pilipino para sa Pilipinas ng Katwapa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat kay tropa Benji Talisik sa imong report. Samtang Cebu City Police Office CCPO gipasidunggan sa konseho subay sila daling pag-recover sa mga CICL SKP o katong mga ni Sibat o bagka ni Lakaw ng mga children in conflict with the lumay katropa. Dito ni mahingon nga musibat kay og moingon tag musibat, wan po ni mapriso. Masig kasabat as human rights sa lumay katropa. Bitaw atong siren pero sa report ni katropa ang Eric Amaro.
1: XFM report.
0: Yes, katropa Eric.
3: Mayo kaya gabi ka tapag Reggie, mga katropa, gihangop no, sa Cebu City Police Office, CCP na no, pinulahan sa Deputy Police Colonel George Ilanan ang kinipong hatag na pasubog sa kining kagamanan sa syudad sa Cebu, particular na ang konseho sa syudad. No? Diin ginaig nini ang CCPO sa paspas ng epektibo ng pagtubag sa usaka insidente as may Operation Second Chance sa may barangay kalunasan syudad sa Cebu ni Adog Milabay April 11, 2020 pinagi sa coordinated response operation malampuson sa mga siguro sa CCPO na luwas ang pag-recover atog at anang 15 ka mga children in conflict with the local CICL nga nakaika sa mga pasilidad. Ini ang nga pag-ilag ito pag-agregi ilulagoy sa CCPO nga nagpakita sa dedikasyon pagsalig sa mga personay sa CCPO sa pagmintaran sa kaluwasan sa publiko samtang nagsiguro sa pagduma o pagpanalipon sa mga bata nga lambigit sa kinipog baga kalapasan sa lagda sa Balaod. So far, katumaga ang Greggy Mundo kasigasigikan sa CCPO mga katropa. Aning kagabi yun, basing doon na pamundihay mga lakaw, doon na pamundihay mga kining extra-curricular activities sa EIKP. Mga kikila, no? Nga mo pa kinipong lungtad sa inyong kusog, mawa inyong duka, mawa inyong balatian. Kumot lang may susensya doon mo yung pangitaon pa. Kape nga Santo Plus Comex mo imda mga katropa. Anang sentyo sa Pilipino para Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga, salamat katropang Eric Amaro sa imo ang report. Samtang mekaniko ug iyang kakunsabo may katropa, dakpan sa bypass operation. Dito ni may dakbayas naga atong siren pinagi sa report ni katropa ang June 14.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang June.
4: Yes, nasikop kini ko sa kamekaniko lagib na kining iyang kakunsabo sa gipaykayo ka bypass operation dito ni sa barangay Pangdan. Dakbayan sa Naga, alas 3:25 ni sa kadlawon ang mga nadakpan. Gilang silang Roger Alegria Lawas Jr. alias JR, 36 anyos, sa ni kamekaniko o giningihang kakonsabo nga si Felix Berto Bacos Topacio Jr., 35 anyos, walay trabaho, residente usab sa barangay Pangdan Naga. Matod sa kapulisan, nasikop kining duha human kini matod pa nakabaligyaw ginadudahan nga subong hadto sa Puser Fire sa panahon sa operasyon. Na-recover gikan kanila kining upat ka mga susay nga gituhuan nga sabong adunay gibanapan nga timbang nga 1 gramos nga adunay standard drug price value nga 6,800 pesos. Sa investigasyon sa kapulisan nga matod pa kini si Lawas matod pa mapalit kini illegal nga drugas gikan nito sa barangay Dulho Fatima dagpayan sa subog ilang ripakon o para sa tabang ini nga Topacio aron ibaligya sa ilang mga regular nga mga customer. Hinindho ka mga didakpan gitanggungan ni Carlos Custodial Facility sa City of Naga Police Station samtang yan naman ni kini ka mga kaso batok ni inig mga dinakpan. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Santol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
0: Daga, salamat katropa, ang June 14, sa imuhang report. Samtang sa pikas bahay ng mga katropa, di ay, kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia. Why plano sa 2028 election, focus una sa pagtabang? Apang utana ni, kinsay nang utana niya, nga mudagan mo siya dili, murag wala man siguro. Ito mo na yung siren, pinigil sa report ni katropang Almi Mata.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang Almi.

tumansay ang electoral defeat sa PDP Federation sa batok ng incumbent Governor Pamela Marikwatro. Ug man usab ibasura sa Commission on Elections ang iyang election protest sa iyang mga miaging alegasyon na Ginyo na Garcia nga adunay ginyong fraud, machine irregularities o technical anomalies sa apan gidismiss kini sa COMELEC tungod sa kakuwang sa klaro ug detalyadong ebidensya. Bisan pa sa kapildihan na nagpabilin si Garcia isip usa sa pinakakusgang political figure sa Cebu, uma si antas sa serbisyo isip governor, kongresista ug deputy speaker sa House of Representatives. Sa karon,

0: plankton. Alang sa nag-uusap Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa, Almimata, SFM News.
1: SFM Report. Daga salamat katropang Almi Mata sa imong report. Samtang sa pigas bahin na Konsehal Joel Garganera, gi-question ang BPLO, Business Processing Licensing Office, mga katropa, kung nga anong natagaag permit ang Primeway Solution. Then is may barangay Binali o sa Binali Landfill, mga katropa, nga nagka-operate pagbalik luyo sa kasayuran sa city government. Ato ni Siron, pinagi sa report ni katropa ang Cristel Joy Filerca.
2: XFM Report.
1: Yes, katropa Cristel.
3: Gi-question ni Konsehal Joel Garganera ang Business Permit and Licensing Office kung BPLO ato sa gipahigayong public hearing sa gipropose nga Cebu City Solid Waste Facility Public Safety Ordinance 2026 kagahapong adlaw Mayo 19 kung anong nahatagan og permit ang Prime Waste Solutions nga moy nagpadagan sa Binaliw Landfill. Gihimog atan sa konsehal nga di pa sila angayan tagaan og permit tungod kay wa pay resulta sa investigasyon sa nahitabong trash slide ni adtong Enero 8 ning tuiga kundi in 36 ka kinabuhi ang nakalas. Gibutyag ni Attorney Cherry Cotillar ang BPLO legal officer nga hatagan ang mong kumpanya og permit ni atong Abril 17 ug tungod kini kay kumpleto na sila sa requisitos sama sa Senior Certificate, Sanitary Permit ug Fire Safety Inspection Certificate. Dugang paniya nga kanunay na kini nagsigbalik-balik sa mong buhatan ug anaa sa balaod nga adunay maximum day sa paghatag og business permit.
4: In addition, Your Honor, RA 11032 or the Act of Ease of Doing Business, Your Honor, states na dapat i-accept pa ng mga application within the maximum days provided by the law, Your Honor. So,
3: apan sigun pa ni Garganera na ang punto lang niya nga ang masiguro nga luwas na ang mong pasilidad nga gamiton sa di pa kinihatagan o business permit.
5: Considering the gravity of the incident, 36 lives were lost, so ako rin nakalimtan just because of the law that mandates that you have to act on such application within a period of time. Are we not considering that also? The safety of the people that are going to, the stakeholders that are going to use that same facility. I mean, prudence dictates, ma'am. Let's put safety first. Regardless of what are the existing laws, which are, you know, a template, the nature of it, ma'am. We have also to look into and scrutinize nga.
3: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat katropang Cristel Joy Filerca sa imong report. Ang report ni katropa ang Cristel Joy Filerca, may katropa mo hingpit na nagtapos sa itong mga balita o kasayuran karong gabi una. O niya pagkauman, di ako yung mga basahon ng mga mensahe din eh. Para di mo mangluod sa ako ang o sa inyong pag-unong nako karong gabi una. Aritas YouTube channel, di anaminaw si katropa ang Eco Rice. O Eco, saan eh? Eco of Rice. Ang trillion sa flood control o saltiko na wagtang na, mauna. Wata nakapokus dito sa kaguliang niya sa Senado, ha? Gadropang Eco of Rice.
6: Wow!
1: Nalungkong mas kalimot. Niya si Joy Jico Baroy. Labod pa, asam niya, ha? Labod pa aning taga-hinatilan, matod pa niya.
6: Wow!
1: Asam niya siya natanaw niya ng mga tura, ha? Jico Baroy. Hindi na natulya. Good evening, sir. Watching live sa my Sunrise Village. Barangay Pardo ng Dakbayan Sugbo. Ay pagpaminaw niya pagkaman arita sa ato ang kuan kining Facebook page gumikan kay di man ta maka comment ni mga tumura ambot og ngano ni inani gini ato ang PC dire
6: wow!
1: Okay ning computer so ato na ni tan-aon ang ato ang live kuno gali man ganing magkakita ta diri sa ato ang cellphone amo na man ato cellphone na man gyud sa tamang di man mo gana ni
6: wow!
1: PC dire mag-comment wa may mulod mga katropa so ato aning basahon aron di po magbahay sa inyong pag-unong nako. Hindi ako ang pagbalik karong gabi una.
6: Wow!
1: Ha? Asa naman to? Diya. Murang gampay naman. Ano yung sabi? Lito Guapa Draco, may pagpaminaw. Shabu Pamor, Prisuan is waving. Mato ni katropang Lorna Margarita. Ang tumit, bro. Oh, I'm kidding. Face to face ang ex-governor, Gwen Garcia. Rinrik Balatok, tungod sa ato presidente na apil sa Tagkalikoy. Maton pa niya. Dinoon ka na. Katropang Rinrin. O niya, si Libby Nunez. Happy wedding anniversary, Attorney Paul, and to your loving wife. God bless you both. Maton pa niya. Unang wala, si katropang Attorney Paul Gino Lopez din ang mga tungura. Pagkauman si Buhat at si Marcos Palaon at tumakuha sa barangay clearance sa Netherlands. Matod pa ni katropang Rinrik Balatok. Marlon Ferrer, may gabi eh. Katropang Sir Greggy, pa-shoutout watching sa may Kimba at Mestali site. Diapon si Rafael Nakimin Makasilig. Rinrik Sir Greg, dili kabiaan sir kaya nagpabilin gihapon nga nagsubay sa inyong programa kay interesting ang topic. God bless, may pagpaminom na katropang Rafael Nakimin Makasilig. Katropang Joy Nunez. May gabi, Kunsihal Greggy Magdadaro, now watching with my lovely and beautiful wife, Mami Ling Rillian Nunez. Rest my lungsod sa Cordoba, exciting. Kanya si Nathan Garzula, always listening. Rest my Negros Oriental. May pagpaminaw, Rune Ponsica Hinirlaw. Katropang Greggy, may gabi niya, I'm watching here sa my city of Puso. Barangay Buhisa, ning Takbayan Sugbo, may katropa, may pagpaminaw na yung mga tungura kaninyo niya. Pagkauman, ako yung mga nangumid rin, 25 man eh, pero akong nagbasa, murang wang magamot ako. Nga naman yung mga katropa. Pero arita sa itong mga, wala yung limtang katropang boss? Wala yung limtang balita, no? Morto yung katropa, Alaska, ang katropang Crystal Joy. Patay mo, comment ako gamay itong balita ni katropang Almi Mata, mga katropa. Pingkan kay, nipagawas ang statement si kanhi Governor Gwendolyn Gwen Garcia. Wa ko sa'yo planong budagas politiko. Ang problema, kisa may nangutana na. Orang wa ko ka-remember nga na yung nangutana media kalabot niya na. O na nga, uba nagduda. Kuno galing, di ba kuno na gitawag og testing the water? Testing the water mga katropa. Is basin po. Or posible mga katropa. Kay, wala may. I don't know, basic social, sa social media na yung mga nagpalutaw. Nga, mudagan ba siya balik o dili? Inana ba? Pero kung isipunta, dira isa koan, kining pamalita gyud sa media, wala may nangutana o wala may naingon na statement nga nangutana ang mudagan ka diha kining kanhi gobyerno na ba? Mo man lang nang istorya so nigawas lang ni pagawas ang statement on the recent mga issue kalabot sa political plan wa siya plano pero pangutana o kisay nangutana kalabot niya na kay murag wala mo ka remember may katropa amo na giingon nga aligre ni sa tuig 2028 naapoy pangutana nga karon ni pagawas ang statement kalabot ni ini. Usa po itong pagawas o gipalutaw di ay nga si kanhi kongresista Pablo John P.G. Garcia may katropa mo yung udagan isip gobernador. Wala ba sila mag-istoryahay o usa ba kay rason kalabot nini? Kumunay itong agayan atangan mga katropa sa musunod mga adlaw, musunod bulan. Samta nagkaduol ang umabot nga 2028 eleksyon. Kaysa tuwing 2027, wala na. Kining filing na sa kandidatura. Karong Oktubre, filing na po sa barangay, mga katropa. Kato nagplano niya nga mo dagan. Nagplano mo, puli po na ako niya. Pwede na yun, may problema na. Pita mga katropa, yung warang graw at igong panahon. Kumikan kaya, pikitas oras mga katropa, hangtod lang mapahon. Kasama ang Taktaw Istasyon mga katropa. Sangalan sa buwang station manager, katropang John Lemin Chavez Viking. Mga kauban sa lawak balitanan, katropang Almi Mata o katropang MJ Roylan. Ako ang news director, katropang Philip Sirojano. Paminaw ni Gary Tolentin. Good evening, Cons Greggy. Listening and watching sa may Ponce Capital Sighting, Dakbayan, Sugbo. 88.3, exciting, matod pa niya. Huwag nga matod kauban is may pikas lawak mga katropa sa may Masters Control. Katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ, mga katropa. Ako lang manamilit, alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadaro, manamilit sa mag-ingon. Pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya, dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo, exciting!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung bilik ko.
2: Lina at Emilio, maya ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Maya akong tulog, magdambo, nagubro. Kami at Emilio man, basta mag-iwan ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago naman ko ng anak. Apoy kayo.

0: karang dili na kayo hapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, karyas na ko mag premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ay. Oh, ganun mo naman ang delisanto na imong naong ni Hadid Jibots.
4: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
3: Nga naman.
4: Gabi, ganahan ito kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
3: Oy, kasayo na bay.
4: O saan man?
3: Ay, inigrog niyo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team.
4: Ay,
5: exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: Ang galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
6: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.32, natugura sa tunagin ninyo sa Premium Dev3 Instant Energy. Premium Dev3 Instant Energy, magkapaligon sa itong immune system, gamay naman lipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, nga maghatag o kaluya, ingon man sakit niini. Marayo kumpiyansa, kanadlaw, inom o duha ka kapsula sa Premium Dev3 Instant Energy, mga katrupa. Aron na itong mga sundao sa itong lawas, nga itong immune system, ligon kini magkapanalipod, batok sa atakis, bakterya o virus. Ha? Ayaw tuguti mong lawas, katrupa, nga masakit. Arod, dili ka maluya kay atong lawas may tupuhunan sa itong mga panikay-sikay sa tanang adlaw mga kaigsunan. Apil ng gabi eh, no? Muna nga inom yun o Premium Dev3 Instant Energy kada adlaw. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar, pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada, o labi na kayo inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Ganamay mo tag sa ubos gabahin na itong Sibianan, dali sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Kunya sa gihapon, nagapadayon ang libreng serbisyo sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa. Libreng serbisyo nga check-up o konsultasyon, mga igsoon, matag Domingo katanan, alas 9 sa buntag at alas 5 sa hapon, mga igsoon. So, pahimunsin ninyo kini kay gayunan kay libre good, mga katropa, ha? Kunya na po diha sa itong Yes to Health Clinic, aga itong store nga lumapalit ang Premium Dev3 Instant Energy o guban pa nga mga Yes to Health product, mga katropa.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Sa pagkang patay, sa barangay pagpanglog ng patay, sa LDB partners.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good Morning.

0: Bolo son Visayas Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dautulumanonang Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Pinigyan niyo ang anchor man katropa mo, Jerry Kem sa Roxelio Jr. Makiguba na ganin yung hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Ang adlaw mga katropa ga Huwebes. It's a 21 na sa bulan sa Mayo tuig 2026.
1: Good morning!
0: Daw tanaw kamo sa kapis kay sa panglawas sa inyong pagparikay sikay. Samtang nanay kay sikay kamuriya tuig hato na kini nyo mga pagitabo dinhi sa ato sa kauluan ug sa gawasan nasod kagahapon ug karon.
2: Headline.
0: Sa ato mga katropa particular sa Dakbayan sa Naga. Duha ka mga bata nag-edad og 7 anyos mga katropa. Napalgan kini patay sulod sa sakyanang abandonado mga igal. Kamu mga ginikanan ay yung kumpiyansa sa inyong mga anak. Paglakaw-lakaw, ingon anang mga idara, mga katropa. Masa ang pamagani ng dagko ng edad, kinipa ka mga bata, mga igal. So dito ni, kinangitaay sa mga ginikanan. Dito na nila napalgan mga katropa ang magbarkadang mga bata ng edad o 7 katuig. Sulod sa sakyanan. Patay na mga kaigsunan. Idudahan ngang pagkamatay sa mga bata na suffocate kini. Sulod sa sakyanan nga sirado mga katropa. Tuman kini nanulod mga igalagwa na makagawas. Sulod kay di kamao. Usaon paggawas mga katropa. Ay nako mga igal. Usas inahan. Sa duha ka mga bata na matay mga kaigsunan, di padayag mga katropa nga murag ang giyahang anak na milinbili na na namilit na mga kaigsunan. Diyan nag I love you kini mama. Atong pabatiyon mga igsoon na pagigidabi ni katropang Benji Talisig gatos usas inahan. Sa 7 ka mga batang namatay, napalga na lamang patay sulod sa abandonadong sakyanan, mga kaigsunan.
3: Bunit ama yung gabi mo. Ano si pangalan mo?
4: Gisa.
3: Abilyar.
5: Abilyar.
3: O sige, tabo. At doon, anong nakalaag ni si Juan? Kasi anak niyo mo?
4: Kasi si Yan, ay Jeff.
5: Si Jeff si Yan.
3: Masa nga tabo nga nag-call ka na yung laagli?
4: Dili, walang pagkakuha na tabo, wala nila nga na wala na sila. Kuha yun na, kaya wala yun na nakapalaga kay niutu, galuto pa mukha na kay niutu ganimi. Nagisugo pala siya sa mag-uha palitog ko kay mga on nami. Pag umanong pang-aon, tagaan siya sa mag-uha ng 5, nihilak mo na siya. Mato, auging na, nga nung nihilak mo ka, sa 5 ako igatag si ate. Mato, kung nag 5, auging na niya. At paglakaw ha, alit na diri. Mato, nahigda na ito si papa, diri sa sud. Nya ako na sige han, huwag di pa kakatugon, padukal lang sa diha, pagduwag cellphone mato, gaduwag sa cellphone, tanaw sa salida. Huwag ko bantay, pagmata na ako, ah, diha mato, pag alas 3, nakamata ko, ako na sige pangita, paggawas. Ako gitanaw din sa internetan, ako malakit anang, mag-uwar niya din sa internetan. Ako po ko tanaw, asay mong hod, nangambot man. Mato, niuloy ko balik, galong ako. Pagkatatao, nanuwa sila, kay nangita na sila, sa isa asay mong anak. Ang ina niya, wala pa dirisad. Sa, wala pa man sa nauli mo. Ah, mato dito na may gasugod pa kita, mga alas 5 na.
5: Alas 5 pa ang
4: alas 5, amo lang ipasubay dira sa dal, amo lang ituyok dira sa ubos.
5: Pero kasi unang pagduda ninyo ato, ma'am?
4: Wala pa, amo duda pa ato, galaaw pag yun sila.
5: Karunay na sila maglaagan?
4: Sila doon ako yun? Hindi, sa, ari naman sila sa gawasod sa mga, ara internetan, duwa.
3: Pero ubang laaga dili, manahid.
4: Malaan sila, malangit mo. Ano ba siya, ma? Ito ko internetan.
3: Malangit.
4: Katulang yun, gayon na nga. Wala sila kakuha nga. Wala sa mga ba, manaan rito. So, diya, ano ba, gyagyagi, ansan.
5: Manangit gina siya ni mo.
4: Manangit gina siya, malaka. Ma, ito ko gawa sa ma, nyo. Kada gabi, buli gina siya sa iyo. Alas 6, alas 7.
5: Katong higayon na.
4: Katulang higayon na nga. Wala sila kauli lagi.
5: Inakaw.
4: Katuwa ko sa datong ako ah dito sa mga suguran na niya pangita mga alas 5 amo na gituyo kidiri antol alas 11 wag gyud kita
3: tawag mo ni abot dito sa ubos ganita
4: Naabot yung may boss. Amo yung gagian ang kanang sakyan na nga ilang gikuan na ron.
3: Huwag mo musulod, Jorbita. Nagira mo sa daan, huwag mo
4: musulod. Agira mi. Nga amo pag... Nga, pag amo yung gagian yung nasakyan na, pag kuan, amo yung gihunungan, kariyot. Nga huwag may kabantay, naradre diha sa
3: pag gihunungan. Sabi ko ito, sabi naman ito, nagkasunod, gimana ito?
4: Wala pa sa mga gasunod, kay
5: huwag pa sa mga home nga.
4: Nades
5: sa
4: sud. Nara sa sud.
5: Kung saan nang pahibaw niyo ganina?
4: Kung agi kami ato, ganina, agi kami sa Naga Police Station. Gagatan aso may CCTV dito sa Naga.
5: So, kasubay pa da ito
4: sa CCTV. Kasubay pa sa niya. Pag abunta mo, ginami nga, uli lang sa muday. Balik na sa muday. Unya, taot kay break pa sa dito sa Naga. Nang uli, may pag, wap kami ka abot yun. Wap kami kasun. Nainigoko na mo nga. Hisa, tuwa dito ubos. Kaya nakita bata daw. Amo dai gidagan di dai namo dito sa anak.
5: Kay ang duha ka bata mamang usa na aman sa driver side.
4: Oo, ang katulong na sa driver side ako ato.
5: Kasi porma niya ma'am.
4: Mga kuang ito siya action ito siya gapati sa portahan lagi ba. Pero ang iyang ko po ma'am mga pati-pati gito siya sa portahan kung gawas yung tingay ito siya.
3: Kaya tungkol kaya basig na nalamo sa sangit kaya ako daghangin no?
4: Mga yun siya, mga ako duda yun ito, kapati-pati gito sa portahan lagi sir. Kay gala yung kay Puma, nag-anan na siya kay Puma niya.
5: Pero wala mo nakita nga na isa madla.
4: Wala na sad. Wala.
3: Kamu mismo na ito ang mga katapos yung binisuri ito, kaya nagdodoa sila.
4: Sila rin yung gadoa na ito, sir. Kay mga may nakita sa CCTV, sir.
5: Now, dili po, wala po itong mailhan nga makita.
4: Wala rin sa aming kuhaan nga ka na naikuntra sila. Kay kato sila, mga pinanggak ito dili sa gawas. Mga kuhaan, sagusuguan pag ito sila.
5: So sila
4: na ito gadoa rin ito sila.
5: Gawa na kagawas.
4: Morgan ayo to sila kagawas kay gugba man daw ang kuan para open sa sud para abli wa sa sud
3: ang imo na si kanu si imo anak sa to
4: siyan
3: siyan pasame mo dili malimdan ang siyan pasame dili malimdan
4: Kung ito siya, paraigong ito siya bata. Paglaka po yun ito niya, gahig dami. Nihinga po yun ito siya, anak ko, ma, love you, ma. Paghatan ako 5, ma, love you, ma. Kiss day yun.
5: Katarang higay yun na.
4: Ay, hindi, kadaan lang yun siya, mukiss ako.
3: Yung may love you?
4: Mukiss siya, anak ko, ma. Kiss ko, ma, bim. Ma, nag ito siya, ma. Kiss ko, ma, bim.
3: Katulang tayo nag-alab.
4: Matos ako gawas, ma.
3: Katulang tayo nag-alab yun siya.
4: Katulang tayo, ma. Ma, yung pagkuhan niya nga. Gahig dami tulo siya, papa. Nikiss siya, anak ko. Gigaman ako siya, 5. Ano siya, ma, love you, ma. Kiss din siya, anak ko.
3: Huwag ka ito, may buong
1: exciting! Good morning!
0: Inahan is iyan, mga katrupa. Dilimad o mga higala, barang turo unang higayon mga kaigsunal do, kanunay mukis ang bata niya. Itagaan yung 5 pisos mga katrupa. At mga higayon na nag-i-love you yung anak mga kaigsunan. Kamu niya mga ginikanan, although di na tumabasol ginikanan, kay ginisong mga bata, may pagkalaagan. Pariyara guni mo katrupa rap-rap, kanian to, silisod ka pagitaong mama ni mo. Ang mga katrupa. Masuko pa, mga igalag, badlungon. Labi na dad, agbunal, mga igsuhok. Kayo saon man na, labi na agdaan kasi mong barkada, duwa-duwa po mga igalag, niya apasol kasi mong mama, kay papaulion, kalagot, yun mga katrupa. Kasuway ka na na, katrupa, rap-rap. Ay, naku. Na-suffocate yun yung mga bata, ha? Uban may sulod sa badunadong sakyanan, huwag na makagawas mga kaigsunan. 44 minutos na kalabay sa last squad. Sa mga balita dito sa kauluhan. Kampo ni Senador Bato de la Rosa, mga higalag iyang mga abogado. Nanawagan sa mga dumadapig na din sa pagkalma mga katropa. Uban ang panggipangayo. Niining a temporary restraining order. Wala ihatag sa Korte Suprema mga katropa. Kaya gumikan kay Maton pa balido ang warrant of arrest. Issue dito sa International Criminal Court mga kaigsunan. Ilawa ni magpasabot mga katropa, pwede na ni Mudakupons, Bato de la Rosa. Ang TRO pa may gidinay ni ini mga kaigsunan. Kapag wala makakuha temporary restraining order, aron temporaryong i-restrain ang atong gobyerno sa pagpatuman sa warrant of arrest, mga kaigsunan, gi-issues International Criminal Court. Mana mga kaigsunan, so dunay kumbaga remedyo pa niini ang atuang ang mga abogadong Bato de la Rosa na si Atty. Turion o si Atty. Mark Tolentino, mga higala. Remedyo katropag rap-rap sa rules of court ni siya, mga kaigsunan. Doon kong Atty. Aguida Monticlar, ang professor, mga kaigsunan, sa political science kaniadto, mga igsuan. Kuroon sa manis siya remedial law, Atty. Sa kanang remedial law, balaon na sa remedyo. Musta lang sa Atty. Aguida Monticlar. Nagatas-tas na yung edad, mga kaigsunan, Atty. Ay, nako. So, muna siya may gala, muapilar pa, muduso pa, o gamusyon for reconsideration or MR. Ang kampo, mga kaigsunan, ni Senador Bato de la Rosa. At ang pamatiyon, ang duha kabugado ng istorya. Pag-abugado, Senador Bato de la Rosa. Si Atty. Mark Tolentino, mga igala, o Mark Tolentino, Bato yung abugado. Murag dili sa Atty. Mark Tolentino. Si Atty. Israelito Turion ang usa. Onya si Jimmy Bundok ba niya? Atong paminahon, mga kaigsunan. Paminahon na tunuhan kayo sa pag-gawa. Abo, santalit kayo. Luwasan na yun. Atong pabatiyon, ang duwag abugadong Senador Bato de la Rosa, mga kaigsun.
1: I am with my partner. Galing lang po kasi kami sa isang hearing. And also sa kapihan sa PDP. And we have just received word through social media and through the press statement of the Supreme Court about the denial of the TRO. And nagulat na lang po kami ni Atty. Turion dahil paglabas po namin ng courtroom, syempre ang dami na pong missed calls from media men. Hindi naman po kami pwede pang sumagot basta-basta, no, because it would be responsible, partner, no, because we don't even have a copy of the order just yet. But we are here to share our some of the sentiments that we can share.
6: Yes, yes.
1: No? So, partner, a lot of people. Ako na lang interviewer.
6: Yes, yes.
1: I promise to be fair.
6: Okay, okay.
1: A lot of our supporters have expressed worry and concern. And a lot of our detractors have been celebrating.
6: Yes.
1: Okay. What do you think? Is it too early to enjoy or to
7: walang ang to sa akin na niyan, no? Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Let us continue to pray for our country kasi ang pinaglalaban po namin dito ni Senator Bato de la Rosa, hindi lang man po sa kanya, kundi sa mamamayang Pilipino po, na dapat hindi tayo pwedeng arestuhin, i-deliver na parang jukebox doon sa ibang bansa na hindi po dumaan sa ating local
1: jukebox
7: courts. So, na parang manok, brother,
1: manok
7: na parang tapin, tapos dala mo lang kaagad doon sa ibang bansa based on an alleged ICC warrant of arrest. No, wow. Aming palagay po dyan, dapat ang Bill of Rights natin ang masusunod, that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law.
1: Mm-hmm.
7: Tsaka ang tingin po namin, dapat yung warrant of arrest should be issued by a Philippine judge. Kasi nga, in Ho versus People, non-delegable po yung pag-issue po ng warrant of arrest na effective dito sa ating Pilipinas.
1: Yes,
7: so yun po ang pinaglalaban natin para po ito sa ating kasarinlan, sa ating sovereignty, sa ating independence as a nation. Kasi kung mangyayari po ito sa inyo, no, na mayroong foreign warrant of arrest at diretso na lang i-implementa na hindi po dadaan sa korte, eh maski yung mga siguro mga nasa kabilang kampo natin, no, ay aangal.
1: No? And we will not allow that, no?
7: Of
1: brother?
7: Course, we will not allow that maski nasa kabilang kampo ba sila. And by that time, baka ma-remember ninyo si Atty. Israelito Turion, si Atty. Jimmy Bundok, na itong inialay namin para sa ating kasarilan at para sa mga kapwa nating Pilipino. Yun po, sana maintindihan po ninyo.
8: Exciting!
9: Good morning!
0: O si Attorney Israelito Torion o si Attorney Jimmy Bundok mga igsoon. Magabugado Senador Bato de la Rosa mga katrupa. So, ilang panawagan, padayon lang tayo mag-ampo. Mga dumadapig mga katrupa ni Senador Bato de la Rosa. Although ang iyahang mga kaatbang o mga detractors batod pas duha ka bugado nagsadya na mga igala. Iroboso pa sila mga kaigsunan og MR gadto sa Korte Suprema. Wano diyan nila mabasa mga kaigsunan ang desisyon sa Korte Suprema kay wa pa nila kini mabasa. Kay batod pag Attorney Israelito Torion mga igsoan. Dapat ang may patigbabaw ang atong Bill of Rights mga kaigsunan. Ang atong batagang balaod nga nagaingon, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, mga katropa. Ay, nako. Senador Bato de la Rosa, ay lagastress na Mr. Senator. Lang sa dag Santon Plus Coffee Mix. Samtang sa dugang pa mga balita dito sa Senado mga kaigsunan. Ubay-ubay na ni mga senador ng mga crying senator mga katropa. Kumikar kay kanian to ang ato nahibaw ang senador ng mihilak si Jambi Madrigal ra. Senador Jambi Madrigal kaniadto mga kaigsoonan mihilak gumikan kay iyang giaway si Senate President Juan Ponce Enrile. Resulta mga igalawa siya hatagi komitiba. Iyabaw to Senador Jambi Madrigal mga katropa. Karon mga kaigsoonan ikaduhang senador ako muna siya nag-ihap katropa grap-rap. Ikaduhang senador nga mihilak mga katropa si Senador Bato de la Rosa. Kuman siya gihunghungan ni Senador Bunggo mga katropa. Nagipagutana kung nga nung mihilak sa gihunghung. Unsa man gihunghung Senador ba? Senador Bunggo. Gato ganiya mihilak man siya. Ingon siya mga kaigsunan personal. Communication privilege, communication daw kuno kanto mga igsoon. Mamugos mga igsoon basta ang importante kita tayo mihilak siya mga igal. Sikan Senator who cry. Senador Bato de la Rosa mga katrupa kagingon ta mora ni Bato Senador muhilak niya mga igal. Karon mga kaigsoonan sa ikatulong Senador mitiyabaw sa mga katrupa. Kuman siya mga higala na kadungon. Ika ni Senador Risa Hontiveros. Sa pulong mga higala nga parang wala lang. Ini parang wala lang di ay nga pulong mga katrupa magkapahilak na kinig Senador. Ano ka mga igsoon? Ikatulong Senador nga mihilak si Senador Pia Cayetano. Ikan sa pulo parang walang lang. Pero unahon sa nato katropag rap-rap ang nag-ingon nga ang Senado parang wala lang. Muni hinundan ko nga nung Senador Pia Cayetano mihilak mga kaigsunay. Unahon nato Senador Risa Hontiveros sa iyang privilege speech nga nag-ingon nga ang Senado parang wala lang mga katropa. Dan kun nga nung Senador Pia Cayetano mihilak mga igali. Mihilak ang Senador Risa Hontiveros katropag rap-rap. Nailahag yun ni sila ha. Atong kabatiyo ng privilege speech mga igsoan si Senador Risa Hontiveros. Gawa dito si Tabo mo na ingon siya parang wala lang.
8: Salamat Mr. President. I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yung po, yung punto ko. And it is akin to one of the points raised by Senator Irwin earlier, before my privilege speech.
9: But let me assure you that's not the case. President. In fact, I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area, just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course,
0: kana may iuna o kuan sa kay kini reaction na ni Senador Risa Hontivero sa paghilak ni Senador Pia Cayetano. Kana may ato iunag tira katro pagrap-rap. Okay. Nakuha na nimo at kanit sa ha. Ay na traffic pa mga katro. Ano ni hinungdan mga kaigsunan kun nga no? Si Senador Pia Cayetano mihilak mga katrupa bikad sa privilege speech ni Senador Risa Hontiveros nga parang wala lang. Okay, sa atong pamatiyo na privilege speech mga igala ni Senador Risa Hontiveros nga atong uluhan mga igala parang wala lang.
10: I'd like to make a manifestation. What happened inside the Senate premises last week is deeply alarming.
0: Honor.
10: Regardless of which side one stands politically, I know you will agree with me, Mr. President. Many versions of the armed confrontation are now circulating. Statements were made that the Senate was under attack, while the executive denies of any offensive operation. Some claim that the tension was triggered by the recent changes in Senate leadership. There are allegations involving the OSAA, the NBI, and even a speculation that the shooting itself was smokescreen to facilitate an escape or create confusion. And they saw the confusion
9: noted, and depends on what committee we refer it to. We will consult with the minority. We will take a recess, a short suspension when we read the committee report. Because unless we agree to convert into a committee of a whole,
8: on a matter of personal and collective privilege.
0: Kine money.
8: Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President?
0: Wakilabot na.
8: Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls.
9: So, you know, the curious thing is the prayer of Senator Kiko and the prayer of former Senate President.
11: Exciting!
12: Good morning!
0: Katulad kano ang katrupag rap-rap ang pabahayag ni Senador Risa Ontiveros na privilege speech mga kaigsun nga parang wala lang nangyari. Tugod niya na mga kaigsunan. Tugod niya na mong pulong parang wala lang nangyari. Pituhop ni sa kasing-kasing ni Senador Pia Cayetano mga igsuan. Ang senadora mga katrupa ihilak mga igala ato pamatiyon ang reaksyon mga kaigsunan ni Senador Pia Cayetano. Kinsa wa makapugong siyang emosyon gumikan sa iyang nadungog parang wala lang nangyari.
11: Parang walang nangyari, yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Ontiveros.

0: And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit mo sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko, yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President.
1: Exciting!
2: Good morning!
3: Sumuntong istorya si Senador Pia Cayetano, mga kaigsunan. Sabi po ni Risa, hontiverus. So, parang walang nangyari, mga katrupag. Dami naman nangyari doon. So, i-clarify, mga igala. Klaro, Senador Risa Hontiveros, in fairness, ganito niya, katrupag rap-rap. Ganito, i-play na ito, kaganiha, katrupag rap-rap. Ato pabatiyon, mga kaigsoon, at pagbalik ang reaksyon ni Senador Risa Hontiveros, mga katrupa, siyang giingon. Yan parang wala lang nangyari kasi ang daming nangyari doon. Eh. Wala lang siya doon, mga katrupa. Ato pabatiyon, balik, mga kaigsoonan, ang clarification ni Senador Risa Hontiveros, mga katrupa, sa parang wala lang nangyari.
4: Salamat, Mr. President. I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko, and it is akin to one of the points raised by Senator Irwin earlier before my privilege speech.
3: Okay. Sabato ba igala ang clarification si Senador Rory sa Hontiveros, mga kaigsunan? May gani, kaiwan ni sila. Kini mga babae, mga kaigsunan, may gani, kaiwan ni sila yun magabugno. Senador, ato mga senador ng mga lalaki. Senador Rubin Padilla o Senador Kiko Pangilinan. Orkida, mga kaigsunan. Magbinunutay silang mga kumo. O niya, si Senador Alan Peter Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano, o Senador Mig Subiri na po, mga igsoon, ang hapit magsumbagay. Naunsa naman niya itong Senado, mga katrupa. Init niyo kayo, maigalang senaryo nitong dapita. Ato man kuning sinit, hulbog naman dito kayo, katrupa, rap-rap. Nung kabugaw sa aircon dito, sinithol, mga igsoon, huwag yung kabalda. Huwag magkapirig, mga igalas, kainit sa ulos, mga senador ni panahon. Ay, nako, mga igalas. 6 minutos na kalabay sa lasingko sa panerga po ninyo ng pagbigiguban ninyo at tutulaman ng exciting Pilipinas. Dugan pa mga balita, mga kaigsunan. Nganong kontrolahon man mga katrupa. Gayod ang kininiang Senado, mga higala. Kanagumikan kay doon na day sikrito gawas, mga igsuan. Sa inyong gituuhan nga naan na rehistros yung utok karon. May lain na ito na hibawan hinundan kung nga no mga katrupa na gusto yung kontrolahon ang Senado sa Malacanang, mga igsoan. Na gumikan di ay sekreto ra ni sila, mga katrupa, si House Speaker Bujidi ingon man na iyahang Deputy Speaker, mga katrupa, si former Senate President

0: gikan sa 240 seedless. Oh, gikan sa 240 nga seedless katubang zero, 300 na karon, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang apple, more gapon? 30 o 15. So katong G20 ba nato katubang zero, 15-30 na ang kining gagmay, usual nga katong tansis, tag 15 na karon, tag katong tag 25, 30 karon katubang zero. Ang orange?
2: 15.
0: Tag 15 na katubang zero. Kiat-kiat? 80 ang kilo. Lemon? 25 piras. 30. So ang nisaka ra gamay kini rang nisaka ta ko la ko grapes inta man grapes grapes ra avocado wa ron saka 200 ang kilo mahal ron ang avocado. Sige salamat ya sige mo gay tatay alas nimo or angga nimo
2: Richard
0: Sir Richard salamat ha. So mo to si Sir Richard katapag Jerry mga kaigla niya ato lang pong lakbitan siguro pangutan na ta dirig one week ka na bang processed foods, kumbaga, katupan siya rin. Magpagkuntan na ta kung wala ba yung mga nisaka po nga variety sa processed foods, kumbaga, katupan siya rin. Amos, pwede ko, samok-samok ka nali. Uy, nisaka ron ng mga processed foods. Wala ra. Ang kwan, kining hotdog, tagpila mong hapon eh?
3: Ay, pagkakulong.
0: Pila? Saisinta. Saisinta ang kining Virginia hotdog katupan siya rin. Paborito ni, matagtuntag sa'yo. Sumundas ng mga chicken things, mangita din o mga kining easy to cook bito ng mga kon dalira matikaan katupan siya rin. Daog na yun. So kani, Virginia, kani katupan siya rin. Saisinta. Niya, kani mga lunch on me? Tagpilam ni?
3: 6-5.
0: Kantor pag siya rin ang putos. Ang mga longganisa? Nisaka o dos. Tagpila naman. 47, gikan 45, katupan siya rin mga kailangan ko na. Kanya, kini mga chicken bilog, ngayon na, tapilam na. Saka gapugdos, eh. Marag, sige, kung ano, katupan siya rin, ha? Kanaman, tungod sa inflation, katupan siya rin, no? Marag daan naging pagsaka. Tagpila man yung bilog gani, boss?
3: 4-5.
0: O, gikan sa 4-3. Yung mong 4-5, katupan siya rin mga kailangan. Yan mga tosino, tagpila man. 6-5, buwan na masaka, ora. Nisaka gapon. Pila yung mga pagsaka ka? 5. O, so gikan sa 6, di katulong siya. 6-5. So nang saka, gano'n, no? Ang, dugay na ni. Bago pa. Pagsakas gasolina. Oh, so pagsakas gasolina katulong siya. Muna, no? Nisaka po ang mga precious mga nagunang kaning palaliton katulong siya. Mm-hmm. Salamat kayo. Angga, di mo? Angga? Ha?
3: Mips.
0: Oh, Mips. Nadiri sa kining iniwan public market katubang Jerry Magil. So siguro katubang Jerry mao sa to atong initial no nga kini pog precious mga nagunang paliton diri sa may kining iniwan public market ni nga kabuntagon katubang Jerry. So giya lang sa gapos sa mga katropa sa matutong mga nasa kuana kanang nag kiniintong nana speed sa peligro katubang Jerry mga kaigla ano di baga katubang na short sugod nagka short no mao to precious at least maka bana-bana pilay kwartag dadod paingon sa merkado. So kika lang din may iniwan public market mga tropa ni gabuntag sa iyo para di ka malimot sa iyong kumprako na pangapi mo o Santo Plus Comex kay good for memory, good for cognitive function mga kahigalaan. Alang sa Ligyo sa Pilipino para sa Pilipinas sa tropa sa merkado. Eric Amaro, XFM News.
4: XFM Report.
5: Exciting.
4: Good morning.
6: Salamat ka tropa Eric Panunod Amaro sa mga report. Market report mga kaigsunan. May good morning ito ni Ma'am Lilibet Labra. Isang ito ni Ma'am Lubiswina nagreklamo. Shout out to Gnos MCWD nga dagko may pairanan pero ay agas ang tubig. May good morning ito ni Rogelio Rivera. Ni Rulibro Rivera nga ito ni Sir Andres Acaso Jr. ni Nui Binoy. May good morning. Retired playboy na kuno ka, Roliblo. Wow! Oye, may good morning po ni Boy Alidan. Tanggaw na to des Gabi Kurubay. Good ma'am ni Ma'am Elina Natolia. Diya sa may Sunrise Village mga katropa ni Sir Mariano Vasquez mga kaigsunan. Diya sa may Magikay, Mandawi City. May good morning. O diyan, may paglantaw po mga katropa dari sa tuwag Facebook page mga kaigsuna ni Nat Flores. Ingon man, nga to ni Tracy Cadbauer. Good morning. Ni CML Fernandez, may paglantaw po ni Christian Mole. Ni Analisa de la Cruz, ni Phil John Padilla, ingon man ni Ma'am Lorna Margarita.

0: standby mga katropa sa itong pagpalayo sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Wala ni pipila kay importante ng mga mensahe. Standby!
1: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extel by 10-15 years, taga Marco din. Kaya akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganito kong tumarog tambal. O to, ning damap ko sa Sundown Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako da yun yung sulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
6: No smoking. Pwede na siguro mo na ba akong dinig? No smoking.
7: Oy, polis ya. Dagok ni. Ano na ni Grillo mga dinig?
6: Patagka mo lang ka, sir. Katanawag ko na ko sa Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang o pasaho. No smoking. Masa mo di bisaya sa nose? Di ba ilong?
7: Yeah. Ay, yeah.
8: Exciting!
1: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
9: Permigid gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes dito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
16: Sundown Plus Herbal Soap.
17: Ito si Aida Cordero. Taga butike. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
16: Sundown Plus Herbal Soap.
13: Manami gin.
16: Sundown Plus Herbal Soap.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
20: Hello, mga
8: Mamsies and Daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Oras en XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.29, na itong oras ang turi kanyo sa Premium Death Rico Femex, mga katropa. Premium Death Rico Femex, ang kaping tambal, kaping lamian, o kaping antioxidant, maka-reduce mong inflammation o maka-increase mong mental clarity, o labi na gayon maka-regulate sa mong blood sugar. Ang Premium Death Rico Femex, mga katropa, makapalig-on kini sa gabok ni mong bukog, o kapi kini nga 3-in-1 guys sa Premium Death Rico Femex, nagasanthon ka na, nakakapi ka na, naka Premium Death Rico ka pa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
2: Good morning.
0: Hi, good morning, Dag. Ito ni Agaw, Jima Kimson Kiatson. Yo, good morning. Regards yung Agaw, tintayo ni Agaw Kuran. Aga, first degree kasi na ito. Na ito, gawas nasod, mga igyan. 20 or 30 minutos, mga katropa, ang nakalabay sa alas 5.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa ito, mga kaubad, gikan sa ito, mga silingang dagmayan. Dagmayan sa Mandawi, dagmayan sa Lapu-Lapu, dagmayan sa Talisay, sa Tungtungkaran, dagmayan sa Sugbo. Mga balita gikan sa itong Provincial Capitol o City Hall. Igon man sa regional nga buhatan sa itong gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran, igon man mga component cities sa lalawigan sa Sugbo o sa itong mga silingang mga lalawigan. Mga balita gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Kining tanan inyong madunggan, inyong masayran o inyong makit-an din.

0: Gikan Katurinal nga buhatan mga kaigsunan sa atua militar human rights group sa Central Visayas da Balaka kung asa ihaya napatay lawas sa usa ka sugbuanon nga nalambigit sa inkwentro sa mga NPA o militar dito sa Negros Occidental. Ang ginikana ni ining maong bata nga nisulod pagka NPA mga katropa di na mudawat niya. Itibiya na hiubos mga katropa. Isan siguro oy og mahiubos ta. Dawata na lang ni ninyo intawin yung anak. Hayaan na lang dis inyo ha. Anyway, detalye ni ining maong balita sa Aeronato pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata. Live report.
1: Yes, nawala kang human rights groups sa Karabatan Central La Visayas kabayan sa gingong plano sa Armed Forces of the Philippines kon AFP nga ipabiyahe ang mga patayng lawas sa sugbuanon nga si Vince Francis Dingding nga nalabigit sa iyong armadong enkwentro tali sa mga militar og NPA sa lungsod sa Kawayan Negros Occidental. Matud pa sa grupo, nakadawat sila og impormasyon nga giandam na mga patayng lawas si Dingding alang sa transportasyon subay sa mando sa mga personahe sa AFP og kapulisan. Gidugang usab nila nga wala masayod ang funeral home nga nakupot sa lawas kung asa kinidad una og isug wala man sila nga ibutang ang lawas sulod sa usa kahon o kweta. Kailan dumang nga nagpadala o suwat ang mga ginikanan ni Vince nga sila Romulo o Rica Dingding nga gipatik sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga dili na nila kuhaon ang patayang lawas sa ilang anak. Sa maong suwat, giangyo sa pamilya nga si Capitol kung si Capitol Site Barangay Captain Kili Quijada mao'y kontakon sa lokal kagamhanan sa Kawayan alang sa lubong sa ilang anak. Matod ba sa pamilya, gihimo nila ang mga desisyon araw malikay ng dugang stress sa ilabi na kay padayo nga nagpaayo sa Rica batok sa sakit nga colon cancer. Apan gipangutana sa Karapalan CV ang katin-aw awan uga transparency sa maong suwat ilabi na gigong adunay mga miyembro sa AFP Visayas Command sa ilang panimalay atol sa paghimo ni inya. Gipatay usab sa grupo ang paglaom nga dili himo propaganda campaign na padumala sa mga patayng lawas ni Dingding. Nanawagan usab ang Karapatan CV sa mga otoridad nga dagiti pahibaw kung asa daron ang lawas ni Dingding ug undangon ang mga lihok nga makadugang sa kasakit o kapungot sa mga naulaw sa iyang kamatayon. Mga katropa alang sa pagbahimsog sa panlawas inumong sa Fauna Plus Gold alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting.
0: Good morning. Salamat ka, Trumpag Almi Mata, sa mga report. Dagato sa itong tag na 33 minutos o 37 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
2: Capitol Report.
0: Gusbat nga Pio Bridge sa lungsod sa Tabugon. Isusi na ni Governor Pamela Baray 4 mga igsoon. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
2: Live report.
0: Grigi.
4: Yes, personal nga gisusi ni Governor Pamela Pambray 4 uban ni Board Member Nelson Modigo sa ikupat na distrito sa probinsya Sugbo ang karong kasamtangan nga gayom ayom nga Pio Bridge sa may lungsod sa Tabugon kinsa may usa sa mga damage human migo o mitayog ang 6.9 magnitude galinog niadto September 30 sa miaging nga tuig. Ang isgutan nga proyekto gipunduhan og 16.8 million pesos gikan sa Kapitolyo. Usa sa mga 13 ka mga taytayan loko probinsya Sugbo nga nagpaubos karon sa repair o reconstruction. Human usab nga ang provincial government nagpadayon o gingunman, may patuman na sa ilang rebuilding process sa mga infrastruktura nga nagusbat dito mismo sa mga Sugbo atol sa paigo o gingunang pagtayog sa 6.9 magnitude nga linog si Baray 4 na tagbo rin noon siya nakita o gingunman sa progress na inesgutan nga proyekto dito mismo sa lungsod sa may Tabugon siya na hinaot ngunta madali o gingunman mahuman kini sa pinakaling panahon ar-usab nga matagaan usab o kaharuhay ang mga motorista o mga residente sa ilang pag-agi pagbalik sa inesgutan nga taytayan. Sa ato mga katropa riha nga nakalubog o nakahanap ang pananaw inom karon ay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtara sa tuong mga mata ano na kini lutein, beta carotene, vitamin E og zeaxanthin alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas kini katropa Greggy Magdaro XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting.
0: Good morning. Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagatong sa itong tag na 35 minutos o 43 segundos na mga katropang nagkalaway sa lasinggo.
2: XFM Police Report.
0: May grade 6 student mga katrupa na rescue atul sa ipaigayon nga bypass operation sa pagasakop sa Mabulo Police Station. Sus maluoy ka. Italia sa report sa Aeronato gini pinagi sa pagpamati ni katrupang Eric Pahanono Tamaro.
5: Live report.
6: Mga Jerry, mga kakilala na rescue no sa mga operatiba sa Police Station 4 Mabulo Police Station nga ubos sa Cebu City Police Office CCPO kining usa ka grade kwan po ni siya ini bag grade 6 student katro pag Jerry mga kakilala pero yung edad 15 anyos na ni no diin ang kining maong 15 anyos nga kini pog aliasan na tog Jay at tag kwan ni siya barangay Apa Cebu City na dapat siya alas 9:05 kagabi diri sa sito sa Isidro Barangay Mabulo siya din sa Subong sab makuaan o pinakete sa gdol usab nga kininga sabo more or less mga kwani siya kininga just gramos po ni katupan siya rin mga kila aside sa matod pa pagpayot o ginading drugas aning maong CICL Children in Conflict with Dalo katupan siya rin bigit po niya sa matod pa pag pangawat o uban sa iyang mga barkada po diha sa kining Apas o kining Mabolo area. Yeah, inungdan nga kagabi Dr. Sergi, man sa gumatod pa nagpayuti kinin drogas, girescue ni sa ato sa mga kaplisan sa Mabolo o kay 15 anyo sa manin. Ito pa yung Sergi. So, mapasakaan ni kaso, ang iyang kaso nga pangon, kining pagpawaligay ay umang pagkukot kinin drogas, hindi rin makita sa korte kung doon na ba'y kabuot, amo 15 anyo sa ato sa paghimo sa mauga krimen. Sabag kining bani to bang Jerry kini bagiag at bangon kaso subay ani i kwansa ni siya ikustudiya sa ni sa operation second chance diri sa kining barangay Kulasan sudad sa Subo sa tingwa nga ma reform rehabilitate ug mabalik ni as asset society ang maong 15 anyos nga grade 6 student. So para katuman Jerry mo ka sikas gikas Mabulo please mga katropa para pirming antik lagsik patagbuntag sa iyo minitan yung tiyan mabaskog inyong klawasan mawa pa inyong balatian kape nga Santo Blasco Mix nga ginamas siya sa Incorporated may imna mga katropa humot lami sustansyado pa alang sa digay sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
2: XFM Report
3: Exciting
7: Good Morning
0: Salamat katropa Eric Penodo Tamaro sa mga report nagatun sa itong tak na mga katropa sing 38 minutos na 30 segundos ang nakalabay sa alas 5 kadagkuan sa Philippine Health Central Visayas gipaambit ang mga benepisyo sa expanded maternal health care. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Fellerka.
2: Live report.
8: Di patumanan ni adtong Abril 30 ning tuiga ang expanded maternal health care benefits sa Philippine Health Insurance Corporation kun PhilHealth. Subay niini, nihatag og pagpasabot ang mga kadagkuan sa PhilHealth Central Visayas nga gikan sa kaniadtong kapin 12,000 pesos, ana lang sa 14,000 pesos ang package alang sa mga manganak sa infirmaries og 29,000 pesos kung manganak man sa tambalanan. Samtang gisaka hangtod na sa 62,000 pesos alang sa mga inahang manganak pinaagi sa cesarean section. Covered usab sa PhilHealth ang prenatal care gikan sa check-up, mga bakuna, apil na ang pipila ka mga laboratory test. Kung diin ka ni adto upat lang ka prenatal, gihimo na kining walo. Mato ni Dr. Avril Chu, ang medical specialist sa PhilHealth Regional Office 7 Benefits Administration Section, nga gituyo kini aron mapaubsan ang maternal mortality sa mga mabdos.
9: So prior to the expanded, may required 4 prenatal check-ups. Pero karon kay ganahan man ang goal mabod ani no. The benefit is to reduce maternal mortality. So, unsaon man na to reduce ang maternal mortality. So, we have to know kung ang pregnant woman mo develop pa siya. That's why we closely monitor sa pregnant woman.
8: Dugang pa sa mga kadagkuan, nga bisan ang mga dili miyembro o walay previous contribution, mahimo gihapong eligible sa programa pinaagi sa pagrehistro o assessment process sa PhilHealth. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
5: Good morning!
0: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Dagaton sa tungtag na 40 minutos or sa 41 minutos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Naghatod ng pasahero, gikulata mga katropa. Ano yung naghatod ng pasahero? Latahon man ka? Italia sa report zero nato kinipinagi sa pagpabati ni katropang Benjitalisik.
2: Live report.
7: Dagang salamat ka naman, Jerry, katapag Rafael na pwede babaso din ng katikusan ka 34 anos nga laki nga taga-baragay mantuyong sa tagpahimandawin ko naman nga matapag nga igor sa gihangyo o gipakyaw sa kusang kamasero nga nabato niya tinis barangay mambaling niya itong tagpahisubo nga sa pagkawasya nga pagkabot sa militayan sa kilibaray mambaling diyan nga ngitit na kahit magiging nga gikulata karoon kaya ugagan nga naon sa kalimbaong lalagay nga kamasero. Kawas si Kulata ka tumulit siya rin kini si Wendell ang nagkagawa kini titigbasan sa iyang likod gabahin. Iyagisay nga, tunay na iba si Hero iyang gihatot kay mabitong ang iyong suot nagkagawa kini nagkatsinalas, nagka-short pad o nagka-t-shirt kay diyang pinagkagawa kini si Batog, diyang tunay kini ang nangihangyo kini ang asok ka pa si Hero, nagkagawa sa barangay Bantuyong. Pagkabo nito sa iyong pag-hawas kini o sa kama si Hero, dahil mo pa si Hero ka tumulit siya ang nangisangin kanya na batos mambaling niya tungkol kay ang pakyo na sinus desos bato nga inisugod yun eh pangabotis mambaling ang nalimog po ang si Kaiba sa Malabal kasi Wendell ang gigunata sa kiniyang pasero nga lalaki mga katawa at lamang naman pamayag sa biktima.
10: Pirahan ko nila.
11: Gano'n naabot ka na rin sa mambaling dapit?
10: Ay, nagpato na ko ma'am. Okay lang.
11: Lalaki?
10: Oo, lalaki.
11: Ilan sa Mantuyong?
10: Oo, okay ka Mantuyong. Okay lang.
11: Kaya na mag-i-drop?
10: Dito sa akong risky na nagana ma'am niya. Ibalik ni Lagi.
11: Pag-drop ni mo?
10: Nito yung ako, ibalik ko sa Agi. Puli ko pa doon.
11: Dayon?
10: Iyatangan ko diya.
11: Ilan ka mga tao
10: sa
11: mga
10: tao? Lagyan sila ako eh. Mga patalon.
7: Sa gigulat lang ka, gitigbas ko?
10: Oo, gitigbas ko.
7: Asin mo ka naman?
10: Nagpupo ko. Luyo.
7: Okay, mali.
10: Kaya ka, sanggang yun lang
7: ako. O saan ka na, masero ka?
10: Oo, nagbalapal ko.
7: Anong, imusuot mo naman na siya nakuha?
10: Sa higa yun nga, na yung nagpatod na ko, niya, wala na ko magpapalabal.
7: Oh.
10: Ano yung nagpatod lang na ko, babe, trabaho ko nung siya. Na, ako kong yatod, kay...
7: Asa higan?
10: Pakiyaw mo ko, kaya itagaan ko niya 200 niya, o ako may pritihin.
7: Asa higan?
0: Okay.
7: Ang tibig sa mayag ni Wendell, katong biktima nga taga-Mantuyong, ang nagkulatang nung tigmasan, dinas sa barangay Mambaling ni atong Dagpaisugbo. Ang kinang mga biktima, kikita ka ron sa mga sagam sa EMS. Kung emergency medical services sa Dagbayan sa Sugbo. Labas ka balita nga po sa patrol karong buntag. Katro pa magkalimot ni hapon sa pagkaplas galanay sa Santong Herbal Oil. Magkatamang kini, labi ng katutunan yung mga kanyang panuhon sa lawas. Ang Santong Herbal Oil, hindi mo sa Yastol Incorporated mabalit sa Barmasag Butika sa lugar. On board sa patrol, kauban ni katropang Jandre Rito Blado. Alas na sa Pilipino para sa Pilipinas. Inyo katropa, Benji Talisik.
2: XFM Report.
3: Exciting!
5: Good morning!
0: Salamat ka rin pang Benji Talisik sa mga report. Nagato sa tungtag na 44 minutos o 25 segundos na mga katropa nakalabay sa lasingko.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Nadakpan ka niya to sa kasong illegal gadrugas. Nadakpan na po drone maigala gumikas pagpangawa. Ay nako. Detalye sa report zero na ito kinipinagi sa pagpamati ni katropang June Cator.
2: Live report.
12: Katropang Jerry, no, di ay nakagawas na unta ni sa prisuhan tungkol sa kasong ilegal na droga sa panibalik na pwede sa silda karon bakasyon tungkol kay gipasangin lang ni Matod pa na nagawati ka laptop, kwintas ingon man na wedding ring na sikop ni sa kapulisan na alauna 45 sa hapon at dito sa may sitio tapon barangay Tuyan na Dagbayan sa Daga gininga dinakpan na ilhan nga si Laurel Yu Jr. 27 anyo sulitaw ulit trabaho mulupi unis na isigutan nga lugar basis sa spot report sa kapulisan sa Dagbayan sa Daga nga kini si Yu una nang nadakpan atong sabay basta operasyon ni Antog 2022, pinaagi sa City of Naga Drug Enforcement Unit tungod sa kasong paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa RA 9165 o kining Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 niadtong 2024. Misood siya sa plea bargaining agreement o gipailawom kini sa probation hangtod nga nagagawa sa BJMP sa City of Naga niadtong Hunyo 27, 2024. Apan nining duiga giakusahan usab kining suspek sa magpagpangawat matud pa o man gireklamo nining biktima nga gikawat kuno matud pa kining usa ka laptop, kwentas ug wedding ring nga walay pagtugod sa dag-iya human na giingong nga migawas kining supena gikas piskalya giingong nga nagtago-tago kining suspek sa mga paryente nini sa laig barangay aron malikayan nga pagdakop ang kining warrant. Giisyu nini Honorable Fritz Richie Navarro Avila nga pinitsaan niadtong April 27, 2026 kabahin nining kasong theft ubos sa Article 308 sa revised penal code nga dunay noy piyansa alang sa iyang temporaryong gagawasan nga 10,000 kapesos kining suspek karon gikustudiya na karon sa City of Naga Police Station custodial facility o gihuwat na lang iton over nga to sa nag-issue ga korte. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June 14, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting.
5: Good morning.
0: Salamat katropa, June 14, mga report. Nagatun sa itong tag na 46 minutos o 42 segundos na magkakatropang nagkalabay sa lasingko.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby sa pagmaramana sa kahimtang sa panahon. Dagan sa kahimtang sa panahon, magkakatropang. Muinit, muiwan, or muuwan mga igsuan. Uuwan naman sa Hunyo, pero doon naman kuno'y El Nino, magkakatropang. Ay, naku. Good morning dahil sa mga nagpaminaw na ito nila ni Noy Carias nag-juning dahil sa may sityo ang tuwang as barangay cute mga katropa. Pagbaraba na sa kaimtang sa panahon, makauba na ito weather forecaster sa pag-asa magtahan. Katropa mo! Weather forecaster Evertinio. Sir Ever, good morning!
13: Good morning, sir. Good morning sa ating panang pagpaminaw. Kini ang pinakalatest na weather update para karong adlaw. Ang easterly, so ang init na hangin na nagagikan sa dagat Pasipiko ang kanyang nakapekto din sa may dakong bahay sa Luzon na titapod ang tibuok Visayas. Magtunod na ang atong dina-expect na weather condition para karong adlaw, maayong tempo sa panahon para sa tibuok Visayas na doon ay mapasahay ng panganorong ito sa mga panganorong kanangitan inubanan sa mga lumalabay na patak-patak na paguan panubod kinat. Para sa kahintang sa itong hangin o kadagatan, ang tibuok Visayas makasinati sa hinay at sa kasarangan na pagguro sa hangin sa nagigitan sa silangan ngayon sa amihanan silangan, di na nga itong kadagatan, alipat yung hinay ngayon sa kasarangan ang mga pagbalon. Wala kita'y ginamonitor na low pressure area o bagyo sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility sa ulahing 24 oras. Para sa itong temperatura, ang tibuok probinsya sa Subo, posibleng makasinati sa 27 ng 33 degrees Celsius samtang ang ibanabana na pinakataas ng heat index o ang mabati na kainit sa lawas, mabot ang 41 degrees Celsius sa naana sa extreme caution category. So, posible gihapon ang mga risko sa kainit, sama na lang sa heat stress, heat cramps, heat exhaustion. Mamas maayo, gatong dikayan ng pagawas-gawas, gabihan na sa oras alas sa buntag, hantod alas 4 sa hapon kung mahimo, o magsuot itag presko na sanina, o mag-inom og tubig para atong maubsan ang masinating kainit. Para sa atong dagat, ang atong dagat mo tao buong halauna 15 lapas sa Udto o muhunas po doon ng alas 9.21 sa gabi. Itip standard time, manati ka sa 5.14 a.m. Ang atong haring adlaw, ita ka kagayat ang alas 5.22 sa kadlaon o musapod po niyang alas 5 sa gabi. O ka ng latest, ikan din hindi sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Evidentenio, nagpabili na sa bago-bagong panahon, adunay pag-asa sa sabtong informasyon. Dagang salamat o maayong bunda.
2: XFM Report.
3: Exciting!
5: Good morning!
0: Magigala, mayog buntag si Lito Banayo, mga kaigsunan, mitugan. Nga dunay panagtagbo, mga katropa ni House Speaker Bujidi o kanhi Senate President Tito Soto, mga kaigsunan, ug ilang gihisgutan ang pag-convert mga katropa sa Kongreso ngadto sa Constituent Assembly. Nga ilang himuon human sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos karong Hulyo puhon mga katropa. Agenda usbon ang batakang balaod mga igsoon alang sa term extension sa mga senador nga mo expire alang termino karong 2028 nga election mga kaigsoonan og sa mga kongresista nga magpapili sa nahisgotang bugnong lugay noon mga higala. Of course, og naa manggaling kini mga kaigsoonan, dili mahitabo nga walay bas-bas gikas Malacañang.
2: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: Term extension mga igsoon, so kini mga kaguliyang karon da Senado, mga isyo mahitugod sa Senate is under attack, doon ay mga senador naghilak, doon ay mga kaguliyang mga kaigsunan, di ta magpabalda o dili ta magpakininiya mga kaigsunan, magpalipat ni ining maong mga kalihukan. Kana gumikan kay kining tanan sa limbong lamang mga katrupa sa tinuod mga higalang agenda dining administrasyon karong Presidente Bongbong Marcos. Kinis Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, like father, like son. Kanihan po sa niyang paabhapit na sa buabot ang termino, sa iyang amahan mo expire mga kaigsunan, iyang giusab ang 1935 Constitution, og sa niyang wamusugot ang mga sakop, mga membros constitution, ang Constitutional Convention, nga extension siyang termino. Mideklarar mga katrupag Marcelo.
2: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: Kaya mga kalihukan sa administrasyon Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsunan, dili ka or pag-usab, mausab na gatuang kasaysayan na po niini mga katrupa pinaagi sa lain laman o baka ha, little twist sa nangaging katuigan? Mauna mga katrupa, so imo palipat. Ha? Kay kining tanan, di ay impeachment, investigasyon sa flood control, pero gawas na ni Ana ang tinuod baga katropa dunay nadugang term extension nini naglingkod karon nagtungkaw das Malacañang mga kaigsoonan.
2: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: At ang imusunod karoon dayon ang kasikas kauban ni Atty. Roy Malikay Gilom. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa kanyang katrupa-katrupa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Manamilit sa mayingon. Walang yapon kong mapuhon sa samangtag ng istasyon. Alas 4:30 katulasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo. Exciting Pilipinas!

0: matuta nga dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tingman eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae, muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may muresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala,

0: epektibo.
1: Kapuplas Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
5: The secret of health.
6: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
7: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og ako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
6: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:04. Oras sa doon nga na to, Santhon Gold Coffee Mix. Ang inyong kabuntagon mga katropa, kumplituha ka na. Pinaagis pag-inom sa lamian kayog templada nga Santhon Gold Coffee Mix. Gada ka na glutathione o collagen, skin protection o skin glow. Ang gitanyag nining maong lamian kayog templada nga kape mga katropa o gauban pa niya na ang superfood nga mangosteen. Makapahamis o makapaputi sa inyong panagway o sa inyong pamanit mga katropa. Ang Santhon Gold Coffee Mix, makumpra sa pinakaduol nga tindahan diha sa inyong lugar. Kung naunhan mo mga katropa sa pagpangumpra ay kabalaka kay di ay kinarton ng Santhon Gold Coffee Mix sa ubos ting atong sibiyanan Z Plaza Building, Daan Nagusalem, Tapaj Barangay Hall, Zapatera. Mao kala ang Yes to Health Clinic. Ang nakanindot kay ang Yes to Health Clinic mga katropa gatanyag og libre ng medical examination. Pasabot, way bayad ang mga doktor nga mo check up ninyo, mo hiling, mo resita, mo patambal ninyo mga katropa kada Domingo nga tanan. So kadtong inyo ga naandan nga tag 500 pesos bayad doktor pa check up mga katropa, ladad-an na lang na inig adlaw Domingo sa baya sa pagpangumpra sa kinarton nga Santhon Gold Coffee Mix. Ang libre nga medical examination mga katropa, programa kina sa Yes to Health, isip pasalamat for making Santhon products number one.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Ikaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
1: Salus Popole Est Suprimalex. Ang kaayuhan sa katawhan maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
2: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Sa gihapon atong nuntan ang mga pinakawain kalambuan, may labot ang lungsod. Inig preskong kabuntagon karon sa Webes. Pizza 21 buwan sa Mayo tuig 2026. Kamusta niya? Medyo busy ang daan kagani ha? Sa Yumi Traffic, baga pasado alas 5 pa lang. Galin niya ng mga sakyan Andres by N. Bacalso, magkikatropa. Inangat alas 5:30. Pero tinaga inita rap ang Haring Adlaw, pastang kanindot kayo. Ang pag-sidlak sa Haring Adlaw. Mayo kayo timpladas panahon karon, magkikatropa. Watay angay kabalakan. Dot kaayo ang kining atong pamati diha. Pagawas balay, sidla kayo gaharing adlaw. Unya, waya, pagkisdong sa langit, mga katropa. Pasabot, kumbate tagarong adlaw. Way laay. Way tapol-tapol, mga katropa. Hindi anag gatok mo na. Garing adlaw na to, gamo. Bango na tani, ha. Magbari kay sikay na tayo. Sa itong mga drivers karon diha sa atong kadanan galawig mga katropa, mga taxi drivers, jeepney drivers, bus drivers, mga drivers diha sa mga service vehicles mga katropa. And Bacalso, samtang gastop, maugyapon, Jerry Auxilio, lanog-lanog dito mga katropa sa Exciting Pilipinas. Salamat kayo sa itong kaigsunan, kapalaing nagsunod, inig mga programa sa XFM Cebu. Mga sidewalk vendors na, ganda sila mga transistor radio. Ito ga madunggan mga katropa. Huwag makapahimuot kayo. karon nga bilingkod ko medyo nadasig sab ko mga katropa kay ubay-ubay ang atog na paminawan samtang atog yabrihan at umintana mga katropa nga nag-sudong tas kabuntagon taliwa sa haring adlaw nga pagbidlisyo mga katropa niya hunong-hunong niya kaya na may mga traffic lights. Dungog-dungog yun ta mga katropa sa pipila sa itong kaigsunag nagsunod din nga mga programa sa XFM. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Kung asa mo na himutang karon hala, palihog i-message na. Ihapak rin sa official page sa XFM Cebu 88.3. Aron ato sa mabasa inyong mga mensahe mga katropa, inyong pa-shoutout at inyong mga greetings. Kinsay nagselebrar karon sa ilang adlaw na tawhan, happy happy birthday. Ayaw kalimos pagampo, ayaw kalimos paglitok sa pipila ka mga pulong mga katropa, pasalamat kadto sa labawng magkagagahom bag-ong tuig. Lain asab nga tuig ang gihatag niya kaninyo. Chance mga katropa aron na naatay mahatag nga kaayuhan sa atong pamilya, sa atong kaugalingon, og sa atong kasilinganan, sa atong komunidad, sa nasod, sa atong isig katao, mga katropa, man ang pinaka-importante diha nga pagpuyo ni ining kalibutana nga atong isabwag ang mga bendisyon, ang mga grasya, ang mga pasalamat kadto sa labang makagagahom kadto sa itong isig katao. Unay kanindos birthday mga katropa nga murag pamaton kaniha nga oy bisan pa man sa imong masa, bisan pa man sa imong pagkamalapason, bisan pa man sa imong mga nahimo nga wa mahimuot ang Ginoo, katagang kagigayon. Mao na mga katropa, pasalamat ta simba gyud ay intaw mo kalimot ana pagsimba mga katropa. Tibuok adlaw nagsigi kag kaon diha. Sige kag smile, welcome, pasalamat sa mga gaabi-abi nimo. Yung kalimting pasalamat sa Ginoo intaw may pinaka-importante sa tanan. Pag kitang waga birthday karon, pasalamat sa gyapon ta. Hindi ay nindot kay adlaw gisugat nato mga katropa. Salamat ya sa light shipping ha, ang mga sakyanan diha ga lanog-lanog aga XFM Cebu. Jonathan Inting brother. Tumaigsuon sa Alpha Kaparoh mga katropa, long live ninyong tanan diha. Salamat sa inyong padayon ang pagsuporta ini gatong programa. Og ilabi na sa atong kaigsuonan sa Alpha Kaparoh. Mark Anthony Concepcion Goles diha sa Barangay Kiyot. Ligo nag-acro diha mga katropa, pinanguluhan ni number one counselor Nognog Conde. Brother, kumbate lang diha. Kita mga brother Stephen Rosana mga katropa dito sa ato nga kapulisan sa Mabolo Police Station. Sa perting daghanag mga igsoon diha. Sila ga Brad Sir Dahaw. Sila mas pag-abi-abi na ito kagahapong adlaw. Og sa uban pa nga mga katuyuan na ito diha mga katropa na agay maabtikon og maalagaron kayo itong mga igsuon diha sa Alpha Kaparoh. Salamat kayo kaninyo ga tanan. Congrats sa team ni Brad Cons Nognog Conde ang team AKP's Captain Warriors sa Roro Chapter ni Daogs Basketballs Barangay Kiyot Inter Barangay mga katropa. Nindot kay karoga mga adlawa mangod kay summer ba. Daghan kayo mga katropa kalihukan sa kining paugnat kusog sa sports mga katropa, volleyball, basketball, pickleball, tennis, badminton, nasa mga bataan o ganduwag football. Ala kung bati ta panahon sa summer atong mga bata ang ayan ato ipa sabwag niya kanila mga katropa ang kapiskay sa panglawas. Ala pabisihan na sila diha ga duwa-duwa mga katropa kay inig sunod na pod ga buwan magsugod sa klase mga katropa. Ako diri nag-swimming, unya nag-biking, unya diri basketball, na ay nag-running sa mga katropa. Sunod man sila silang inahan nga triathlete. Basi mo sunod sa silang ma-Ironman mga katropa. Dot kayo kog ma-triathlete, swimming, unya running, biking, tang ninduta mga katropa. Ito ga panghinaot. Hasta sa ninyong mga anak, si Rolando Munisit mga katropa sa Barangay Kiyot. Naglapas ni upat ka sports so di ni siya matawag triathlon. Triathlon. Quadruplot niya. Ay kay gawa sinig swimming, biking o running. Ang drinking may iyang gi master mga katropa.
3: basta trabaho, trabaho sad. Drinking, kalimtan sad mga katropa, trabaho, basta drinking. Mali, dadaan man na yung tao ga, long sleeve nga polo ba? Diba, mga ni siyang nagkuwang tagzanina, mga katropa, may kipailin-ilin na yun. Dadaig long sleeve gi kasi ang iaan sa Amerika, mga katropa. O niya pinadiskarte na yun nga, turns. Parpida, medyo dako man nina akong polo. Ako lang nang iatag ni mo. Pag-iliga, mga katropa. Kuha yung kiliti na. Kita sa lagi nga tayo sa nina, mga katropa. Dawat lang siya ta. Diba? Ay, ko, basta nagbalibaran. Ilas sa gate ang bubaliban, mga katropa. Kumbati na ito, mga silingas kiyo, tal. Anong lanog na dito sa Greenbelt? Diyan sa Ubcan, sa Santo Niño. Diyan si Konsihal Dariel Ronquillo Manligas, mga katropa. Good morning niya, Kuya Idol Cons Brand. Kabalik na yung taon. Dalay, good ang Diyos sa ganunan. Camping niya, Idol. Kumbati lang. Kamu diha asa mo na himutan karon iya message din eh. Atong mga YouTube viewers, salamat kayo kaninyong tanan, nagadaghan mo ha. Ipay kami din eh. Kami ga partner rap din eh, pati lipaya kaya siya ga view dito. Mo lagi di man ato na to og greet gud tanan rap karon pa. Batiha lang gyapon. Ha, ihisgot lang asa mo na himutan diha. Pero magkaibaw ta sa kining labay sa atong Sibya mga katropa sa radio. Of course, online mga katropa, bisag asam tamabot. Gani akong iyan sa iyo kayo. Nag-message pagbukas na ito sa programa mga katropa sa itong FB Live. Agamanghod ni Anhing Papa Auntie Eva Magna Gialon Mara. Dugay naman kayo ding NARS dias, California mga katropa. US citizen na ni sila kung mga igagaw niya. Gusto ay kung mga pag-umangkod mga katropa. Kul Dudong Mara. Camping mo sa kanunay diha, o niya excited na ang mga tao mo dawat ninyo din sa Sugbo sa inyong grand vacation. Bakasyon tanan. Bakasyon grande. Ang katropa ng Banaing Mar. Yes, California. Kumusta sa dali ate sa itong kapriyantihan? Ann Pipino, good morning. Kumusta tanan diha? Mayog buntag Chris Chalin Ventura. Yes, Dakbayan, Slapu-Lapu. Salamat kayo. Kaninyong tanan. Naghan sa mga listeners, gikan sa Dumaguete City, mga katropa. Naasab sa Negros o sa ubang bahin sa Nasod.

watching from Mandani Bay. All the best. Always, salamat kayo, Sir Ronnie. Sa iyo man ni si Ronnie, kay marathoner man ni mga katropa. Purag maglaay ang lawas sa nigdi kadagag mga 30 kilometros labing minus mga katropa. Una na ni Sir Ronnie Karen Tunay. Una nga kami bitaw magstorya mi. Dito sa bahay mga katropa, ubas mga amigo, niyap kay bao mi nga among idol si Sir Ronnie. Nga sa iyang pangidaron mga katropa, mudagan nga pog mga marathon o niya. Di basta-basta marathon. Ang baguhay lang ang London Marathon mga katropa. Lingo-lingo gud si brother Radnico. Ana sila brother, kinahanglan anang idara brother, magpariha tag Sir Ronnie Karen Tunay. Una nga ako sa ako ga una-una kasing kaso. Ako ginigi sigihag silsil mga katropa nga when I grow up, I want to be Sir Ronnie Karen Tunay. Kaya hilabihan ka ligon o panglawas mga katropa. Di maklaros panginaron. Tanahon si Sir Ronnie, purbida na apakas mga 45-50. O nga lapas mga ni mga katropa. 51 ragyo ka kalapas. Kaya sa postura mga katropa, barog ang ka-lean, ang ka-season. Kaya sa kining dagan, ang panglawas ba? Maugin na, importante panglawas mga katropa. Gamausa na atong kausa din sa ato nga tulumanon o sa XFM mga katropa nga kining atong mga Yes to Health products, maabot niha ninyo aron sa pagpangapi pa lang luwas na mo sa acid ang caffeine nga mo'y makapalpitate ninyo iwa na mga katropa ang kining mga balatian ngayon yung gihambin anaatay Santhon Plus Gold. So naatanan mga katropa, tanan nga inyong gikinahanglan nga mga produkto pati maning daghana sa Yes to Health mga katropa. Muna yung among ipaambit diyan ninyo. Shout out sa akong Mrs. May Yuson, exacto kiddos sa Baby Day, Baby Jamie, Day Jamie o Baby Megan, Purok Aure Mahayahay Hubay. Kanuna yung naminaw sa XFM. Salamat kayo sir. Rosa Villa Villamor. Kumusta mo diha? Mayong buntag Doming de la Peña Yucada. Watching live from IPI Kasambagan. Regards tag Paul J. Castillo K. Abadi ha. Dungan mig panihapon kanusa man to mga duhan man to kabuan kalabay mga katropa. Dito mis balay ni Arda Tonison Lee. Kauban man ni sila sa triathlon team Omega. Mga katropa, mauni mga ligon kay suportado ni sa IPI mga katropa. Yeah, sa IPI Kasambagan at mga listeners, mga viewers, salamat kayo kaninyong tanan diha sa inyong pagsuporta sa XFM. Nabjo Topepe Labaka. Good morning, shout out kag Ma'am Joveline sa Tinitigan pa din. Hopefully magkakuyog sila. Watching from Liluan. Kuyog ni Katropa Eric. Nindot kay daga tandima mga katropa. Paani nilaga Juvi, silaga Nabjo Topepe Labaka. Kumpati diha. Nindot kay ning atong mga programa mga katropa din sa XFM, importante kayo nga ato nga mapatronize ang mga produktong makahatag og kaayuhan sa inyong panglawas diha mga katropa. Marisa Pacres Barcenas, good morning. Michael Chu, watching from Cebu, Bill Hill Trucking Services for Heart. Surigao, BH Trucking Services. Surigao City, Butuan City, Cagayan, Davao, ug Manila, mga katropa. Good morning diha ninyong tanan, mga drivers. Sa trucking ni Sir Mike, sa mga pahinanti diha, mga truck boy. Ampings pagbiyahe in town, ay kumbiyansa. Of course, agkaping ang inyong gikinahanglan, mga katropa. Di mo mahago. Isang mahago, naay mo alcontras kahago. Kay glowing gapon. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Muna'y glutathione o collagen. Naini ninyo angay kalimtan diya sa inyong pagbiyahe. Mac White Sweater. Greet ko sa ikog pariente Taganaga, Cantillas sa clan. And congratulations ni Tatay Crispin, champion sa derby. Giga champion yun ha. Ang Nature's Raw nga honey mga katropa. Muna ikilang Brad McWhite. Bihang ka lamian kayo mga katropa. Ka-order kong dua kabutilya. Kuman ko makatilaw. Kakamutilawin ninyo mga katropa. Di ba magsigir mag-order. Ang Nature's Raw lechon. Brother Sean Yu,

0: Bermula dari Las Vegas, Nevada. Ampings kanunay, brother. Salamat kayo sa mong kaayo. Og ang akong pag-ampo, na adya kini mong padayon kang magmalimpayon og magmalampuson diha sa imong journey, imong katuyuan. Brother Sean Yu. See you soon, brother. Daghan kayong salamat pa. Amping mukanunay diha, Marlon Ferrer. Pa-shoutout watching from Kimba, Talisay. Ubay tag mga listeners, viewers sa may Dakbayan, Talisay, mga katropa, salamat kayo kaninyong tanong. Kuya Mark Anthony Angguay III. Gusto niya, kuya, bago na sigsakyan. Kuya Mark, mga katropa, labihan ka, relax, sayahay kini, mga katropa. Mo yung mga order sa kyan na niya, tawagalin niyo yung message niya na Mark Anthony Angguay III. Morning, Boss John, gikan sa Southern Leyte. Diyan sa ning brother John, mga katropa. Akro Southern Leyte, may ganda dito. Labihan kalamian ni sa Chocobod niya, mga katropa. Ordere na ninyo. Kaya ako, mahapitong. Sa hapit, usag semana, wag yun long eh. Chocobod, mga katropa. Original nga, lamian kayo nga, bod-bod nga na ay choco. Unsa ba? Choco nga nai budbud? Nang Boss John. Ma direct message niya dia. Mister sa Southern Leyte, Padre Burgos sa Noble Brother Jackson Yapa. Des Burgos Reef, labi ang kanindot ba mga katropa sa resort. Labi ang kanindot sa kalikupan mga katropa ang dagat nga atubang sa Burgos Reef. Paingon nga dos Limasawa mga katropa diha sa lungsod sa Padre Burgos, Southern Leyte. Katulong lungsod lang sa kining inyong pagdunggos, maasin mga katropa kung mag-ocean jet mo. Tulo ka oras sa managikan respire uno nato sa Sugbo mga katropa. Unya biyahe mo mga oras kapin na. Maasin, makruhon, dayon na Padre Burgos na. Iyon ana kanindot mga katropa. Unya tagat purbida. Naasa mong tungod mga isda mga katropa pag snorkeling mo. Mura mo gisod aquarium mo. Ito dito si Noble Brother Jackson Yap karon nasa Limasawa. Amping mo kanunay diha brother og ang iyang igsoon atong igsoon sa masunarya mga katropa. Second District Congressman Coco Yap. Amping mo diha brother. Battle ang gapon tayo ni sa Panerbisyo. Harley Labayan, asla pula po. Permining bagong sapatos, mga katropa. Nga akong higala, ang anak sa akong tinamod ng tinahod nga news director. Kaniyanto, mga katropa, Spika Sibianan. Sa akong gisugdan, mga katropa. Dintos Bombo, si Sir Arles Labayan. Sa Kamotes, mga katropa. Good morning sa akong exon dihan. Ano saan man? Gabi-i naman ron, no? Dito sa Canada, mga katropa. Vancouver. Naglaag di sila dito sa Washington kay Boundary man. Shuttle Washington, mga katropa. Hey, Rachel. Makoy, kumusta mo na mga bata? Kung usang manghod si Buboy, mga katropa. Reynante Yalon. Ang iyong mga anak to, ano sabi dito? Paano sila dito? Paano sila maglumbaan na ipadag, balikbayan box, mga katropa? Paano lang silang ipaymangnoan? Ay kayong dak, kay di na to magamit tanan. Dako na kayo, mga katropa, maikog sa kung aning akong mga manghod. Ang maglumbaan na ipagilmas ka sapatos, nagnapo ka mga t-shirt, mga polo. O niya, taga... taga limasan yung mga karsun. Sus, pabili. Hindi na maato yung tao na to. Salamat kayo ninyo na inday, buboy. Amping sa kanunay. Mauna diha, mga katropa. Of course, dining atong programa karon. Atong nuntan. Atong yapog isgutan, mga katropa, ang mga nagunang balita. Nagbaga nga mga isyu gisgutanan dinhi sa atong tulumanon.
1: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Di ay gisang-at mga katropa nga petisyon ngadto sa Supreme Court. Ang dugay naman ini oy nga request nga ipaubos sa drug test ang pangulong nasod mga katropa. Apil na kining hair follicle test. kabaw mo gisugat yung gihapong pagsaway. Pinaagis pagkomento mga katropa sa Solicitor General. Perting taas sa komento Solicitor General. Tiyaw mo ng 23 kapahina mga katropa. Ang pag-alkuntra nga di yun pwede mapaubo sa hair follicle test ang presidente. Pangutan na niya, baka dalira nang muhapit dito sa lab test kung asa mga na patest ng polikul. Unya, huma naman ang istorya ini. Ang katuyuan mga katropa, para mabawaan na ito ang tinuray ng Estado sa panglawas sa Pangulong Nasod mga katropa. Baka na ang petisyon sa pagpadrug test kag Bongbong Marcos nga buot ipabasura sa Office of the Solicitor General.
1: Kasikas!
0: Ito ning isgutan karon kay kadugay man pagsugod pa man ni sa kinig paglingkod ni Bongbong Marcos mga katropa. Unya pila ra may pag-ando gud niya na suma pa mga katropa gigamit ang technicality sad nga hindi pwede kay ang presidente inyo man ang gikiha inyo man ang papugos hindi man pwede ipapugos mao may singgis katawhan usaon man ato na kung wa na dihay gitaguan ano ato man kahadlukan mga katropa kung ga hair follicle test kwaan ra matig kag buhok ana. Ako na nga magpatupit ang mga katropa. Kausas sa uskabuan, kausas duha ka semana. Uban gani, kausas sa usa ka semana. Ingon ana, rago na ka sayon. Hair follicle test mga katropa mo. Drop ra magkagsampol. Anak, kuhaan ra man tingali ka. Di ba na ingon ana, kalisod mga katropa. Ang pagpa-hair follicle test mga katropa. Murag di na maabtan og 10 minutos. Ha, pero kining paghimo sa OSG ining ilag petisyon mga katropa labaw pag gis ka oras gaghimo gi tabangan sa mga abogado dito nga mga solicitor sa OSG. Este pa ita to nga isgutan karon kay usa sa dinis na kapanuda sa mga tao ba kung anong di siya diha mo paubos hair follicle test o drug test mga katropa aron sa mahibaw-an ang estado sa panglawas. Kanya gawas niya na mga katropa ganuda mga mga tao kay maumani ang aligasyon nga nalambigit lagi so mapas mga kritikos presidente mga katropa as paggamit o ginadiling drogas ang First Family muna'y ila diha nga aligasyon. So aron maundang ni nga maong nga huhungihong diha maong nga chismis mga katropa daghan mga gamaritis once and for all mas mayo gina matuldukan na di na na maisgutan mga katropa. So inig pa hair follicle test gawa sa resulta negative pasabwag na to sa katawang negative wana hilom ng mga tao mga katropa. Ano gina ito ng isgutan karon kaya probida nga nung kadugay naman di atay naghang mga problema mga katropa pero di apagyapo ni ga kining mga irritant kumbaga ang kining cloud of doubt ang pagduda sa mga tao labot ining estado sa presidente sa panglawas una o sa kining pagkagumon mga katropa sa droga basis mga aligasyon sa mga kritiko. So, mahumana unta ni mga katropa, tiwaso na lang ginunta. Ipaubos na lang sa hair follicle test, kining medical examination, o niya ipagawas publicly ang resulta mga katropa.
1: Kasikas!
0: Ito nagnuntan din sa atog tulumanon.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Gadahom ta mga katropa, gaaga batudlo isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee o ang kanhi chairman nga si Attorney Rodante Marcoleta. Pero di aman din mga katropa ang igsuon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga si Pia. Maoy gitudlo kanon isip bagong chairperson mga katropa sa Senate Blue Ribbon Committee. Grabe ni ka ligon mga katropa ha aga Blue Ribbon Committee gumikan kay mao kini ang mopaimbestigar at kinahanglan diha nga ligon gyud ang imong baruganan og sakto sab gyud kag background mga katropa sa balaod ayo na bugado ba sab ni si Pia sa mga Marcoleta mga katropa kinahanglan di gyud ka emotional diha ang imo gyud ang paglugit sa mga facts aga pagkabos ka matuuran mga katropa aron nga ang hustisya matagamtamas katawhan ilabi na kantong mga naapektuhan mga katropa. Kung ang katawhan karon itong isgutan ang pinakaapekto kayo ang kining pangurakot niya sa gobyerno ang kining pagrundas kaban sa katawhan mga katropa. Ang gibutyag naman to doon 18 Marines, mga katropa. Ang ilang mga testimonya magamit unta og mahatagan silang atensyon diha sa Senado, mga katropa. Aron hingpit na nga mapasaka ang kaso ang mga responsable. Kaya ang ombudsman wa magiging padugay-dugay, Crispin Remulla, mga katropa. Ang gigamit niya sa pagtaral sukmanan, pagpasakag kaso, mga katropa, batok ang kanhi Senate, kanhi Speaker of the House of Representatives. Dito mag-isgot Senate, kaya magdi na gini masinador si kining Martin Romualdez, mga katropa. Kaya pwede nag-bahua ni reputasyon sa publiko. Labot ining iyang pagka-speaker kanyan po. Ang sagiingon, basis mga pasangils, mga luwat o mga sinumpaang salaysay, mga katropa, mga affidavits, na siya ang mastermind side by side ni Saldi ko, mga katropa. Maoy gamanihos pondo.
1: Kasikas! Kasikas!
0: Maoy ga juggle sa fans, mga katropa, ini mga insertions, paghahatag o mga pondo, ngadtos mga party list. Okay, mga aloka balls diha, mga katropa, ilang gastuon sa proyekto kunuhay, pero proyekto drawing, right? Maoy nga minalitam-alitang project, mga katropa, kaya wa may proyektong gastuhan. Drawing raman. Labing dako, imong gasto, anak, mga katropa, ang tinta ramas bulpe. Dugayas gamba ining mga tawhana, no? Mao ni maapil ni sa investigation niya ni Senator Pia Cayetano, mga katropa. Ito ning nuntan din ni sa atong tuluman.
1: Sikas! Kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Kahapon ang mga babae, mga katropa, medyo naitinsyon. Ewa mao yun ang kining igsuon ni Senate President nga si Pia. Mihilak, mga katropa, gumikas insensitive nga manifestation ni Senator Risa Ontiveros. Kaya iyang set aside, mga katropa, nang hitabo sa Senado. Kantog pagbuto-buto ni sa armas ni Fuego, mga katropa. Unya, iyang tumbok nga na seryoso ang kadaots, dignidad o kredibilidad sa Senado gumikan sa insidente, mga katropa. Kaya suma pagpikatan, wala lang yung mibili na rin namin sa suod. Kagandahumin kami pamatyon rin sa suod ng mga senador na bilin, kaming naas mayuriya. Suma pagpia, iyang huna-huna, tingali, mga katropa, may mo dias minoriya, kaya nakatimbre naman mo daan. Sayo palang ni Kagyo naman mo. Kaya kami diri gahuwat mi sa articles of impeachment. Huwag yun mauyon si Pia, mga katropa mo, na nga ginuol siyang Loren Legarda. Huwag sa iya mga kauban, gialam-alaman in town. Kaya daw si Risa Ontiveros, may pasangil, mga katropa, nga ay purbida niya, ay namuga, arte-arte. Kaya kantong inyong gihimu, wa ninyo makontrol. At kamu mo'y gadag tigaw niya, kaya wa ninyo gisurrender. Si Bato de la Rosa.
1: Kasikas!
0: Ang ganun itong nahitabo itong pinusilay ni Dusud sa Senado, mga katropa. Kanya, ipakaway bili lang niya ba? Na perte ka-traumatize ang mga senador, ang mga personnel sa Senado, ang mga staff dito. Ilang binaspiya nga wa maanad o gingunani, mga katropa. Mauni karon nga perte pagka-dismayaduhan niya. Naiubos kayo siya, mga katropa. Naghilak siya niya. Itong alam-alaman sa iyong mga kauban ng mga senador. At doon i-disgutan ang mga issues, mga katropa, dinhi sa atong tulumanon.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Atong takna la 7:36 na.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. XFM.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili pagpipili sa mga butika. FDA approved, FR number 108357.
2: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ama, ama, tinungod ba na mga ang first love never die?
6: Oh, tinungod na. Kalabi to imong amahan. Ako anang first love. Pero karon, buhay pang kinahan.
7: Ayaw!
8: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
11: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permiko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: X FM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 6:40. Oras sa Tudkarato Santon Plus Gold. Ang inyong panglawas isiguro kada mga katropa pinagis pag pahilayo niya na sa mga balatian o katong aduna ni gihambin mga katropa. Mao kini ang inyong tumaron, ang Secret of Health Santon Plus Gold. Epektibo, garantisado ang mga sangkap organic nini, mga ketropalia, balungay, garlic, espirulina, o ang superfood nga mangosteen. Santon Plus Gold, mga ketropa, mao kini gimintenar sa atong kaigsuonan na sugamak sa stroke, hypertensive o taas og BP, high blood, mga ketropa, kadtong diabetic o taas og blood sugar level, o kadtong dunay sis o bugon-bugon sa lawas. Uban sa ilang maintenance medicine, giapil nila ang Santon Plus Gold, mga ketropa. Pila ka mga adlaw, mga buwan, ang ilan na lang gipabilin mao ang Santon Plus Gold kay nanumbalik ang ilang kaabdik, ang ilang kapiskay, ang ilang kahimsog sa panglawas. Bagi ketropa, mao ka na aga kayuhang mada sa Santon Plus Gold. Usapin nyo gipaabot mga katropa, kumprahan na ang Santon Plus Gold. Epektibo kayo, ilabi na kung kantong musuway pa mo mga katropa, sud sa 30-day test. pasabot 30 kaadlaw nga sub-sub sunod-sunod way palta nga pag-inom sa Santhon Plus Gold. Mga katropa, duas buntag, duas unto, duas gabi, usa ka oras man mo kaon. Day 1 pa lang siguro ang kahibaw na mo sa estado o kondisyon sa inyong panglawas. Nagpa-medical examination na mo, mga katropa. Rundo na tayo tamdan nga mo yatong basihan, mga katropa, kung unsa ka epektibo ang Santhon Plus Gold ngadto na sa katapusang adlaw pitsa 30. Kung unsay mga tag-as niya, nga angay paubos, creatinine, cholesterol, BP, ang inyong sugar, mga katropa, muna angay nga ipaubos, mga katropa, ilabi na ining atong pangidaron karon. Di na pwede nga tag-as kay na. So, mas maayo nga makasugod ginta, mga katropa, nga kay bauta sa kondisyon sa atong lawas. Inig day 30, pero kinanglan, huwag yun ipalta ha, kay kumupalta ganita, mga katropa, balik tas day 1. Why cheat ani? Balik's day 1. Importante nga sunod-sunod, sub-sub, why palta nga pag-inom sa Santhon Plus Gold. Temprano sa mga katropa. Pasabot, di ta mo lapas og oras, di ta mag-una og oras, mga katropa. Sa day 30, balik pa lab test. Tadawang resulta niya, di ba? Dako kayong diferensya, mga katropa. Nang ubos na ang angay paubso ninyo niya, creatinine, BP, sugar, cholesterol, mga katropa. Mao ka na importante. Og di na tumalimtan nga suod 30 dias diet og exercise. Kay di man pwede, mga katropa, nga wato tay paltag inom Santhon Plus Gold unya kada kaon usa ka litrong coke. O baka ang atong kanon, mga katropa, usa ka kilong humba. Abilitado gyud ta ana. Wa gyoy bisag usa ka karton pa inyong imnong Santhon Plus Gold, mga katropa, di gyud na kay pikto. Kay diskwido gyud ta ana. Importante diet og exercise. Ha, buabag man ang Santhon Plus Gold. Kung maning kamot samta, bagay katropa nga healthy o piskay, baskog, himsog ang atong panglawas. Ha, makita diha. Opa. Ang dako kayong diferensya sa pag-inom sa Santhon Plus Gold. O katong uban nga di yun magpaubos sa lab test, kay mahadlok sila o injection, mga katropa. Mas mahadlok pa sila injection kaysa ilang asawa. Okay lang, kaya importante diha nga inyong mabatsyagan, inyong mabatian, mga katropa, inyong masinatian ang diferensya sa inyong lawas. Kung punga kayo mo maglakaw diha, gikas kwarto, paigosalang at duskananan, mawa na na. Maabtik na mo, mga katropa. Kung kutas kayo mo, saka mo gagdan, di na magkutas, mga katropa. Kaya kondisyon naman ang lawas. Kung hingatog kayo mo, kanang SSB sa kids baboy. Mapay pagkaon, mga katropa, lingkod, tanawag TV kadyot, wana. Sunod, imong matanaw, hagok na, mga katropa. Muna yung sa kids baboy na. Inom sa Santhon Plus Gold, di na. Kay maabtik man ta, mga katropa. Maglihok-lihok man ta. Kay mura mag ang kining ato nga kining pamatsyag ba? Kana mga piskay kayo. Ang reflexes ni balik, mga katropa. Ngun ana, importante ngun ana, kadakong epekto ang Santhon Plus Gold. Busa kumprahan na sa pinakaduol nga butika diha sa inyong lugar. Kung naunhan mo pangumpra, mga katropa, ikabalaka kay ang Yes 12 Clinic na ay kinarton nga Santhon Plus Gold. Na diri sa ubo sa itong Sibyaanan sa Z Plaza Building, Dana Kusalem, tapad sa Barangay Hall, Zapatera. At lag Domingo, mga katropa, kay way bayad ang medical examination. Pasabot ang atong mga doktor diha, libre. Kung magpa-check up po, pa-examine mo, parisita mo, mga katropa, libre na, wa na'y bayad. Ang inyong naandang tangkinintos, didus kawas nga bayranan sa doktor, dadana lang na ig Domingo, inigpangumpra ninyong Santhon Plus Gold. I-appeal na as magpangumpra, mga katropa. Ang atong libre ng medical examination sa Yes to Health, mga katropa, pasalamat ka na for making Santhon products number one.
4: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Now, anhita sa atong hisgutanan, mga katropa, kining dugay na kayo nga gustos mga tao nga health condition o panglawas, estado o kondisyon panglawas sa atong pangulong nasod, mga katropa. Mao man gyud ni siya. Bisag kinsa pay presidente, ilabi na kung dunay chismis, dunay huhungihong nga natakbuyan og sakit, mga katropa, ang pangulo, ang leader, bisan gani mayor.
4: Kasikas.
0: Pangayoon ang ilang medical bulletin. ang ilang kahimtang sa panglawas mga katropa kay ang publiko na may katungod nga mahibaw. Kay delikado sab kayo mga katropa nga mukalit lang na og kawagtang ng presidente niya usao naman nagdi kaandam ang mga tao ni anak mga katropa noon kung naay mahitabo naaman ang vice presidente. Automatic mana sama ra kung mawa ang mayor naaman ang vice mayor mga katropa. Pero importante kay nga makaibaw ang mga tao labot sa kondisyon o estado sa panglawas sa atong presidente. Now na i-file karon mga katropa kay kapila naman lagi ni kahigayon gipangayuan sa medical bulletin kay usay mo bisita man ang presidente ngadto sa ospital mga katropa na namo gina-file ang kasong cyber libel kay hinumdum mong Jason sa mga katropa ang inila nga broadcaster nga gipagawas niya ang kunuhay medical result ni Bongbong Marcos mga katropa unya o saon iya man sa gipagawas fake news man dito di man tumao mga katropa lahi na sana doon na say malis kumbaga mga katropa delikado na sab na pero ang baruganan sa Jason sa ma-fake nagsumadi mga katropa kay maunay nigawas karon og na trending dili unta onion skin ang mga politiko dili unta sila masuko anak kay appeal na sa imong gisudlan sa higayon nga nilingkod kag public office ha kunis-kunison kagyo diha mga katropa
7: Kasikas.
0: It comes with the territory sa imong pagka public official muna isip highest official of the land presidente ganina mga katropa bisag unsay birada diha aw sagang lang kita absorb lang kita anak kay appeal man o niya kung watay gitaguan mga katropa sama ining pagpagawas ining mga resulta sa kantong mga medical examination nga sumapos malakanyang di tinuod mga katropa aron masilence na mahilom na maundang na mga katropa ni mas maayo nga mo paubos kag medical examination ha imo mga katropang i publikar ang imong estado di ako mati angay kabalakan pananglita na ay sakit di nagpaalim sa sakit tagitambalan ang sakit importante nga ang panghuna-huna pangisip dili kontrolado sa first lady. Dili kontrolado mga katropa daw sa resipyat ng tarap. Dili kontrolado sa mga tao nga gaalirong niya. Unya tarong sa ha? Bisag kontrolado pero tarong ba ang mamahimo nga desisyon mga katropa di kay tulibagbag. Sama ini mga desisyon karos Malacañang mga katropa. So to anabot ito ang petition sa Supreme Court. Kini mas bugat kaya petition kini nga gifile mga katropa ni kanhi Speaker of the House of Representatives Pantaleon Alvarez.
7: Kasikas.
0: At uning nahimamad si brother Pantaleon Alvarez. Munig gada sa grupo sa mga mason dito sa House of Representatives mga katropa nga mga kongresista usab. Sa panahon ni Duterte ato ning nahimamat dito. O niya kini ligon masyad ni nga abogado dito mga katropa pag sang-at sa petisyon sa Korte Suprema. Now, imbis mga katropa, gisang-at namang petisyon, pwede ko na, nga, gikasuhan na ka. Pasabot, seryoso yun silang gusto makaibaw sa mong estado. Kung ako'y Bongbong Marcos, mga katropa, niya wa ko'y gitaguan, di pa na ako, pamtag 24 oras, muhapit kong ospital, kung asa magiging sila gusto niya. Hala, hot daning akong buhok ko. Topihi ko ninyo niya, imtaning follicles akong buhok. Himu ang sample niya, og hair follicle test. Ino na, narinig ka sa iyo na. Kaysa mutubag kahit mo na nga pilay gasto ini, pila kautok ang nakas ini nga mga naadya, nga mga solicitor sa Office of the Solicitor General.
7: Kasikas!
0: Di andaman pag 23 kapahina nga comment mga katropa. Ang kining ilang gisang-at dito sa Supreme Court, labot ining kasuha sa pagpa-drug test ni Bongbong Marcos. Gisugyot sa OSG, sa Korte Suprema, i-dismiss ang petisyon. Kay mapugos ko no, kaga Bongbong Marcos pagpaubos drug test o medical examination o pagpagawas sa resulta ni ini sa publiko.
7: Kasikas!
0: Sa ilang comment mga katropa, nining petisyon o sa uban pang mga petitioners, gitumbok nila, naglapas ko nun sa absolute immunity sa presidente. Amo mga ginas balaod mga katropa na amanas 1987 Constitution nga immune sa mga kiha-kiha ang Pangulong Nasod. Pero kung kihakiha isigutan mga katropa, di man ni civil, di man ni criminal, di man ni administrative. Mura raman ni gahangyo mga katropa, paubos na og drug test. O sa may mong ikanlukan, eh. Paubos na og hair follicle test. Ang drug test, ayun man na iskirdahon mga katropa. Wah! Diba, mas uban, imnan lang kung nung gatas, wa na. Wah! Mauna nga, hair follicle test, kay maglisod, magchichitan eh. Kung ikaw mo'y giingnan, ana, o niya, wa kay gitaguan. Maghago-hago, pagkakagsugo, soldien mga katropa. O niya, gahimo pa iniga, 23 ka pahina nga comment. Di baka maikog nila nga, asus, gahago-hago lang na, may antutang ospital, may kuhaan yung hair follicle na ko para maumana ta. Wah! Mao na yung pinakasayon. Nganong ipaagi pa magyot mga katropa iniga pag sinukli ay og papel dapat balaod kaya sa korte ang paper efficiency rule.
8: Kasi
0: murag mawa ni sa rule maglapas ni mga katropa kasayang 23 ka bond paper. Kanya ang ink paggigamit ano kanya ang ipangayo hair follicle rin yan. Pagka nakuan nga isuha mga katropa, sa pag yun naka-big deal ba, anak ba? Ang petisyon mga katropa, nagtumong na mapugos ang presidente sa pagpa-drug test. Ilabi na hair follicle, aron mahibawaan sa publiko ang tinuray niyang kahimtang sa panglawas. O kung wa bag yun siya, nagamitan o ginadiling drugas.
8: Kasika!
0: Anak, ragyo'y lakton ining istoryang taas kayo. Pag-iingon sa Solicitor General mga katropa, huwag basihan ang mga aligasyon. Kaya nag-ingon nga ang Presidente, dili epektibo sa pag-respond sa mga isyu. O gi-point out ang iyang daghang official engagement sa miaging buwan mga katropa.
8: Kasika!
0: O lagi, huwag man yung problema ang pag-address. Ang pangutana diha, sakto ba nga pang-address? Ay, tulibagbag ba siya pag-address? Bisag ang tubag sa mga pangutana, tulibagbag sa... Muna makapanuda sa mga tao. Ay usahay magbalik ay usahay balik-balik istorya mga katropa, tuyok-tuyok istorya. Ay usahay di mao ang istorya. Makahinuklog ka probida. There is no right answer to the wrong question. Kung ang sayop mga panguta ang sayop mga ang gipanguta oh lagi makatakod mga katropa. Pero kani, purbida, firme lang wrong answer to the right question ba? O ba o na'y nakapanuda? Ah? Pero gilabanan yun sa OSG mga katropa, gisaway ganit nila ang paggamit sa mga petitioner sa right of information nga giingon nga sayop ko nung interpretasyon ubos sa kining batakang balaod mga katropa. Itong paghinaot nga musanong na lang si Bongbong Marcos ani? Kaning ka mga drug test, hair follicle test, ay kining pagtanaw, mga katropa, unsang tinuoray ang estado siyang panglawas, ipublikar na lang na. Ha? Kung naamang ginigambin niya mga katropa, aron ato nga ampuan ba? Daghan kayong mga pare, mga obispo, mga madre nga may suportang Bongbong Marcos, mga katropa. Alam, mas maayo nga muligon ang ilang pag-ampo. Aron nga naag yun sila basihan. Ay kung unsa mga ni resulta ng medical examination mga katropa. Kaya ng tao, bisag unsa pagkakuntra ni mo niya, bisag wa pa ka maoyon sa ibaruganan mga katropa, basta naan ang ganing sakit, muunong yun ang tao ni mo niya, maapil yun og litok sa pulong sa pag-ampo mga katropa. O saan man, di akong presidente, pero presidente ni Pilipinas, baon ni atong gi... sudo nga leader atong iampo ang iyang maayong panglawas.
8: Kasika!
0: Nga itaon, hatagan pa siya og dugang katuigan labi na lahos 2028 nga makahuman yun siya sa iyang termino mga katropa. Og apil sa pag-ampo nga dili na itaon siya maka-extend pa.
8: Kasika!
0: So, delikado kay na mga katropa kay naaraman ni gitamdan niyang amahan.
8: Kasika!
0: Kaya wa na makuntinto sa termino ang ipatas ang maayo. Gideklarang diktador yag Pilipinas. Ay. Mao na itong pag-ampo niya mga katropa. Huwag hinaot unta malamdagan ang Pangulong Naso din eh. Ining maong gikinhanglan mga katropa for peace of mind sa mga Pilipino. Kay perting gubuta sa utok nun sa mga tao mga katropa ining mga isyo. Di apay krisis nga itong isagubang di apay politika nga hilabihan, grabiha din sa ato. Gamaoy samot nga nakapailaid na to sa kakabos mga katropa. O niya, di apay Bongbong Marcos nga Ambot lang. Ha? Tipas, pasta ng tipas, bagay ka tropa.
9: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Atong takna, alasay, 57 na.
9: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: Santo Blasco.
16: Ako si Don, saka maestra.
17: Magka-ulcer po.
16: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
15: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santo Blasco Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santo Blasco Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Blasco Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santo Blasco Coffee Mix Guild. Tumani, basta kabigani, Santo Blasco Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santo Blasco Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blasco Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blasco Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
19: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santo Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
9: Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C.
20: Kung ano yung mabataan ka, oy, sa 1 to 10, no? Did you kaki ba mo ihap?
21: Ah, mas bongo si Papa Bagi. Nakanungo ko rin niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kay kutobre ko gusto lo. Kutobre ko gusto lo.
20: Ay,
22: lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
23: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Ni nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Food supplement from
2: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan ang ikalaw na senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani.
4: Mahamis nga kutis.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang.

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:04. Oras atud ka na to sa Premium D3.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express. Balita.
1: Og karon saan ay sa atong mga balita. Adlaw nga Huwebes, pitsa 21 buwan sa Mayo tuig 2026. Dinhi sa ato, duha ka bata patay human na trap sud sa sakyanan dito sa Tuyan, Naga City.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, TRO nga gihangyo ni Senator Bato de la Rosa. Aron pugngan ang ICC warrant bato kaniya. Gibasura sa Korte Suprema.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balita sa gawa sa nasod, nuclear power plant sa United Arab Emirates giatake sa nasod Iraq.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, monthly pension sa SSS usbaw sunod buwan.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, danger attack sa heart attack.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, Senator Pia Cayetano emotional sa manifestation ni Senator Risa Ontiveros bahin sa kagubot sa Senado.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, New York Knicks mibawi sa 22-point deficit. Gipukan ang Cavs sa overtime.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, Ting Dong Dantes mi-deny nga mulansar sa bisan unsang posisyon sa politika.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ekspesyal, kapihan sa Japan gitukod alang sa mga inahan nga dunay anak nga lisod mapahunong sa paghilak matag gabi.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang dukan, balitang salukan.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, patay ang duha ka managhigalang parehong 7 anyos o manakitan ang ilang mga lawas suod sa usa ka abandonadong sakyanan. Sityo Yuso, Barangay Tuyan, Dakbayan, Naga. O ang mga biktima, giilang silang Ray Mart o Jeff. Parehong residente sa Sityo Tapons, maong barangay. Nasairan nga sukad pa niya itong Sabado. Wa na makapauli sa ilang tagsatagsa ka mga panimahay ang duha ka mga bata. Maonggi lusa na yon sa ilang pamilya ang pagpangita kanila. Matod sa mga inahan sa duha ka biktima, ilang gisuyod ang nakadayang lugar apan wa gyud nila makita ang mga bata. Hinungdan mihangyo silang tabang sa Naga City Police Station pagkasunod adlaw. Samtang nagpadayon ang operasyon sa pagpangita, gisubay sa mga pulis ang mga CCTV cameras sa lugar. Suma ni Police Colonel Dexter Calacar, hepe sa Naga City Police Station. Adunay ni taho, ganunay laing baho gikan sa kabandonanong sakyanan dito sa Sityo Yuso na mausap ang lugar din katapusang nakita ang duha ka mga bata base sa CCTV footage. Sa dihang giablihan ang sakyanan, dito na diskubre ang mga lawas duha ka bata nga nagsugod na sa pagkadunot. Nakitaan si Jeff Shan sa driver seat samtang si Ray Mart na sa likod nga bahin o sa passenger seat. Base sa inisyal nga investigasyon sa scene of the crime operative, walay nakitang foul play sa maong insidente. Ituuhan sa mga otoridad nga nakasuod ang duha ka pata sa sakyanan samtang nagduwa apan aksidenteng nalak ang pultahan na ugwa na sila makahibalo unsaon pag-abli ni ini. Ito ang nahutdan og hangin ang duha suod sa sakyanan nga mao'y posibleng hinungdan sa ilang kamatayon.
3: Kasikas Express Balita. Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa laing balita, nabalaka ang Human Rights Group Karapatan Central Visayas kabahin sa gingong plano sa Armed Forces of the Philippines nga ipabiyahe ang mga patayng lawas sa Subuanon nga si Vince Francis Dingding nga nalambigit sa gingong armadong inkwentro tali sa militar o NPA sa lungsod sa Cagayan, Negros Occidental. Matod pa sa grupo, nakadawat silang impormasyon nga giandam na ang mga patayng lawas ni Dingding alang sa transportasyon subay sa mando sa mga personnel sa militar o sa kapulisan. Idugang usab nila nga wa masayon ang funeral home nga nagkupot sa lawas kung kinsa o asa kinidanon. O gisugo lamang sila nga ipabutang ang lawas suod sa usa ka kahon o crate. Kahinong duman nga nagpadala og sulat ang mga ginikanan ni Vince na silang Romulo og Rica Dingding nga gipatik sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC nga di na nila kuwaong patayng lawas sa ilang anak. Sa maong sulat, gihangyo sa pamilya nga si Capitol Site Barangay Captain Kelly Quijada mao'y kontakon sa lokal nga kagamahanan sa Cagayan alang sa lubong sa ilang anak. Matod pas pamilya, ihimo nila ang maong desisyon aron malikayan ang dugang stress. Ilabi na kay padayong nagpaayo si Rica batok sa sakit nga colon cancer. Apan gipangutan sa Karapatan Central Visayas ang katinaw og transparency sa maong sulat. Ilabi na gingong adunay mga miyembro sa AFP Visayas Command sa ilang panimay atol sa paghimo niini. Gipadayag usab sa grupo ang paglaom nga dili imong propaganda campaign ang pagduma sa mga patayng lawas ni Dingding. Nanawagan usab ang Karapatan Central Visayas sa mga otoridad nga dayong ipahibaw kung asa dadon ang lawas ni Dingding ug undangon ang mga lihok nga makadugang sa kasakit ug kapungot sa mga naulaw sa iyang kamatayon.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Sa Balitang Nasyonal, gibasura sa Korte Suprema ang hangyo nga TRO o status quo anti-order ni Senador Ronald Bato de la Rosa kalabos posibleng pag-aresto kaniya base sa warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court. Gingon sa Korte Suprema, pinaagi sa en banc vote nga 951, wala giaprubahan ang interim relief nga gihangyo ni De La Rosa. Sa iyang petisyon, gihangyo niya nga mabunga ng mga ahensya sa gobyerno sama sa PNP, Department of Justice, Department of the Interior and Local Government o guban pang magpatuman sa bisan unsang international arrest mechanism nga why local nga warrant. Giklaro si Korte Suprema nga ang desisyon naglangkob lamang sa interim relief ug wala pa nila nahatagag final ruling ang mismong mga legal nga issue labot sa kaso. Gilaumang ipagawas ang kompletong resolusyon lakip ng concurring o dissenting opinion sa mga mahestrado.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Sa laing balita, opisyal nang nadawat ni Vice Presidente Sara Duterte ang summons o ang articles of impeachment gikan sa Senate Impeachment Court. Suma pa sa Office of the Vice President. Matod sa mga buhatan, hatagan ng Vice Presidente hanggang Mayo 30 aros pagsumiti sa iyang tubag o dili na kinimahimong i-extend. Kung mapakya siya sa pag-file sa iyang tubag, ang Senado otomatikong mo-enter o plea of not guilty alang kaniya kung magpadayon ang trial. Wa pa maghatag og dugang detalye ang kampo ni Duterte kung unsa ang iyang sunod nga lakang. Apan kaniya tumipili siya nga sa Senado na mutubag sa mga aligasyon o dili sa House hearings. Ang Senate Impeachment Court nag-convene na itong Lunes pag nagmando sa Office of the Senate Sergeant at Arms pag-issue sa writ of summons. Gilauban nga ang actual nga impeachment trial magsugod sa buwan sa Hunyo.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa International.
2: Balita sa International.
1: Sa balita sa gawas sa nasod, nakita sa CCTV footage nga nakuha sa kapulisan nga si Senador Robin Padilla ug Senador Ronald De La Rosa nakit-an nga naguban sa Senado nga parking area human sa insidente sa Senado ni adtong miaging semana. Apan wa maklaro sa footage kung nagsakay ba sila sa usa ka sakyanan sa paggawa sa compound. Matud sa report, si De La Rosa mibiya sa Senado alas 2:30 kadlawon ni adtong Mayo 14. Human sa insidente sa pagpamusil nga giingon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga usa ka attack. Sa press briefing, ipakita alas 2:32 kadlawon usa ka puti nga Toyota van ang migawas gikan sa parking area. Kinigingong rehistrado kang Padilla base sa kapulisan. Sa laing briefing, giingon usab sa NBI nga aduna sila'y lead sa posibleng gikahimutangan ni Senador Bato De La Rosa.
3: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
1: Sa laing balita, gipili ni Senador Pia Cayetano si bag-og speaker, bag-og spokesperson o chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Ilaom sa bag-og liderato sa igsoong senador si Alan Peter Cayetano. Si Senador Ping Lacson nga kanito chairman's committee, gihimong vice chairman human sa reorganization. Ang Blue Ribbon Committee mo'y nagduma sa investigasyon sa mga kasus korupsyon o aligasyon sa pag-abuso sa mga officials gobyerno. Matod sa Senate leadership, ang bag-og majority nagtumong nga ang mga investigasyon dili mahimong confrontational apan mag-focus pag-ila sa kamaturan. Iapon-apon usab ang ubang chairmanship sa Senado. Foreign Relations, anaa kang Senador Aimee Marcos. Ang iyang Vice Chair, si Erwin Tulfo. Constitutional Amendments, Robin Padilla. Iyang Vice Chair, Kiko Pangilinan. Finance Committee, Mark Villar. Health and Sports, Bongo. National Defense and Security, Jinggoy Estrada. Ipabilin usab si Pia Cayetano isip pa chairperson sa Ways and Means og Sustainable Development Goals Committee.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa International.
2: Balita sa International.
1: Sa balita sa gawas sa nasod, gikonpirma sa United Arab Emirates nga ang mga drones nga miatake sa Baraka Nuclear Power Plant nagikan sa nasod Iraq nga nakapapukaw kabalakang seguridad sa riyon taliwa sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East. Nahitabo ang insidente sa diyang miigo ang usa ka drone sa electrical generator duol sa planta sa Abu Dhabi ni adtong Domingo. May resulta kinigsunog apan way gikatahong na samdan o na ay radiation contamination. Nasuta nga duha pa ka drones ang

0: sa laing balita. Usa ka abogado nga nahimong kabahin sa legal team nga nakakuha og acquittal alang kang kanhi vice presidente sa Congo sa kaso sa International Criminal Court ang maapil sa depensa ni kanhi presidente Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Ipaibaw sa ICC registry ngadto sa trial chamber 3 ang pagtudlo kang attorney Kate Gibson isip associate counsel ni Duterte. Si Gibson gipili ni attorney Peter Hayes ang bagong lead counsel ni Presidente Duterte nga mipuli kang Nicholas Kaufman ni adtong Mayo 15. Suma sa registry sa ICC. Gidawat dayon ni Gibson ang maong posisyon o giklaro usab gawa siya conflict of interest o bisan unsang babag sa pagrepresentar kang Duterte ubos sa ICC Code of Professional Conduct. Base sa iyang profile sa Doty Street Chambers, si Gibson adunay kasinatian sa pagdepensa sa mga kanhi heads of state, military leaders o mga biktima sa international courts sukad pa niyatong tuig 2005. Nagtudlo usab siya og International Criminal Law Procedure og nakakuha siyang master's degree gikan sa University of Cambridge.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7. DC9 na.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marino, sorry sa kong atlibo. Hindi ko na sakit. Dahil mo ito ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Hindi na masakit akong tuon. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
5: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
6: Ngano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali nang kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Butch! Ngayon ko ang maligo sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
9: Oday?
8: Ngayon ka nimo, no? Si kumpari, huwa mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako. Ayaw!
10: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Apple.

0: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suki.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 7:26 na.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
0: XFM Business News.
1: Sa Kasikas sa Patigayon, monthly pension sa SSS muusbaw sunod buwan. Si Katropang Cristel Joy Felarca sa report.
3: Makadawat ang mga pensioners og mas taas nga monthly pension sugod Hunyo tuig 2026 human giimplementar sa Social Security System kon SSS ang ikaduhang tranche sa pension reform program ni ini. Imbis nga sa Setyembre pa ipatuman, sugda na sa Hunyo ang paghatag sa gi-adjust nga pension sunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron matabangan ang mga pamilya nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa pagkaon, transportasyon, gasolina ug kuryente. Gibana-bana nga mukabat sa 6.5 billion pesos ang ipagawas gikan sa Hunyo hangtod na sa Agosto 2, 2026. Isip kabahin sa relief measures alang sa mga miyembro, pensioners ug employers nga naapektuhan sa inflation. Ubos sa adjustment, musaka og 10% ang retirement ug disability pensions, samtang musaka og 5% ang death ug survivorship pensions. Lakip sa makadawat sa adjustment ang mga pensioners sa retirement, disability, death ug survivorship pensions. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Felarca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
0: XFM Health News.
1: Sa kasikas sa panglawas, danger attack sa heart attack. So ginlang ta ni katropang Ana May Perez.
4: Nagpasidaan ang mga health experts sa publiko bahin sa mga danger signs sa heart attack na mahimong maresulta sa kalit ka kamatayon kung dili dayon matabangan. Lakip sa kasagarang sintomas, mao ang grabe nga kasakit sa dughan nga murag na ipit nga mahimong mukaylap sa abaga, buton, likod, liog o apapangig. Ang uban usab makasinati o kalisod sa paginhawa, grabe nga pagsingot, pagkalipong, kasukaon o kalit nga kakapoy. Kung makasinati ni ini nga timailhan, kinahanglan dayon mangayo og tabang o dili maglangan kay ang matag minuto importante aron maluwas ang pasyente. Sumala sa mga health experts nga ang healthy lifestyle sama sa pagkaon ug balanse, pag-ehersisyo, paglikay sa sigarilyo o regular nga check-up makatabang aron malikayan ang risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
0: XFM Trending Karon.
2: Trending Karon.
1: Senator Pia Cayetano, emotional sa manifestation ni Senador Risa Ontiveros bahin sa kagubot sa Senado. Sugilano nini si katropang Philip Serohano.
5: Naghilak si Senator Pia Cayetano human sa pamahayag ni Senator Risa Ontiveros bahin sa nahimong kagubot sa Senado sa miaging semana. Matud ni Ontiveros, murag walay nahitabo og daw wala matagaay og igong pagtagad ang insidente nga nahitabo sulod sa Senate. Apan si Cayetano mingon nga dako ang iyang kahadlok aton sa maong hitabo gani giingong maski usa ka minority black wala gyoy madudpa nang umusta kanila. Dugang sa senator ngalisod para sa mga naa sa Senado ang madungog nga murag wala lang ang naitabo og nagpahimangno nga ilang kasinatian kinahanglan usab nga masabdan og tahuron kahinumduman wala na sa Senado ang mga miyembro sa minority black sa maong pagpamusil. Ang pagka-emotional ni Cayetano sa plenary session nakaani o nagkalainlaing komento sa publiko adunay ni saway nga diin basin drama na sab ang adunay sa inisimpatiya og ni saway sa matod pa insensitive nga pamahayag ni Ontiveros. Para sa tumag katropa nga mga kalakinan na ginsa na problema na silang lawas ng kalipay karon mga katropa di na ka na ang ikabalaka kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men mapalit na kinis sa mga suking butika kay sa Turbo wagas ang lakas alang sa nagiusing Pilipino para sa Pilipinas kini niya certified Turbo user katropang Philip Sarohano XFM News
2: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:32 na.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. XFM Archives.
1: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaging katropang dakoy-koy.
6: Niyagtong Mayo 21, 1963, si General Emilio Aguinaldo ni Pirma ugos sa Cadet of Donation sa Veterans Memorial Hospital. Di niya gihartag ang iyang magkasaysaya noong balay sa Kawit, Cavite, ngadto sa gobyerno sa Pilipinas. Aba na doon ay kondisyon nga magpabili niyang puyanan kini hangtod sa iyang kamatayon. Si Aguinaldo, nga unang presidente sa Pilipinas, nagpabili ng giatiman sa hospital hangtod siya namatay niyagtong Pebrero 6, 1963. Ang maong balay karon na ilan ni si Paginaldo Shrine o siya ka National Shrine. Gitukod kini niya itong 1845 nga kahoy o gnipa o gireconstruct niya itong 1849. Din heusap siya na tao niya itong Marso 22, 1869. Sa maugihapong balay, gihimo ang deklarasyon sa kagawasan sa Pilipinas gikan sa Espanya niya itong Hunyo 12, 1898. Sa itong mga katropa di apaliguna ang inyong mga lawas, labi na karabag-usap-usap ang panahon, tumarka mong Santone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Da Koy Koy, XFM News.
2: Kasikas Express, balita!
7: Balitang sports, balita sa sports!
1: Sa kasika sa paugnat sa kusog. NBA updates. Dalit kaninyo sa Windsor. Alang sa mga libreng bets, suda sa windsor.ph. New York Knicks mibawi sa 22-point deficit. Gipukan ang Cavs sa overtime. Si katropang Gyro by King sa detalye.
8: Kabawi gikan sa 22-point deficit ang New York Knicks aron mapildi ang Cleveland Cavaliers sa score nga 115-104 sa overtime sa Game 1 sa NBA Eastern Conference Finals ni adtong Miyerkules. Nanguna sa Knicks si Jalen Brunson nga naka-score og 38 points hapit na unta mapildi ang New York human sila malubong sa 93-71 nga score nga adunay 7 minutos og 52 segundos nga nabilin sa regulation. Apan gipangunahan ni Brunson ang 18-1 nga dagan sa Knicks nga nakapuntos og floater aron matabla ang duwa sa 101-101 nga adunay 19.3 segundos nga nahabilin. Napakyas usab ang tres ni Sam Merrill sa Cavaliers nga maoy nakadala sa duwa ngadto sa overtime diin ang Knicks naka-score dayon sa unang siyam kapuntos. Si Donovan Mitchell maoy nanguna sa Cavaliers nga adunay 29 puntos samtang si James Harden midugang og 15. Samtang sa Western Conference Finals napildi sa San Antonio Spurs ang defending champion nga Oklahoma City City Thunder sa double overtime sa Game 1 pinaagi sa 41 puntos ni Victor Wembanyama. Kini ang unang higayon sa kasaysayan sa NBA nga ang unang duwa sa duha ka conference finals na appeal sa overtime. Alang sa natural nga suporta sa immune system o kinatibukang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinainyong katropang Gyro by King X FM News.
2: Kasikas Express Balita.
1: Ang NBA updates dalit kaninyo sa Windsor. Alang sa inyong libreng bets. So na sa windsor.ph.
2: Kasikas Traffic Situationer Report.
9: Isang araw nagmamaneho sa
1: atong i-check ang kasika sa gawas. Kung sa'y kahimtang karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area sa natad sa trafiko. On board sa patrol si katropang Kuya Benji Talisik.
2: Live report.
1: Kuya Bentas, good morning.
10: With you.
11: Good morning mga katropa sa tabaga drivers with lovers karong buntaga. Good morning onya ang ining mga drivers ay magalimot gyud na sa pag-inom kanunay sa Vision X capsule kay aron tinaw imo ka mata tinaw pod imo pagpasan ha pawas magalimot og ining Vision X capsule mga katropa. Anyway, sa tawag kadagos sa tabi ko karong gibutan sa tawag kadagos sa buhay makita karon sa tawag screen sa XFM live mga katropa ang ato mga nagurang mga kadalanan karon sa Dagway Sugbo na ipipilag ka mga person sa daan nga doon na yung mga magayunta nga kanyang moderate to heavy ang traffic sa itong daan o nga doon na ipipilag ka mga person sa itong daan karon sa kanyang base sa monitoring sa Cebu City Transportation Office nga kanyang kanyang pa hawa pandaan hindi mga tura but sa itong pagkaninaw mga nga as of this time, kung tapos na yung katapag na pwede pa yung mga nagkurang mga report ng mga academic discussions sa kanilalan. But ang pinakalunay sa pamasada, ang pinakalunay sa pagmanayo aron ni Kay Sinasgasya o niya kabalikon nga mas may nga kamong mga drivers magtumar o mag-inom, mag-maintain kanunay o Vision X capsule aron tinaw ang inyong mata during pamasada o ligon pa ang inyong mga panglawas layo sa sakit bakit para binakin na yung mag-drive doon yung mga hangin o kaning aso manaan yung ligado o manaan nga mag-inom ng nanay o Vision X capsule. Sa itong update ko rong adlaw nga akin yung Webes pizza 21 sa buwan sa Mayo always on the go basta ikaw naka-Vision X o niya aming nanay sa pagpamasada. Gigan sa gawas on board sa patrol alas na traffic update ko rong puntag kaubay ko rupang genre yung katlopa ng Digitalistic Action.
2: Live report.
1: Salamat katrobag Kuya Benji Talisik sa imong report. Naghatol sa tong oras alas 7:38 na.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
12: XFM.
13: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag at daw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang todsan, tukar na ang akong asin. Og gasukasukan ako og palpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pag-dimit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. kay sugat nga gamit ko ani akong immune system ni kusog dili ko dali ma-stress di mag dili na kuan ko ang uli maglabat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Dok, doktor, gusto kong manahimong gwapo ba pero kada lang untang gamay ng gasto na ba, dok?
16: Aw, oh, na, ah.
12: Unsa man, dok?
16: Aw, oh, matapad lang as mga maot.
12: Nge.
16: Ay, ah!
17: Exciting!
2: Balanced diet?
18: Check.
2: Regular exercise?
18: Check.
2: Vision X Plus?
18: Check.
2: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
20: Mapalit na sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement.
21: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
22: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Salsa.

0: para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic.

0: Yes to Health.
1: Yes to Health Clinic.
0: Dinilan sa may Sapatera Bilid.
1: Hilid sa Barangay Hall.
0: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 7:43 na.
4: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Sa kasika sa showbiz, Ding Dong Dantes, mi-deny nga mulan, sir, sa bisan unsang posisyons politika. Si katropang DJ Reyna Chinita sa balita.
6: Exciting show with Chica sa Adlong Webas, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, Kabisayan. Good morning, Subuanon. Good morning, mga katropa. Gidinay ni Dingdong Dantes ang mga report nga aduna siya'y plano nga musulod sa politika o giingong mas gusto niyang tutukan ang iyang acting career o ang iyang papel isip chairman sa Actor PH. Sa usa ka interview, klarong giingon ni Dantes nga wala siya plano sa politika nga mapabilin siyang nakafocus sa industriya sa pag-arte. Gihisgutan usab niya ang pagtukod sa Actor PH nga nagsugod ato sa pandemya tungod sa kawalay kasiguruhan nga nasinati sa mga artista hangtod nga naporma ang maong organisasyon. Ang interview ni Dantes miabot humanay sa ulog ang Actor PH sa ikaunong anibersaryo pinaagi niini sa General Assembly. Sumala sa aktor, mukabat og 400 ka mga miyembro ng artista ang kabahin sa organisasyon. Sa laing post, gi-welcome usab ni Dantes si Coco Martin, isip bagong miyembro sa Actor PH human sa ilang panaghisgot uban ni Charo Santos Concho bahin sa ilang pangandoy alang sa entertainment industry. Gi-share usab ni Dantes nga dunay posibleng proyekto ng ilang pagabuhaton ni Martin alang sa organisasyon. Kaya numduman sa mga survey, lakip na ang ngalan sa aktora nga gibutaran sa publiko nga pwedeng mamahimong senadora. Yes, katropa, mao ka na ang atong showbiz news sa Adlang Webes. Ayaw kalimot nga dunay turbo dietary supplement for men nga kaya muhatag o kabasog kaisog pang painit sa labing-labing ni Mr. o ni Mrs. Tungod kay 100% natural, safe and effective kini mga katropa para kanunay sa satisfied si Mrs. Mag-Turbo dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
7: Kasikas Express Balita.
8: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
3: Kapihan sa Japan, gitukod alang sa mga inahan nga adunay anak nga lisod mapahunong sa paghilak. Patagabi si katropang Raybox sa Sugilanon.
9: Daghan karon sa Japan ang mga late night cafe nga nagbukas para muhatag og kahupayan sa mga inahan nga naglisod tungod sa mga bata nga dili mohunong og hilak nga naghatag og temporaryong refuge. Ang konsepto niini, nighttime crying cafe. Unang mitungha gikan sa online comic kapin sa usa ka dekada na ang milabay ug karon hinahinay nang nanahimong tinuod nga mga inisyatibo sa lain-laing komunidad. Sa usa ka lungsod sa Mimuro, makita ang usa ka cafe nga gitawag og Uyako no Kuya o Parent and Child's House nga giablihang libre gikan sa 9 sa gabi hangtod na sa 6 sa buntag matag Domingo. Gipanag-iya kini sa 28 anyos nga si Maduka Nozawa nga kauban ang mga volunteer staff nga nagatiman sa mga bata ug naminaw sa mga kasinatian sa mga inahan nga mobisita. Sulod sa mong cafe, adunay mga higdaanan nga banig para sa mga bata ug adunay designated areas para sa mga breastfeeding ug diaper changing nga naghatag og komportable nga palibot alang sa mga pamilya. Ang inspirasyon sa mga proyekto nagikanusab sa personal nga kasinatian ni Nozawa nga kaniadto nagkasinati usab og lisod nga gabi isamtang nagatiman sa iyang bata nga dili mohonong yun sa paghilak mga katropa. Pastilan, bitaga minus mga inahan eh. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun kapirmi ibabaw sa kama pagturbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo, safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, sa dilipa inyong labing-labing, pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alam alang sa nagkahiusag Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
7: Kasikas Express Balita.
10: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
3: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
11: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Matthew 6:31 ngadto sa 33 nag-ingon. Busa ayaw na kamo kabalaka nga mag-ingon. Unsay among kanon? O unsay among imnon? O unsay among ibisti? Kay ang mga hintil nagtinguha ni ining tanan ug ang inyong langit nung amahan nasayod nga kamo nagkinahanglan ni ining tanan. Apan mauy unahan ninyo ang pagpangita sa gingharian sa Diyos ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanan igadugang diha kaninyo. Ang maong tipik sa kasulatan nagmantala nga kinahanglan ang atong tumong sa kinabuhi nahiuyon gayod sa tumong sa Diyos may labot sa pagpausbaw sa iyahang gingharian. Wala kita nagkinabuhi sa kalibutan aron sa pag-angkon ug bahandi o sa pagpataas sa atong mga kaugalingon labaw sa uban. Ang atong tumong sumala sa kasulatan mao ang pagsimba sa Diyos ug sa pagpaambit sa gugma ug kaluwasan sa Diyos diha kang Kristo Hesus. Siguro ikaw mangutana, usaon na lang ang atong pagkinahanglan sa kinabuhi. Higala ang pulong sa Ginoo adunay gipasupot nga saad kun unahon nato ang iyahang gingharian ug ang iyahang pagkamatarong. Ang tanang butang nga atong gikinahanglan ug gitinguha igadugang ra sa Dios dinhi kanato.
7: Kasikas Express Balita.
3: Ang pulong sa kaluwasan mo hingpit nga nagtakop ning atong tulumanon.
7: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
3: Happy birthday ngadto ni Jillian Munisit. May you have many more birthdays to come. Ikang Rolando. Ang kinabuotanan, mga katropa. Good morning. Itog Madam Mariza Pacres Barcenas. Ang atog kinakusgag Gadas Advisory Council sa Highway Patrol Group. May buntag na, brother sir. Ampings kanunay Ricky Perez. Mac Josar. Salamat kay kaninyong tanan sa pag-sunod ng atong programa. Delmar Artaho. Kinakusgan sa Abdulis Building, mga katropag dita kasaka kuwas Delmar. Bernard Binyosa. Ang atong acting manager karon kay was Madam Janet. Diya sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Mayo gabuntag sa itong mga kauban diya. Ampings kanunay Walter Dakwa. Diya sa Pasil Almabuok. Diha sa Suba, good morning kanyang tanan. Si Paring Juvie Cariat, diha sa Missionaries. Kabag Alex Sabadiha Viper. Kabag Konsyal Randy Baliguan. Ayog buntag kanyang tanan. Attorney Resty Arnaez. Diha sa opisina ni Governor Pam Baricuatro. Itong mga listeners sa Suba, itong mga higala diha sa Provincial Capital. Ayong pagpaminaw, Kuya Colina, Fred Colina Delmar. Amping kanunay di kuya. Mayog buntag Brother Cohen Casas Santiago Oralde. Ito mga runners sa GRT, mga katropa Andy Tunyakao, Mark Kevin Revilla, Kelvin Boyles. Amping tanan diya, padayon sa pagdagan. Layo mo sa injury diya. Amping ampo sa kanunay. Salamat kayo kaninyo gatanan diya. Kap Monit Maurilio diya sa Barangay Kinasangan Pardo. Sir Alex Comendador, good morning sir. Okay, siya mong igagaw niya nga labihan ka mapinanggaon ang number one counselor si Inayawan, Konsihal Lito Comendador. Uban sa iyang igsuon si Madam Evelyn, siya yung pagkumangkon si Brad Mark Anthony Apura diya sa Yanyan Slaughterhouse White Road. Good morning kanyang tanan. Salamat kayo sa inyong pag-sunod ng mga programa sa XFM Cebu. Good morning, watching from Upper Suran Association, USA. Kapingiga. Pagkinasangan mga katropa, si Sir Bonnie Gakayan Gumapak. Aurik Kabahar, kumusta? Don Don Gonzales Tolen. Ang pagpaminaw diha, Fems Tineps, sa Batangas. Jovit Arias Gado. Good morning, Dana Cristina Factoran. Amping sa Kerunan. Wala tayo igong oras, mga katropa. Salamat kayo sa mga may padayag sa ilang mga mensahe. Pa-shoutout ilang mga greetings. Di na yun na ito, maatutanan. Pero ting pagkadaghana, ilabi na sa itong mga YouTube viewers. Usapa. Good morning ka ninyong tanan sa mga kasunod sa official FB page sa XFM Cebu. Junix Pondar, salamat kayo. Kuya. Sa nga nalang usap, kinitibok ang puwersa sa XFM Cebu. Atong manager, Chanley Biking, atong news director, Philip Sirohano. Atong mga kaubang news reporters ug news writers. Atong partner, Dres Master Control, Rap-Rap Baring. Hangtod ugmang adlaw alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong ubos galagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon, dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!

0: Alphone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Alphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.